0: 97.3 akan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan safiya ta Talata 1 ga watan September na shekara ta 2026. Fatan dai kowa ya waye gari cikin koshin lafiya da kuma farin ciki. Alƙarin da ke ci wannan rana ya Ubangiji Allah ka damu da shi aka saka kuma Allah Ubangiji ka tsare mu da shi mugunci mugungani tsotsewa da asarar Allah Ubangiji ka kare mu da su Allah Ubangiji ka tsare mu da su ya Ubangiji muna roƙar amurka rai mu ta duniya ya Ubangiji muna roƙar amurka rai mu ta lahira ya Ubangiji muna roƙar amurka lokacin mu sarar sakamako domin kai mai rahama ne kuma mai jin kai barkamu dai da sake saduwa da ku ta cikin shirin hantashi lafiya masu sauraro shirin da kan tattauna da ku masu sauraro kan batutuwa da dama da suke da jibi da ku al'umma sunana Fatima Kabila Birnya Kasai ina muku fatan alheri dukkan da kuke sauraron mu a daidai wannan lokaci ta masararo dai bari mu fara da kowace rana dai da muka waye gari lafiya wata sabon dama ce domin dama ce zamu ci ta gyara abin da muka yi musamman kuskuren baya dama ce ta fara wani aiki kuma dama ce zamu ce ta cika muradai da burukan da muke da su amma idan muka duba sau da yawa mutun yana da abin da yake son yi yana da burin da yake son cimmawa amma sai ya ce zan yi gobe bari sai wani lokaci yanzu ba wai lokacin yin abu bane ba sai kuma goben ta zo sai a sake cewa sai kuma gobe haka rayuwa ke tafiya lokaci yana tafiya shekaru suna wucewa amma burin mutum yana nan baya motsawa inda yake bukata to ai dai yau zamu tattauna ne akan wannan al'amari mutum bai kamata a ce sai ya jira gobe ba ya kamata ya san muhimmancin abin da ya kamata ya yi shi a yau masu rarra ko abubuwa da dama da muke jinkirta yi a rayuwar mu wasu kamar suna son fara karatu amma suna jin su jira sai lokaci yayi wasu na son koyon sana'a amma suna cewa sai sun samu kuɗi masu tarin yawa wasu kuma suna son neman aiki ko fara sana'a amma tsoro ya hana su daukar mataki wasu kuma suna da niyyar gyara dangantakarsu da iyaye ƴan uwa ko abokai amma kullum suna cewa zan yi magana bari sai wata rana amma rayuwa ba ta jira mutum lokaci kuma shi kanshi baya tsayawa ranar da ta wuce ba za ta saki dawowa ba saboda haka dai idan akwai wani abu mai kyau da mutum zai iya yi a yau me zai hana ya fara yin shi a wannan lokaci ba lalle ne mutum ya gama komai a rana guda ba amma miyimmiyar magana ita ce a fara domin mataki kadan da aka dauka yau zai iya zama babban canji a rayuwar mutum zuwa gobe masarar da muka duba dai shi kanshi lokaci yana daga cikin abubuwan da mutum yake da su amma abin mamaki shine ba za ka iya ajiye lokaci domin amfani da shi daga baya ba da zarar minti daya ya wuce to tabbas ya wuce kenan ba zai taba dawowa ba da zarar ranar ta wuce ba za ta sake dawowa ba shi yasa yana da kyau mutum ya koyi yadda zai tsara rayuwarsa da safa mutum zai iya tambayar kansa shin me zan yi yau wani aiki ne yafi muhimmanci a gare ni wani mataki zan dauka domin inganta rayuwata idan mutum ya fara rana da tsari akwai yiwuwar ya samu damar cimma abubuwa masu yawa amma idan mutum ya bar komai babu tsari lokaci zai iya wucewa ba tare da yayi wani abu mai matukar amfani ba dan haka kada mu raina karamin lokaci mintuna kadan da kai amfani da su wajen karatu na iya taimaka maka ka samu ilimi mai zurfi lokacin da ka amfani da shi wajen koyon sana'a na iya zama hanyar samun abin dogaronka a gobe lokacin da ka amfani da shi wajen kula da lafiyar ka zai iya kare ka daga matsaloli masu tarin yawa saboda haka dai abin da ka mutum ya kamata ya yi lokacin sa yana da kyau ya tsara yau sannan kuma ya duba yadda rayuwarsa ta kasance zuwa gobe wanda ku kanku masu sauraro za ku iya shigowa ta kan 0707 795 2939 ko kuma 0781 478 777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci daga daga muna fara daga kira-kiran al'umma suna ta shigowa assalamu alaikum
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: na'am alaikum assalamu warahmatullahi barka da yake tsaye da mu ke na'am muna tare da kai Bashir dan mutanen hoto ne
1: lallai na ji mu wajen da kika dauka kuma abin da yake faɗa irin wannan aire ne
0: na'am
1: ina da dina za ki ga mutane suna cewa zan yi abu da faɗa ma ke da lokaci shi kuma yana da
0: na'am
1: wanda ba shi ke da lalacewa agogo ya bata wannan lokaci
0: na'am
1: don dai wannan tana da yaga cewa idan ne amfani da wannan lokacin ne abu kaza da kuma nan gaba ga ina amsa alfanu
0: na'am
1: don ba shi ma ya faɗa wannan kalma ya ce in ka samu dama to ka dama
0: To na muna matsar godiya Bashir Abdullahi dan mutanen Mutoro da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudunmura daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi
2: barka dai.
0: Barka dai muna tare da kai. To ga duka alama line ya shigo kuma ya ka tsifa dan zai sake shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu rahmatullahi. To muna tare da kai dan mutanen garin Malam.
3: Muke samu da maka mata dinga faɗi ta.
0: Masha Allah, muna tare da kai dan mutanen kura.
1: Lokaci ba ko ne nan, idan aka ce lokaci ya zo na wani abu ba sai ba amfani da shi ba, ina hutuwa kuma sai kaga ka zo gaba ɗaya ka ce a da abu shi ka zaiya ido ban yi amfani da abu da karabo yanzu ne ya kuma ka samu ka ba kai amfani da mu ka ba to ai da ma ya sai ke dai mu ji Allah ubangiji dai ka mu dauki san Allah ya sare mu gyara rayuwar mu Allah ya ba mu yi gyara rayuwar mu da fatan Allah ta yi lafiya.
0: Tana muna mutsukar godiya da shigowa da kai da mutanen kura ka bada ta ka gudun mura daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: Na'am, barka dai kai tsirewa muke tare kuma daga ina.
4: An ji Fatima ba ta safiya.
0: Barkan ki dai, fatan ki tashi lafiya.
4: Lafiya kana wallahi aisha.
0: Masha Allah, muna tare da ke.
4: To kina tare da Hafsa. Ina miki fatan alheri.
0: To masha Allah, Malam Hafsa daga ina?
4: Daga kuri.
0: Daga ina?
4: Daga kuri na.
0: To Malam Hafsa, yar mutanen kuri na, muna godiya da shigowa da kika yi. Kuma da fatan alkhairin da kika yi mana a gaida mutanen kuri na. Assalamu alaikum.
5: Assalamu
0: alaikum. Na'am, alaikum assalam rahmatullah. Barka dai.
5: Yau barka ki da fatan kin tashi
0: lafiya. Lafiya, alhamdulillah, muna tare da kai. To muna tare da kai Salisu Ibrahim na Magajiya.
5: Na'am. Ya kamata a ce duk da ka tashi ka samu rana, dan kyau na rana

0: كان ابو الدكتور علي وسع الايه اللي هي اللي هي على
1: نعم
0: kuma
1: na godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka kudin mura a daidai wannan lokaci mutaka. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Na'am, assalamu alaikum salaam wa rahmatullah.
2: Kuma rage barkan ku da aiki.
1: Na'am, baraka dai muna tare da kai.
2: Ko kuna tare da wani ke karaji har Kaduna na muku fatan alkai.
1: To masha Allah da mutanen Kaduna muna tare da kai.
2: To alhamdulillah na ji wannan mawuyi da dauko gaskiya ne matukar muhimmanci ne. Wato masana suke cewa shi lokaci kamar takobi ne, in baka yanke shi ba shi ke ka.
1: To
2: har kullum gaskiya malama fata muna samun lokaci, amma gaskiya rashin ayin amfani da shi ta yadda ya ka dace. Mutum zai iya zama ya kuni ina abin ma da mace shi ba ko yi kuki ta kaza. A lokacin da Allah ya baka ne kai da shi. Malaman mu suna gaya mana cewa da tashi alƙiyama kusan kowa ma zai yi nadamar lokaci da ma ya ka fata. Wanne ya aiki alƙali sai ina ma ya kara, wannan bibi sai ina ma ya yi. Da mutum da muka san lokacin da rugu ne kamar da kika faɗa cewa ko takardi ya wuce a rayuwar mutum ya wuce. Ya za mu tsaya muna amfa ba mu amfa da lokacin mu ta hanyar da ya dace. Sai dai kamar mu abuta a jiki. Bulan san ta mutum kire ba ko kwana ɗaya wuce a rayuwar ku ya riga ya. Amma za a ringa ba sai sai shi sai gobe sai ka sai kaza sai wutar ya mata hankali miki ga wasu kina yin kuka. To ya kamata dan Allah mu a matsayin mu na musulmai da dukkan mu al'umma ya kamata a ringa lokaci domin lokacin nan fa gaskiya abu ne mai matuƙar muhimmanci. Kwana ɗaya ya wuce a rayuwar mu abadan abadi ne ya wuce. Wannan Allah ya saka muku da alkhairi, wannan shine gudun mota kuma mai shani sallallahu alaihi wasallam.
1: To muna matuƙar godiya awwal mai shayi daga Ikara dake jihar Kaduna da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudun mura a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum.
1: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da barka dai kai tsira muke tare. Barka dai muna tare da kai.
3: Hello.
1: Muna tare da kai. To ga duka alama halaye na shargada ya katse fatan zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka dai kai tsira muke tare. Muna tare da kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna tare da kai.
3: Assalamu alaikum.
1: To ga dukan alama dai muna fuskanta da tangarɗar na'ura. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello,
3: Fatima.
1: Na'am, muna tare da kai. Muna tare da kai. To dai ga dukkan alama laikan suna shigowa, amma dai na lura ba sa jin mu yanda ya kamata kamar dai muna fuskantar tangarɗar na'ura. To masu sauraro, da akwai dalilai daban-daban da ke sa mutum ya jinkirta ayyukansa. Na farko dai akwai tsoro, wanda wasu suna tsoron gazawa, wasu suna cewa me zai faru idan ban yi nasara ba. Amma gaskiyar magana ita ce ba za ka ga san abin da zai faru ba har sai ka gwada. Sannan na biyu shine rashin yarda da kai. Wasu mutane suna ganin cewa ba za su iya abin da wasu suke yi ba, amma kowa yana da wata baiwa da Allah ya bashi. Abin da ake bukata dai shine mutum ya gano karfinsa sannan ya fara amfani da shi. Baya ga haka akwai kuma kasala, wanda kasala tana sa mutum ya san abin da ya kamata yi amma sai ya kasa tashi yi. Sannan akwai jira, mutum ya ce sai ya jira wani lokaci. Wasu na jiran sai sun samu kuɗi masu yawa, wasu suna jiran sai sun samu cikakken lokaci, wasu kuma suna jiran sai wani ya taimaka musu. Amma wasu lokuta ba sai komai ya zama cikakke ba kafin ka fara aikata wani abu. Ka fara da abin da kake da shi daga inda kake, sannan ka ci gaba da hankali. Masu sauraro, buri dai ba zai kai mutum ga ko ina ba idan babu aiki. Niyya ita kanta tana da kyau, shiri shi ma yana da kyau, mafarki yana da kyau, amma duk waɗannan ba za su zama gaskiya ba sai mutum ya ɗauki mataki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa
3: alaikum salam. Alai da takoji da kun kira mini gina.
1: To masha Allah, muna tare da kai Malam Ibrahim da mutanen da ka taka kawajin.

0: da mutanen wajen rashuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmura daidai wannan lokaci assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: na'am barka da yake tsira muke tare kuma
1: da yau wallahi kai sai dai ina bare ba kuma ina tsaki da garin
0: to muna tare da kai dan mutanen
1: wajen rashuwa da kai amma na take kina kina insha Allah gaskiya mun ji wannan ji ka dauko kuma mun ya ji hankali gore da
0: kai na'am
1: da akai magana akan shi wani lokaci ya fita abu ne ne mun ji domin me ka ce za ka abu ka dinga yi kana sa rana kana daga abu
0: na'am
1: mun gaban da kake hange ba ka da ganin ganin gaba kai amfani da lokacin da kake da shi domin ita rayuwa da abin da kike zai ya riga ya wuce mun kamar magana da yake na kamar kai abu da abu anan ka gane ne lissafin ciwon sai lokaci kaza ko kuma sai na samu kaza irin wannan na ga wanda ya canza mutane rayuwa da yawa wanda wurin ina da kamar abin da zai siya abin jira ɗari zai ce ba zai sanya dalin nan ba su yake siya tara kamar isai na ɗari to kuma ina neman kamar ɗari samu rayuwa ba yadda ba ta isai kika ɗari ba ta zo ta rushe ki bai kawo
0: na'am
1: wato dai mutane za mu ci mu gyara wannan abu da ake ana yi domin wannan da yake ɗaukowa fatan za mu ci mu gyara Allah ya ƙara lafiya da basira usman ya tsara to mun kura muna da kamar yadda
0: tunan masha Allah muna matukar godiya dan mutanen Bunkuri da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmura da dai wannan lokaci assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh muna tare da kai
2: Fatima barka da safiya barka da ai
0: na'am barka dai muna tare da kai
2: kuna tare da hak manager kuma yanzu mun yi update din karamo kuma
0: to muna tare da kai dan mutanen mai beji
2: kana kuma mu biyu ne mai a kan wata ne ke tsaye da yau ya mutu ya wani gari kware da gari ga abin da ya kama ko kuma ga abin da ya gaban shi
0: na'am
2: amma kuma shi ya da wani layi an ko kuma ya kama wata sauka da daban wata baki ne ainihin abin da ya kama
0: na'am
2: gaskiya dai irin wannan kwarai da gaske tana haifar wata al'umma matsala kuma mutum yana haifar wata mutum karan kanshi matsala duba da yadda kara da lokaci su na jira ka ba sai dai kai yin don gobe ka aiki da su yadda ya kamata ba wuce kuma ka ci da kabaya ka zo kana da hasali to dai muna Allah kara da ta gamu ya ba mu a rayuwar mu da fatan za ku ta tafiya mai magana in ka da jami'ar ka
0: tun muna matuƙar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: na'am barka dai da muke tare kuma da kai na
2: mallam fatan barka da safiya kike ji mai da na cikin mallam sarki na jira kuma na fara
0: na'am ina tare da kai lafiya alhamdulillah da mutanen Bunkuri
2: lokacin abin ne mai mahimmanci kowa ya tsara lokacin kuma yana lokacin ba ta taka a mata shi ta so shi ka amfani da wani lokaci da ke a matsayin ka misali kamar na mata shi lokacin ya sa mutum ya yi amfani ka yana mata shi za ka ga ya girma za ka kai shi cikin da suwa da abin da ya amfani da mutum ya yi ko da masu yi misali kamar ɗan ya shekaru da ranar da tsayawa sai hankali na farko ya fahimta ta fi lokacin da wani ya tsara lokacin da ya fi haka ba ga mutum yana tsara lokacin in yana kuma shi ba yana karin ya idan ya ji da kuma rayuwar ta ta yi albarka saboda ya amfani da lokacin da kuma karin yadda za su iya yin abubuwan da dace kamar ɓangaren da su ka dace ka yi karatu na addini na abu nan har ka gama rayuwar ta ranar da ake ko ka ga kai kuma da kayan amfani da lokacin ka amma kake a bai ma sai da gama sai na gama Allah ka rasa nan sai kaza sai na gama to shi da yawa ma ko ka sani ba wace irin lokaci Allah ya baka don lokaci ko ba kai ba da lokacin to ya da lokacin ka sai da ka da ba ne kai ya ka ci wanda kina da take mana ba mun da kai
0: tana muna matsar godiya Muhammad da mutanen Bunkure da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: na'am amma alaikum assalamu rahmatullah malama Haliza yar makada daga Rana bayan tasha
3: haka ne malama Fatima
0: muna tare da ke
3: eh malama fatima ya jira ya aiki
0: lafiya alhamdulillah
3: to alhamdulillah kuma ka fada kina tare da abin da ya maka da daga ranar bayan kinka
0: na'am
3: yawa fatima Allah ya ara maka lokaci to kai amfani da shi
0: na'am
3: yawa ko wata kasala kake yi da duka ban da adam bace Allah ne ya ara maka wannan lokaci to kin ga idan dai kana da abin da zaka yi din kai
0: Na'am. Na'am, amma alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Muna godiya. Muna tare da kai. Na'am. Na'am. So dai wannan laye ya shigo kuma ya katse. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, kai ne mai waya na ƙarshe? Muna tare da kai. Amma alaikum assalam wa rahmatullah, muna tare da kai. Dai muna ta fuskantar tangardar na'ura ga dukkan alama masu sauraro. Dare shi ma kai shi lokacin namu ya riga da ya ci mana. Masauraro dai abinda ya kamata a ce mu rike shi ne kada mutum ya bari ya ce ya jira sai wato jiya ta hana shi farin ciki. Kada ka bari kuskuren da kai a baya hana ka sakewa ka fara. Kada ka bari tsoro ya hana ka gwada sabon abu, kuma kada ka bari maganar mutane ta hana ka bin hanyar da ta dace. Ita kanta rayuwa taka ce, makomar mata ka ce, kuma matakin da zaka dauka yau zai iya zama farkon canjin da kake nema. Idan akwai wani abu da ka san yana da amfani a gare ka, ka fara tun daga yau. Idan akwai wani mutum da ya kamata ka ba hakuri ka yi tunani, idan akwai wani buri da kake ka dade kana koyewa saboda tsoro, ka fara shirye yadda zaka cin mishi. Domin gobe ba ta da tabbaci, amma yau tana hannunka. Masarar yanzu kuma lokaci wato ya riga da ya kare, duba da ji da lokaci. Lokacin namu ya riga da ya kare karkafta, dai mun fahimci cewa lokaci yana da matukar muhimmanci. Mun kuma fahimci cewa tsoro, kasala da rashin yarda da kai na daga cikin abubuwan da ke sa mutum jinkirta abubuwan da ya kamata a ce yayi. Amma dai hanya mafi kyau ita ce mutum ya fara da karamin mataki. Ba dole bane ka gama komai a yau, amma yana da muhimmanci ka fara wani abu a yau. Kafin ya kamata a ce masu sauraro ku tuna da wannan. Kada ka jira sai rayuwa ta canza kafin ka fara. Kai ka fara daukar mataki, sannan canjin zai fara bayyana. Na gode da kasancewa da kuka yi tare da mu, musamman ma waɗanda suka shigo da wanda kuma hali bai ba su damar shigowa ba. Sunana Fatima Kabila Barin ya kasai. Nake cewa Allah ya sa mu yi amfani da lokutan mu ta aikata abin da zai amfani rayuwar mu gaba ki daya. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tace labarin namu na wannan safiya za ku ta cewa shugaban kasa Bulama Tinubu ya nuna farin cikin sa da ceto yan gidan mar kasa da aka yi garkuwa da su a jihar Kogi inda za ku ta cewa gwamnatin tarayya ta ce za a kammala hanyar jirgin kasa na Kaduna zuwa Kano kafin ƙarshen wannan shekara A gefe guda hukumar FCC ta kori jami'an tafiye da 40 kan cin hanci da laifukan da suka shafa harkokin kuɗi. Daga sassan duniya kuwa Donald Trump ya gargaɗi Iran kan hare-haren da ta kai wa sojojin Amurka a Jordan. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu.

Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan mu da wannan safiya ta Talata. Sanamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rama French Kiel Umma. Wanda a yau muke 19 ga watan Rabiu awwal na shekara ta 1448 bai jirfin halitta manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatu Salmanan wura. Wanda kuma yi daidai da 1 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun so dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana farin cikin sa kan ceton mutane kuma 15 daga cikin mambobin kungiyar wa ƙasa hidima ta NYC tare da wasu 'yan Najeriya 6 waɗanda wasu masu garkuwa da mutane suka sace a jihar Kogi. A wata sanarwa da ya wallafa a shafin nasa na X a ranar Litinin, Tinubu ya ce jami'an tsaro tare da 'yan sa-kai sun gudanar da wani samami na haɗin gwiwa wanda ya kai ga ceton mutane 21 a yammacin ranar Litinin. Shugaban ƙasa ya ce waɗanda aka ceto maza 8 da mata 13 an same su da yammaɓar masu garkuwa da mutane a cikin dazuzzukan ƙaramar kuma ta jihar. Ya ce jami'an sojoji 'yan sandan Najeriya hukumar DSS da 'yan sa-kai ne suka haɗa kai wajen gudanar da aikin ceton. Shugaba Tinubu ya bayyana cewa ana ba waɗanda aka ceto kulawar lafiya kafin a miƙa su ga iyalansu yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da bin su wasu daga cikin masu garkuwa da suka tsere. Shugaban ƙasa ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa da tabbatar da cewa 'yan Najeriya za su iya yin tafiye-tafiye a sassan ƙasar nan cikin aminci ba tare da fargaba ba. Ya kuma ya ba wa jami'an tsarin da suka gudanar da aikin tare da godiya ga iyalan waɗanda aka sace bisa haƙuri da fahimtar da suka nuna. A nan kuma gwamnatin tarayya ta ce za a kammala aikin babbar hanyar jiragen ƙasa na Kaduna zuwa Zaria zuwa Kano tare da fara amfani da shi a watan Disamba na wannan shekara. Gwamnatin ta ce hakan na daga cikin ƙoƙarin farfaɗo da harkokin sufuri ta jirgin ƙasa a Najeriya. Sakataren dindindin na ma'aikatar sufuri Farshaw Adeboyi ne dai ya bayyana ka Abuja yayin taron majalisar ƙasa kan sufuri karo na 19. Adeboyi ya ce gwamnatin tarayya na ƙara ƙoƙarin faɗaɗa hanyoyin jirgin ƙasa domin rage cunkoson ababen hawa da kuma matsin lambar da titunan ƙasar nan ke fuskanta. Ya ce kusan kashi 98 cikin 100 na 'yan Najeriya sun dogara ne da sufuri ta ƙasa. Ya ce wanda dogaro da tituna ya jefa ababen more rayuwa da aka ware wa harkokin sufuri cikin matsanancin cunkoso. Ya ƙara da cewa hatta mutanen da ke tafiya ta jirgin sama suna amfani da tituna wajen zuwa filayen jirgin sama. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa FCC Olawale Olukayode ya ce sama da jami'an hukumar 40 aka sallama daga aiki saboda cin hanci da rashawa da sauran laifukan da suka shafi kuɗi tun bayan da ya zama shugaban hukumar. Olukayode ya bayyana haka ne a hedikwatar hukumar da ke Abuja yayin wani taron manema labarai kan ayyukan FCC ƙarƙashin jagorancinsa. Ya ce sama da jami'ai 5 daga cikin waɗanda aka sallama suna fuskantar shari'a. Ya ce ana kuma shirya takardun shari'a domin gurfanar da wasu daga cikin jami'an da aka zargi da aikata laifuka. Shugaban FCC ya jaddada cewa hukumar ba za ta kare jami'in da aka samu yana aikata cin hanci ba. Olukayode ya ce babu wani jami'in FCC da zai samu kare idan aka gano cewa ya aikata irin laifukan cin hanci da rashawa da hukumar ke bincika a tsakanin sauran 'yan ƙasa. Shugaban hukumar ya kuma bayyana cewa an sauya sunan tsohon sashen harkokin cikin gida na FCC zuwa sashen ɗa'a da riƙon amana. Ya ce sauyin na daga cikin matakan ƙarfafa ɗaukar alhaki da kuma abin da ya kira tabbacin cikin gida, wato tsaftace cikin gida. A wani labarin na daban kuwa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya ce Najeriya ba za ta ƙara lamintar ƙasƙanci da cin zarafin 'yan ƙasarta da ke zaune a Afirka ta Kudu ba, inda ya gargaɗi kan hararen ƙyamar baƙi da ƙyamar sauran 'yan Afirka. Shettima ya bayyana haka ne a ranar Litinin a Luanda, Angola, kafin ya dawo Najeriya. Ya kasance a Angola ne domin wakiltar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a babban taron musamman karo na 21 na shugabannin ƙasashe da gwamnatocin tarayyar Afirka. Mataimakin shugaban ƙasa ya ce hararen da ake kai wa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu sun kai matsayin da Najeriya ba za ta ƙara amincewa da shi ba. Ya ce duk da haka Najeriya ta fi son a warware matsalar ta hanyar tattaunawa maimakon arangama. Ya kuma tunatar da irin gudunmawar da Najeriya ta bayar wajen gwagwarmayar 'yantar da ƙasashen kudancin Afirka daga mulkin wariyar launin fata.
ya ce Najeriya za ta ci gaba da neman hanyar tattaunawa da Afirka ta Kudu amma ya bayyana cewa ƙurin ƙasar nan na da iyaka Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci sarakunan gargajiya shugabannin addinai al'umma matasa mata abokan hulɗar ci gaba da kafaroni masu zaman kansa arewa da tsakiya da su ƙara haɗin gwiwa da gwamnati da hukumomin tsaro wajen magance rashin tsaro Shugaban ƙasa da yayi wannan kira ne a taron tsaro na yankin arewa da tsakiya na shekarar 2026 wanda aka gudanar ranar Litinin a makwarɗi babban birnin jihar Benue Sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jaja Kume ne ya wakilci shugaban ƙasa a taron. Tinubu ya kuma buƙaci ‘yan Najeriya da su riƙa baiwa hukumomin tsaro bayanan sirri da za su taimaka wajen daƙile miyagun laifuka. Ya ce bai kamata a kare masu aikata laifuka saboda zumunci ko wani ra'ayi na ƙashin kai ba. Shugaban ƙasa da ya buƙaci mata da matasa su taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya ya kuma yi kira ga abokan hulɗar ci gaba da kamfanoni masu zaman kansu. Da su ɗauki arewa ta tsakiya matsayin wurin zuba jari mai ɗimbin damar bunƙasa tattalin arziki. Tinubu ya ce gwamnatinsa ta ƙarfafa tsarin tsaron ƙasa ta hanyar ƙara haɗin gwiwa tsakanin sojoji 'yan sanda da hukumomin leƙen asiri. Ya ƙara da cewa an samar wa jami'an tsaro sababbin kayan aiki da ingantattun dabaru domin yaƙi da rashin tsaro. Tuwanan madai ministan tsaro jihar Christopher Musa Murtala ya tabbatar wa 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje cewa gwamnatin tarayya na ci gaba da inganta harkokin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a faɗin ƙasar nan. Ministan dai ya bayyana haka ne yayin wata gana da 'yan Najeriya da ke zaune a Angola a gefen taro na musamman karo na 21 na shugabannin ƙasashe da gwamnatocin tarayyar Afirka da aka gudanar a Luanda. Musa ya ba wa 'yan Najeriya da ke Angola bisa kyakkyawar alaƙar da suke da ita da ofishin jakadancin Najeriya ya kuma jaddada cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na da cikakkiyar aniyar kawar da barazanar tsaro a faɗin ƙasar nan. Ministan ya ce gwamnati na ƙoƙarin ƙara yawan jami'an tsaro da kuma inganta ƙwarewa da kayan aikin rundunar sojin Najeriya da sauran hukumomi na tsaro. Janar Musa ya kuma ce gwamnati na ƙara amfani da sayan bayanai wajen tsara manufofin tsaro da shirye-shiryen cigaban ƙasa baki ɗaya. To a can jihar Zamfara kuwa babbar kotun tarayya da ke gusa babban birnin jihar ta soke zaben fidda kwani na jam'iyyar APC da aka gudanar na zaben ɗan takarar sanatar Zamfara ta Arewa. Kotun ta kuma umarci jam'iyyar APC da ta sake gudanar da zaben fidda kwani a mazaɓar cikin kwanaki 14. Mai shari'a Hassan Dukkuni yanke hukuncin a jiya Litinin inda ya ce an yanke hukuncin ne bayan kotun ta saurari bayanan rubuce-rubuce da hujjojin da ɓangarorin da ke cikin shari'ar suka gabatar. Kotun ta umarci APC da ta gudanar da sabon zaben fidda kwani bisa ƙa'idojin da suka dace cikin kwanaki 14 daga ranar da aka yanke hukuncin. A baya da shinkafi ya garza kotu domin ƙalubalantar sayantin zaben fidda kwanin APC da aka gudanar a mazaɓar sanatin Zamfara ta Arewa. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya yi gargaɗin cewa saɓanin siyasa tsakanin shugabannin arewa ta tsakiya na baiwa 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka damar shiga jihar matsalolin tsaro da yankin ke fuskanta. Sule ya bayyana haka ne yayin taro kan harkokin tsaro na shirin arewa ta tsakiya da aka gudanar a gidan gwamnatin jihar Benue da ke a makurɗi. Gwamnan ya yi kira ga shugabannin siyasa da su ware siyasa daga batutuwan tsaro tare da gina amana da tsarin musayar bayanan sirri domin samun nasarar yaƙi da rashin tsaro. An shirya taron ne ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar tsaro tare da haɗin gwiwar ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan hulɗa da al'umma. Gwamnan Sule ya yi kira ga nan musamman ga sakataren gwamnatin tarayya Sanata Jaja Akume da gwamnan jihar Benue Henis Aliya da su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Ya ce cigaban da saɓanin siyasa tsakanin shugabanni na iya kace kas ga ƙoƙarin magance matsalar rashin tsaro da ake fuskanta. Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French al'umma mai yaɗa shirin nata a kan mita 97.3 a kan zangon FM da gidan matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kanon Daban na Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta. Iska da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a karama radio da kuma TV. A dakace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora.

0: ina zuwa aka ce mun ka fita
1: ina ta fama da maskarbar haraji daga san nake yanzu
0: habba Alhaji Abdalla ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
1: wannan haka yake to amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
0: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwa kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
1: dakata Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
0: yayi kyau ai dukkanin mamallaka gidaje awon gwamnati shaguna da kantina kamfani

0: Mita da sayin da 7.3 kan zangon FM Rama Radio inda gogon ya da shirye namu yake nuni da cewa karfe 8 sura in da yau da misalan karfe 8 daidai zamu je ga sashin namu na siyasa domin kam kuma maimaitin shirin harshen kalanka domin jin da barwar siyasar da ke faruwa shine ne da kan baiwa yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar tafa albarkacin makonan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya ba tare da zagi ko cin mutuncin wani ba yanda da misalin karfe 8:30 zamu je ga sashin namu na labarai da al'amari da kullum inda zamu kawo muku maimaitin shirin karkada kunnuwa ku sha labari tuni dai agogon ya da shirin namu yake cewa karfe 8 din dai bari mu je ga maimaitin shirin harshen kalakalinka da fatan dai za yi sauraro lafiya
1: 97.3 Rahama Radio
2: ga munan tafi
3: mu daina sauraron irin wannan soki burutsun da mai girma wazirin Adamawa yake yi na zance domin kowa ya san Bola Ahmed Tinubu irin kokarin da yake yi dan ganin cewa ya samawa kasa aikace na ci gaba shi yasa ma ya fita kasashen waje dan ya ga yadda za a samu hanyoyin da za a tattala arzikin kasa
4: Mai girma gwamna muna bada shawara duk local government din da aka je aka tarar dan majalisa bai aiki ba ko shugaban karamar hukuma bai aiki ba mai girma gwamna a canza shi mai girma gwamna
5: tunda Kano ta zama jiha 1967 ba a taba gwamnan da aka antuyo kudi irin wannan gwamna mai zango dai ba amma Kano ba ta taba samun koma baya ba irin wannan lokacin kullun a dinga magana dan su injina a waje ai injina nan dai ko akan kunkuru za a debo shi kamata a ce yanzu dai an hada wannan ana samu
6: garuwan nan me duka ya saukar da shi ya mai yawa mutane kuka suke fada ma za ta kare ta tafi da garuruwan su ina magana kamar kace ba ruwa a jahar Kano
2: kuda kace mu ba sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar na ci gaba da nuna yatsa ga gwamnatin APC karkashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu gabanin kakar babban zaben da ke tafe ta 2027 da nufin ganin ya samu amincewar al'ummar ƙasa don su yi masa kara a zaben mai zuwa domin dai rahotanni ne suka bayyana cewa ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya matsa kora inda a wannan karan ya bayyana rashin amincewarsa da matakin shugaba Bola Ahmed Tinubu na tafiya Turai domin hutu na mako uku Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na X inda ya ce akwai bambanci tsakanin tafiyar ɗan ƙasa mai zaman kansa da kuma shugaban da ke jagorantar ƙasar nan yana mai cewa matsalar ba wai Tinubu ba shi da ƴancin yin hutu ko tafiya ƙasashen waje ba ne sai dai lokacin da ya zaɓa don hakan yana ganin bai dace ba dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya kwatanta halin da Najeriya ke ciki da wani uba wanda zai iya tafiya daga gida idan komai yana tafiya yadda ya kamata amma ba zai ɗauki akwatin sai nufi filin sauka da tashin jiragen sama ba idan har cikin gidansa na ci da wuta kuma iyalansa na ciki a cewar Atiku Abubakar matsalolin da al'ummar ƙasar nan ke fuskanta sun haɗa da tsadar man fetur wadda ta haddasa tashin kuɗin sufuri ga uwa uba matsalar tsaro wadda ke ƙoƙarin gagarar kundila sa'an nan ana fama da tsadar rayuwa wanda a irin wannan yanayi shugaban ƙasa ya kamata ya kasance a gida domin tunkarar matsalolin ƙasar da ɗaukar matakan magance su dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar da ce mataimakin shugaban kasa Sanata Kashim Shatima ya je kasar waje ko domin wannan dalili ba zai sanya a fahimci manufar tafiyar Tinubu ba. Yana mai cewa uba na iya yin bulaguro idan komai yana tafiya daidai a cikin gidansa, amma idan rufin gidan nasa na ci da wuta kuma iyalansa na ciki, to bai kamata ya sanya kafar sawaje da sunan zai leka waje ba har sai ya magance matsalar da ke gabansa. Kodayake Atikun ya karkare da cewa ku duba abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bari a baya, man fetur ya fi karfin talakawan kasar nan, al'umma suna cikin halin matsi da kunci ga matsalar rashin tsaro na ci gaba da mamaye wasu yankuna. Ana tsaka da wannan a ce shugaba Tinubu ya tattara kayansa ya tafi Turai hutu har na tsawon makonni uku. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa irin su shugaban kwamitin shura na karamar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi tuni suka himmatu domin kare muradan gwamnatin APC, inda muka jiyo shi yana cewa ya cika da mamaki yadda ƴan hamayya irin su Atiku Abubakar ke kalubalantar bulaguran na shugaba Tinubu zuwa kasar Birtaniya. A cewarsa wannan tafiya dai mai mahimmanci ce ga al'umar ƙasa.
3: Kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu daina sauraron irin wannan soki burutsun da mai girma wazirin Adamawa yake yi na zance, domin kowa ya san Bola Ahmed Tinubu irin kokarin da yake yi dan ganin cewa ya samawa ƙasa aikace-aikace na ci gaba. Shi yasa ma ya kasa zaune katsaye ya fita kasashen waje dan ya ga yadda za a samu hanyoyin da za a tattala arzikin ƙasa da kuma samarwa da Najeriya tsaro domin ci gaban Najeriya. Haka mutane su kalli irin aikace-aikacen da ake yi a Najeriya, su kuma duba su ga cewa babu wanda suka kawo wa Najeriya wannan matsaloli irin su wazirin Adamawa. Kowa ya san yadda suka yi a gwamnatin su, wanda har ya zamanto sun rabu da ubangidansa dutse a hannun riga. Dan haka muke kira ga al'umma cewa su daina sauraron wannan maganganun da yake yi na gangan da ganganci da yake magana tallafi. Kowa ya in ya fahimce shi ya san cewa zance ne irin na campaign, zance ne na teburin mai shayi. Kuma muna kira ga al'umma cewa su kalli mai girma gwamna a jihar Kano irin kokarin da yake yi dan ganin an saita Kano, Kano ta zama lafiya, mutane sun samu aikin yi, ana tallafawa ma'aikatansu, ana tallafawa gajiyayyu, sannan asibitocin mu ana ta kula da su, ana kai musu manguna ruwan sha, ana ta kokari yadda za a same shi Kano kowa ya zamanto yana cikin kwanciyar hankali da walwala. Dan haka ne mai girma gwamna ma ya da jam'iyyar APC ba dan bukatar kansa ba, sai dan bukatar da yasa a gaban sa ta me Kano First. Duk dan Kano ya kalli maganar Kano First ya kuma taimaki wannan tsarin dan a ba mai girma gwamna dama ya dawo a Karo na biyu. Idan za mu kalli sanatocin mu musamman Kano Tsakiya, mai girma Sadaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu, kowa ya ga irin rawar ganin da yayi a lokacin da yayi gwamna Karo daya biyu a Kano. Ya taimaki iyayenmu, ya taimaki yayyenmu, ya taimaki kannanmu, ya taimaki iyayenmu. Dan haka muke kira ga al'umma su kalli irin alkhairan da Sadaunan Kano ya kawo. Har lokacin da Sadaunan Kano ya je sanata, babu abin da yake kalla sai dai makomar al'umma. Dan haka muke kira ga mutane da su kada wa jam'iyyar mu ta APC ƙuri'ar su a zabe mai zuwa, zaben 2027, wanda idan suka yi haka to babu shakka za su intalata su a ba, kuma ba za su yi nadama wannan zaben ba. Kuma muna kira ga al'umma cewa duk wani mai campaign din gangan da ganganci jama'a su bude idan su gane cewa jam'iyyar mu ta APC ita ce san hanya, ita ce kuma ta fitar da ayi daga rogo.
2: Shugaban kwamitin shura na tarauni kenan, Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi a nan Kano. Bari mu dawo fagen sha'anin siyasar kanan domin daukar ra'ayoyi mabambanta daga baku nan abokan hulɗa, dan jin irin wainar siyasar da ake toyawa da zummar kare muradan mahukunta ko kuma ya da an gizo na bukata. Inda za mu fara da sakon Adami na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yalo Gurjiya Bunkure, kan wani taro da sanatan shiyar Kano ta Kudu Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya yi a fadar gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf a ƙarshen mako.
7: Al'umar Kano ta Kudu Local Gamman 16, taron da muke jiya a Gamman House da mai girma sanatan Kano ta Kudu Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila, tun kafin mai girma gwamna izo muke zagaye a gidan gwamnati, ake gaggaisawa da ƴan siyasa da al'umar Kano ta Kudu. Muka tabbatar cewa mai girma sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila ina nan cikin koshin lafiya, sabanin makiya da suke cewa mai girma sanata ba zai iya ba, mai girma sanata ba shi da lafiya. Kurun kus jiya kowa ya shaida mai girma sanata ina nan cikin koshin lafiya, kuma muna so mu tabbatar wa da mutane in dai musulmi ne kai na kwarai da mutuwa da rayuwa duk ta Allah ce kuma kowa zaman mutuwa yake amma mu mutanen Kano ta Kudu mun yadda jagoran mu mun yadda wakilin mu mai girma sanata honorable Abdulrahman Kawu Sumaila ina nan cikin koshin lafiya idan kaga irin aikata aikace na mai girma sanata a tsahon shekara 3 da aka nuno a zahiri kowa ina kallo a gaban mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Engineer Abba Kabir Yusuf ba abin da zamu ce da sanata sai dai mu ce Allah ya ƙara karfin gwiwa Allah ya dada riko da hannayensa Allah ya dada shiga lamarin sa ya ci gaba da tuttulo ayyukan alheri a Kano ta Kudu in yi amfani da wannan damar in gode wa sarakunan mu na Kano ta Kudu musamman shi mai martaba sarki Rano mai martaba sarkin Gaya martaba sarkin Karaye mune muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi da kuka yadda da jagorancin sanata honorable Abdulrahman Kawu Sumaila kuma mutanen da suke cewa basu ga Kabiru a lasarin ba muna so mu tabbatar musu mu al'umar Kano ta Kudu sun tsaya madaurin kide muke mai girma Kabiru a lasarin baya kasan nan sannan in godewa mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Alhaji Engineer Abba Kabir Yusuf da irin bayanan da yi mai girma gwamna muna bada shawara duk local government din da aka je aka tarar dan majalisa bi aiki ba ko shugaban karamar hukuma bi aiki ba mai girma gwamna a canza shi mai girma gwamna
2: wato wato

0: Mai nasarar gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a 2027 nasara ce ta al'ummar jihar Kano, nasara ce ta malaman Kano, nasara ce ta attajiran Kano, nasara ce ta dukkanin mai son ci gaban Kano da Kanawa. Wannan dalilin ne yasa nake ƙara kira da kafatanin al'ummar jihar Kano a ci gaba da taya gwamnan Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf addu'a ta fatan samun nasara a 2027. Zan yi amfani da wannan dama in ƙara mika godiya ta musamman ga wanda muke ganin kaunar da yake wa gwamnan, da aikin da yake wa gwamnan a zahiri shine Alhaji Sunusi Abbas Megari da ka yankin karamar hukuma ta Tarimin Gado. Na dade ina fada, duk inda muka ga masoyin gwamna da aikin da kake wa gwamna, zamu fito mu haskawa mai girma gwamna domin rike masoyi abu ne mai kyau. To Alhaji Sunusi Abbas Megari, mun yadda mun ga musu masoyin gwamna ne, mai yi wa tafiyar gwamna hidima ne, mai girma gwamna a karamar hukumar Rimin Gado dai ka samu zakaran gwajin dafi, domin Alhaji Sunusi Abbas Megari kullun ka ganshi aikin mai girma gwamna yake. Duk abin da zai kawo mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf nasara a 2027, wannan abin shi Alhaji Sunusi Abbas Megari yake yi. Don haka Alhaji Sunusi Abbas Megari, muna nan tare da kai a tafiyar mai girma gwamna, babu gudu babu ja da ba.
1: A gabar da Honorable Rabi Abdullahi dan sha yake biya wannan zance, zamu dauki jawaban sarkin yakin Sanata Rufaisa na Hanga kuma shugaban kungiyar Abba 4+4 Honorable Muktar Garba Intini, wanda ke bayyana cewa sakamakon irin ayyukan alkhairi da Sanata Hanga ya shimfiɗawa mutanciyar Kano ta tsakiya, daga wannan rana ya sauko daga kan katanga ya bi mai gidan nasa zuwa cikin jam'iyyar APC.
2: Sanar da al'ummar jihar Kano, magoya bayana da masoyana, daga yau ni Alhaji Muktar Garba Intini, sarkin yakin Sanata Rufaisa na Hanga, na sauko daga kan katanga na dira jam'iyyar APC, na bi mai gidana Super Senator Deputy Minority Dattijo Sauran Mazanjiya, ya jagoranci convention na NDC saboda tsabunta kwarewa, kuma ya kafa jam'iyya a Najeriya ta zo ta biyu, sanatan da ya fi kowane sanata aiki a Najeriya, sanatan da ya fi kowane sanata ƙuri'a a Najeriya, ya gina makarantu 15 local government, ya je Madobi ƙauyen Zara ya gyara asibiti, ya je Madobi Agora ya gina makaranta block, ya ba da motoci kowane coordinator na kowace local government, mun ba duka structure kwankwasiya mota. Wannan shine abin da ya hada mu da sanata Kwankwaso, yazo yana cewa ana ba da kaya, wai an bashi shinkafa 50, an bashi taki 50, shanu guda 3, yana cewa shi mayunwaci ne, a bashi motocin ya raba da kansa. Ba a taba sanatan da yayi bill na university ba sai Hanga, ba a taba sanatan da yake taimakon mutane ya zuba street life kamar gyada lungu da sako na jihar Kano. Shi fa sanata Hanga ba dan mukami ya ba kwankwasiya ba, dan kare mutuncin kansa ne, an nuna mai kudi an meuke shi, amma ya kiya. Anan ma zan jajanta wa Santa Ahmed Musa dan ganyo, wannan bala'i da ka shiga ka kai wa tsohon deputy gwamna ziyara, yara sun fudari, ba a ba ku ruwa ba, mafi yawancin yaran a ƙasa aka dawo, to a haka za a yi takarar gwamna da rowa? Wannan yake nuna dan ganyo, ka daina kiwon makawan kwankwasiya ga bako rashin sani ga dan gari, ganganci kuma kwankwasiya jigin laka ce, ba ki kai na gargaba.
1: Sarkin yakin Sanata Rufaisa na Hanga kuma shugaban kungiyar Abba 4+4 kenan, Honorable Muktar Garba Intini a nan Kano. Har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC, inda za mu sada ku da sakon mai kamfanin cikaɗan Ibrahim Falke, wanda ya zo yana cewa ko dan ayyukan raya jiha da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi wa Kanawa kaɗai zai ba shi damar samun nasara a zaɓe mai zuwa, ko da yake ya fara ne da jinjina ga waɗansu hadimai na gwamnan da ke taka irin rawar da ake buƙata.
3: A madadin kungiyar Abba yayi 8 da kungiyar Saka Alkhairi da Alkhairi, yau in ka dauko kwamhinan yada labarai Ibrahim Wayya, mutum ne wanda ya jajirce, idan ka je office dinsa kullun banda kungiyoyi ba wanda yake gani, kuma duk kungiyar da ta zo gaban sa inda akan mai girma gwamna ne, sai mata ta gomahin abin arziki, dole ta saka alkhairi da alkhairi 2027 ta zabi mai girma gwamna. Yau in ka dauko Kwamara Sa'idu Yahaya, shugaban hukumar yaki da cin hanci da rahewa, wannan mai kaunan mai girma gwamna ne, idan dauko ayyukan da mai girma gwamna yake yi wajen biyan yan pension, sannan mai girma gwamna ya biya tsofaffin kansuloli, sannan mai girma gwamna irin gadojin da yake yi a jihar Kano, in ka je gadan nan ta gobar dan Agundi, ka je gadan nan ta Kabuga, wallahi duk wanda ya san jihar Kano ya san ta canja a karkashin mulkin mai girma gwamna injiniya duniya Abba Kabiru Yusuf.
4: Amma masu adawa da ku suka ce ruwa ya gagare ku duk mafi akasarin al'umar Kano wai sun zama yan garuwa.
3: Amma mutun ya jahar Kano ya zo yayi magana ruwa yanzu ana damuna ga ruwan nan me duka ya saukar da shi ya ma yi yawa mutane kuka suke fada ma za ta karye ta tafi da garuruwan su ina magana ka zo ka ce ba ruwa a jahar Kano kuma bayan mai girma gwamna yayi wannan tanadin ya zo injinan ruwa kwararru a kasashen waje yanzu ina ga ya ma mai girma wali hada za a yi injinan nan da an ce damuna ta tafi za ka ga ruwa an ambale su a jahar Kano
4: suka ce ai wannan ruwan zubawa ake yi kuma wai sun gaje da gafara sa har yanzu ba su ga kafo ba
3: ko zubawa da ake ai gwaji ne saboda haka mu abinda muke ga al'umma jahar Kano su dabi da butulaye masu yi wa mai girma gwamna hasada in dai ruwa ne a jahar Kano da wutan lantarki 2027 idan mai girma gwamna ya ci zaben sa yau wahalar ku ta kare yan jahar Kano yau ina ga muku bayan wuya sai hakuri ina ga muku bayan wuya heda sannan kuma an zo an yi kira ga mai girma gwamna lalle yan media a karkashin jagorancin Alhaji Nagoda ya kamata a yi kokari a tallafa musu Alhaji Nagoda sun ji Allah ya so
1: amma a daidai lokacin da Ibrahim Falke yake bayyana cewa ko dan ayyukan raye jiha da gwamna ke yi kanawa za su sake ba shi dama sai ga mai hamayyar nan daga jami'ar Labour Aminu Muhammad Adam ya shigo yana ci gaba da takumar kwallar gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf din yana cewa ta gaza sauke nauyin da kanawa suka dora mata ko da dai
5: jajantawa al'umma jihar Kano domin wannan gwamnati mai zango daya gwamnati mai barin gado in Allah ya yarda dukkan dalilan da yake sawa a zabi gwamnati wannan gwamnati ta gaza tunda Kano ta zama jihar Arewa daga 67 ba a taba gwamnan da aka antuyo kudi irin wannan gwamna mai zango daya ba injiniya Abba Kabir Yusuf amma Kano ba taba samun koma baya ba irin wannan lokacin duk duniya abu uku ake kula da shi tsaro kiwon lafiya ilimi yanzu ka dauki primary dinmu da secondary dinmu yaya suke malamai yaya take sannan kuma makarantun abun babu kyan gani ai ya kamata a ce kudin da Kano ta karba duk makarantun mu kamata yayi a ce duk yaro akan desk din sa kamata yayi da computer sa da zai hawo kaga ba ai ba sannan kuma in ka duba ka dauki harkar ruwan sha kullun a dinga magana an siyo injina a waje ai injinan nan dai ko akan kunkuru za a debo shi ya kamata a ce yanzu dai an hada ruwan nan ana samu
4: amma Aminu a cikin shekaru uku nan ko ba ku ga wani hobasa da gwamnatin ta yaba da za ku zo ku ce ta ciri tuta tunda gashi nan suna fadar ayyuka raye kasa suna yi kullun sai dai a ce gwamnati ta gaza anya
5: din dai da Abba ya karba daga hawansa zuwa yau idan jaraba ce zaka bashi maki to a kashi 100 ya samu kashi 1 makin da zaka bashi kenan yanzu baka duba fa asibitin yara na Hasiya Bayero wanda fa kana gani wani dan jami'in ma da bakin sa yake fada cewa ga bohol an yi amma mutane suna fita suna zuwa gidajen makota suna debo ruwa wanda shi bohol ma a ka'idar samayen da ake yi a jeji ake yin sa saboda makiyaya to amma a ce kullun amma a zo ana ta ihu kuma wannan babu mafi yawan yara sun zama yan garuwa
4: suka ce irin rawar da gwamnatin ta taka a jihar Kano shekara uku nan ko dan wannan kanawa za su mara musu baya 2027
5: a'a sai dai kawai dai yan baran da gwamnati wanda suka da gaddama ABCD da Alifin Ba'un dai sun fito su yi magana amma dai gwamnati zero zaka bata ba wani abu da zaka daga sannan kuma gashi titinan ma da ake bi ake yi tsofi ne ga tsada kuma aikin wanda ba kana gani fa kwana-kwanan nan Sahara Photos ta fitar kudin da aka kashe da ofishin gwamna da tafiye-tafiye da yaran gidan gwamnati billions of naira ne ba gabar da babu ruwa babu magani a asibiti likitocin allowance din su da ya kamata a biya sai da ake biyan sauran likitoci na kasashen duniya da kuma kayan aiki ana yi dan haka wannan gwamnati mai zango daya a tare kawai lokacin zabe a damfara ta da kasa a nemo wanda za su dora jihar Kano akan saiti
1: sai dai kafin mu nade muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyalai dan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Malam Bello Muhammad Sharada wanda ya koma ga Allah ranar Asabar din da ta gabata sakamakon jinya da ya sha fama da ita muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a je da andawa dake a yankin karamar hukumar Gezawa mazabar gawo yara guda biyu suka mutu a inda kuma wasu da dama suke kwanta a gadon asibiti a sakamakon bullar cutar nan ta mashako da aka fi sani da suna diphtheria
1: a yanzu haka a gida daya ma yara biyu sun rasu sannan wasu suna asibiti ana jiya to shine muka gada dan Allah dan annabi gwamnati ta shiga cikin wannan lamari da taimaka mana
0: sannan za a je da al'ummar Zaura dan baba suka zargi gwamnatin jihar Kano da nuna musu fin karfi akan gonakin su da kuma gidajen su
2: da gidaduwan mu da ɗan wuraren mu an zo za a karba ta hemu kuma san ya ilahi ina ake son koma
3: an sa mutum hawan jini wani ya fadi ya mutu a duba makwautan mu an zaga fulotai goma a gurin sa amma an bai fuloti daya
0: haka kuma za a je da al'ummar dan kunkuru dake a yankin karamar hukumar Ungogo suka roƙi rundunar 'yan sandan jihar Kano da cewa garin yaya har laifin dankali zai shafi rogo
4: wannan abun ya tayar mana da hankali fiye da kima ma'aikata motoci sun kai 28 zuwa sama da haka da ma'aikata ba adadi sun yi ga gida-gida
5: amma dai a ƙarshe su dai 'yan sandan sun ce wai an yi wa mutanen sulauni amma mu ba san da wannan labarin ba
0: don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma rahoton nan na kowa ya bar gida gida ya bar shi suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0806-34-04-85 ko 0807-87-22-22
6: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store

haka yake Cultural College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultural College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultural College na nan a unguwar Shekaba Ballayi daura da titin a Cilafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 0709 73 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai

0: kungiyar mata mai biya dari kun sufaye a madadin shugabar kungiyar Naqibatul Qadiriyya wana baraka Adamu dan Fanta na taya Muhammadawa murnar takuta ha tare da yin kira dangane da yin da'a a yayin fita bikin zagaye na hawan da ake gudanarwa a ranar takuta ha malama baraka dan Fanta ta yi kira ga matasa da su kauce wa yin shiga ta banza musamman samari masu yin shiga ta rashin da'a dan haka maza da mata kowa ya fito cikin kyakkyawar shiga ta kamala domin amsa sunan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi ana zikiri da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan lallai iyaye su ja kunnan ƴaƴan su kar su je su dauko musu magana wato dai kar su aikata abin da ba daidai ba a yayin wannan fita domin hukumomin tsaro da masu kula da da'ar al'umma sun shirya tsab domin dakile duk wani abin da ba daidai ba da fatan Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya kuma Allah ya kara inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a jahar mu da kasar mu baki daya sanarwa daga shugabar kungiyar mata mabiya dari kun sufaye Naqibatul Qadiriyya gwana baraka Adamu dan Fanta a madadin yan kungiya
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko ya ce kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani sako daga Nazir Yallabai ta lakoki daga na gaba ake gane zurfin ruwa sako daga Alhaji Isa Jeris Fage Allah ya taimaki masu taimako sako daga Adam Yusuf Sabon Karshi jahar Nasarawa Allah ya zama gatan mu sako daga Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai dan kuna son junanku sai kuma ku yi aure ba tare da sanin iyayenku ba sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya barkun bunkure su kuwa sakonnin Hamidan Mandawari da na Abba Junio dan Shayi da na Hajiya Hawwa Ibrahim Wanzan Sharifai da na Safiya Abdullahi Gidan Kwari da na Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Gari Layin Milo da na Suleiman Hashim Ciromawa garin Malam da kuma sakon Usman Kucikau jahar Nasarawa dukannin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023045467 a yanzu to ajiya ne kuma wata hajiya ta tallafa da naira 50,000 domin saya majinyata magunguna har kuma ta bukaci da ayyo mahaifinta addu'a to ga waɗanda suka amfana a ciki har da maman yan biyu
2: ni ce wadda nake fama da ciwon barko haka siya min magani na 20,000 an gode a rasaka da alkhairi sai madara ta jariri ta 10,000 da aka zo aka karba Allah ya biya alsa a mizani Allah ya ci kan abanku
3: ni ne Dahiru na zo gidan radio an siya min magani na naira ni an siya na 18,000 mahaifiyata kuma an siya mata na 3,500 na gode wa ni ina fama da lalura ce irin ta farfadiya haka na gode ita ma mahaifiyata ta gode mun gode Allah ya saka mana da alkhairi
1: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse kirin dan haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Idris Kasim Hausawa da Abubakar Sabi Karkasara da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da ya radar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya

daka dai yaje makale da jikin Ka'aba fa qala aka zo aka ce da annabi gashi ga halin da yake ciki sai annabi yace uqutuluhu duk da haka kuje ku kashe shi an gane ko domin hukuncin izgili ga addini ko zagin annabi ko zagin Allah ko zagin Qur'ani ko makamancin haka idan mutum yayi sau daya aka kyale shi to in ya sake ba a kyale shi da haka shi wannan ba sau daya yayi ba yayi ya ci gaba da yana tai to da haka Allah subhanahu wataala yace inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin umma mun kyale wasu wasu ba za mu kyale su ba domin ba yau suka fara ba dalika bi annahum amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru ثم ازدادوا كفرا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فذاك من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أكشيشي تعالوك كان أكوي أبو برزة الأسلمي ينار كدا كان سكلي ينار كدا تكوبي ننتا كشيرات لشي سالي مسكي mahallin shahidi cikin wannan hadisi shine manzo Allah ga yanayin da ya shiga makka ya shiga makka da shirin fada da shirin yaki amma wannan yana daga cikin kususiya baya halatta yanzu ga wani a duniya yace zai shiga makka da kayan yaki ko shugaba ne na musulmi ko ma wane ne an gane ko da haka wannan hukunci ne na kususiya an gaya mana shine dan a nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka da kayan fada amma ba wai dan a ci gaba da koyi da shi ba domin khususiyarsa ce wannan kamar yadda shi da kansa ya faɗa ni ma an halatta min hakan ne na wani ɗan lokaci daga lokacin ya wuce maka ta dawo kamar yadda take baya halatta a yi faɗa a cikinta ma yi ukhadhu min alhadithi abinda za mu ɗauka na fiqhu cikin wannan hadisi kaunun nabiyyi dakala makkata ghayra muhrimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ba tare da harama a jikinsa ba abinda wannan yake nunawa mutum na iya shiga makka dan wata bukata ba dole sai dan aikin haji ko umra ba zaka iya zuwa makka neman lafiya babu harami a jikinka zaka iya zuwa makka dan yin kasuwanci ba sai ka sa harami ba a jikinka inda shiga makka yake zamowa dole sai da harami sai in ka je da niyyar aikin haji ko umra amma idan wata hidimarka ce ta kai ka to ba sai ka shiga da harami ba da haka maganar a ce ka sanya harami daga waje kaza ka yi talbiya kai kaza wannan bai taso ba dan kai ba aiki ka zo yi ba ma'ana ba aikin haji ka zo ko kuma aikin umra ba idza dakala wa ala ra'sihi almighfaru manzo Allah ya shiga kansa da kwalkwali wanda wannan kuma ya ci karo da harama domin duk wanda ya shiga harama ta aikin haji ko umra to baya sa abu da yake kama da hula duk wani tufafi da yake ba da shab na jiki ga ɗa namiji haramun ne sanya shi a lokacin da yake cikin harami wa alaihi aidan imamatun sauda kuma annabi da ya shiga ma ba iya kwalkwalin ke kansa ba kadai a hadda bakin rawani kama fi sahihi muslimin kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihi muslim da yake nuna haka fa yajuzu dukhuluha fi misli hadhihi alhal bila ihram da haka wannan yana nuna mutum na iya shiga makka da wani shigar da ba ta harami ba abu na biyu taqdimul jihadi ala nusuki jihadi gaba yake da aikin hajji ko umara manzo Allah kafin yayi aikin hajji sai da ya fara jihadi da haka malamai suka ce wannan ya nuna jihadi gaba yake da me aikin hajji ko aikin umara an gane ko to da haka manzo Allah ya gabatar da jihadi dan ya tsarkake Ka'aba ya tsarkake Makka a samu sukunin bautar Allah sannan daga baya kuma a zo a yi bautar yace li anna masalihal awwali a'am wa anfa domin maslahohi na farko farko sun fi gamewa kuma sun fi amfani abu na uku kaunu makkata futihat anwa lalle makka an bude ta ne ba ta hanyar yaki ba kama huwa madhhabul a'immati thalatha kamar yadda wannan shine fahimta ta malamai guda uku na mazhabobi la sulhan malamai ukun ana nufin banda Shafi'i Malik Ahmad Abu Hanifa la sulhan ba a buɗe makka ta hanyar sulhu ba tare da cewa ba faɗa akai ba tsorata mutanen makka suka yi suka gudu manzo Allah kuma ya shige ta lafiya ba a yaƙi

0: ba kuma ba sulhu akai ba. To amma a mazhabar Imam Shafi ya ce sulhu akai, sasanci akai. To amma wannan ra'ayi ba shine ra'ayi wanda yake mafi rinjaye ba. Mafi rinjaye shine mutanen Makka tsorata suka yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga Makka ba tare da yayi sulhu da su ba, ma'ana karfin su yafi. Abu na hudu, jawazu fi'lil asbabil mubahal waqiya. Wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin abin da shari'a ta halatta dan tsaran kai. Ba laifi dan kasa bulletproof, ba laifi dan kasa kwalkwali hular kwano, ba laifi ka daga katangar gidanka ka sa waya, ba laifi ka sa mai gadi. Wannan duk sabubba ne na tsaro, ba laifi bane. Musulunci ya yadda da wannan. Ba laifi motar ka sa mata alam in an taba ta kuka. An gane ko? Manzo Allah ya sa hular kwano ba wai dan bai yadda da Allah ko bai da tawakkali ba. Ya fafi kowa yadda da Allah, ya fi kowa tawakkali. Bal ma shi yana da lamunin cewa ba wani abu da zai iya cutar da shi. Domin Allah ya ce fasayka fika humallah wallahu ya'simuka minan nas. Amma yayi haka ne dan ya nuna mana mu ƴan baya. Kai da baka da garantin cewa Allah ya ce zai tsare ka, zai yi ya tsare ka, zai yi bai tsare ka ba, to sai kai abin da kake iyawa na tsaron kanka. An gane ko? Da haka da wannan ne malamai suka ce ba laifi ba ne shan tauri, amma kar ya zama wanda zai saba wa Allah. Duk taurin da za a ce ba za a yi sallah ba, duk taurin da za a ce in an yi alwala ya kare, duk taurin da za a ce kaza kaza, duk abin da shato wannan haramun ne. Amma kawai tauri an jika itace da itace ne aka gwada, sai aka ga wuka bata ci ba, ba laifi dan kayi wannan. Matukar ba bauta ce ga wani aljani ba, sai ka rinka karanta waɗansu surkulle na aljanu dan su kare ka ko wani abu, to inda wannan akwai haramci. Amma in ba wannan, jiƙon magani ai kamar Panadol ne, me bambanci? Duk ɗaya ne, gwaji ne, gwadawa akai aka ga ya ci, shikenan. In dai babu wani abu na shirka, ba laifi. Manzo Allah ya ce la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirkan. Ba laifi ai tofi in dai ba na shirka bane. Ba laifi ai magani in dai a cikin sa babu shirka, babu saban Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhalika la yunafi tawakkula ala Allah ta'ala. Kuma yin hakan baya cin karo da dogaro ga Allah. Dan mutum ya kulla kofar gidansa ba za ka ce bai dogara ga Allah ba, dan ya daga katangar gidansa ba za ka ce bai dogara ga Allah ba, dan ya sa wa motarsa alam in an taba ya kuka ba za ka ce bai dogara ga Allah ba, wannan ma yana cikin dogaro ga Allah, domin Allah ne ya ce ai haka. Abu na biyar, fihi jawazu iqamati alhudud fil haram walau bil qatl. Ya halatta a tsayar da haddi a haramin Makka ko da ya kai na aikisa. Duk da anan akwai sabani na malamai. Wasu suka ce ai wannan haddin da annabi ya na kashe wannan mutumin a lokacin da aka halatta masa ne, amma yanzu baya halatta ai haddi a cikin haramin Makka. Shi yasa za ku ga ko hukumar Saudiya a yanzu idan mutum ya yi laifin da za a kashe shi a Makka ko a Madina, to ba a kashe shi a cikin Makkan ko Madinan, sai an fitar da shi waje, sai a kai shi Jidda, a can ake zuwa a sare kai, a can ake zuwa a yanke hannun ɓarawo. Amma ba a yi a iya cikin haramin Makka ko Madina. Ya ce li anna qatl ibn khatl kana ba'da intihail qital alladhi ubiha fi sa'ati ad-dukhul. Wadansu malamai suka ce kisan wannan ibn khatl din ya auku ne bayan wannan lokaci da aka halatta wa annabi na yaki a Makka ya wuce. Wallahu alamu, Allah shi ya bar wa kansa sani. الحديث الثامن عشر بعد المئتين حديث ندري بيو دقوم شاتكوس أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقى عبد الله بن عمر ألا يكار مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دكال مكة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ياشق مكة من كداء توتقوفا دأكي كرا دسونا كداء من الثنية العليا daga athaniyatul ulya. Athaniyatul ulya din ita ce kada'a din. To amma me ake nufi da athaniyatul ulya allati bil butaha, wanda take butaha? Makka kamar yadda muka sani tana da duwatsu. To da yawan hanyoyin Makka zaka samu tsakankanin duwatsu ne a da, banda yanzu da ake ta kawar da su, ana buge su, ana baje su, ana gine-gine. to Makka tana da tudu da kwari, daka akwai hanyar da take ta tudu ce kuma tsakanin duwatsu ce, kuma ta zama kamar kofa ana shiga tsakanin dutse da dutse a wuce, kamar abin da muke cewa a Kano haure haure, duk inda ka ji haure hanya ce tsakanin Badala aka fasa, ba kofa bace asalinta, kawai an sakala ne an yi hanya ake wucewa, hauren gadagi, hauren balago, hauren wanki, hauren shanu, duk gashi nan. To ita ma kamar ka ce haure hanya ce a tudu tudu kuma tsakanin duwatsu biyu. To manzo Allah da zai shigo Makka ta irin wannan hanyar ya shigo ta bangaren da ake kira da Butaha. Butaha an gane ko? Kuma wannan hanyar ta fi daɗi ko ta fi dacewa da wanda ya taho daga Madina ya shigo Makka, ta nan ta fi sauki. An gane ko? Akwai hanyar da in shigowa waje za ka yi ta fi dacewa, in kuma fita za ka yi sai ka samu akwai wata ita kuma ta fi me dacewa. To Annabi da zai shigo Makka ya shigo ta hanyar da ta fi dacewa da wanda ya taho daga Madina ya shigo Makka ta ita. To ita ce ake kira da kada'a. Kada'a wa kharaja min as-saniyati as-suhla, amma da zai fita kuma ba ta wannan hanyar ya fita ba, sai ya fita ta wata hanyar, ita ma hauran ce, hanya ce tsakanin dutse da dutse, amma ita kuma a kwari take, ita waccan a tudu take, wannan kuma a kwari take. An gane ko? To anan sai malamai suka ce wannan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sau da dama yakan canja hanya, in zai shiga ya shiga ta wata hanya, in zai fita ya fita ta wata hanya. Da aka yin hakan ma yana daga cikin sunna, shi yasa za ku ga a sallar Idi hanyar da Annabi ya bi ya je ba ta ita yake bi ya dawo ba, yau sau da dama yakan yi haka. To sannan wannan yana daga cikin dabaru na badda sawo, dabaru in ka san kana da makiya kar ka lizumci hanya daya, saboda in suka gane kullun ta hanya kake wucewa to za su iya shirya maka makirci ta nan. To shi yasa sau da dama Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya bi ta hanya baya dawowa ta ita, sai ya canja wata. Wannan hikima ta fuskar tsaro kenan. Hikima ta biyu, malamai suka ce su halittun Allah da suke kewaye da mu shaidu ne a kanmu. An gane ko? Duk hanyar da kake bi ka je wajen ibada, hanyar a gobe kiyama tana cikin masu yi maka shaida, kuma duk lokacin da za ka wuce kai ne ba ka ji, amma suna gaishe ka, suna yi maka sallama, suna yi maka addu'a. An gane ko? Musamman shi Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin yana faɗa ya ce akwai wani dutse a Makka tun ba a aiko ni ba, in na je wucewa ina jin yana gaishe ni. To da haka irin wannan yasa Annabi yakan yawan canja hanya, in ya bi ta nan sai ya canja ya koma ta can, dan in waɗannan sun masa shaida gobe kiyama waɗancan ma su masa, a yawaita masu shaida. Shi yasa za ku ga har sallan nafila, in yayi sallan nafila a nan sai ya yi me, sai ya canja waje, sai ya matsa ko gaba ko baya ko dama ko hagu, kuma yake cewa yanzu a kukwarin a gajiyawa mutum ya lizumci waje ta sallan nafila a wajen. A ya kamata in kai nafila yanzu, to in za ka sake wata kaɗan yi gaba, in za ka sake wata kaɗan yi baya, ko kaɗan yi dama, ko kaɗan yi hagu, don ka yawaita masu shaida. An gane ko? Alhadisu tasi ashara ba'da al-mi'ataini, hadisi na goma sha na 219. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دق عبد الله بن عمر ألا يكارى مسي الدايتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت النبي ياشق لكن كعبة فأمام الورد كو دد أنكا وأن أبو بند أكي كاو وينزو با فسا چكن كشمباين أيكن هجي da mutum zai yi aikin haji duk ma bai san waɗannan ba aikin hajin sa yayi, da zai umara duk bai san waɗannan ba umarar sa tayi, amma me ya amfanin gaya mana, dan inda zaka sani kuma kai, to aikin hajin ka zai ƙara lada, zai ƙara falala, zai ƙara ɗaukaka, da shi sai ka fi mutane da yawa waɗanda su basu yi ba. Kamar sallolin nafila ne wanda ake kafin sallar farilla da bayan farilla, ai ba dole bane ko? To amma mutumin da yayi sallar farillar sa a jami'i kuma ya tashi yayi sunanin rawatibi bayan ta, kuma yayi kafin ta, yanzu zaka hada shi da wanda kawai sallar yayi ya fita? Ba daya bane ba. To duk waɗannan abubuwan ana so mutum ya san su, ya yawaita wa kansa lada, domin an je lahira gwajejeniya za a yi na lada wanda ya fi ka lada zai fi ka samun matsayi mai girma a aljanna wanda kuka yi kunnan doki ku samu daidai wanda ka dare shi ka dara shi an gane ko to amma dai duk waɗannan abubuwan da muke faɗa ba sa cikin wajiban aikin hajji to amma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ana sa masa ido don Allah ya ce ai koyi da shi da haka sahabbai ba su bar wani abu da annabi yayi wanda ba su kiyaye ba duk abin da yayi sai da suka kiyaye mana shi kuma wannan yake nuna maka kaunar da suke masa domin in ba da kauna ba baka sawa mutum ido duk motsinsa kana kula da shi sai dai kuma in shari kake nufin sa da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauna ce ta sa sahabbai duk motsinsa suna kiyayewa duk wani abu da annabi zai yi sahabbai suna gani akan idan su kuma sun rawaito da haka ba wani abu da annabi ya rayu akai wanda ba a san shi ba to da haka dai Abdullahi dan Umar yace annabi ya shiga ɗakin Ka'aba wa Usama ibn Zaidin da Usama dan Zaidu shi ma ya shiga tare da shi wa Bilalun da Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah ko ibn Rabahin wa Uthman ibn Talha da Uthman ibn Talha wanda ake kira da Hajibul Bait shi Usama dalilin shigarsa tare da annabi saboda kusancinsa da shi yaro ne wanda annabi yana son sa sakamakon yana kaunar babansa da babarsa mahaifiyarsa ita ce Ummu Aiman Ummu Aiman ita ce baiwar da annabi ya gada a wajen mahaifinsa da haka ita ce kadai baiwar da annabi ya gada a wajen mahaifinsa sannan tana cikin waɗanda suka shayar da shi bayan rasuwar mahaifiyarsa mahaifiyarsa tana rasuwa Ummu Aiman ta shayar da shi to wannan kaunar na Ummu Aiman ita ce baiwar da ya gada a wajen mahaifinsa kuma ta shayar da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya nema mata mijin aure ya hada ta da wanda yake so ta aura shine Zaid ibn Haritha shi ko Zaid an san wane ne Zaid Zaid bawa ne wanda Khadija ta karbo daga wajen dan uwanta wani dan uwan na Khadija ne yaje kasuwanci irin tafiyar nan da ake ta watanni da yaje ya dawo sai Khadija ta ce za ta je ta yi masa sannu da zuwa manzo Allah ya barta ta je ta yi masa sannu da zuwa to bayan ya ta yi masa sannu da zuwa sai ya ce mata to ga bayi nan guda biyu na siyo zabi ɗaya ki dauka na baki to sai ta dauko Zaid ibn Haritha ita kuma Khadija da ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi duk kayan ta daman ita na manzon Allah ne da haka da ta zo ta ce gashi nan an bani bawa in kana so to shi kuma Annabi a ka'idarsa gidansa akwai bayi amma ba sa bautar ane musu ruko ne irin na ɗan gida ba ka bambanta ɗan gida da almajirin gida misali in yi mana amfani da yaren almajiri dan shi muka fi sani yanzu idan ka je gidan mawadata za ka ga barori ma'ana waɗanda suke 'yan aiki amma za ka gane ɗan gida da wanda yake mai yaren gida to shi annabi ba a ganewa duk yaren gida a gidansa idan kaya za a yi musu ɗaya ake musu da na 'yan gida in abinci ne tare suke ci komai da haka Zaid ibn Haritha da ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da Khadija ta ce ta ba wa annabi shi sai manzo Allah ya sa shi cikin 'yan gida ya ci gaba da rayuwa kamar ta 'yan gida Zaid ya ji daɗin da ko a gidansu bai taɓa jin irin wannan daɗin ba na an sake masa da kyakkyawan mu'amala ba hantara ba bambanci ba kyamata to mahaifin Zaid sai ya samu labari ɗansa yana wani waje yana bauta to shi kuma asali ƙwace masa shi akai aka sayar da ɗan a kasuwar bayi to da ya ji labarin inda ɗansa yake sai ya sayar da duk kadarorin da yake da su masu tsada sai ya ɗauko wani ƙanin sai ya ce taho mu je mu je in fanso ɗana ko da ya zo ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi sallama annabi ya fito ya ce mun ji an ce ɗanmu yana nan gidan yana bauta manzo Allah ya ce wani ne ɗan naku ya sunansa ya ce sunansa Zaid ibn Haritha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tsaya ina zuwa suka ce mun zo da kuɗi duk abin da kake so za mu baka ka ba mu ɗanmu manzo Allah sai ya shiga sai ya kirawo Zaid da Zaid ya fito sai annabi ya nuna masa babansa da ɗan uwan babansa ya ce ka san waɗannan ya ce kwarai na san su wannan babana ne wannan ɗan uwansa ne sai ya ce to ka ji abin da suka zo da shi sun ce sun zo da kuɗi ko nawa ne in na yadda su biya ni in ba su kai to amma ni ba na buƙatar ko sisinsu idan kana son iyayenka ka tafi da kayan ku tafi tare to shi kuma Zaid da ke dan halak ne ya kalli manzo Allah ya kalli iyayensa sai ya ce a'a ni na ga wajen zama fa inda zaki baban sa yayi mamaki kwarai da gaske yanzu ka zabi ka zauna gidan bare ka zabi ka zauna gidan da za a ce da kai bawa ka za ya ce din na yadda to wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunaci zaidu sosai har sai da ya masa abin da lokacin ba a hana ba abin da ake kira da attabanni mai da dan wani naka har sai da aka koma ana ce da shi Zaid ibn Muhammad sai daga baya suratul ahzab ta sauka Allah ya ce adina wama ja'ala adiyakum abna'akum ya'yan da kuka rike ba ya'yan ku ne na cikin ku ba adina kiran su da sunayen ku ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsasu indallah adina ce musu Zaid ibn Muhammad a koma ce masa Zaid ibn Harisa a kira shi da sunan uban sa to haka ta faru lokacin da Zaid ya isa aure manzo Allah ya nema masa auren Zainab bintu Jahash wanda kuma Zainab bintu Jahash baƙurinshiyar asali ce shi kuma Zaid kamar yadda muka faɗa bawa ne aka yanta shi to su Larabawa suna da kabilanci wajen aure ba ma wai a ce kai bawa ba ko ɗa ne ba su fiye auren kabila bare ba kamar mu nan Hausawa sai Bahaushen Kano ya auri Bahaushiyar Zaria ko Bahaushiyar Katsina ko Daura ko kaza amma su Larabawa ba su fiye yin haka ba sun fiye yin auren gida sun fiye yin auren ƴan uwansu ba sa son auren bare to amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya kakkarya wannan al'adun na Larabawa yayi ta sa bayi su je su auri ƴaƴa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Julaibi wani gida yace a je a bashi aure to haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a aurawa Zainab Zaidu Zainab ba ta so tana ganin tafi karfin Zaidu ya zai a ce ita tana ƴa bakurai shiyar dangi kuma a ce ta auri Zaidu bawa to sai auren ya ki dadi aka kasa zaman lafiya to ashe Allah yana da wata hikima so yake ya sa Zaidu ya sake ta Annabi ya aure ta dan a bata wannan al'adar ta mai da dan wani naka domin cikin ma'anar al'adar idan ka rikida koda ba kai ka haife shi ba yayi aure to matarsa kamar yakka ce babu aure tsakaninka da ita yanzu ya zama kamar danka na cikinka domin in danka na cikinka ya auri mata ya saka ko ya mutu ya barta kai da ita ba aure har abada ta zama kamar yakka ta cikinka to amma wannan ba haka bane sai Allah yake so ya bata wannan amma su Larabawa da haka suke yi to shine dai zaman ya ki dadi shine Allah yace wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqilla Zaid duk lokacin da Zainab ta yi masa ba daidai ba Annabi yake kawo kara Zainab ta yi min kaza sai Annabi yace yi hakuri ka rike matarka yi hakuri ka rike matarka amma shi fa Annabi tana Allah ya gaya masa Zaid fa ba zai iya rike Zainab ba auren zai mutu kuma in ya mutu kai zaka aura to amma ai da nauyi ko da nauyi a ce kai kai masa aure kuma ya saki matar kuma ka aura to amma a shari'a daidai ne a al'ada kuwa yana da nauyi amma shari'a ita ce gaban mai al'ada shi yasa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga dabi'a ta dan adam yana jin nauyin wannan abu to amma yayi iya haka Allah ya hukunta a madadin in Zaid yazo yace ai Zainab tayi kaza abinda shi Allah ya so saboda shi Allah baya son ayuwar gaskiya kana a tafi tsaye abinda Allah ya so kawai kai tsaye Annabi ya ce kai je ka sake ta kuma ni zan aure ta to amma nan da nauyi shi yasa Bahaushe yake da wani karin magana wai da wannan dan wannan me kenan da wannan dan wannan me kenan a da wannan dan wannan tsohon banza ya je biko wai kai ne kai fada da matarka sai ka tura tsoho ya je yi maka biko ai ya kamata duk laifin da aka tuhumce ka da shi yayi maka me ya maka kariya ya zama lauyanka to amma shi kuma so yake ya aura da haka in an ce to kuma yana mata kaza sai ce da wannan dan wannan to kuma yana yi mata kaza da wannan dan wannan amma da din yace a hakura amma dai Allah subhanahu wataala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallama Zaid zai saki Zainab kuma in ya sake ta mun ma aura maka ba wai ka nema ba mun aura ma shine Allah yace da Annabi wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kana ta boye abin da Allah sai ya tona asiri a kansa shine maganar sai ka aure ta saboda Allah yana so ya dauko lissafin ne daga sama. In annabi yayi to duk mai imani ba zai ji nauyin yayi ba. Ina fata an gane. In dai kana da imani aka ce annabi yayi abu kuma ya tabbata yayi, dai magana ta kare. Ina magana ku a garin ku ba ku yi. Yanzu tunanin suke soki hadisan annabi. Mutanen Habasha sun zo sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasan sallah. Aisha ta ce ina so in je in kalla. Manzo Allah ya ce taho mu je. Yaje ya dafa kofar masallaci ta zo ta dora habarta akan kafadarsa tana kallo. Annabi yayi magana kana yayi abu kana magana dattijo a garin ku, yo garin ku dama akwai ma dattijo ne. Ai ku tsofaffi ne a garin ku ba datta. Ai manzo Allah shine dattijo. Duk dattakon da bai dace da na manzo Allah ba ai tsufa ne ba dattako bane. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake saita al'ada kuma shi yake shi yazo da addini, shi yake saita hankula da tunani, shi yazo da dattako. In ba dan shi ba da ba a san dattako ba sallallahu alaihi wasallam. To da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam daga karshe Zaid ya saki Zainab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Da haka wannan al'ada 100% Allah ya bata ta, ya karya dukkanin wani abin da ake yi karkashin ta wanda bai yarda da shi ba, kuma ya faro da umarnin annaban sa cewa yayi dan sauran mutane su koyi da shi. To bayan Zaid ya saki Zainab sai annabi ya dauko Ummu Aymana sai ya bashi. To da Zaid da Ummu Aymana sai suka haifi Usama. Kaga annabi yana son Zaid saboda wancan tarihi da muka bayar ko na yayi masa halacci. To haka nan manzo Allah yana son Ummu Aymana ita ma saboda wancan magana ta ya gaje ta a wajen mahaifinsa kuma ta shayar da shi. Bai wasa ce kuma wasa ce ta me ta shayarwa. To sai ya hada su aure. Da haka da suka haifi da sai kaunar su ta yana so ta haukan da. Shi yasa ake ce da yaron shi Usama kenan ibnu hibbi rasulillah, dan masoyan annabi. Manzo Allah yana matukar kaunar Usama. Tare da Al-Hasan suka tashi. Daman Hasan ba tagwaye bane da shi da Usaini. Usaini ya Hasan din ya girma Usaini. Amma shi Al-Hasan sa'an Usama dan Zaid ne tare suka tashi, tare suka yi kuruciya a gidan annabi. Imam al-Bukhari ya kawo hadisi annabi yana dauka su subi yana musu yaccafiya, yana musu wasa, yana jefa su sama yana Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Allah ka so yaran nan biyu ni ma ina son su. Shi yasa duk wata alfarma sahabbai in ta gagare su, in dai Abubakar ba zai iya ta ba, Umar ba zai iya ba, Uthman ba zai iya ba, Ali ba zai iya ba, sai a ce to zai Usama ya je. Shi kamar da wasan jika da kaka ake yi sai ya gaya wa annaba abu. Shi yasa lokacin da wata mata yar Madina ta yi sata kuma aka tabbatar da in labarin ta ya zo gaban annabi sai ya yanke mata hannu, kuma yar manya ce, a ƙarshe sai Qurayshawa suka ce kai abinda za a yi a samu yaron nan Usama, shi kadai yake da alfarmar da zai iya zuwa ya cece ta a wajen annabi. Da haka aka gaya Usama ya zo ya samu manzo Allah ya nuna masa cewa a daga wannan matar kafa. Shi ma annabi ya nuna masa ba sani ba sabo akan haddi, yace a tashfa'u fi haddin min hududillah. Yanzu akan haddin Allah ka zo kake rarrashi nan daga kafa, to ba zan daga ba. Law anna Fatimata binta Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha, ko Fatima ce tai sai na yanke hannunta. To da haka wannan Usama din, wannan kaunar da annabi yake masa ta sa ko da yaushe yana tare da shi wajen da manya ma ba sa iya shiga, sai kaga shi ya bi annabi sun shiga ba a tare masa hanya. To shi yasa da annabi zai shiga Ka'aba ba kowa ne ya bi shi ba. Malamai suka ce na farko akwai cincirin da mutane da yawa, na biyu idan an ce za a bude kofar Ka'aba kowa ya shiga, to ba za a bar annabi yayi abin da yake so ya a cikin ta ba. Da haka shi yasa annabi yana shiga, Usama yana shiga, Bilal yana shiga, Uthman ibn Talha yana shiga, sai aka rufe. Da haka shi Usama ya shiga saboda matsayinsa na kusanci, shi kuwa Bilal ya shiga saboda Bilal lokacin da annabi ya girma shekaru suka fara ja baya jure wa tsayuwa sosai, Bilal shi yake zuwa sai annabi ya dafa bayansa. An gane ko? Idan annabi zai yi tsayuwa da yawa to sai Bilal ya tsaya sai annabi ya dafa shi. To wannan yasa shi ma duk inda annabi zai shiga yana samun damar shiga. Shi kuma Usman ibn Talha shi ne asalin mai rike da mukullin ɗakin Ka'aba. Shi a lokacin da ya shiga ma bai musulunta ba, kafiri ne. Lokacin da annabi ya shigo garin Makka zai shiga Ka'aba, ya ce a je a bude masa Ka'aba, lokacin mukullin yana hannunsa. Shi kuma ya gada ne domin kula da Ka'aba kamar sarauta ce a wajen mutanen Makka, kowa da aikinsa. share cikin masa Ka'aba akwai masu yi tun zamanin iyaye da kakanni kuma har yanzu iyayensu suke yi to shi wannan kula da mukullin shi Uthman ibn Talha din ya gada ne tun daga iyayensa to lokacin da annabi ya zo makka shi mukamin a hannunsa yake shi yake rike da mulkin a gidansu to sai annabi ya ce aje a ce masa ya zo ya bude Ka'aba sai ya ce ba zai zo ba annabi ya tura Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Harisa sai su Ali ya murde shi kwato mukullin ya taho ya kawo annabi sai malaika Jibril ya sauka Allah ya ce a mai masa da mukullin sa domin tuwon girma miyar sanama ubangiji ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya ce ku mai da amana ga masu ita to ko da sayyidina Ali ya zo ya mika wa annabi mukulli sai ya ce a Allah ya ce kamar yan masa to shi kuma da aka mayar masa sai ya ce to mu je mu bude yanzu zan bude na ga dama to shi kuma sanadiyar musuluntar sa kenan da aka shi da aka bude ya bude Ka'abar sai shi ma ya shiga da aka mutane guda uku su suka shiga Ka'aba tare da annabi Miqda'a bin Usama dan Zaidu Bilalu sai kuma Uthman ibn Talha fa aglaqu alaihimul baba da suka shiga sai suka maida kofar suka rufe dan kawai wani ya sake shigowa to kaga kenan yanzu sahabbai da suke waje ba su san me annabi yayi ba ba wanda ya sani sai mutanen nan uku su za su baka labarin da ya shiga me yayi to shine Abdullahi dan Umar yake cewa falamma fatahul baba bayan da suka gama abin da za su yi a ciki suka bude kofar kuntu awwala man walaja ni ne farko wanda ne kutsa na shiga falaqitu bilalan ina shiga sai na cikaro da bilalu fasa'altuhu sai na tambaye shi hal sallafihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya shigo cikin Ka'aba yayi sallah kun san ita Ka'aba asali Allah ya ce a kalle ta ne ai sallah to amma yanzu manzo Allah ya shiga idan da ya shiga yayi sallah a ciki to ya nuna ana yin sallah har ami a ciki shine abin da sahabbai suke so su tantance mana ana in ku annabi bai sallah a cikin Ka'aba ba to sai mu takaitu da ayoyin da suka ce a kalle ta ayi sallah kenan ba za a shiga a cikin ta ayi sallah ba to da haka Ibnu Umar yace sai na tambayi Bilal shin annabi yayi sallah a cikin ta kala na'am yace kwarai yayi to kaga wannan ya nuna idan ka samu dama ka shiga Ka'aba zaka iya sallah a ciki amma fa shiga cikin Ka'aba ayi sallah a ciki baya cikin aikin haji ko umara dan kar dan baka yi baka ce aikin hajin ka bai ba baya cikin aikin haji ko umara shi ma annabi wannan shigar ai ba ta aikin haji bace amma ana samun wasu Allah ya karrama su shugabannin Saudi Arabia su ba su dama su ce ku zo mu shiga Ka'aba wannan girmamawa ce da ake wa manyan shugabanni ko manyan malamai lokaci bayan lokaci idan ka je Saudi Arabia in shugabannin suka so su girmama ka sai su ce to aje a bude maka Ka'aba ka shiga to in ka shiga ya halatta kai sallah a ciki amma in baka samu shiga ba kar kai turmutsu ka ce sai ka shiga kuma in baka ka shiga ba ba abin da ya tawayi imanin ka ko ya tawayi aikin hajjin ka ko umrar ka falala ce Allah yana ba da ita ga wanda ya so idan ya ga dama sai ya baka ya kaddara maka a rayuwarka ka shiga kuma dan ka shiga baya nuna ka fi waɗanda ba su shiga ba kuma dan wani bai shiga ba kai ka shiga baya nuna kafi shi a'a
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph da kenan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manar jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci

wanda ke kin mita 97.3 a kan zangon FM Rama Radio. Kafin sauraron wadannan waƙoƙin saurare karatu littafin da tilakamtar da Malam Lawan. Tuni agogon ya dace shirin namu yake nuni da cewa karfe 10 saura mintuna 3 da misalin karfe 10 daidai zamu je ga sashen namu na shirye-shirye inda zamu ka muku shirin zaman yan murna. Kada dai amanta kafin wannan lokaci zamu fara ka muku da tattaunawa labarai daga sashen namu na labarai da al'amari da kullum inda kuma bayan sa misalin karfe 10 da mintuna 5 din zamu je ga sashen namu na shirye-shirye domin ka muku shirin zaman yan murna. Fata za ku ci gaba da kasancewa da farin ciki a al'umma mita 97.3 ga kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Albarin yanka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.

banki kamar yadda ka saba gwamnati na hukuntar da ma'aikatan jihar Kano waɗanda suka samu jinkirin shigowar albashin su matsalar hakan ba da gwamnatin Kano bane domin karimin gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ne ba da umarnin sakin albashin ma'aikatan a ranar 25 ga wata kuma tun daga wancan lokaci ma'aikatan suka fara ganin albashin su kamar yadda aka saba dan haka ake sanin da duk ma'aikacin da ya ga albashin sa ba kare yanzu da ya kara hakuri ya kwantar da hankalin sa da tangarda ce daga hanyar da banki yake fitar da kuɗin wato gate kuma koda a watan Yuli da ya gabata ma

0: ta ba ba za ku iya kona ta ba amma kan kwace muku damar da kuke da ita kai abarhata ku ga ya mas saboda haka abarhata sai tattaro raquman Abdulmuttalib guda 80 sai gangaro da su ito da su aka ɗebo wasu dewa na mutane amma dai na Abdulmuttalib guda 80 ne ya tattaro na mutane dewa na jashi izo ya tarar da raqumai ba adadi sai ya ce wannan raquma kace ana mutanen maka ne to me zaka yi da su ce kawai ɗebo su muka yi in suna so zo su karba sai ya ce to ai ku ba ku iya ba ai shugaban su za ku damko in kun kamo shugaban maka ai maka an ci ta da yaki da kansa zai rusa Ka'abas sai abara ta ce wannan kuma haka za a yi ai mu rashin sani ne sai aka zauna ana meeting a zo a kamo Abdulmuttalib Abdulmuttalib iga mutanen Habasha duk sun tabi ice ku fito aka fito ana kabbara sai ya zo ya gaba da kuman sa sai ya ce a to wayannan raqumai waye ɗebe su sai ya ce ba masu diba sai mutanen Habasha sai ya naje na karɓo raquman nan aka ce a jagora mutanen nan azzalumai ne yace sai naje wa rabbul ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba sai sun bar raqumai nan ana can ana tattauna a zo a kamo sarkin makka Abdulmuttalib sai gashi akan doki yayi rawani ya sakal wata irin takobi a kawai sai tafi yana zuwa sai ta da rundunar aswadu sai ya ce kai waye kai sai ya ce ni ne Abdulmuttalib ni ne jagoran mutanen maka gaba daya ce yauwa kai ne ko ya ce sai ya garzaya gun abara ta ya ce gashi haka kansa kisa a nitse eh aka je shi a nitse to ai dama shi ake nema sai ya ce kuna ji ko eh ku dauko wannan giwo guda biyu da ita wannan mamudin ku sa ta a tsakiya ta biyu ku sa ta a tsakiya ku biyo da shi ta tsakiya kar ku taba shi giwo ce za ta yi mana aiki saboda haka aka zo aka ce kai ya ce a kai ka ga inda ga farfajiyar sa can ya gyara ta yayi banya manyan baki sun zo daga waje waje kawai sai ga Abdulmuttalib na yato suka suna bin da buhu in ta yanka shi a tarka tashi a zuba a buhu sai da itin kargiwas wallahi sai da ita tana ganin sa ta bude baki me ta ce assalatu wassalamu alayka ya nabiyir rahmati giwa shine farkon magalarta assalatu wassalamu alayka ya safotilla yana sai ta haka wannan in dai ya hauna sai ta yanka shi sai sunku ya haka ita ma sai ta sunkuyo ta yi haka sai ta zama wannan haka sai ta mai da suka daidaita kaga ba alamar ba alamar na'a sai ya haukanta ya haukanto zan wannan dogon abun nata ya rike shi ya jawo ta sai ga ta kamar kare da mishi fadan an cire shan ajiye shi huda aswad sai ya ce to wannan wani irin mutum ne ta kashe mutane ci barkatai ta yanka dutse ci barkatai ta yanka bishiya ci barkatai amma shi ta kasa yanka shi sai wajen ha tafi a gefen giwa ya ce ai akwai annabin rahama tare da shi yin duk mutanen Habashin tare kaf sai ya koma gida mai wannan hasken baya zuwa wani go a taba shi mai shi yana nan tare da shi sai ya ji wannan magana sai ya ce aje a ga abarhata kan aje ya tinkari gun abarhata shi wa shi Abdulmuttalib saboda haka wannan tasa abarhata ya tabbatar da ya mutu yana zaune ya dau kafa daya daura kan da ana taima tausa sai ga wa sai ga Abdulmuttalib yana ganin sa da shi da mutanen gaba ɗaya suka taso ga giwa tana bin sa bala'ai iyan musifafiyar tana bin sa a ina zuwa sai saki lebanta abarhata ita shi ya gaisa da shi yace kai ne shugaban maka aka ce ce ni ne ya sunan kai ce Abdulmuttalib dan Hashim dan Abdulmanafi yace to kai ne ai na san Hashim in ji shi kenan ya san baban sa kenan sai ce gaskiya ne sai ce to ya aka yi sai ce raquma na aka mu na zo ku ban kayana sai ce kai ka ban mamaki da na ganka kirji na kamar ya tsage hankali na ya tashi kwarjininka da baha'aka da kamalaka ta dagargaza mun zuciya maimakon ka ce da ni zan rusa Ka'aba rusa maka ka ce ka zo neman alfarma kar an taba muku daki kuma sai ni kai magana raquma ce a ni raquma ina ne Ka'aba da me ita ni ba zan hana ku taba ta ba in za ku taba Ka'aba ku je ku taba ta eh amma ni raquma ina kawai na zo a bani sai ce kai aswadi ce aje garkunan raqumai iwara nasa wannan ba nasa ba kar ya taba kuma ku zura masa ido ku ga zai iya gane nasa ko ba zai iya ba a kai shi rindinarin din na tara kuma da aka wajen 400 amma shi nasa abdunutar guda 80 aka tabu da aswada ya dace yace a sarki mutumin da muke nema yace baka da hankali ba ga giwa tai ma biyayya ba in an taba shi matsala za a samu najashi sai ji labari ai sarkin maka ya zo ce curi ya kuka da shi aka ce ai bai tau ba ce to mun gani a cikin attaura mun gani a cikin injila akwai wani da yake zuhuri a jikinsa ana ce masa hatta ki safaki le mushrikina zai fatafatar addinin mushrikai kuma qudiyal amr wannan annabin sai ya fita diyan da zamu muhallakar da shi an yaki halakuwa kuma dole ku kyale shi ku je ku bashi ra kuma sai tafiya gaji ba wanda ake nema ne fa yazo kuma gashi ta malamai aka ce ya shafari saboda haka wannan ta sa aka je aka ce ga raqumai ya kai ce ba wayannan bane wayancan ma ba su bane wayannan ma duk ba su anan sai aka kewa ya baya sai ce yau ga sunan ce wayannan ne raqumai na aka koro guda 87 yace wancan da wancan guda 7 ba na bane 80 din su ne na kawai mu abinda ba nan ba ma tabawa aka tattaro aka bashi yana kan doki ikoro raqumansa sai aswad ibn maqsud iware mutum 20 yace mutum nan fa bai isa sha ba sai mun ga bayan sa shi ma iware mutum 20 sai yace a sha kansa aje a tare shi ba izinin afarhata aje ai ma dukan fallan mutum daya ku rufe shi da duka ku ta sararsa ko ta ina fallan mutum daya kuma shi duniya ne gaba daya to abin da ke cikin sa ya bu duniya da abin da ke cikin duniya annabi muhammadu ne to yana jikin sa kuma yayi zuhuri ya to karshe ai kage ya zai tabu suka je gaba daya suka tsara wannan hanya Abdul Muttalib sai hango su daga can yana hango su sai ji hasken nan na jikin sa sallallahu alaihi wasallam bushiyoyin da suke wajen ganyayyakin sun balle suna salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji wannan magana alaga fata mala sai suka dauko kibiya ba suka cullo ta mutum 20 ta towarwarwar kawai sai ta rinka raba kanta shi kuma kawai haka yana kallon kibiya tana tawa sai ga wannan hasken yana budawa ina rufewa hasken manzon Allah tana zuwa sai ta tsaya gaban sa chat guda 20 din bata taba shi ba bata fadi ba sai ta tsage ta rinka assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya nabiyullah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah ya rab suka zube a ƙasa sai aswad ya ce a bata same shi ba fa kusa wata suna harbo wata Abdul Muttalib sai ya ce ubangijinka aba saboda wannan haske yi musu raddi la ilaha illa gama magana sallallahu alaihi wasallam ka taba wannan hasken an gama wallahi wacce suka cinno guda 20 nan sai ta juya kowace tai ta dira masa a kafada suka fada nan gaba ɗaya suka mutu ya gangaro maka mutanen maka suna tunanin za a kashe shi sai gashi ya zo me ya zo itattara kan mutanen maka yace to kun ga ba ruwan mu kun ga mu mun je ni na je na karbo iya abin da zan karbo saboda haka kakku sake ku kula su ko mu ce za mu dau mataki wannan ɗakin ni na san me shi ba zai bari a taba shi ba to karshe abrahata ka kamata idan dara sai je yace da najashi lalle rusa ɗakin nan sai mun yi shi kuma lalle kar mu sake mu yi wasa da wannan abu idan muka yi wasa fa yanzu maka gudano take a hannunmu yace maka ba ƴar karamar ƙasa ce za mu iya tattara ta a hannunmu saboda haka abin da nake so ka bani dama ina so ka ban sarki 100 ko wani guda ɗaya ya zo min da mutanen sa 100,000 100,000 ka san ko da yawa akai taron da Habasha tunda take wa taba yin wannan taron ba suka danno maka suka ce sai sun dauke wannan Ka'aba sai a rusa ta sai da suka toga baki daya ana ta shaye-shaye fa Abrahata yawo shiga shine a sama Najashi da ma da tafi ce to ka kula wannan ɗakin da na gaya maka akwai me shi mu Isa ya gaya mana almasihu da san addinin almasihu suke yace ya gaya mana yace wannan ɗakin me shi ne ya saukar da shi daga sama kuma annabi Isa tunda in shi almasihu da ya faɗo wannan magana ya san akwai matsayin wannan ɗakin da me ɗakin Abrahata kawai na fito ya ce ku kyale Najashi ya girma ya tsufa mu za mu yi aikin eh ba kawai shikenan aka zo ga Abdul Muttalib sai ya ce inda muka yi da farko mu yanzu aka kade kai fita suka zo aka kewaye ana kewaye Ka'aba sai ga wasu tsuntsaye sun zo adadin yawan mutanen adadin yawan tsuntsayen suka zo kan bushoyin Makka dutsen Aba Qabais sun safa da Marwa duk suka hawo kai suka tsatsaya tsuntsayen kowane tsuntsu daya ina dauke da dutse guda biyu uku daya a bakinsa biyu a kafarsa kowane mutum a cikin 100,000 dinnan kowane mutum daya akwai sunansa da na babansa Allah ne ya turo su ai mala'iku ne Allah ya turo amma a shigan mai tsuntsaye kuma duk girman su bai fita latala ba mai kara samu aka ce an gane suka zo suka rinka kewaye sama Abara ta ce wannan tsuntsayen to kuma na me dama su suna da ruwa ne bare mu ga tsuntsaye sai wani ce to dai ga sunan sun zo ce to ta dauro almasihu ne ya turo su mu ci abinci da su nan ko su ne abinci suka zo suka tsaya sai da suka dauko nan giwa irin dai abin da ya farko shi ko faruwa in sun sa ta rusa Ka'aba sai ta ki in an canja mata kibla sai ta miƙe in an tura mata mutum ta raba shi a dauko gungumar dutse sai a cullo mata sai kat sai ta datsa shi a dauko dutse Abrahata yace a cullo sai kat ta tarwatsa dutsen in an jere ita Ka'aba sai ta fadi Ka'aba sujada ke kabara haka take da hannunta sai ta fada sai sujada an gane ai to sai ga tsuntsaye Allah subhanahu wataala yabe annabi Muhammad labari shi ne ake cewa an haifi manzon Allah a shekarar giwa Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili ya annabi Muhammadu baka ga abin da ubangijinka ya aikata ashabul fili ma abota giwa bane me yace gaba alam yaj'al kaydahum fi tabalil bai sanya kaidin su a cikin bata ba wa arsala alaihim tayran ababila ya aiko musu da wasu irin runduna na tsuntsaye masu dauke da duwatsu na wuta tarmihim suna jifansu bi hijaratin da wannan duwatsu min sijilin na soyayyen tabo na cikin wuta jahannama an gane ai faja'alun ka asfin ma'akul sai aka sanya kowane mutum daya kamar wato shuka ce sai dabba ta za ta yi barna kamar shuka ta haka ta gane sai a ballo da wakai rakumai zo su rinka dan cinye kanta cibiri shine faja'alun ka asfin ma'akul kamar karmamin da aka cincinye kansa an gane wato suka zama wasu iri duk ga su nan an tsitsiye kansu idan tsuntsun ya jefo mutum wannan tsako daya sai ta fasa mudigarsa ta fita ta kafar farjinsa daya ta fita ta addubarsa daya sai ta fito ta nan dinsa sai ta yi maka masarka sai ta janyo kayan cikin sa nan zai zo duk gaba daya kaf ba wannan ya tsira a cikin su Allah ya halaka shi sa Allah ya dau kissar akan wani abu da suka ci za su yi annabi sai Allah ya ce a ba su iya ba ba ka gani yanda muka aikata musu tsuntsaye muka turo musu kai mana aiki tsuntsu ba Allah ya turo ba dan malame cin tsu bane sai aga tsu zai aiki kaji saboda haka wannan ta za karshen mu'amala an gane Abrahata yaga kowa ya fadi shi ake cewa gun hadaral maut mahalartar mutuwa dama a tari sunan gun kenan hadaral mauti mahalartar mutuwa duk wannan ihalar cikin kaf ƙarya yake sai dai uwarsa tana yawa ta haifi wani amma bai dawo gida ba anan Allah ya ragarraga da su ya kashe su kuma Allah subhanahu wataala da ya taimaka mutanen Makka ka san abin da sai ya ce Jibrilu aje ai katar rami duk a ɗebe su a tattara su a zuba su a ramin ka binne su aka ɗebo ɗannan 100,000 algafar tamala Allah duka isa aka binne kuma kan abin ne su Allah ya ba su aka dan ya zama aya Abrahata an gane sai Allah ya ce kar a taba shi shi kadai kowa ya mutu amma Allah ya ce kar ku taba shi ko tsuntsayen amma ku bi shi sai da iji Habasha ya tara mutane ina cewa ko da muku je ba kun huta kun ga yanda wani bala'i tsuntsaye ne mun zata ma na ci ne mun ga da ci ne ashe ba na ci bane mu za su ci sun kashe mutanen nan gaba daya Najashi ce ana ga ya maka ka tafi gida ka je kai wanka yana zuwa gida ya cire kansa sai tsuntsun ya hup sai ya shigo masa kawai sai ya ga tsuntsun ya ritsa shi a ciki sai ya ce kai ko me ka zo yi yace da tsuntsun sai ya fita ta wata tagarsa shi Abrahata yake gudu ita gun Najashi sai ya ga tsuntsayen sun yi jere a gaban sa nan ma wasu nan ma wasu bayan sa wasu suka sa shi a tsakiya yace a'a yace to to ba kun kashe wanda za ku kashe ba tsuntsun sa sai ya tsaya cak a kansa sai ji an ce ya abar hata ka ja da Allah ba a ja da shi
1: ba a ja da shi
0: kuma dole a yau Allah ya ce sai ya nuna duniyan da zai maka sai wannan tsuntsun sai ya sako ma kwal a tsakiyar kansa Allah ya ce wannan dutsen ya fita ya zauna a cikin sa ka gane in ka dauki littafin Muhammadu Rasulullah ka gane abin da aka yi masa darin tsida Allah anamilihi anamilihi anamilihi anamilihi anamilihi da wannan dutsen ki shiga jikin sa sai nan din sa sai ya gutsire sai da ya dawo jawur kamar dan shila a kyankashe shi yau ka san ka dauko shi haka sai ka nemi kankan cikin sama to haka Allah ya maida abarhata kuma yace kai ya mutu wani ruwan ciwo ya rinka zubowa ta kunnansa idan sa idawo nan ya wani irin kwambalelan abu tsutsotsi suna yawo jikin sa sai ya ji an ce da mu zaka ja ba mun ga ba a ja da mu ba kace sai ka ja da mu kawai sai ya ji hatifi ya faɗi wannan ai na janye sai a ce yanzu kuma ka janye an kama ka to ai Allah ya kama shi kamun Allah inna batasha rabbika ba kwacewa ya shiga koma na rantsi da Allah inda yake zo na ma masu juya shi da tebur sai dai a juya shi na ɗaya ba tsotsan wajen kuma Allah ya ce kai ya mutu sai ya fada ko ina na su ya gutsire ka san dai nan anamili iska ce kaga iya nan ya gutsire nan ya gutsire nan ya gutsire nan ya gutsire ko ina kafarsa ko ina jikinsa gaba gaba ce ta rinka faduwa ga ta a gaba sai dai a tattara ka san ba bala'in da yafi wannan kai Allah ya iya azaba mala Allah wallahi to ai ba a ja da shi akari aka sai da iya nan dinsa nan babu nan babu nan babu nan babu sai iya nan kawai nan kuma ga tsutsotsi suna shiga kayan cikin sa suna ci yana doyi da kado sojojin sai ka ji gumus gumus ina mataimakin sarki na wannan zamanin haka Allah yi wa duniya da shi dan a nuna musu aya da san shi Allah kullun dama abin da yake dan kai karkai ganganci sai dauko kissan wata kafirin wani kafirin sai haska mai ce ka gaba ka kula kai ma inda muka yi wancan ban mun kama ka haka zamu maka haka ne ko ba haka bane da Allah subhanahu wataala wannan ba ni sunansa wannan kafirin Fir'auna ba abun da bai wa Allah ba na barna da ta'addanci da kashe kashe sai da ya kashe mutum 150,000 tsakanin jinjiri fa alagafar ta mallan jinjiri da mata masu ciki aka yanka su ya gama kashe kowa a Masar ya fada wajen Masar duk Allah ya ce a gidanka za a yi cikin ma ka gama komai Allah ya ce a gidansa Yohanasun za mu dauko Imran akan gidansa ma Allah ba gani bane to saboda haka amma duk wannan abun da yaya bai zama ya zama haba'an shikenan maganar sa ta kare duk wannan barnar da yake da wannan tunanin nasa na kwakwalwarsa sai zama duk babu Allah halaka da shi an gane ai to saboda haka wannan ta sa karshen mu'amala mutanen Makka wancan maganar sa ta kare ya halaka aka tona katar rami a ɗakin sa dama da tsutsa ta to sai a tura su ciki gaba ta cire sai a tura ciki karshe aka tura shi ciki bai mutu ba a ciki kawai motsi ake ji na kurzgurz din bai mutu ba dole haka aka tura kasa Najashi ce ya mutu aka ce bai mutu ba ce uku ana bakwai mutum a wannan halin aka ce duk ya gutsire eh haka dama Allah ya ce a wuta kenan la ya mutu fiya ba zai mutu a ciki ba kuma shi ba zai rayu ba lazai Allah ya iya azaba ka gani Allah ka raba mu da azabarka karshe haka abar Najashi ce aje a tura maka sa doyin yayi yawa yana da rai idan sa kurukuru ko ina din sa ya fatattake shi sa ba a ja da Allah ba a ja da Annabi Muhammad shi sa duk mikin manzon Allah wallahi wannan ci za ta same shi mutun ya kiyaye ya kiyaye alfarma Annabi ya kiyaye darajar Annabi ya kiyaye matsayin Annabi da kima sa waqiruhu azimu ku jir ku ji nauyin Allah ne fa da kansa yace wa waqiruhu ku ji nauyin annabin nan wa azimu kai ku girmama shi Qur'ani ne fa ga yamma wannan magana ka san ko yaya saboda me saboda Allah ya tattaro matsayi da girma ya bi annabi an gane Allah subhanahu wata'ala ahalitin sa ranka ta kaf be wani abu mai girma mai daraja mai matsayi amintacce rahama din gurungum Allah bai fitar da ita kamar annabi Muhammad ba yasa a fadar manzon Allah idan jibril yazo fa jibrilu idan yazo ladabi yake wawa ikewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kako abinda aka ce jibrilu yana ladabi yaya eh kaga an gama duk abinda aka ce wannan mala'ika ne amma girman jibril in yazo gun annabi haka yake isun kui da kai a gaban manzo Allah me yasa yake haka dan yi kukuta gun Allah don me yaga Allah subhanahu wataala yana girmama annabi to wannan ya halicci annabi ya girmama annabi ya kai farar hula kaga tilar dole kai ma kai to wannan ta sa ƴan uwa tilar dole muke cewa mu al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi ta godiya ga Allah da Allah ya mana wannan falala imana albarka imana daraja ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin nan da ake ta magana a kansa na taba ga muku Allah subhanahu wataala mala'iku fa tara gaba daya malakutansa duk wani mala'ikansa tun daga sama ta daya an gane har izuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai har izuwa sidratul muntaha har izuwa aljanna an gane Allah itattara su gaba daya itattaro mala'ikun lahu da kalamu da mala'ikun al-kursiyu Allah itara su gabaki daya to ka ji karatun nan al-gafar ta mala rafrafu da suke dauko qur'ani a fadar la ilaha illallah
1: Muhammadur rasulullah
0: Allah ce kuma ku je wancan taron na mala'iku da zan yi suka zo wannan taron an gane Allah itara mala'ikun nan guda goma da mala'ikun nan su ruhu duk Allah itara su mala'ikun al-kursiyu Allah ce kuma ku je wancan taron mala'ikun al-arshin Allah hamalatul arshi ar-ruhaniyuna Allah ce kuma ku zo wannan fadar suka zo wannan fadar gaba daya ka san abin da Allah yi la ilaha illallah Allah kara mana annabi itara fa duk wasu mala'ikun sa sai fito da hasken annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai ya dafa ka fada hasken manzon Allah ta dama da ta dama ka san shi annabi bai da hagu
1: bai
0: dama da dama ya dafa da kudurar kunfai kunin sa yace da mala'iku ku sheda na rantsi da zati na kun ga wannan ba wannan ni Allah ban yi irin sa ba bazan yi irin sa ba a fada ta banda sama da shi kuma duk abin da za ku yi mun sai da shi idan ba shi in an mun abin ni Allah bazan karba ba wannan annabi ba za ka rike shi ba kuma Allah bai ce duk abin da za a yi man na ibada kaf in ba wannan annabin ni Allah ban karba ba sai kun saka min shi sarki ya tabbata ga Allah girma na gare ka isa na gare ka buwa na gare ka mun yi mun bi mun ji mun sallama mun bi shi to mala'iku na Allah gaba ɗayan sun bi manzon Allah sannan sai Allah ya ce to wannan shine imani annabi Muhammadu ita shine musulunci in ba shi ba imani in ba shi ba musulunci to kai musulmi Allah gafar ta mala da Allah ya zo ya ma baiwa ya baka wata wani girma ya baka daraja kace dan wasa da shi Allah gafar ta mala ka ji fa abin da Allah ya ce shine imani shine musulunci in ba shi ba musulunci in ba shi ba imani ka ji fa Allah ya ce masa shi sa Allah ya ce duk abin da za a yi mun sai da shi ku ce daya sai Allah ya ce da mala'iku ku kiyaye kimarsa yana da kima a gona ku kiyaye martabarsa yana da martaba a gona ku kiyaye mun darajarsa wannan annabin ina daraja a gona ku kiyaye mun rahamarsa wannan annabin ni Allah na sa shi rahama ta ne ban yi kuma rahama irin sa ba zan yi irin ta ba wannan Allah ya ce man rahama ne ban yi irin sa ba a rahama ko ba zan yi kamar sa a rahama mala'iku ba kenan fa Allah wai mala'iku ke farawa kashe di dan su san waye wannan dan kai in tazo kanka kai farar hula ne kai farar hula ne mana ce Allah subhanahu wataala yace kuma sannan zan ma wani abu kowa ne zai wa amma ni zan masa kowa ni zai wa amma ni zan masa jibrilu sarki ya tabbata me zaka mai ce zan ma abu guda uku da farko ni Allahu zan ba wani aiki na salati kuma duk wanda ya imani da ni ko a sama ko a ƙasa ko daskararre ko narkakke sai ma salati yace zai mun sallah ran da zai dago na zan sauka duniya in je ɗakin sa in ma sallah akwai kamar wannan waye ka taba jiyo fati Allah zo gunsa babu shi sai manzon Allah to me wannan matsayin algafa ta mala in baka rike shi baya ka san na uku sai Allah ya ce ibada ta da za'ai sai an saka min shi
2: dole
0: saboda bana so duniya ta sakan inda aka fade ni ba a sakan shi ma a fade shi ba a sakan ai sakan duniya ba ta fada annabi Allah ya ce ba zai ba yace kuma da mala'iku wannan in an yi taro na bayina idan suka fade shi ba su fade ni ba to ni suka fada in suka fade ni ba su fade shi ba ko ban karu fadan ba kai ba da Allah waye mai wannan matsayi wannan annabin dole ka rike shi
2: dole
0: ba dan ko ba mu al'umma ma ai mu ji dadi ma da aka ce mu al'umma sani Allah ya hana kowa sai ba mu shi ba za mu ji dadi ba to kaji bayin da Allah ya ce da mala'iku za a duƙufa sama tana salati ƙasa tana salati annaba suna salati manzanni suna salati rana wata taurari lauhu da kamulamu suna salati al-kursiyu tana salati sidratul munta mustawan al-arshin Allah tana salati domin me al-arshin gaba dai ai al-arshi tana da rai tana da baki Allah ya ce duk abin da na mallaka sai ma salati ikalla annabi sai an ma salati ko mala'iku suka yi tija suka yi tija sarki ya tabbata ga Allah ya zabi salati yace gaskiya ne jibril ni na san salati ma ba ku iya ba bazan fito muku da shi wasu ran alkiyama za ku san me salati ku ce ni mas ba ke masa
2: Allah
0: kai in kai annabi salati kai ka karu ko shi
2: kai
0: ka karu ba kai ka karu ba shi ya ci ka tsartsar shi ba kara annabi shi ba wani gurbi a tare da shi wanda zaka kara shi babu sai dai ka zo ka yafuta ka tafi wanda ya futa ya tafi me rabo sai ka mu annabi duk wanda kaga bai samu rabo to bai rike manzon Allah an gane ai to kaji matsayin annabi Muhammadu bin Abdullahi rasulullahi Allah haka yace da mala'iku sannan wannan hasken za ku raka shi sarki ya tabbata ga Allah ina za mu raka shi ci al'arshi Allah ya bashi a tsake su ana tafiya dama ana salati nan hago ana salati gaba ana salati baya ana salati sama amma rumfa ana yi masalati haske ne amma ga wata alkyabba da Allah ya sa hasken haske ne fa aka samu alkyabba aka kawata shi da alkyabba sannan Allah ya ce da kansa yace alhamdulillah na gode wa kaina na yi abin da kowa shi zai dafa Allah ya yi abin da kowa shi zai dafa Allah ce kuma dole sai ka bi shi me yasa Allah ce wadiullah to in aka bude wadiullah wadiur rasula kai ba zai dauka ba a ba kake bada ba ka ba Allah ka ba annabi to Allah wani irin bi muke masa annabin fa ya zami kawai sai dai aje kawai haka kar a tauna shi annabi ba dukai bane ba dukai ba algamto kuma qur'ani ne faɗa wadiullah wa man yidir rasula kada ba Allah ka san da wannan aya ta zo wadiullah sai yahuda da munafikai ai gashi nan ma Allah yana cewa shi za a bi sannan abu annabi sai Allah ya ce jibril je ka to sai sun bi shi ma sannan su bi ni ba gama ba ka je ka ce da su wa man ibir rasula wanne ya bi wannan annabin ba kada ba sannan ya bi Allah Allah ya cire wawu a dafin ma tsakanin su da annabi ai dan mai ka fahimci ma cewa da annabin ake can ai sai Allah ya ce wadiullah kaga wawu a dafe ta shigo kaga to a can sai Allah ya ce wa man ibir rasula yake fa'un sai fa'un ta shigo Allah ya cire wawun yasa fa'un dan ka san tafiya tafiya ce sai ka bi annabin Allah ya ce sannan ni ka zo ka bi ni ka san mu ba ma boye karatu to da karatun muke dan mutum ya dunkule dunkule mu sai mu haka to shi sa to shi wannan annabin da kake gani tilla dole a rike shi duk wanda kaga bai samu rahama ba ko bai rike annabi ba Allah ya kiransa rahama ya kiransa albarka ya kiransa daraja, ya kiransa arziki, ya kiransa aminci, ya kiransa kafa aljanna. To Aisha annabi ya fa aljanna. To ka ji ba? Kai aljanna kake nema. Ita kuma annabi take so. To gaji dalili. Kisa to shi annabi alayhi salatu wasallam uwa. Wallahi kullun abun da nake gaya mana shine shi annabi in ka same shi ka samu duniya ka samu lahira. Kuma Allah ma ka same shi. Kuma duk abun nan da ake fada wallahi ba za ka san annabi ba sai an tashi alkiyama. Ai yanzu duk wannan fada ake kawai. Allah sai ya ce walal akhiratu khairul laka. Haka Allah ya ce. Lahirar da muka tanada dan kai tafiya tafi duniya. Yace tafiya ma daga duniya. Ita tafi alkhairi sai mun je can za a san kai kai ne. A san annabi annabi ne Allahu Allahu. Kuma hadda muke cewa mutane su sai su fahimci annabi. Allah subhanahu wata'ala ya makyautar da an rufe. Haka ne ko? Sannan kuma kamar inda na faɗa na sha faɗa in jaddada. Ka duba girman sallah. Idan ba annabi a sallah ita kanta sallar bace ba. Ita kanta sallar. Dole sai da annabi. Ka gane? In ka zo gaban Allah sadda Allah ya sadda ai ba a kiran sallah da. Na ta faɗa duk duniya ba a taba yi Allah kiran sallah amma sallah ba tun daga zamanin annabi Isa har zuwa kan annabi Isa ba shi daga jiji annabi ba to ba a taba kiran sallah a duniya ba ai kiran sallah dai a zo a tare ai wa Allah sallah ba a taba yi ba amma zamanin annabi Muhammad annabi ya bar Makka ya dawo Madina sai sahabbai suka ce ya nabiyullah muna so ka sanar da me zamu yi ilan mu sanar da wani abu a tare ai wa Allah sallah me annabi ce sai ce ku ba ni shawara ka san annabi akwai shawara sabai suka ce wani sa'ar sai ce ya rasulullahi da ni dan farauta ne amma da aka aiko ka muka bar farautas muka zo mu bi ka a dasa la ilaha illallah to ya nabiyullah a farauta ban manta abu ɗaya ba shine busa kahon barewa a bani kahon barewa ya nabiyullah ka faɗa adadin da kake so rera in na rera da an ji a to sai annabi ce a ai busa yahuda ne zasu kar ai busa kaho sai aka bar shi sai wani ce to ya nabiyullah aban karfe da karfe in haukan talli kan tudu in hada kyalan kyalan da an jiya to yace nasara ne zasu wani ce to ya nabiyullah a hada wuta mun sai yace majusawa ita suke bautawa na cikin gida bai san an busa ba ya nabiyullah ba mu shawara yace ku je Allah ya sanar da mu abin da yake so mu kiran sallah a tare ai ma sallah wannan kiran sallah da muke baya cikin qur'ani baya hadisin manzon Allah an gane ai mafarki ne na sahabbai akwai Umar bin Khattab akwai Abu Haruza akwai Abdullahi an gane akwai Ibn Akram al-Ajlani su biyar suke mafarki an dauke su daga Madina an kai su Makka kuce Allahu akbar suna dawafi a Ka'aba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba tarji'i ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ya rasulullahi aka wai gari sai na Umar zo fadar manzo Allah ya nabi rahmati jiya ne mafarki an dauke ni daga nan Madina an kai ni Makka Ka'aba ina dawafi aka ce in ce Allahu akbar in fadi wannan kamar da na fada yace kai Umar wannan mafarki yayi ai Umar mafarki yayi an kiran Allah an girmama Allah to mun samu kiran sallah in ji annabi kenan sai ga Abdullahi shi ma izo da irin na Umar yace ah kun yi daidai da Umar sai ga Abu Haruza kun yi daidai da Umar sai ga Ibn Akram al-Ajlani kun yi daidai da Umar ina Bilal Ibn Rabah aka ce Rasul ina ji a ce a kira shi ku yi hakuri yana da murya yana da kogon kai a sanar da shi aka sanar da Bilal a zuhur tayi manzo Allah ci hau rera mana shi Bilal hau ya dauki hannunsa wannan ya daura kan kunnan dama wannan na hakun kunnan hagu yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba tarji'i ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah haba mutanen Madina na gona suka bar gonas na cikin gari aka bace aka to a guje aka cika wani ma kafarsa ba takalmi annabi ce ya ragan ku a furgice wallahi ma'aikin Allah wani kira muka ji muke tashin alkiyama ce sai ce a'a ba tashin alkiyama ce wannan duk iji wannan duk inda mai imani yake in yiji wannan ko fatanya ce ku mutanen Madina ka kafa ta a ƙasa ka ji an ce Allahu Akbar ba fatanya annan kanka jawo shine ka bi Allah ka bi annabi har yanzu ba ka yake a rubuce da ka ji kiran sallah mai shago rufe kar ka tsaya ka ce zaka sallah a bakin shagonka ba te ba ba te ba ai duk malaman sun zamu zo babun sallah ba yanzu magana sallah ba zaka ji yanda tsarin yake ba yanzu kowa fara'ayi human right aki
3: Allah ya gara lafiya
0: wallahi kowa ra'ayin sa yake in ba ra'ayi ba kai ka isa kai wannan aikin annabi zai kafa ma abice ga yanda za a ka saba maka zauna lafiya haka ake yi fa yanzu ba ka je kasuwa kai kallo algafar ta mala me fadar gaskiya babu ko me jin yaki
3: gaskiya
0: ka ji an kiran sallah kaga mutum a bakin shagon sa ba annan zai bi sallah in kace algafar ta mala sau farilla ne ya ka tsaya nan kake sallah far in ba farilla ba sallah me zai ce ma duk malamin da zaka je ka tambaye kace wai sau sunna ne ko mistahabi ne ko fura'i ko muragabi ko farilla zai ce farilla ne to idan ya farilla ne ya nake sallah ta anan ba farilla sallah za ta yi kaga ba za ta yi ba an gane ai saboda haka annabi ya ba su dama ga yanda za a yi aka zo aka yi sallah ta zuhur kowa yana murna an samu kiran sallah la'asar tayi annabi ce bila hau yace Allahu akbar sai ga jibrilu ya zariya ya shigo ya ce ya rasul Allah ya ce a gaida kai Allahn ka ya ce a karanta gaisuwa a gare ka wannan kiran sallah da kuke kuskure ne ba daidai kuke ba sai annabi ya canza fuska gashin jikin sa ita shi kam kar ya hangorin dinai yaki ta fado bai shirya ba ya jibrilu mu bayin Allah ne masu karbar gyara karbo mun gyara ice da gyaran nazo Allah ya ce a gaya ma dan me ake kwala ma kira bai ga sunan ka da na ka ba ya ce kar a kuma kiran sa shi kada in ba jona da kai ba in an kiran sa sai an kiran ka
3: annabi muhammad
0: ya ce ba za a tafi ibada ba sai da kai wanda zai kiran ka ikira in sallah wanda ba zai kira ka Allah ya ce ba ya buƙata sallah ai in an masa sallah ba karuwa ba in ka saba an bai ragu ba dole sai an bi ka ibada za ta yi annabi yake ce jibril yace ya rasulullahi ba a san ka ba jibril yake faɗa nan ba a san ka ba a san darajar ka ba duk malakutan Allah kaf da fadoji sunanka ne agun akwai wani gumma Allah ya shafa nasa ya sa naka dan ya gaya wa mala'iku da kai za a yi tafiya
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kaga sallah ko algafar ta malam aka ce sai da annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
0: jibril yace to ya rasulullahi Allah ne yace a gaya maka wannan kiran sallah bai ba sai in an fade shi yace sai an fade ka dole a jona ka da shi kar a kuma kiran sa in dai ba a kiran ka a gaba ba
4: Sheikh Ubale Adakawa kenan wanda yi mana bayani akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu karkare shirin ina sanar muku da maulidin da Fainusa Balarab Saba ta saba gabatarwa a duk shekara ranar Alhamis mai zuwa wanda izo daidai da 3 ga watan September shekara ta 2026 muna gabatar da wannan maulidi ne a duk shekara akan titin Koki zuwa kofar Mazugal makarantar Margayi Dr. Aminu Dantata Primary School Za mu fara wannan maulidi da misalin karfe 12 na rana har zuwa abin da ya sawwaka. Wannan maulidi na mata ne kawai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada ikon halarta. Amin. A madadin Alhaji Kabiru Sani Kwangila Khadimin Nabi garkuwar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fainusa Balarab Saba ke cewa a kasance da mu gobe insha Allah a cikin wani sabon shirin.

0: Masu sauraron Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribace yadda rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan walar da dan Adam sarrasin ya shi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bangawa. Sunana Zaradi Manar Jawaji, da cikin da Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada amanta, muna tare da Malam Abdulkadir Alhamad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kinan jihar Kano, wato Yusuf Mai ta Maslin University. Malam Abdul, don kuma gudanar wato na gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka sallama. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To masu saurare, kusan har yanzu muna nan cikin tattaunawa musamman da malam yake mana kan abin da ya danganci waɗanda suka samu jinkirin aure, musamman ma da malam ya gangaro akan mu'allaka da kuma wasu dalilai da kusan malam ya ce wannan satin insha Allah za mu kalli wannan yarsuwa ko su sun maga abubuwan da suke bakana. Amma kafin sannan da sati, malam ya kan zo mana da tsaraba wadda yake tana taimakawa musamman ƙara fahimtar juna na zamantakewa. Allah da wata tsaraba aka zo mana kafin mu shiga shirin kai tsaye.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Kamar yadda aka sani, akan bada tsaraba kamar yadda addini ya faɗa cewar wani ɗan takwam da ake ce. Amma satin da ya gabata, wanda ya gabata wanda daga shi ba mai shirin ba, mun bada wani alƙawari cewar mun ɗauko wani ita kanta tsarabar ya zama an yi ta a kan titi, a kan layi ɗoɗar, sai muka ɗauko muka ce sauye-sauye za mu dinga kalla da suke faruwa a gidan aure a matsayin tsarabarmu.
2: sauye-sauye
1: da muke nufi za mu dinga kalla shi ne canji da ake samu a rayuwar zamantakewa aure. Dukkan abin da ya faru da ɗan Adam yana iya haƙuri da shi, musamman idan ya fahimci cewar abin nan ba shi da dogon zango, abin nan ba shi da nisan tafiya, akan yi haƙuri. Mun taɓa ba da labarin wata gayu da ta shiga commercial bus, wata dattijuwa ta shigo da kaya da yawa ga datti, kayan gawaye take ta lodawa a jikinta kusa da ita, na baya suna caki mata magana ta daina matsanta miki mana da ka, sai ta ce no, ai shaura less than 1 kilometer in sauka. Ta ce ai ba amfanin yin faɗa, tunda tafiyar gajeruwa ce. To shi kuma aure wata doguwar tafiya ce wacce duk inda ka kai da yin manage, duk inda ka kai da lallabawa wai da rayuwa da abin da baka gamsu da shi ba, to za a je gabar da zaka gaza. Irin wannan gajiyar kuma in an gaza mutum ya tara damuwa a zuciyarsa, in ya tashi fitar da gazawar busting out yake, ya wuce tunaninsa. Yasa duk wanda ake cewa mai hakuri ba bai iya fushi ba, ba haka bane, accumulating larurai yake ba hakuri yake ba. Accumulating din ta yake duk laifin da kai masa kunsheshe. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ke addinin mu samawi ne wahayi ake yi, aka ce wal kadhimina al ghaiz wal afina an nas. Hakuri na farko da mutane da yawa suke da awayin sa ma'ai malan dini shine kadhimina al ghaiz ne, haddi ya fushi ne. To ba kasafai suke zuwa ɗaya level din ba, wanda ake cewa wal afina an nas, kai afuwa kuma kamanta. Saboda haka yawan gidajen aure zaka samu ana iya kaziminal gais, ana iya haɗe fushi, amma afuwan ba kasafai ake yin ta ba. Shi yasa a mafiya yawan gidajen aure zaka samu lokacin da aka samu sabani tsakanin mata da miji, sai kaji ana aman maganganun da kowane bangare bai zaci wannan maganar, kowane bangare bai zaci wannan maganar tana zuciyar abokin zamansa ba. Sai ka ji mace tana cewa wato tun ɗan lokacin nan ƙullata ta kai akan kaza, ko shi kuma yana ganin tafiyar ƙullaci duk tsawon shekararsu ɗinnan suna 2026, amma tana ba shi labarin laifin da ya mata a 2001 shekara 25, ce ashe ƙullata ta kai. To kazimin algaiz ne, haɗe ya fi shi ne, ƙunshe shi ne, ba ma iya afuwa. To shi yasa ka tafiyar tsawon tafiyar sai muka ce zamu lura da canje-canje wanda dole in ana son a zauna lafiya a gidan aure sai an lura da wannan canje-canje. Daga cikin canje-canjen da muke shine na farko da zamu kalla shi kansa kadamin da aka shirya auren. Wani laifin da yake kawo muku sabani a gidan auren ka da matar ka dan uwa mai albarka ba laifin yanzu bane. Bari aka da ka da rani yace na san barnar da nayi da damuna ce tunda a ganin su yanzu bai barnar komai ba. To abin da ya kamata ma'aurata mu sa a kwakwalwar mu kenan lokacin da abokin zamantakewar ki ko abokiyar zamantakewar ka ta aure take misbehaving take wani abu da ba na daidai ba take wani abu da kake ganin kawai ba dabi'a ta bane ka tuna ko barnar da kai da damuna ce. Wace ce barnar damuna da aure? Shine yadda ka nemi auren da yawan ma'aurata salo da layin da suka bi gurin neman auren su ba sa sanya maimaita a rayuwar su kuma abu ne da ba za su iya fadarsa ba kuma ba sa son a tattauna shi saboda wani abu ko ya shiga tsakanin su da yarinyar ko ya shiga tsakanin ya yi mata ƙarya ko akwai abubuwan da ba haka bane ya karanta mata ko da sunan soyayya sun shiga wata mu'amala da ta saba shari'a. To lokacin da kai aure ta duk sanda ta ji kai wata budurwa ko kana chatin zata take abin da ya faru da ita da kai shi yake faruwa da ita so da haka sai ka goyi tafiye kishin hauka shi is too furious dan nayi chatin ba chatin din ka ne matsalar ta ba tarihin jiya ne matsalar ta abin da yake kwakwalwar ta shi yasa nake yawan faɗa a wannan program nake cewa we are obese most of the time cike muke da wasu bayanai akan junan mu mara kyau so lokacin da Mr. A kan mu bada misali da ya yi lokacin da Mr. A yawo Mr. B abu kaza sai ka ga reacting yadda Mr. B ya zama martani akan abun zaka ga ba wannan abun bane da wata liman ya ce da ladan ko a daidaita saudan uban mutum ya ce lallace liman ko da wuta ne ya ce da ragowar biyu su ma in saka ka aura ashe mata ya saka ya aura yi ne da ragowar biyu ma mata in saka sai ya ce to Allah ya sauke to taran wannan abin ma za mu kalle shi da muhimmanci layin da ka biyo akwai wani ɗan'uwa mai albarka ya taɓa son wata sai abu bai yiwu ba sai ya koma kan ƙawarta sai abin ya yiwu har aka yi aure bayan aure sai kawar ta san wacce ya fara so wai ashe ita a sakan option ya zame ta to yanzu kuma take retaliating yanzu take bada amsar wacce take bura jikinta take bodarewa wai har sai ya bibice ta ya ta fahimci da gaske na san ta amma dazu san da ya mata aka aure wai ai san no option ne no option ne an yi shi ne a wani gurin da yazo na ce masa gaskiya tana da yar gaskiya a tunaninta so da haka abin da ya rage maka shine ka sake sabon neman aure shine yanzu yadda saurayi yake tsara budurwa kai ma ka sako ka tsara ta kuma ka lallaba ta ka zo ku ci gaba da har ta ji ta gamsu cewar ita kana son ta to wannan abin shine canji na farko da za mu fara tattaunawa likewise ke mamaci da yawan lokaci miji mata tana fita daga cikin ransa irin fitar kwari daga cikin baka ba dan aikin da ta yi yau ba dan abin da ya faru jiya mata mu ja layi akan wannan maganar abin da ya faru jiya da yawan abin da yake burge saurayi da yawan abin da yake burge wanda bai auri mace ba to shine yake bata alaka ga wanda ya auri mace ko ga magidanci duk abin da kaga saurayi yana budurwarsa tafi akai mai aure a cikin goma in ka samu takwas in matarsa ta yi wannan abin karshen auren zai iya zuwa zan baka misali sai ka samu amsar ka a ciki yanzu duk saurayin da ya je gidan biki da matarsa da budurwarsa ya zama ita ta cinye ita ta iya rawa ita ta iya kaza a ranar an sallame shi zai bidiyo ya ta kalla ya dini yanzu tafi da matarka ta yi rawa ta cinye a ce ita ce shegiyar a masu rawa ya za ku dawo gida in an tukin mota ma kake wallahi dai ka daki wani amma ka kalli can barin ta kalli nan barin to mafi yawan abin da kika burge shi lokacin aure yanzu bayan aure zai iya dawo masa a kwakwalwa ya ji ya tsane ki aure ne ya mutu saboda wai mijin ko ya kalli bidiyon ta bidiyon film din su bidiyon ya suno na
3: abin
1: bikin wallahi sai shi din ya ga masa wai rawar da amaryan nan ta yi ba yanzu ta fara rawa ba dama yan bangalo ce mutsiya ce ko buri boko ta yi mata sa hijabi ya aure ta a ta Allah ribar wannan tattaunawa shine guda biyu kan mu karasa riba na farko kai da kai aure ka dinga tuno abin da ya faru kan aure kai mata ƙarya arziki ta zo ta ga ba haka ba abin bai wuce ba ta karbe ka ne domin fitar ta ya fito zarci akan karbar ka amma kai to zartacce ne auren to zartacce ne ka yaudare to wani abu ya shiga alaka tsakanin ku yake ka sani har yanzu yana nan stand a zuciyarta duk sanda ka fita abin da ka tafi kenan
3: annan zargi
1: duk wannan abubuwan da kai ka zo gabanta wata taima waya ka zage ta mutsiya ce ta dame ni yana kwakwalwarta ita ma tana ganin yanzu in taima waya baka dauka ba haka kake fada a gaban wata idan ka fahimci haka zai rage maka hasala da tunziri lokacin da zaka kalli ya zaka warware matsalarka yar uwa mai albarka ke ma haka ki dinga yawan review abin da ya faru a baya akwai mijin da na sani ya samu sabani da matar da muna tattauna da shi one on one bai san me matsalar ba ya kasa gane matsalar sai na bugi cikin sa na gara mai wani layi tunda layin na kansilin ne ba za mu yi shi a ra'a anan ba bari na bada sakamakon kawai ya dini sai muka arriving a'a sai muka arriving
3: daliban
1: sai muka arriving akan ashe duk san da ya kalli matar bashin banki yake tuna ma'aikaci ne ya ci bashin banki ya ci

da shi a kudin sa ne. Ka je ga ko wani abokin mu da ya taba cin abinci, ya ji dadin abinci. Yana gama ci aka ce ko 2800 da wani abu. Can fa ba yace wallahi sai ji yunwa, ya ji bakin sa har yana daci. To ita ma tana burge shi. Tana burge shi amma yana tuna kudin sa. So da haka ki kula da wayannan abubuwan. Kin zo kin zazzagi wani a gaban sa, kin zo kin tozarta wani a gaban sa, kin zo kin wane ne har yanzu gani yake kamar fa. Da wannan shi yasa muke ba da shawara, ba kowane irin dati abu ya kamata ki gaya wa mijinki wai dan dadin zance ba. Wai aike da shi kun zama daya, kun amincewa juna, wai ki zatan wai wai za ki gaya masa wani mummunan abu da ya faru da ke san da kina budurwa ko san da kina kaza, wai ki zatan you are not. Lokacin da wani tari ya tashi zai tada amai ne. So wannan shine bangare na farko, mu dinga kokari mu kwaikwaici bari mu gano in an mana wani abu ko wani abu da muka yi ne da ya gabata. Sannan na biyu, ribar wannan abun ya yi dini. Daga cikin ribar sa majorly shine waɗanda kuma yanzu ba su shiga daga ciki ba, ƴan mata da samari, ku sani ayyukanku na yau. Waɗanda ba su shiga aure ba, ku sani ayyukanku na yau yana da tasiri a rayuwarku ta gobe. Ayyukanku na kafin aure yana da tasiri a rayuwarku ta bayan aure. So ku yi kaffa kaffa, ku yi kaffa kaffa. Kai namiji ga bangaren ka, ka kaucewa alƙawarruka na ƙarya, ka kaucewa fasi da babanci a ce kai baba ne, ka kaucewa aibata iyayenka da faɗan illar danginka. Zaka aure ta ta har gama raina danginka har mahaifiyarka saboda maganganunka. Da yawan samari sukan karɓi wannan salon, ai baban mu ce bata son ki ta ce garin aure ayyata da duk wa'innan maganganun ajiya ka bayar, kuma za a dawo maka da su bayan aure in canji ya zo. Ke ma budurwa ki sani dukkan abin da kuka yi da wannan da zaki aura, ai ya kawo kuɗi shi yasa kika sakankance shi, shi yasa kika yi kaza. Kin yi dabara kin tafi islamiya da uniform da komai ko da hijabi, amma kin sa karamin mayafi ya zo a mashin ya dauke ki kun fita kun je inda za ku je biki ne ko na ya da da ki islamiya, kin sa hijabi, kin tsara malamin ku, kin komai. To ki sani kin yi wa kanki binne na bom. Yanzu in kuka yi aure duk sanda kika fita haka yake da tanki neman yadda kika bugar da iyayenki, haka zai ga kina bugar da shi. Za ki ga zargi da abubuwa marasa daɗi sun zo sun shiga rayuwarku. Yadda duk abin da kuke yi ƴan mata da samari a yanzu, ku sani zai yi reflecting a rayuwarku ta bayan aure. Wannan gaban muka ɗauka kenan. Shi yasa Bahaushe yace dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Waɗanda ma ba su shiga mu'amala auratayya ba, ku sani duk ayyukanmu muna rubuta tarihinmu ne a zuciyoyin mutane, kuma za a karanta mana ko a karanta wa ƴaƴanmu ko a karanta a bayan idanmu. Amma dai aikin da muke yi wataran za a karanta shi, kuma ba kasafai ake karanta shi a san da muke so a karanta ba. Saboda haka ke kaffa kaffa duk abin da zaki ki dinga dogon tunani, in ya je ya zo me zai faru, idan ta faru ku kuma ma'aurata kake fusata. Wallahi yadda aka da kibiri bai ja haushi bai ce barnar jiya ce, ke ma in ya yi miki ya ƙi yadda da ke bayan aure, ya ƙi amincewa ki je gidan wance ko ki mu'amala kaza, ya ce sai ya kai ki unguwa ki gaya kanki gaskiya. Gaskiya ni na jawo abinda muka yi da shi ne yake jin tsoro. Idan ta ƙi amincewa da kai ta yi wannan fushin don kana chatting, kada ka damu. Yadda kanka aure ta kuka dinga musayan munanan hotuna da munanan kalamai, kaje kuma ka bari wani abu ya shiga tsakaninku, haka take kallon kana yi yanzu, ko da ba haka kake ba, kuma ba ta isa ta goge hoton wannan abin daga zuciyarta ba. Kai ma ke ma ki sani bai isa ya goge wannan abin a zuciyarsa ba. Haka nan zagin iyaye ke ma, da yawan mata suna zama gwarawa ta hanyar fadar aibin da aka faɗa na mijinsu a gabansa. Wata ta taɓa gaya min take cewa mijinta baya ƙaunar iyayenta, baya ganin girmansu, baya so kuma ta ce za ta gidansu, kuma su biyu ne ɗayar yana barinta ta je. Ta gama kuka da aibata shi, na ce to mu nan makarantarmu
sai an kai kilabo.

0: Natari za a baki magani ba irin masu fatoyin zamani ne kawai ta ce baya kaunarta a ce maza ba su da imani ba a'a me ya kawo ku gun ya addini da muka bu gaba dai sai da kanta ta ce laifinta ne
1: yi mata distillation
0: kai wallahi da ta je lab ta shiga wallahi ta ce laifinta ne lokacin iyayenta da wanda suka so ta aura duk abin da suka faɗa na IB akan wannan mijin sai ta zo ta gaya
1: masa saboda tana kan kadamin soyayya
0: soyayya shi kuma yana tara su a zuciya yage yadda aka dinga shiga mutuncinsa da na iyayensa har ana nuna kaza kuma Allah ya yi da shi da ya aure da Allah dan annabdini zai ji dadi ya mu'amala da wannan a matsayin iyayi
1: wani ma hadiya da magana yake in an zo gidansa
0: sosai da ta ji nace to kin gani saboda haka ki karba abin da kika shuka jiya ne yau ya fito me ya rage ku kuma rago da ba ku yi shukar ba kada ku yi mummunan shukar
1: kada ma ku tunkari gonar
0: kada ku tunkari gonar alakar ki da iyayen ki da alakar ki da yan uwan ki is too expensive
1: kada soyayya ta dibu
0: dan me ya faru da ke da wani saurayin mara dadi ko a wata rayuwar daban duk abin da Allah ya suturta ki suturce shi ba wai gaskiya bace da burga wai ke ga ta menene wai ki zo ku ko me ya faru wai ki faɗa za ki ga mutum wallahi abu a matsayin da kwakwalwarsa kan not process father ba za ta iya motsi ba zuwa gaba yana son ki dole zaman ku ya lalace wallahi so Allah ne zai san mugwayen abubuwanka da mugwayen dabi'unka kuma har yanzu ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ya ce kai na sani kuma wallahi in ya gafarta maka wata ran ma gafartawa ta me ake cewa gata za a yi maka yubaddilillahu sayyiati hasanat mummunan abin da kai sai a ce ya koma kyakkyawa a baka lada akai amma dan adam bai da wannan so mu koyi boye illoli mu koyi kauce yin illoli lallai abin da muka yi yau yana iya cutar da mu jiya wanda suka dade a gidan aure za su fada kafani yana faruwa a ƙarshen aure kaga ashe duk abin da kai tun day one da kai aure matar ta tara shi to da haka wannan muhimmin abu ne da mi taka dandan akai sanan
1: wannan zaraba dai shiri ne mai zaman kansa
0: shiri ne ko ya zana ce dora za mu dinga yi
1: da abubuwa sosai shi yasa mutane suke ce da Allah mu dinga yin zaraban nan
0: wallahi mai addini kuma in ka dauke shi to wannan fuska ko ka dauke shi sosai
1: saboda yanzu a haka ma'aurata da yawa da ka so samu su matsalar da take damun su tana da yawa da yawa wani in ya kalli wannan abin shin fada yau ko wannan zarabar to zai ga ta ce matsala a auren sa
0: saboda amma zai ga a yau dai bai laifin komai ba amma jiya yayi jiya yayi kuma kaga babu zuciya mai taushi mai dadi irin ta sayyidina na rasulullah tsarkakakkiya an cire rabon shi din amma lokacin da wanda ya kashe sayyidina hamza ya musulunta baya san ganin sa sai dai daure ne so zuciya haka take Allah ne muqallibul qulub shi saka inda hoton nan a zuciya kai almajirin gidansu ne sai ka aure ta kada ka taba saran hoton almajircin zai fita
1: kana nan
0: kakka taba sare kuma idan akai wani abu da ya fitar da hoton kakka da muka yadda yar adam ce kokarin sai ka shafa wannan history kaman ce shi ya aure ki local girl a gidansa kika zo kika waye kika waye kada ki taba yadda dan gettai ya zama sarki za a daina tarihi ba dadi fada amma a haka yake ka aure ka kana kuta yauma Allah ya hore maka wallahi talla in duk duniya za a ganka Alhaji Zaruddin sunanka dini wallahi a gunta
1: yanda wani kalkala
0: wallahi sunanka dini
1: ko shi sa suke cewa nan nan fa nan
0: to wannan labarin zuciyar ta ne
1: nan fa na aure shi wannan abincin ma a gidanmu nake
0: wallahi
1: amma yanzu
0: so amma yanzu in ka zo sai ka auro wata tabi da ta sanka Alhaji Zaruddin ba za ka ce dole sai ka wannan mata farko sai ta mu'amalance ka a matsayin alaiza shi yasa in kana son aminci ka raba musu gida in ka shiga gidan ta farko sunanka dini ko yaya dini in ka shiga gidan ta biyu da danginta sunanka Alhaji Zaruddin sai ka zauna lafiya
1: hoton can ba zai zo nan ba
0: hoton can ba zai zo ba ka auri wannan kana shekara 55 an ci an cin ya komai kai dan shaura ne waccan ka aure ta tana kana shekara 20 da respect din waccan ɗan 20 da ta sanka a mutum ba daidai da wacce ta sanka a mutum mutumi ba za ta iya ya gama riga ta san kai gajeye ne a wasu bangarorin
1: sosai
0: so da haka da Allah mu dinga saka hoto kyakkyawa a zuciyoyin mutane kuma wanda yanayin rayuwa ya sa suka san hoton mu na rauni da Allah kan mu matsa musu sai sun goge mu koyi rayuwa da su a haka mu kuma da muka san hoton wasu na rauni mu gane ɗabi'un mu fa zai iya tuna musu cewar can muke barin su mi haƙuri mu rage musu kin san mijinki bai da kokwabo to ki kiyaye mu'amala da shi kine mar abu kankani zai ga tozar ta shike so so kike ki karanto mata tarihi to kai haka kaga abun fuska bi ne ko kai da ka sani kai kaffa kaffa saboda in ba haka ba maganar ka za ta za TV zai zama kare kai kuma da aka sani a kanka ka karbi yanayin da aka mu'amalance ka kada ka tayarwa da kanka balli kai ta kumburi kana sa kanka a wahala kai ka sani kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da
1: amin suma kusan masu saurari raba mu ta wannan mako kenan alhamdulillah mun ci rabin shirin a haka
0: a daraba
1: ya zarawa ba sai ta yi ma'ana ta da abuto da abubuwan da
0: an warware abubuwa
1: da yawan ma'aurata dai daga cikin wannan biki sai ne da bayan fage dai daga cikin abin da ya sa ma'aurata suke jin dadin shirin na jigon sa za ka ga ba aure bane jigon sa rayuwar dan adam ne gaba daya amma abin da yasa yafi tasirantuwa gurin ma'aurata saboda kanana kananan abubuwa
0: yin abubuwa da ake kautar da kai
1: wanda da babu su mutane ko wasu taba tunanin za a je a tattauna su ba amma an dauko su sai kaga su kadai din sun wakilci kakaje kai sulhu
0: wallahi
1: saboda wannan abin da ka faɗa ya wakilce ka da kaje kai sulhu saboda ta wannan dan
0: kana fahimtar wannan abu
1: sai su gano to haka ne to bara mu zauna dan akwai wanda suka ce za su zo wannan shirin ma'aurata ne shekarar su bakwai suna faɗa
0: ya hayya
1: a shiri amma akwai wata warwara da kai
0: sai Allah ya bada abu a ciki
1: wannan gurin to shikenan kin ji an yi naki an yi nawa to shi ne masala
0: shikenan
1: su masala ko mu zauna a tebur
0: shikenan kuma aka warware
1: wasu suka kira da suka ce alhamdulillah
0: an warware
1: suna ma son su kawo ziyara cikin shirin nan da cikin ku zo sun zo za a dan ba su ji ga ci duk ba matsala ku zo to kaga abu ne na kusan matsalolin sun damu mutane an rasa mafita to amma kuma cin yadda Allah sauyin zamani da kuma balaga ta zance ta sa da nazari ana fito da abu daya sai ka ji to baka da
0: bakin
1: sai ka tashi ka ji
0: kurin
1: mallam ko dan Allah ba nan ban mallam ga hanya nan mafi sauki
0: Allah ya datar da mu
1: amin sun ma
0: kuma wannan din ya dini hira ta hira abu ne da is applicable a rayuwa
1: kware da gaske
0: wannan magana da muka faɗa tarihin jiya wallahi is applicable
1: sosai ba ma wai
0: a yanzu ba aure a dukkan rayuwa ya din yanzu mu dauka mutum zai zama gwamna ko shugaban kasa a gwamna a dokar kasa shine number 1 citizen next step din na jahar shine dan kasa na daya yanda za a ce za a yi list ko da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna raye sunan sa za a sa a na farko shugaban kasa shine
1: kasa
0: amma yanzu wani sanin shugaban kasa kan ya zama shugaban kasa a wani yanayi da yake yana sa ran shugaban kasa ya zama bai da kwarjini a idansa yadda zaka ji wasu suna kama sunan gwamna suna fadar maganganu da awar kawai sun san shi a wani yanayi kan ya zama
1: wannan matsayin
0: yanayin da zaka ga wani hamshakin malami wani ya kalle shi yayi kiransa da sunan banza ko da sunan sa gadal yana ganin burgewa ce koya wani nan yanzu da zai yi in ya dauka zai kai ji zaka ya ce dini ko abdulkadir wai hankalin sa yana bashi kai ne wancan fa yana gaya ma ka san na sani
1: a gurin mutane ne
0: kake da wani ciwo
1: ya dini ko mala amma shi a gurin sa ya sani tun ana kwallo
0: yawa so yake so haka yake a rayuwa sai ka ga idan ka je gurin sa kana kokarin girmama shi ko irin mu'amala ta mutuntaka shi kuma yana kokarin a cikin mutane ya riddi kullun dinka to that position to idan wannan abin da muka faɗa yayi maka amfani ka zama da shi applicable akwai wanda in sun maka ka san level da kwakwalwarsu ne ba za ka damu ba amma akwai wanda sai kai ta gaba da fada da shi zaman ku yi dadi
1: yanzu fa ba dawa ne
0: to ka je kasuwa a yaran kanti Allah ya daukaka ka wani fa a gurin shi har yanzu kai ne da ka taba min yaran nan kai ne wai akwai ke sa muka yi wa fuska biyu muka ce kai da ka san abin kakka bari abin ya cutar da kai alaka ku ta lalace dan ka san jiyan mutum kakka bari yau din da ya zama yau ka yi mu'amalanta sa a matsayin sa na yau ka mu'amalance shi ka hado da alaka ku ta jiya ka cire ta mace ko zaman kanta tayi ta kama daki Allah ya kiyaye ka auruwarta ta taba kama daki tayi zaman kanta sai ta zo ta yi istibra'i ko me ya faru ya faru ka zo ka aure ta to zaman lafiyanka ka goge jiya daga kwakwalwarka in baka iya goge jiya ba wallahi ba ku taba zama lafiya ba ko ce yake wankin on this karshen wulakanci a gidanki yazo ya zama mijinki ke mu'amala da shi a matsayin miji ba a matsayin sa na jiya ba wannan shi muka faɗa ko so amma mutane da yawa masu raunin kwakwalwa ba sa iya goge jiyanka su dauke ka a yau su yi mu'amala da ka shi yasa sai alaka ta lalace sai kaga mutum din ni'imar da kai mar san da ya zama wani ka kasa daukan sa a wani sai ga kai banza ne bari ya karya ka ko bari ya wadi da ni'imar ya gaba ko bari ya fita daga harkar ka rashin gogewar ka ce karin magana ba shi da muka faɗa ɗaliban da tuna baya gertai ya zama sarki yau sarki ne shi ka bar shi a sarkin sa san da yana gertai ai ka kalle shi a gertai san da kika hakuri da mijinki da bai da komai ai kin saki kafa ya isa wani iko ke ke ci da gida abinda kika ga dawo kika dafa yake karba ya ci yau da Allah ya yassare masa ke dan me ba za ki karbi nasa ikon ba dan me ba za ki karba abinda yake so ai ba san da kina da shi sai abinda kika yi zai zo ya karba
1: hatta mbiya ma yake
0: me kuka samu so ke me yasa san da ya samu ba zaki yadda yanzu ya samu ba kike tunanin jiyan sa jiyan ku ya jiya ya zama makaskanci yau ma ya ci gode da makaskanci to wannan abun ne abu ne da har a rayuwa yadda addini ya faɗa rayuwar dan adam haka take wannan abun kuma ya rushe alakoki da yawa haka fir'auna ya ga annabi Musa da ya ga mishi gaskiya ya gaza ta inda zai soke gaskiya sai yake alam nurabbika fina walida ba nan muka raine ka kana kankanin yaro ba ka aikata abin da ka aikata jiyawai ya dauko ya ta hana shi daukan annabi Musa a matsayin annabi sai ya bata ba'al kuma ya batar da wasu azalla fir'auna qawmu wa ma hada so shi yasa ka sai mun yi amfani da wayannan a cikin rayuwar mu mu za mu ji dadi ba abokan zaman mu ba in ka fahimci wannan wallahi zaka dade kana cin ribar rayuwa wani aboki yake ba da lahari yace koi from nowhere sai Allah ya daukaka wani abokin sa suke taimakon sa a jami'a taimakon sa suke har bayan jami'a wannan harkar siyasa sai ta daukaka shi kuma sai ta hada su a ma'aikata daya yake appointing din sai yace da yazo mutane sai zubiya ake ana gaishe shi yace wallahi ina biyo layi ne ma na zube na gaishe shi sarki yayi tai mun wulakanci yana zagina yana wulakanci haka me yace a yace har ya baggun ban hannu da shi ba in ya biyo layi ana gaisa ana kautar da hannu ni ma na ta hannu na nake yace bai bar gurin ba sai da yayi mun amfanin da ban taba zaton zan same shi a duniya ba
1: to da
0: ya ce yana girmama ni ina girmama shi
1: to da ya yi tunanin cewa
0: a da yake
1: koya masa karatu
0: da tunanin ka shi yake ban abinci
1: ba shi abinci
0: gogewa ce
1: koya ci gaba ya zamu
0: canji
1: ya zo ma kada ka kalli jiya koya canji ya zo mutum
0: kada ka karbi canjajjen yanayin
1: shikenan
0: kaman ce da canji wanda aka canja
1: shi yake da riba
0: ah ana ga ma
1: mallan akwai wadanda yau shirin namu alhamdulillah akwai wadanda yanzu mallan wani zai ce shi yana kokarin ya karbi canjin amma zuciyarsa ta kasa jurewar ya manta wancan abun su wani shawara za ka ba su
0: shawarar da za mu bayar shi ne a dini za ka ɗauko mana shirye-shiryenmu na gaba amma dai zan faɗa wato akwai abubuwa da yawa da muke ɗaukan su a bajinta amma gazawa ne
1: abubuwan bajinta amma gaza
0: bajinta ne a zahiri shi yasa wani code na taɓa sawa a shafina na Facebook nake cewa jarumta daban wauta daban suna kama
1: to
0: jarumta daban wauta daban a yanzu nazo na fadi maganganu akan gwamna ne zagi ko yadda duk wayannan marasa kunya da sunan siyasa suke azanin su jarumai ne amma a gurin masu hankali menene su wawaye ne ya da ka shekara 50 duk magana da ta zo harshen ka aka iya fada baka dami ina da ina za ta je ba har kana da awa da bakinka ka san wasu in sun karbi maganar za su yi maka Allah wade ka dau maganar ka gani ka bi cikin al'umma ka dau census kalakka ne suke kunna maganar sau biyu amma duk wanda suka fita daga wautarka ba sa ƙara da jin maganar in ka fara da sunan jarumta ake wauta ce wanda to wannan abin ya fare ya ce ya kasa gane zuciyarshi to ka gane kai ne waɗanda suka bi san zuciya wata ba'a hawahu zuciyata ta kasa manta kaza kai da ita wa yake leading kenan wala tattabil hawa to da haka birgewa da karbar mutum ya ji ni shine ka zama kana zana line da zaka tafi ba zuciyarka tana zana ma ba kuma aikin wasu baya interfering ko dictating din aikinka lokacin da yanzu muna program din nan muna raha wani ko ya bugo magana ya magana mara dadi ni da kai din mu fusata ba mu san me muke ba shi ya canja mu yana da control din mu kenan so lokacin da ka saka wa zuciyarka ego dinta satisfaction kaga in baka bi wannan ba ba za ka iya rayuwa ba to wallahi ba you are not longer a human an je yaki an da aka ce shaura babban yaki kowa ya tsorata aka ce zagi yaki da zuciya ki saka lokacin da kike gidan miji kika zama mara kunya sakar ya ce ki tambayi kanki wa da waye zai iya rashin kunya zaki ce kowace ƴar tasha za ta iya rashin kunya biyayya fa sai wani da wani ka danna san zuciyarka ka bi daidai shi yasa Allah ya ba wannan abin lada san zuciyar kuma an ce an yi wuce an lallaba aljanna da ababan ki an lallaba wuta da ababan su to lokacin da kika bi san zuciyar ki gane me kike lokacin da kika danna zuciyar kika abin daidai shine kike mutum ai biyayya ba ta rago bace ai mance mummunan abu ba na rago bane shi yasa Allah da ya tashi da sigar yabo ya faɗa wal kazimin gazuwar afin annas wallahi hibu saboda haka
1: Facebook
0: sabon ya fita yawa saboda haka abinda muke bada shawara shine lokacin da zuciyarka ta faɗi kaza din ka duba daidai ne ka saba mata ana bada labari idan ya tabbata Imam Malik an ce wani ya wuce ta gaban shi da takalmi ya ji ba dadi ya gaya kamar shi aka ce yasa ya dawo da shi Imam Malik ko wani sa aka ce yasa aka dawo da saurayin da aka dawo da shi yace taka ya kwanta yace taka kirjina zuciya ki ji an taka ni ba wai an wuce ta gaba na sai me
1: kariya
0: wallahi aka ci wanda daga cikin magabata in ya tafi kasuwa ya ga kaya yadi iri ɗaya zai siya din na kufta guda biyu sai ji zuciyarsa ta fi son wannan wancan zai dauka
1: wanda zuciyarsa take
0: so baya dauka wai irin
1: wanda ba ta so
0: sai makura gurin tilasta zuciyarsa ta
1: yi nuna shi yake da lanzamin
0: ba zuciyarsa ba ce take da lanzamin so da akakka ce wallahi ni na kasa mantawa ya zai a ce na manta zaka manta la ka manta kuma san zuciyarka ka faɗa da zai wani tasirin a rayuwarka wallahi ya ka manta me ya maka din yanzu wayannan yan siyasan da suke canja jam'iyyu su zo su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya bayan sun gama zagin junansu me yasa suke mancewar hawa san zuciya ya bi wani nafa'a abin da yasa ka ji ka kasa mancewa alheri ne shedan yake hana ka kai kuma ka sakawa zuciyar linzami amma nawa ne da ba kwa shiri yanzu da harka ta hada ku kuma ka fi shiri da shi da kowa
1: sosai
0: sai ka yi dan uwa na yi min kaza ba zan iya yafiya ƙarya ne ai tunda ta yi min kaza ba zan taba yafiya ba ƙarya ne ba za ka yafi bane ba za ka taba yafiya ba wai ko kuma ba zan iya yafiya ba zan yi bane ba zan iya ba possible and impossible they have a very tiny line in between and your action and intention determine the differences kawai ka taki zaka yi ne ko ba zaka yi ba wallahi musta'an sai mu shiga gaban mu ta shiri
1: gaban mu ta karshe
0: abinda zamu faɗa
1: muka ci akwai wallahi da yawa
0: yawa yace akwai mun faɗi mun ce a gidan aure ana iya kaurecewa juna mace tana iya kaurecewa namiji yana iya kaurecewa mace muka ce amma yana zuwa haka kawai muka ce baya zuwa haka kawai muka ce me yake kashi muka ce ta fuska uku za a gani fuskar farko da me yake kawo auren shine yadda matsalar daga wanda aka kaurecewa ba komai ne in ya faru da kai zaka zargi wanda yayi maka wannan abun ba ɗan uwa zan maimaita wannan abun ba duk wanda ya wulakanta ka ne ya kamata ka iya zarge shi ba ka ga laifin sa ba akwai wanda in ya ma wulakanci kai ka jawo
1: ya wulakanta
0: aikin ka ne kada ka zamu Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da wasu zai sa su a wuta amma me ya fada wa alaysa lil insana illa ma sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin ingantaccen hadisi yace kullu ummati yadkhuluna aljanna aw kama qal yace duk al'umma ta ta shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ki shabai suka ce wa zai ki aljanna yace wanda ya bi ni yaso wanda ya saba min kuma ya ki shiga aljanna to wani ayyukan da ake mana muni mu ne muka jawo wa kanmu mu ne muka jawo wa kanmu a zamantakewa wata ran da kika ganki a kwana a ƙarshe a gidanki ke kika zabu kwanar ayyukanki ne idan ba ki reflecting ayyukanki wallahi zaki dade da kowa kina batawa kai ma haka yanzu muka ce kauracewa da mata za ta yi wa miji ayyukanka zaka fara kallo kanka kalli laifin matar ayyukanka sun fi nisanta ka wanda ayyukansa suka nisanta shi nasaba ba ta matso da shi kamar yadda ya zo a karatu so da haka sai mun kalla shine muka fara kallar wayannan ayyuka ne suke sa mata ta kaurace wa mijinta sannan muka kalli na biyu wayannan ayyuka ne da namiji yake yi ya sa mace take yi ya sa mijinta ya kaurace mata shine fuska ta farko akwai fuska ta biyu kuma wanda ba aikin ka bane ba laifin ka bane wata kufi ta talatu si ban alladhina zalamu minkum wasa wani ne ya jawo muku ko me ya samu shamuwa watan bakwai ne wani abun aikin wani ne zai zo ya shafe ka dabi'ar abokin rayuwarka ne shi yasa ba kullun kuma dan mun ce ka kalle rayuwarka zaki ta kallon me ne yayi mun wulakanci a'a akwai wanda dabi'ar sa ce wulakanci komai kai da jaki sai ya ci kara akwai wacce dabi'ar ta ce tashancin ba wai laifi kai ba ba matsalar ka bane kuka zo gurin amma amfanin fara kallon kanka dan ka fara sauke nauyin kanka sai muka ce akwai na uku kuma wanda wannan muka ce internal shine abin da kai external abin da matar ta muka ce akwai kuma community base
1: shine wanda zai
0: abin da al'umma ce aka zo aka tafi a wannan wani layi har mamaki za a yi wai wai bai bar matarsa kwana a gidan biki to shi sai ka ce ba dan yau ba al'umma ce ba kai bane ba ita ne ba al'umma ba to shine muka yi magana akan na farkon muka faɗi internal courses din muka yi alƙawari wannan satin za mu faɗi external courses din na mazan da na mata domin cika alƙawarin za mu faɗi ɗaiɗai daga external courses shine akwai ɗabi'a ɗabi'a za mu warware in mun zo za mu dinga faɗin na matan da na mazan a haɗe da wani yanayi da ya shigo wata jiya ta mun message malam ni mijina introvert ne ni kuma extrovert ce sau da aka zama na ce mata waye gaya miki waye gaya miki laboratories waye gaya miki kawai kin zo wai shi ba mai kula ba shi mai shiga sabgar jama'a ba ne ita kuma mai haba-haba ce na ce to waye gaya miki har kin sa masa rigar introvert ko extrovert na ce wani lokacin duk surutun menene mutum ba akwai wani mai ba aka ce sa shiru a da gara in kika sa shi a wani yanayin wallahi duk surutunsa ya zama sa shiru zaki masa kiga kawai yana vibration amma la a duk duniya mutumin kirki ne ita ma haka da za ka ganta haka to mun zo ɗabi'a ba ma nufin za mu ɗauko rigar da masanan da ba su rayu da mu ba suka ɗinka mu saka wa junanmu
1: su sun yi nazari ne daidai da
0: al'ummar da suka gani
1: da kuma yanayinsu da mafi akasarin wannan littattafai da ake wasu ma me yasa ake new edition
0: yauwa an samu
1: canje-canje da
0: makala
1: sai a sabunta shi daidai da zamani
0: kuma in aka sabunta Allah za ka ga wata idea kamar ana fita daga cikin ta ma yanzu wanda ya san addini ya kalli mazharwar Imam Malik san da yana nan da immediately bayan bayanan da bayanin almajiransa za ka yi ta gani ana sauka da kau wanda ku ya san Imam Ahmad bin Hanbal ana ma iya bambance farkonsa da ƙarshensa duk wanda ya san tarihin Imam Ahmad bin Hanbal ana iya gane fatoyinsa na farko da fatoyinsa na ƙarshen rayuwa kawai mfe ni to shi ma haka saboda haka mu daina dauko wannan riguna na masana lallai ilimi ne kuma gaske ne amma ba lallai dukan ilimi ya zama applicable a kanka da kaina ba zai iya yiwa ilimin ne amma be wanzu a kaina da kanka ba mu bi shafin ba wannan abinda muke fada anan wani zai ce gaskiya malami ba haka bane ko mata ta ba haka bane daman ai ba gaba daya aka gaba daya ba mafi yawa aka dauka
1: kuma daman yisa ya zama riga ba wuya
0: yauwa wanda yayi
1: wadaidai
0: sai
1: shi yake cikin daman
0: to wannan dabi'a tana daya daga abin da yake sa wani ya kaurace wani lai zama kana kyautata iya kyautatawa ko kina biyayya iya biyayya amma akwai dabi'unki da suke sawa baya son mu'amala ta hada ku misali daya da zamu ba sai mu ki bude waya shine mace ta zama mai mita nagin ko ta zama mai zurfin korafi mafiya yawan maza ba sa iya daukan wannan
1: mita
0: tana flying ko korafi yayyawa ko mita mita a gurin mace soyayya ne da self expression a gurin namiji kuma fadar gazawar sa ne da nuna shi gajeyyen ne mita da korafi a gurin dabi'a da zamu dauka ta namiji gwaliya gwaliya da maganganun tozarci tozarci a gurin namiji nuna isa ne da tabbatar da ke tasa ce ya isa da ke zai iya zuwa gidansu a yi abin da kika yi ya kalle su ya banza da su ba su kai ba zai zo ga kin yi abu ya hasala zuciyarsa saboda ke din ta kusa da zuciya ce a gurin mace ita kuma wannan tozartarwa ne da nuna a duniya ita banza ce gwaliya a gurin namiji wata ran expression ne na true identity true feeling dinsa me yake ji akan abin nan da kika saboda kin kai matsayin ya gaya miki labarin zuciyarsa ita kuma a gurin mace tsara kafa ne dan ridiculing dinta saboda haka wannan sufofin biyu gwaliya da dizgawa ko tozartarwa yana saka mace ya zama tana tarin mu'amala da kai zaka kasa gane potentiality ta zaka kasa gane basirar ta da dadin mu'amala da ita na zamantakewa aure saboda wannan abin zai nisanta zuciyarka zuciyarta da kai ke kuma wancan mita korafi ko fitar da sirri yana sakawa shi ba sai da namiji bai da sanye mu'amala da ke baya jin dadin mu'amala yake sai ki ce ya kafi biyan bukata a wurin amma ya tafi yana neman mata can ba korafi ba mita ziga shi suke saboda suna da bukata
1: ko da
0: nakasin suna rufewa sai ya ji can ne yake mutum nan ku kin mai da shi banza tunda in kin duba wani abin da yake wa mijinki mita akai idan abin nan ya tabbata gaskiya ne za ki ga bai cika namiji ba ba mutum ne da ya kamata ai mu'amala shi ba to ma'anar ka maganar ki kenan kina ga ya zuciyarsa shi ba ma mutum bane
1: shi a tasa fassara
0: eh mana ke ma kika kalli maganganun yanzu da za a bi maganar nan da na faɗa haka ne you are good for nothing ba ma samun abinci mai kyau ba gida mai kyau sannan ba ka da wani karfin mu'amala ta aurata ba to waye shi banza ne duk abin da tai kagwale ko kai mata faɗa to wace ce ita a gunka bata da matsayin komai shine hoton da shedan zai bata kuma hoto ne da a gama garin kamera za a dauke shi shi za a gani Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu so da aka wanda baya so a nisanta shi a kaurace masa ga kofa ta farko mun fara akan dabi'a wannan ita ce dabi'a da muke cewa external ba kai bane ba kai bane ita ce take da wannan dabi'un ne kuma ya ja wannan Allah ya datar da mu
1: to amin sun ma'amin masu saurari zamu dawo gare ku kamar yadda aka saba sakan yau mun dan bada lokaci akalla minti 7 amma sakan 10 muke son duk wanda ya shigo kai sai
0: ga wani madini ka dauka
1: hello wani ba
2: assalamu
1: alaikum sakan 10
2: kana buga da ni ba mai
1: muna tare
2: da akwai wato tsarabar da malam yi
1: eh
2: a gonda Allah da kanki sakan goma ne dai amma sabon da kika tsira da muhimmanci
1: to muji
2: yauwa matar ta tace lokacin da aka fara zuwa a wani ma auren babban
1: eh
0: wani ya ce abba abba tin jamma SA Islamiya ne mana fatan alheri na cika alƙawari na
1: muna godiya malam
0: kaga to sakon ko
1: kaga gashi nan ba je ku ina ba
0: kaga ni ko
1: ya kasa tsugune ya kasa
0: ba zai iya ba
1: saboda hoton ya dauko ya kasa
0: ba zai iya ba
1: cire hoton
0: to haka zai ta sa mutane rigarsa haka zai ta sa mutane rigarsa shi yasa ake cewa katangar gidan barawo ta fita kuwa tsawo
1: saboda yana tsoro
0: duk inda ya wuce gidansa sau ɗaya zai ga gurin
1: haurawa
0: ya saba eh Allah ya datar da mu
1: assalamu alaikum
2: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Shafi Tokura
1: ya shek
2: a malam Allah ya saka ma da alkhairi
0: a ni ba bari mu fada ya shek
2: alhamdulillah malam na karba a malam ko ta lokuta da kai magana akan canja ko karbar sauyi za ka ga kusan a wannan lokacin wallahi sauyin yana mana wahala karba don so malam a dunkule a dunkule malam dan Allah ka dan gaya min abubuwa guda biyu da zan yi don ga karɓar canjin in time iri na suna da yawa
0: kamar ya wani irin canjin shine tambayar da wani irin canjin
1: ma tambayar da ne da
2: canjin shine malam kana tare da ni
1: muna tare da
2: kai yawa daga lokacin da nake tare da mutum ko aboki ko mata to idan ta canja mini kuma ita ce akan gaskiya binta akan wannan abun ya nemi gaskiya ko aboki ne haka nake so ya zan yi in rinka karɓar canjin na san gaskiya ne abun amma dai karɓar ta nemi wahala gaskiya mala
0: to a gurguje kamar yadda ya bukata akwai abubuwan da dama na da su a kasar Hausa amma dai yanayi na sabon ilimi da ya zo mana musamman waɗanda suka yi karatun addini nizami karatu na zamani aji suka shiga a kasashen da suke da tsarin koyar da addini a jami'o'i suka dawo kasar sun to da tsarinsu a rashin sani suka rushe mana tsarinmu kuma a lokacin akwai malaman ilimi akwai malaman tarbiyya kuma mafiya yawan malaman ilimi suna cakwashe da tarbiyya suna koya mana yadda za mu rayu da wani abu wani abin hayyinsu ake a aikata don ka ji haushi kuma a zo a janye shi don a gare action ɗinka
1: yadda martaninka zai kasance
0: shi ya saka daga cikin mu abin da za mu yi tsakure a cikin maganganunsu shi ne na ɗaya kai wa kanka zeroing mind ɗinka cewar bakka da manufali na duniya bakka da alaƙa bakka da iko na canji a duniya za ta tafi koya wani zai ɗabi'arsa ka gaya wa kanka kawai kai abin da kake da shi rigar sanyi ne da rigar zafi da rigar ruwa kawai in ka fita ana zafi za ka sa rigar zafi ana sanyi za ka sa rigar sanyi so da haka za ka ga yawancin wanda suke kasa canji kawai kana zuciyarka kake gaya kamar kana da iko na canja abubuwa ko sai a biya tafi a yadda nake so zan zauna lafiya ka gaya wa kanka gaskiya kawai ka yawaita maimaitawa zuciyarka duk abin da ya faru suka ce canza wall if you can ka canja duniya in za ka yi if you cannot change yourself to the world ka canja tunaninka zuwa ga
1: daidai da yanda duniya take
0: to da kuma muna iya duk abin da kake ganin ya canja ka kasa rayuwa da shi in kai musulmi ne kana da abokai da ba musulmai ba wata ran aika musu kake happy christmas wanda kai ka san ba gaskiya ne ba kai imani da amma ka canja dabi'arka kai daidai da canjin da ka danci kanka
1: tsarin ya tafi daidai
0: yawa kuma haka rayuwar mu Allah ya tarbiyance mu dan mu san haka ya ka mana bambancin dare da rana zafi rani damuna rani duk ba mu da ikon canja su dan mu koya so ka yawaita reflecting a cikin abubuwan da suka shafi ta fuskar addini sannan na biyu ka yawaita challenge zuciyarka da yin wani abu zuciya wato muna wani abu wata za a faɗa wato ya addini wata ran dole sai ka dinga challenge zuciyarka da yin wani abu bari na je ne kaza mana bari na je ne kaza wallahi in ka kalwante ta kuma zaka ga zaka
1: ta zauna
0: Aminu Kano yace yana jin dadin ƙarya in ya san gaskiya
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: ya ji da malam alkazin ya sadu da yan tarihi ko wallahi
3: to malam gwaya
2: da malam yayi musamman a bangaren sarawan nan ina ji yaji ne kana ta maganan masu aure to mu kuma da ban shirye shi sai nake jin kawai kai da mu aki sai yau na gane cewa aji a wajen neman aure aki kashe aure to malam ya za mu ƙara inganta wannan a farkon wajen neman aure kuma wannan abin na mai karɓuwa musamman ga masu kiwon nagode Allah ya yi
3: amin ai shi sa malam ya faɗa ya ce kusan ya ma ba da amsar
0: wanda
3: ba su yi aure ba su ma
0: gasatar amsar
3: kan ma su yi ƙoƙarin yin wani abu wanda hoton zai zauna a cikin
0: wallahi kakai
3: har ka kusanci abin ma
0: kuma idan
3: hoton ya zauna a zuciya
0: idan kaddara rayuwa ta sa kai abin da mara kyan da zai zauna a zuciya kaga in ka shiga auren zaka shiga da ka san za a yi haka ko wai anwa mai sallar dare gafara yace na san za a yi haka Allah ya datar da
3: mu ya rabbi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
3: to mu ji
2: barka dai yawwa ran kai dai barka da kokari makocin kai
0: wanne daga ciki
3: danyin na
2: ina hannun
3: mu ji danyin na
2: mu ji dan miki da aka cewa akwai abokai da aka tashi a ciki wasu sun zama wasu to amma har yanzu da akwai ingancin in an gamu kurin za a ci wani ba maganar alhaji maganar ciyawan ba maganar dai wani irin kamar wani dai mai dan wani ajiya zo sai ya kamata a ce an girma dan naji kai maganar to irin wannan hanya ya kamata a ce ai duk domin a gyara musu su dena fadar sunan wani kai tsaye saboda ina ganin ai sun yare da aka zo aiki wannan abu gudan kai kudi kuri sai dena fadar sunan ka an fahimci kudin
0: mutum gaskiya akwai abinda
2: ina
0: gode
3: amin ya rabbi
0: abinda yake na gaskiya shine wanda ya fahimci kuskuren wani sai ya ja hankalinsa akwai wani dan uwa da ake ga mana yana da aboki irin na kuddukud din nan amma wallahi abokin yana cikin rufin asiri cikakke shi kuma yana cikin yau cikakkiya da suka zo aka kare wancan mai kudin zagi sai na tambaye shi nace ni da ku mun san dabi'ar wani da Allah zai bude kofar da wani zai taimake shi so da haka masu wannan ɗabi'ar ku sani kuna toshe kofar da ma wanda Allah ya wa ni'ima zai ni'imta ku ne ku za ku toshe kofar har sai ya sauka baka mori komai ba wanda suka fi morin masu kuɗin ɗaukan su sai kai masu kuɗi yadda suka da ni'ima ni'ima ce ta Allah yake yi ka gaya wa kanka gaskiya ni'ima ne in kai ga mutum bai cancance ta ba hasada ta shiga maka zuciya kuma shine abin da muka faɗa akan Fir'auna alamnu rabbi ka fina ko me ya shiga tsakaninku da mutum lokacin da status din sai ya canja ka karbe shi a haka kuma wallahi kai mishi kara in ba haka ba shaytan zai iya shiga tsakaninku ya lalata alaƙarku iyaye sukan kira ƴaƴansu malam mahaifin mu hayyara su yana ce mu malam ne zan ce a Abdulkadir ne sai mu sau biyar in muna faɗar haka to haka za ga wannan ne yake nuna ka ji kana shauki da jin daɗin kai mu'amala da mutum so mu gaya kan mu wanda yake ya saurara ya gaya wanda bai saurara ba shaja'a ba ce hasada ce da nuna kuma rashin gogewa
3: wannan karatun yau ya fito da wasu abubuwa da yawa wanda an daɗa faɗaɗawa mai saurari yana shigowa zai mafi yawanci ta fuskar abin da ya danganci harkar siyasa ko mulki ko shura da mutum yake idan ya samu dama zaka ga sabbin abokanai yake yi
0: wanda za su dauke shi haka
3: yawa saboda wanda suka taso da shi kowa gani yake ba zai karbe shi
0: a yadda yake
3: a wannan shurar da yayi ba ko arziki ko mulki saboda kawai an san kuruciyarsa
0: wallahi haka za a yi masa wallahi
3: dan haka kuma wanda su kuma suka tsince shi a yau
0: suka bashi matsayin da ya kamace
3: shi sai ga kasance su suke cin ribarsa sabanin ku da tantalatale wani ya san shi lokacin yana kaza yana kaza amma yanzu ba zai iya morarsa ba
0: to yanzu ko a matan ma da muke faɗa a auratayya me yake hana wutarin wasu matan cin ribar rayuwa wallahi haka za su zauna
3: to Allah ya samu dace
0: ta zauna a yadin tana ta ganin sa a wannan rainan nan wulaƙanta
3: Allah ya samu dace masu saurari duba da yanayi na lokaci a nan zamu rubulabulan shirin madadin malam Abdulkadir Alamat malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kenan jihar Kano sai ne da na jagorin shirin zaridin mu rijawo jirin ke muku fatan alkhairi ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa kan da za ku ji mu da kyau da samun shirin
0: أستغفرك وأتوب إليك

suka ɗauki ƙudurin tayar da yaƙi don su kashe dukkan wasu abokan habayyarsu su mallake duniya. A lokacin da suke wannan tunani da Hitler da masu ƙoƙarin yin wannan aiki duka suna ganin abin da za su yi mai kyau ne. Ba wani cikinsu wanda yake ganin mummunan abu yake yi, yana ganin abu ne mai kyau kuma shi ne zai kawo wa ƙasarsu ci gaba, shi ne zai sa ƙasar Jamus ta mamaye ko'ina a duniya su zanto kuma magana su ita ce a bar sauraro. Abin da suke yi ba sa ganin cewa abin da suke yi ba mai kyau bane. Da me za ka iya gamsar da su cewa abin da suke yi mai mara kyau ne? Ga shi dai kisa ne na ƙare dangi da suke wa sauran abokan hamayyarsu. Babu wani abin da za ka ɗora shi a sikeli, za ka ɗora wannan aikin nasu ya bayyana abu ne mara kyau sai addini. Idan kawai a tsabar ƙwaƙwalwar hankali za ka ɗora shi, to su ma da hankalinsu suka yi aiki. Yadda kake mutum mai hankali, haka su ma suke mutane masu hankali tunaninsu. Saboda haka da hankalinsu ne suka kai ga wannan, don haka hankalinka bai kamata ya zanto ya danna nasu ba, ko shi zai hukunta hankalinsu. Kaga ashe addini ne kadai zai samar wa ɗan adam mafita wajen tabbatar masa da abu kaza mai kyau ne, abu masa mara kyau ne. Lokacin da Yahudawa suka fito da tsarin riba a bayar da bashi, suka mai da shi kuma tsari na duniya, wanda har zuwa gobe duniya tana wayo da wannan tsarin. Amma kuma lokacin da suka kawo ayi tunaninsu abu ne mai kyau, domin suna ganin cewa shi ne zai tabbatar musu da samun wato ƙazamamman arziki da kuma za su iya juya duniya da wannan arziki. Kuma idan ba hakan suka yi ba, to ba za su iya mallake komai na duniya ba. Saboda haka tunaninsu na mutane da hankalinsu na mutane ya ba su wannan. Don haka kai da kake ganin bai maka ba, ba ka da iko ka hukunta nasu tunanin da naka tunanin, don kai mutum ne, su ma mutane ne. Ashe babu wani abu guda ɗaya da za a ɗora abin a sikelinsa ya fitar maka da abu mai kyau da mara kyau sai addini. Saboda haka shi ne rariya, wanda da shi ne ake auna abubuwa masu kyau, wanda ko da mutum ya fita daga tsarin hankali ɗin yana kuma zaton akan hankalin yake, to addini ne zai dada shi kan hankalin hayyacinsa. Don haka addini shi ne yake shiryar da mutane zuwa ga abin da ya fi zama daidai a cikin dukkan al'amura na rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Addini musulunci shi ne addinin da zai fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske. Duhu na jahilci, duhu na kafirci, duhu na munafici, duhu na san zuciya, ya kai su zuwa ga haske na imani, haske na ilimi, haske ainihin na adalci. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid. Allah ce littafi ne da muka saukar maka domin ka fitar da mutane daga duffai zuwa ga haske da izinin Ubangijinsu, zuwa ga tafarkin Allah mabuwayi shaibu. Saboda haka addini shi ne ma'aunin da yake, wato shi ne ita ce hanya ɗaya tilo wacce take fitar da mutum daga duhun jahilci zuwa ga haske. Addini shi ne wani abu wanda zai yaƙi cututtuka na zuciya. Zai yaƙi cututtuka na zuciya, cutar girman kai da jin cewa mutum ya riƙa rena wani abu na jinsinsa yana ganin shi ne ya fi. Shi ne addini shi ne zai cire masa wannan cutar. Addini shi ne zai cire masa cuta na san zuciya, na ya riƙa yin tunani kawai don maslahar kansa, ba zai yi tunani don maslahar al'umma ba. Ya zanto kawai tunaninsa mai zai gina kansa da wanda yake so, sannan koda kuwa saura za su cutu. Addini shi kadai ne zai iya cire ma mutum wannan san zuciyar. Haka nan addini shi ne yake sa wa mutum daidaito yayin da yake farin ciki ko yake baƙin ciki. A farin ciki da baƙin ciki sifofi ne daga cikin sifofin ɗan adam. Akwai wani lokacin da za su yi yawa,
yayin da suka yi yawa kuma za su iya kaiwa zuwa ga wani abin da yake.

0: mara daɗi. To addini shi yake sawa mutum linzami game da abin da ya shafi fushinsa, in ya yi fushi to kada ya yi kaza, kada ya yi kaza, kada ya yi kaza. Ba a yarje masa ba a dalilin fushi ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza. Addini ne zai masa wannan linzami. Addinin Musulunci shi ne ya ba wa ɗan Adam darajarsa, ya fifita shi akan sauran abubuwa da suke samammu. Duniya cike take da abubuwa samammu, akwai banda mu mutane, akwai dabbobi, akwai itatuwa, akwai kwari, akwai sauran abubuwan da ɗan Adam yake ganin su, ga sanan akwai su a bayan ƙasa. Yadda yake samammi, haka nan dabba take samammiya, haka nan kwari suke samammu, haka nan tsuntsaye suke samammu, haka nan bishiyoyi da sauran duwatsu da sauran halittu duk suke samammu. Menene zai fifita samuwar ɗan Adam akan ta dabba? Wato ɗan Adam ya riƙa ganin shi wata halitta ce mai kima fiye da halittar dabba. Babu abin da zai ba shi wannan daraja sai addini. Addini shi ne ya ba wa ɗan Adam daraja, walaqad karramna bani Adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دين المسلمين شيء يكرم أن أدم يباش درجة أكن ديوا دقة شكين أبين الله يسامر أبا ينكسا إذا أن أدم يأجى الدين أجيفي لو لشيد دبا باسر بمجي رأي وسد ترأي ور كري لتبلي لتماجي باب مجي yadda suke hal, yadda yake halitta mai rai haka su ma suke halittu masu rai, yadda yake halitta mai bukata haka su ma suke halittu ne masu bukata, yadda yake son ya rayu haka su ma suke son su rayu. Me zai fifita shi akan su? Zai zanto ba shi da wata kima fiye da tasu. Addini shi kadai ne zai ba wa dan Adam wata daraja, ya fifita shi akan sauran halittu. Ba da komai ya fifita shi ba, ba wai da magana ba, kamar yadda wasu ke gani al-insan haywanun natiq, wani abu ne mai rai da yake iya magana. A'a, ba wai wannan kadai shi ya fifita shi ba, ai ya fifita shi ne da addini. Shi ne kadai yake da wani abu sunan shi addini. Dan ba ba ta da wani abu sunan shi addini a rayuwarta. Tsuntsaye ba su da wani abu sunan su addini a rayuwarsu. Kwari ba su da wani abu sunan shi addini a rayuwarsu, amma dan Adam shi yake da wannan. Yasa ba inda za ka je a duniya kaga dan Adam yana rayuwa baka ga an ware wani wuri an ce wannan gurin bautar su bane, ko mai kyau ne ko mara kyau, saboda shi kadai ne yake da wannan haja din, yake da wannan bukata din. Saboda haka ba wani dan Adam da ba wani kusure dan Adam ya taba tafkawa a rayuwarsa kamar lokacin da zai ce ba ya da bukatar addini. Yayin da ya fito ya ce ba ya da bukatar addini, to a lokacin kuma sai ya mai da kansa shi ma Allah ne. To kaga nan ma wani addini ne ya tsoro. Ya mai da shi ita kanta insan din, wato shi human din sai ya koma shi ma Allah ne. Ya zama da shi ne zai sarrafa komai da kansa, shi zai yi komai, shi zai halatta, shi zai haramta. Shi zai ce abu kaza mai kyau ne, shi zai ce ba shi da kyau, shi zai ce kaza shi shikenan. Wannan ita ce uluhiyar, ita ce rububiyar. To ya ba wa kansa, kaga a lokacin da yake cewa ba addini, a lokacin kuma ne ya tsuro da wani sabon addinin wanda shi kuma ya fi kowane ma addini karkacewa daga fitra, daga tunani mai kyau. Da yayin da dan Adam zai allantar da kansa, zai mai da kansa shi ne mai halattawa, mai haramtawa, mai bayarwa, mai hanawa, mai kyautatawa, mai munanawa. To a lokacin kuma inda ana ganin wanda za su ɗauki alloli daban-daban sun saba wa hankali, to yanzu ɗan Adam shi ya mai da kowa ma da kowa Allah ne, wanda wannan shi ya fi komai muni. Saboda haka babu abin da zai saisaita rayuwa irin yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccin ɗan Adam, kuma shi ya san me ɗan Adam yake bukata, kuma shi ne zai gaya maka me ya kamata ka yi a duk wani yanayi da kake ciki. Wannan shi ne kadai zai gyara ɗan Adam, kuma shi ne zai cire son zuciya da son rai da yin babakire da yin abin da mutum ya ga dama da zalunci. yayin da ya zama akwai wata sulta, akwai wata power wacce ita ce ta kululuwa wanda ba ta da bukata a gurin kowa, ita ce kowa yake da bukata a gurin ta, ba ta tsaron kowa sai dai ita a ji tsoron ta, ba ta ganin kwarjinin kowa sai dai kowa ga kwarjinin ta. A samu wannan power din, a samu wannan karfin, to a lokacin ne za a samu daidaito a ƙasa. Amma idan kowa zai ji cewa shi kowa ne, shi komai ne, ya isa, to a lokacin ne za a samu conflict, a lokacin ne za a samu hargitsi da hatsaniya da san zuciya, don kowa zai riƙa yin abin da zai riƙa yin don maslahar kansa. A yau idan muka dubi humanity, ɗan adam da yadda yake rayuwa, yayin da ya aje addini a gefe, sai ya zanto rayuwarsa ta fita kowane lokaci gurɓacewa, domin babu kwanciyar hankali, babu nutsuwa, babu yarda da juna, babu amana, babu gaskiya. Kowane abu mutum yake yi, yana yi ne saboda maslahar kansa, menene zai samu, menene yake bukata a cikin wannan abu. Kowane abu mutum zai yi babu duba da, babu maganar adalci, babu maganar gaskiya, babu maganar amana. Ya zama na wannan trend din a duniya yanzu shi yake hukunta duniya. Saboda haka kana ganin ƙarya ɓaro-ɓaro, amma ta zama ita ce doka, da kuma za a nemi kowa da kowa ya zo ya yarda da wannan ƙaryar a matsayin doka ce da za ta gudanar da rayuwarsa. Yana ya kiya so haka zai yarda ya karɓi wannan dokar, a yi ta tafiya a kan haka. A yau in ka ɗauki fuskar tattalin arziki, in ka ɗauki sha'anin riba, riban nan duka masu hankali sun yi ittifaƙi a kan cewa cutar da ɗan adam take, ba taimakonsa take. Ba wata ƙasa, ba wani mutum a duniya da yake da hankali da zai ce riba taimaka musu take, babu shi. Sai dai ya ce riba wani abu ce da take kashe tattalin arziki, take kashe rayuwar al'umma. Duka duba duk ƙasar da bashi yayi yawa a kanta na riba, ci gaba take ko ba take? Ba take. Duk wani ɗan kasuwa da aka ce riba ta yi yawa a cikin harkar kasuwancinsa, ta mamaye masa dukiya, ba yake ci ba gaba yake ci ba, ɗan taki kaɗan sai ka ji ya dawo da shi da wanda bai taɓa mallaka komai ba a duniya ɗaya suke. Har gara wanda bai taɓa mallaka ba, wataƙila bai taɓa shiga wannan duniyar ba, bai ta riga ta lalata masa zuciya da tunaninsa ba, don haka yana cikin zaman lafiyarsa. Saɓanin wanda ya shiga kuma aka fito da shi da ƙarfi rana tsaka. Don haka kaga ƙarya ce, ɓarna ce, amma kuma duk haka an haƙura ta zama doka, a ko'ina za a yi mu'amala da ita, za a yi mu'amala da ita ce, za a ce ana taimake ka. A yayin da ka san cewa an ƙara zira ka cikin rami, kullum aka ce an ciwo bashi a ƙasa, ‘yan ƙasa kuka suke yi cewa an ciwo musu bashi, an ciwo musu bashi, inda alheri ne kamata su dara su yi murna cewa an samo musu alheri. Amma da yake kowa ya san me zai ke biyo bayan basussukan riba, kowa kuka yake da wannan. To amma kuma lokacin da za a ɗauka a ba wa ƙasa, cewa ake an taimake ta, har ma kafin a bata sai an mata wasu sharuɗa, sai ta cika sharuɗan, ana iya ja mata ma aji kafin a bata, duk da gashi cutar da ita za a yi. Mutumin da za a ɗauki guba ne a bashi, amma ya karɓa yana godiya, ana cewa an taimake shi da wani abin da zai kai cikinsa. To haka duniyar. Wannan misali ne guda ɗaya daga cikin misalan yadda ƙarya da rashin gaskiya da rashin tunani suka zama su ne dokoki a duniya waɗanda su ake bi. Tsare-tsaren da aka kawo na siyasa, zamantakewa, da yawa daga cikin tsare-tsaren nan duka masu hankali sun san cewa akwai cutarwa a ciki, amma sun zama doka. Haka kuma ɗan adam ya karɓe su, ba ko don komai ba, saboda ya aje addini. Daman da zarar ya zo da abin ka kawo maganar addini, zai ce maka kaga mu ba magana addini ake ba, ka aje addini a gefe. Saboda addini ba zai taɓa tafiya da wannan kwama calar ba, ba zai taɓa tafiya a kan layi guda ba. Yau in ana maganar harkar siyasa, farko sai a tashi a ce maka, farko abin da za a gaya maka, to ba ruwanmu da addini, mu a daina shigo da addini a cikin harkar siyasa. Ba don kuma saboda shi addini da dokokinsa, wanda ba ɗan adam ne ya tsara su ba, Allah subhanahu wataala shi ya tsara su, ba za su taɓa yarda wato waɗannan dokoki su tafi tare da dokokin da ake tsarawa a harkar siyasa ba. Saboda haka sai ya zanto, in dai har ana so a tafi yadda siyasar a yadda take, to sai an ajiye sai an ajiye abinda sai abinda addini yake faɗa. Addini yana cewa ka zama mai gaskiya, ka zama mai riƙon amana, ka zama mai girmama na gaba, ka zama mai yin magana mai daɗi, ululin nasi husna, ku ga ya mutane magana mai daɗi, ka zama mai cika alkawari idan ka yi, ka zama mai tsantseni, ka zama mai kiyaye haƙoƙin mutane in yi shigo hannunka, kada ka yi duk addini zai ta faɗar wannan. A siyasa da mulki na zamani waɗannan abubuwa za su kawo wa siyasa ne cikas. Ka zo ka ce a zama mutum mai gaskiya, wato in zai faɗi ya faɗi gaskiya, to a siyasa in kana faɗar gaskiya kai za ka kwana a ciki. Saboda haka yau ka faɗi magana, gobin ka ga dama ma ka zo ka ce baka faɗa ba. Duk duniya kuma ta ji, ko ka ce kai ba haka kake nufi ba. Ka zo ka yi wata magana, gobin ka zo ka faɗi akasinta. Tamaman jiya ka faɗi wata magana ta yi gabas, yanzu kuma ka faɗi wata magana ta yi yamma. Jiyan nan kai ne kake maganar cikin hankalinka, ba wai a cikin maye kake ba ko cikin wani yanayi na barazana. A yau ma haka kake cikin hankalinka cikakke ba barazana, amma ko maganganunka sun yi hannun riga. Kuma haka za a ci gaba da tafiya da kai a matsayin ƙwararren ɗan siyasa. Ba za a taɓa ganin cewa kana yin magana kana warware kanka ba. Yau ka yi alkawari gobe ka saba. A ci gaba da ganinka a matsayin ɗan siyasa. Yana daga cikin rukunan siyasa cewa ɗan siyasa kai ya zanto mai yin alkawari yana cikawa. Duk mutumin da ya zanto zai riƙa alkawari yana cika, to ba ɗan siyasa ba ne ƙwararre, domin ba zai taɓa yin galaba akan abokan gabansa ba. Saboda za su zo su yi alkawarin da ya fi nashi, kuma ƙarshe shi za a kayar yashi su kuma su yi nasara. To irin waɗannan abubuwa su ne suke sawa a aje addini gefe, saboda harkar humanity ta samu tarwa. Saboda haka idan har muna son abubuwa musu gyaru, to dole ne mu dawo mu yadda cewa addini shine kan gaba, kuma shine ƙashin bayan saisaita kowane irin abu in ya lalace. Idan ba haka ba, to za mu ci gaba da rayuwa cikin ruɗani da har ma gagiya, tunda ba mu taɓa ganin wata al'umma da ta warware matsalolinta ta irin wannan hanyar ba. Sai dai ta shiga cikin matsaloli kuma ta jefa wasu cikin irin wannan matsala. Allah ka sa mu gane.
1: To amin malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu, da wannan shimfiɗa da malam ya gabatar da jan hankali da nasiha, sai ku biyo mu domin fara karanto tambayoyin don jin amsoshinsu daga bakin malam. Akarmaka Allahumma, tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa, menene hukuncin neman ruwa a wajen wani mutum wanda ba musulmi ba domin yin alwala da shi?
0: Babu komai. Shi ruwa wanda ya shiga hannun wanda ba musulmi ba, ai, ba yana nufin shikenan ya zama ba mai tsarki ba. Wai tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi, sun fita yaƙi, zo sun yada sansani, aka rasa ruwa, aka aika wasu su je su nemo ruwa. Sai suka samu wata mata mushrika tana ɗauke da salka guda biyu ta ruwa. Suka sako ta a gaba, aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan salka guda biyu ta ruwa ka buɗe ta, duk wanda yake wannan wurin suka yi alwala, suka ibi ruwan sha, suka shayar da dabbobinsu, kuma aka ɗauki wannan salka da ruwan ta cikakke, aka ba matan nan ta tafi. Wanda wannan abin da ta gani na mu'jiza, ta je ta gaya mutanenta, shi ya sa da yawa daga cikin mutanenta ma suka musulunta. Za ka ga mai bulugul maram ya taƙaita hadisi ne dogo, ce inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika. Da annabi da sahabbansa sun yi alwala daga ruwan salkar wata mata mushrika. Wala ka, dan mutum ba musulmi ba ne, yana sai da ruwa ko yana da ruwa, kana buƙatar ruwa ya taimaka maka da shi, ya yi alwala, luka ta yi.
1: To malam, me wannan tambaya kuma cewa yake, shin mutum zai iya yin kowace irin addu'a a tahiya ta farko da kuma tahiya ta ƙarshe?
0: Addu'a ana yin ta ne a tahiyar ƙarshe. Tahiyar farko ya tahiya da tashahhud din, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ya nan za ka dakata, sai ka miƙe, ka ci gaba da raka'a ta uku da ta huɗu. In sallah mai raka'a huɗu ce kenan, mai raka'a uku ce ka kawo raka'a ta ƙarshe kamar maghrib. To iya nan za ka tsaya a tahiyar farko, sannan a tahiyya ta biyu shine zaka kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kai salati annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa yatakhayyar min ad-du'a ya'jabahu wa summa liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a sannan mutun ya zaba addu'a da ya ga dama addu'a da tafi bashi sha'awa sai yayi saboda ka ana yi ne a tahiyya ta biyu sai da idan sallah ce mai raka'a biyu kaga tahiyyarta ta da farko din ita ce ta karshe din to shi anan da zaka yi komai
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take menene matsayin addu'ar da ake yi bayan an gama tahiyya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ayi sallama
0: eh wannan dai yana cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wajibi ne duk cewa akwai daga cikin malaman da suka wajabta shi saboda umarnin da aka ce sun mali ya takhayyar min addu'a haka ne shi ma salati akwai wanda suka kamar shafi'iyya suna wajabta salati suna ganin idan mutum bai yi ba tahiyya ta biyu to ya bar wajibi a cikin wajiban sallah ba dai ba zai bata sallar sa ba ko da su ma a gurin su layya ka dai ya bar wajibin da zai masa sujudu sahwi amma a gurin jumhur ba wajibi bane sunna ce idan mutum yayi to yayi abin da zai sawa abin nan sallar sa kamala idan bai yi ba kuma ba wani abu akan sa
1: to akarmakallahu wannan tambaya cewa take idan mutum yana azumi sai maziyi ya fito masa menene hukuncin azumin sa
0: a wurin jumhurin malamai wato mafiya yawan malamai mazhabar Abu Hanifa da mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Hanabila su sun tafi akan cewa fitar maniyyi ta kowace irin afuwan fitar maziyyi ta kowace irin hanya wato ta hanyar tunani ko ta hanyar wasa ta hanyar sumba ba zai karya wa mutum azumansa ba duk da cewa idan ya yi wani abu na wato na sha'awa da gangan wani maziyin ya fita bai yi abu mai kyau ba wato ya yi abin da bai dace ba amma ba zai karya azumansa ba yayin da su malikiya suke ganin idan har ya kakalo abin ta hanyar sha'awa ko ta hanyar ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta ko ya zauna ya yi ta tunanin abubuwan da za su tayar masa da sha'awa to suna ganin cewa azuminsa ya karye zai biya wannan azumin guda ɗaya amma babu kafara zai biya abin da ya karya na azuminsa amma babu kafara kamar a ce ya kusanci iyalinsa wanda wannan akwai kafara bil ijma to su sun rabe tsakanin wannan da wannan amma dai magana mafi inganci ita ce maganar jumhur domin karyewar azumi wani abu ne da baya iya tabbata sai da nassi kamar yadda azumin yana tabbata ne da nassi to haka ne ta karyewar azumi in ba nassi ne ya nuna karyewar azumin ba to cewa azumin mutum ya karye haka kawai abu ne wanda yana buƙatar dalili wanda yake sarihi karara ya nuna azumin ya karye wanda babu shi abinda ya zo a karyewar azumi shi ne fitar mani amma da waje da wazi wannan baya nuna azumin ya karye sai dai idan mutum ya zauna yana tunanin abu na sha'awa bayan yana azumi ko yayi abin da zai jawo masa sha'awa yana azumi har ba zai fito to wannan ya aikata abin da ba daidai ba amma ba za a ce azuminsa ya karye ba wannan ita maganar ita ce ta faraji da firin jayi kuma ita ce maganar mafi yawan malamai na'am
1: to akarmakallahu me wannan tambaya yake cewa idan mutum ya zo ya tarar ana sallar jana'iza an riga an yi kabbara ta farko ko ta biyu daga wacce kabbara zai shiga cikin sallar
0: abin da ya fara da shi shine farkon kabbararsa abin da ya zo ya samu shine farkon kabbararsa kuma bayan an liman ya gama shi ma zai kammala abin da ya rage masa yayi kabbara ya zo ya samu liman yayi kabbara ta hudu shi sai kabbara ta farko to sai karanta fatiha ne dan liman yayi sallama shi kuma zai yi kabbara yayi salati sannan yayi kabbara yayi addu'a sannan kuma yayi kabbara yayi sallama
1: wannan tambaya cewa take nayi tafiya daga Jigawa zuwa Kano lokacin dawowa kusan karfe 1 na rana ne sai na hada azhar da la'asar saboda ina ganin idan na dawo gida lokacin la'asar zai yi shin abin da nayi ya inganta?
0: Na'am, babu komai. Shi matafi an masa sauki na yayi kasaro, wato ya rage salloli masu raka'o'i hudu ya maida su raka'a biyu, sannan an masa saukin ya hada salloli masu haduwa guda biyu a lokacin ɗaya daga cikin su, wato ya hada azhar da al'asr a lokacin ɗaya daga cikin su, ko ya hada magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su. An ba shi waɗannan damammaki yayin da yake matafi, kamar yadda aka ba shi damar ya yi shafa akan hufi tsawon yini uku da dalilan su. Duk wannan sauki da aka yi matafi, saboda haka zai iya yi, ko da zai dawo gida lokacin sallar ɗaya bai fita ba, tunda lokacin da ya haɗa su ɗin lokaci ne da aka ba shi damar ya yi ɗin. Saboda haka in ya yi, to ya zimma sa ta riga ta wofinta daga wannan ibadar. Saboda haka babu komai zai iya haɗawa.
1: To malam, wata tambayar mai kama da wannan ya ce, na kasance cikin tafiya sai lokacin sallar azhar ya same ni a hanya, amma ban samu damar tsayawa na yi sallar ƙasar ba. Na dawo gida lokacin la'asar ta jira. Shin zan iya yin azhar raka'a biyu ne, ko kuma zan cika ta raka'a hudu?
0: Duk sallar da ta kubuce maka kana mayar da ita ne kamar yadda take a lokacin da ta wajaba a kanka. Duk wata sallar da ta kubuce maka ka tashi mayar da ita, wato qara'inta. Kana qara'inta ne kamar yadda take lokacin da ta wajaba a kanka. Abinda ake nufi yanzu da a ce kana gida lokacin azhar yayi baka yi ba, har lokacin azhar ya wuce, sannan ka yi tafiya ka je la'asar ta yi, in ka tashi za ka yi, dai har azhar ɗin ta kama ka a nan cikin gari, kuma har ta fita a cikin gari, wato ta zama bashi a kanka a cikin gari ba ka fita ba. Yayin da ka je inda za ka je, to ita azhar za ka yi ta ne cikakkiya, saboda ta wajaba a kanka ne lokacin da kake halin zaman gida. Mutum da ya yi bacci bai samu yin wata sallah ba, misali ya yi bacci bai yi sallar isha'i ba, da sassafe kuma bayan asuba ya kama yin tafiya, to in ya tashi ya tuno da sallar da bai yi ba, ko ya manta ko ya bacci, sannan daga baya tuno ai bai yi sallah kaza ba, a halin kuma tafiya yanzu yake. Amma lokacin da ita waccan sallar take kansa, alhalin gida ne ta hau kansa har ta fita yana gida. Wannan in ya tashi zai rama ta ne kamar yadda zai yi ta a lokacin da ta wajaba a kansa. Haka nan idan a halin tafiya sallah ta wajaba a kansa, bai yi ta ba kuma har ya fita, ta fita a cikin wannan lokacin yana halin tafiya. To in ya zo rama ta a gida zai yi ta ne kamar yadda take a halin tafiya. To kamar shi wannan mai tambayar da azhar ta kama shi har ta fita bai yi ta a halin tafiya ba, sannan da ya zo gida kuma la'asar ta yi, sai ya sallaci la'asar, wato sai ya sallaci azhar sallar matafi, sai kuma ya sallaci la'asar sallar mai zaman gida. Wannan shi ne hukuncin.
1: To wannan tambaya kuma yake cewa, ina kasuwanci tare da ɗan uwana, a baya na taɓa ɗaukar wasu kuɗinsa ba tare da ya sani ba, yanzu ya rasu, shin zan iya amfani da waɗannan kuɗin wajen hidimar gidansa da niyyar mayar masa da haƙƙinsa, tunda shi ne yake kula da gidan a lokacin da yake raye?
0: Ba za ka yi hidima da kuɗin a gidansa ba, ka sarrafa masa su bayan rasuwarsa, don yanzu bayan rasuwarsa sun zama na magadansa. Magadansa kuma su baka izinin ka sarrafa shi ba, ka sarrafa dukiyar da take hannunka ta mahaifinsu. Dole ta koma zuwa ga magada, domin gado ya hau kanta, kuma gado ana raba shi ne kowa a bashi gwargwadon kasan da aka ce a bashi, shari'a ta ce a bashi. In ka sarrafa ta a gida, ta zama ba a raba ta ba kenan. Kaga na farko dai kayi sarrafi da dukiyar da mai ita bai baka izinin ka sarrafi da ita ba. Sannan na biyu, abinda aka sani na raban gado shi ne kowa yana da kasansa, in da maza da mata da zakari mislu hazil unsayin, namiji ya ɗauka su biyu, mace ta ɗauka su ɗaya, idan akwai matarsa da ya bari da ‘ya’ya zana da ɗaya bisa takwas a cikin wannan dukiyar. Haka nan idan yana da iyaye su ma suna da kasansu. To in ka zo ka yi sarrafa ta a cikin gida, ina wannan kasan yake? Kaga wataƙila ma wani wanda ba yi da haƙƙi ma a ciki ma shi ma zai ci. so bai halatta ka ce bari ka kashe masa ita a cikin gudanar da gidansa ba, a'a dole ka mai da ita ga magada a sata cikin dukiyar gado a yi raba ta kamar yadda shari'a ta ce a raba ta.
1: Me wannan tambaya yake cewa an yi tambaya game da leda mai guda 80 da mai guda 100. Mai guda 80 ana sayar da ita 550, yayin da mai guda 100 ake sayar da ita wato 590. Idan aka cire guda 20 daga mai guda 100, sannan a sayar da sauran a farashi mai guda 80, shin hakan ya halatta?
0: Ya danganta da kyan ledar ta yiwu wadda take da adadin kaɗan ta fi kyau akan wadda take zuwa da adadi da yawa, ban san ya suke ba. Idan har akwai bambanci a yadda suke, wato wadda take zuwa mai guda 80 ta fi kyau ko ta fi inganci akan wacce za ta zo a mai guda 100, to bai halatta ka cire 20 a mai guda 100 ba ka sayar da ita akan mai guda 80 ce, saboda shi wanda zai sayi mai guda 80 ya sayi ta ne akan cewa ta ita ce mai kyan, saboda ita ce take zuwa 80, kai kuma nan ka ha'ince shi mai 100 ce ka cire 20 a ciki. Amma idan abu iri ɗaya ne, duk darajarsa ɗaya, watakila kamfani ɗaya ne bakinsu, saboda haka ba wani bambanci don ka cire don ka sai da mai 80 da mai 100 da wadda take mai 100 ka cire 20, adadin kawai ake dubawa, wannan babu komai. Amma ka yi masa wannan irin dungushe alhalin shi ya san cewa mai guda 100 ɗin nan kyanta kwalitin ta bai kai mai guda 80 ba, ka cire 20 ko ka gaya masa ba, ka gaya masa ga shi 80 ce amma fa wacce mai 100 ce na ce 20, wannan ya gaya ma zai tsaya a haka shikenan. Amma ka ba shi ita a haka to bai halatta ba, saboda haka sai idan ya zanto abu ɗaya ne ba wani bambanci, kuma yadda mutane suke son mai 100 ɗin haka suke son mai 80 ɗin duka, ba su da wani fifita ɗaya akan ɗaya, to wannan babu komai don ka yi wannan.
1: Me wannan tambaya yake cewa ina zaune tare da wasu mutane a gida, wani lokaci na kan ɗauki kayan abincinsu kamar albasa in yi amfani da su kafin in saya, amma ban mayar da abin da na ɗauka ba, shin ya hukuncin haka?
0: Yanzu abin da za ka ɗauka ba tare da an baka ba, ina ga ya kamata kai ma ka fahimci cewa ba daidai kai ba, duk wani abu ko mun ƙanƙantarsa in dai na wani ne ba kuma abu ne wanda a ɗabi'a a urfi daman tare kuke amfani da shi ba, wato akwai abubuwan da a urfi wato a al'adance dan an haɗa abu guda ana amfani da shi, duk babu wani abu da yake biyo baya, kamar misali a ce matafiya su haɗa guzurinsu abincinsu abu guda wanda dai yake jin yunwa ya je iba shi, kaga wannan babu wani abu dan an je an iba an ci, saboda dama a abinan a al'adance an yarda cewa in aka haɗa abu guri guda kowa da yake buƙata ya ci, amma in kowa yana da nashi kamar yadda tambayar ka take nunawa nasu ne naka naka ne, ina cewa in babu naka ya ƙare kaga naka naka ne a haɗai kuke abubuwa ba, ba halatta ka ɗauki wani abu nasu ba tare da sun baka izini ba, sai dai in daman sun baka izini a saki suka ce ga abinan duk sanda kake buƙata ka ɗauka shi kenan, wannan izinin na farko ya isa ba sai ka nemi izininsu duk sanda ka zo ɗauka ba, amma in babu wannan izinin sakakke haka kawai dai ka riƙa ɗauka ba su sani ba ba tare da izininsu ba, wajibi ne ka bayar musu abin da ka ɗauka ko ka nemi su yafe maka.
1: To malami, wannan tambaya yake cewa ina gudanar da kasuwanci a cikin mutanen da ba musulmi ba, saboda shagon da nake kasuwancin yana ɗan nisa da masallaci, wani lokaci ina yin sallah a cikin shagon sai wasu daga cikinsu su tsaya suna kallo, wasu ma su yi ƙoƙarin yi min magana yayin da nake sallah, shin sallar da nake yi a irin wannan yanayi ta inganta?
0: A daidai ba ne, in dai har za ka iya zuwa masallaci ka rufe shagon naka ka je kai sallah cikin ƴan'uwanka, wannan sallah ita ce ribar rayuwar taka, ba wannan kasuwancin ba. A yanzu ka fifita zama a kantinka akan kataccen kila tana ganin zai ɗauki lokaci kafin ka je ka dawo watakila kwastomomi za su zo ba su baka nasa saya a gurin makotanka. Gara ka haƙuri da sallar jami'i. Kamanta cewa ita wannan sallar ita ce mabuɗin arzikinka, ita ce mabuɗin ci gabanka, ita ce mabuɗin sa'adarka baki ɗaya. Ana ce idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kuma haka sahabbai suka kasance yadda suke kasuwanci ana ta da hada da zarar aka kira sallah za ka guri fa yau sai kayayyakinsu ne za ka ga a gurin. Kowa ya tafi domin ya gabatar da sallah. Haka Abu Huraira ne ko ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa na samu sahabbai haka suke. Da zarar aka ce a kasuwa an kira sallah to sai ka nemi wani ɗan kasuwa a gaban kayansa ka rasa. Kowa ya tafi wajen sallah. Sai an je an gama sallah kuma kowa ya dawo ya ci gaba da hada-hadarsa. To haka ya dace kai ma ka fifita kasuwar lahira a kan kasuwar duniya. Ka fifita neman abin da yake wurin Allah na sakamako a kan abin da za ka samu na kasuwanci a gurin mutane.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙonninku na tambayoyi ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0700-360-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, OON, babban malami ya tsangar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, sunana Mubarak Hamza Adam, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

ولهديناهم صراطا مستقيما.

0: Smarigi.
1: Meet at the end of the day. Go to Kuzongo FM.

0: Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci gami da tambayi game da hanyoyin da ya kamata al'umma a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sukan shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda suka kasance da mu a shirinmu da ya gabata, ƙwararren likitan namu a fannin kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya ƙarƙare mana bayani akan maudu'in da muka ɗauki kusan makonni uku muna kawo muku akan abin da yake haddasa ƙaruwa da wasu daga cikin masu juna biyu ke yi a lokacin da suka zo haihuwa, da ma abubuwan da suke haddasa irin wannan yanayi, da ma matakan da ya kamata iyaye mata hususan masu juna biyun da lokacin da ya kamata su haihu ya kawo jiki ya kamata su ɗauka domin a samu sauƙin matsalar da take haddasa wannan ƙaruwa da sukan yi. Daga bisani kun ji dakta ya mana bayani akan wasu daga cikin dalilan da jawo jami'an kula da lafiya hususan masu karɓar haihuwa ungozomomi kenan ke ƙarawa mai juna biyun da ta zo haihuwa hanyar da za ta samar da fitar da abin da ke cikinta cikin sauƙi ba tare da sa samu waccan matsala ta ƙaruwa ba tare da an shirya ba, wanda kuma kun ji irin haɗari ko illar da take jawowa ga iyaye mata hususan ma waɗanda suka zo haihuwa a lokacin. Alhamdulillahi a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhabin da gabatar mana da dakta wanda ya tuni ya shigo wannan zaure namu kuma ya shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, ku ne wa dakta Mahmud Kawu Magashi Lale, marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah. To insha Allah da yake mun karkare wannan maudu'i guda ɗaya ko biyu da muka kawo akan abin da yake haddasa ƙaruwa da kuma abubuwan da yake jawowa jami'an kula da lafiya ko ungozomomi ke ƙara wa mace hanyar da za ta samu damar haihuwa ba tare da samun tangarɗa ba, wanda za ta faɗa wancan rukuni na ƙaruwa da ba a shirya mata ba. Za mu dawo gare ku domin la'alla akwai wanda ke da wata tambaya ko neman ƙarin haske akan wani abu da ya shige muku duhu, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda za mu ɗauki tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a hanyar aiko da saƙon karta kwana, wato SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media WhatsApp kenan, rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya dangane da abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda duka za ku iya samun yin damar haka ne ta hanyar yin amfani da lambar waya ta 0806-26-55555, wato 0806-26-55555 ita ce lambar da za ku iya turo da saƙonku na karta kwana, wato SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan, ko rubutacce ko na murya a takaice domin yi wa likita tambaya hususan abin da yake ya shige muku duhu domin ku ji amsar abin da kuke neman ƙarin haske. Ba tare da na ja mu dani sababar kai tsaye, mu fara da ɗaukar wannan saƙo da ke gabanmu. dake cewa assalamu alaikum ne wal likita fatan alkhairi da Allah likita tambaya ta ita ce sai nayi wata hudu bana al'ada da kyar na samu na haihu wato haihuwar fari dan ya rasu shekara biyu to yanzu kuma idan nayi sa al'adar ta zo sai ta zuba ba tsayawa har sai na je asibiti an ban magani kuma ina yawan ciwon mara dan Allah likita me ya kamata ne
1: to ai da kamata yi dan kin je asibiti ba kawai a baki magani ne na zubar jinin ba da ya kamata kuma a binciko dalilin da ya sa hakan domin kin ga daga bayanin ki bakin al'ada sai bayan watanni masu yawa wannan kuma ya nuna alamta kin ga dalilin da ya jawo kika ga kin dadi kafin Allah cikin ikon sai baki dama ki samu ciki kuma yanzu kin ga kira sauran cikin kuma yanzu kin tashi al'adan nan kamar da kika faɗa kina ɗaukar lokaci kuma sai ki je kawai sai a baki magani kin ga wataƙila maganin kawai da ake baki na al'ada ta tsaya ne wanda kuma ki yanzu abin da ya kamata a duba al'amarin ki duba ta gaya mana zuwa tsawon shekara nawa bane da a ne abin da ya jawo hakan shi ya kamata a maganta sannan kuma idan kin jima da can haihuwar to kin kuma sai ya zama na ciwar kuma duk abin da za a yi miki to sai kuma a hada da batun cewar gashi tunda kika haihu har yanzu biki haihu ma'ana in kin dade din kenan tunda kin nuna ciwar wancan ma kin dade kafin ki samu juna biyu to wannan haka da ya kamata a yi saboda haka shawara ta shine idan inda kike zuwa karamin asibiti ne to ki tafi babban asibiti kuma in kin je ki yi cikakken bayanin abin da ya faru kafin ki samu cikin ki na farko da kuma abin da ya biyo bayan samun cikin naki na farko domin wannan zai taimaka matuƙa gaya wajen gano menene ta hakikanin matsalaki
0: ita kuma wannan cewa take yi don Allah likita yara na biyu sai na samu ciki a bayan mahaifa aka cire min amma har yanzu tsawon shekaru biyar kenan ban kuma samun wani cikin ba kuma na je asibiti an min HSG amma idan aka zuba wannan ruwan maganin a mahaifa sai ya dawo dan Allah likita ko me yake jawo haka
1: to da farko dai ko ya dawo ko ke biki ga ya dawo ba ina ga wannan ba shine abin da zai ma'ana bayyana menene matsalar ba shi dai gwajin da aka baki na HSG so tunda dai tuni an riga an miki kin samu ciki a bayan mahaifa an cire hannun mahaifa daya to kokari suke su fahimci ragowar ɗayan da ya rage kalau yake abu ɗaya ke ba na bi toshi ba to wannan shi ne babban abin damuwa ba wai dawowar sinadarin ba idan sakamakon ya nuna ciwar ɗaya hannun mahaifar abu ɗaya ke to kin ga kuma sai a nemi wani dalili ne ya ja miki wannan jinkirin na shekara shida idan kuwa ya nuna ciwar wannan ɗin shi a toshe yake to ke shi ne babban damuwa ke tunda misali dama can ɗaya ɓangaren a toshe yake tunda babu ma hannun mahaifa dungulmi ne ya rage yanzu kin ga wannan shi ma to shi ke ba mu waki bane dan kin ga wannan sinadarin ya dawo mun me ai da ma dan san da aka tura sinadarin baya nufin 100% babu abin da zai dawo inda da ma ai karfin tura shi ne yake sa haye shi ga wadannan makardadan hannayen mahaifar kuma in an zo daukan mutun sai zama ya haska hannayen cikin mahaifar tunda za a iya fahimta ciwar abu da yake ko ba abu da yake ba dan haka yanzu ke damuwar ki ba dawowar sinadarin ba damuwar ki shine me sakamakon gwajin da aka yi miki kuma kamar yadda ta faɗa ciwar dawowa yake kamar an yi mata sama da sau ɗaya kenan haka wanda ya kamata ki sakamakon ya kamata ki damu da shi a'a sakamakon nan ya nuna hannun mahaifan nan abu ɗaya kenan abu ɗaya shi kenan da ragowar guda ɗayan nan za ki ci gaba da haifafan ki illa shekara shida kin ga kuma tafiya ta yi nisa ya kamata a bincika to me jawo rashin samun juna biyu in kwace aka ce shi ma a toshe ki to ki ga kenan ga dalili domin wacce ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa kamar yadda muka shaida ta tana da hadarin iya sake samun ciki a bayan mahaifa sannan kuma wacce ta samun ciki a bayan mahaifa daga cikin matsalolin da kan iya biyo baya ana iya samun ya zama na kayan cikin a daidai inda mahaifa take sun daddankare to idan ya zama na ya dankare da hannun mahaifar kuma a lankwashe ko a lauyi ko a murɗe to shi wadi yana iya jawo ya zama na ciwar a ga ko kuma jinkirin irin wannan samun juna biyu saboda me babu hanyar da kwaya-kwayan za su haɗu saboda haka alayi halin abin da zan baki shawara shi ne gwajin da aka yi miki me aka ce idan ma inda kika je su guda su iya miki cikakken bayani to ki tafi ba asibiti da sakamakon ki a yi miki cikakken bayani me ya biyo bayan gwajin da aka yi miki wannan shi zai bada haske ga wanda ne ya kamata a yi.
0: To ita kuma wannan cewa take yi, inda muku fatan alkhairi dan Allah likita, me yake kawo tashin zuciya ko da mutum bai ci komai ba, sannan wani magani ya kamata mu nema?
1: Duk wani mu shina bakon kina da ciki
0: kuma shi ne ne wani abin da
1: ya idan kina da ciki ke tashin zuciya ya babu mamaki ba ne dama, musamman in yaron ciki ne za ki nemi wani tashin zuciya, kuma wani yana da alaƙa da cikin ne da wani sinadarai da sakamakon samun cikin suke samuwa a jikinki wanda suke ja miki tashin zuciya. Shi yasa ai wasu banda tashin zuciya kuma za su yi amai ma, yanzu kuma watakila abin da ya musa tashin zuciya, kuma yana da alaƙa da yawanci yin abubuwan da aka gani a ciki wanda wasu za su ce za ka ga suna yawan tsattar da yau, ka rasa dalilin da zai sa su tsattar da yau, domin da can da ba su da ciki haɗi kayan su suke ba su ma san ya taru ba, ma saboda tashin zuciya ji ya wuce taru a baki a ta tsattar da shi. Wannan yana da alaƙa da ciki ne, idan ciki ne da ke, amma idan ba ciki ne da ke ba wannan ba tambayar mu ba ce, ina ga watakila sai ki je asibiti zan abinci, amma in ciki ne ki gane musamman farkon ciki tashin zuciya ba wani bakon abu ba ne, abu ne wanda dama yana daga cikin abubuwan da yawanci mata suka yi ko ka da shi lokacin da suke da juna biyu.
0: Wannan kuma cewa take assalamu alaikum, ne wa likita fatan alkhairi. Likita wata na tara da aure, ina fama da ciwon mara duk sanda zan yi al'ada, sannan ƙaiƙayi yana damuna da fitar da kwaruruwa, ina jin motsi a mara ta, na je asibiti an yi min sukanin an ce PID ne, na sha magani ban daina ji ba, na je wani asibitin aka yi sukanin aka ce simple ovarian ne, na sha magani ban daina ji ba, na koma wani asibitin shi ma suka ce complex ovarian, aka ce ba sai an yi aiki ba, na sha magani ta faɗi sunan maganin amma har yanzu ban daina ji ba, dan Allah likita ina son in zo in same ka, dan Allah a taimaka min, na gode.
1: To ai ba za ki daina ji ba, saboda abin da ake yi na cuta daban magani daban, shi irin wannan jin motsin ba za ki daina ji ba sai har ran da Allah Ubangiji ya nufa ki ga kin samu ciki, tunda kina son ki samu ciki. Irin wannan sa rai da cin da akan ci kan jayo wa shi, da kin ɗauki hankalinki daga batun tunda ta ce watan ta tara ko?
0: Ta tara.
1: Kin ga wata tara har yanzu kina da dama, duk da bata faɗi shekarunta ba. Wannan zana mu ce ko ta manyanta ne da isa ta damu sosai. Amma har yanzu kina da dama, kin ga baki cika wata 12 ba. Kamar da muka sha lana ta dai akwai hikima da kuma ilimi a cikin shi cewar wannan shekara ɗayan. Musamman ga waɗanda shekarunsu ba jawai suka yi inda za a ce a'a ya kamata a yi maza a yi wani abu ba, amma alayya halin in kin ci gaba da haka to za ki ci gaba da yin irin abin da muke kira doctor's shopping, ma'ana ki zama ki yau daga wajen wannan sai wajen wannan,
0: ya shi ka je wajen asibiti guda
1: uku, kuma ya danganta da waɗanda suka ganki, wasu watakila su suna ganin tunda watakila biya wanda kike a asibitin da kike zuwa na kuɗi ne, kin ga mutum da kin je kin ga dole za su duba ki za su yi, dole sai kin biya su bakin ta za su yi miki ba, kin ga za ki ta wannan wahala kenan. Da abin da ya fi kamata idan wata tara ne sai ki haƙura ki jira har ki kai lokacin da za a ce a'a yanzu kuma ya kamata a fara bincika, misali yanzu a wannan wata uku ne rage miki kina haka za ki iya samun ciki. Scanning din kuma da kike magana kin ga yau an ce miki PID wanda mun sha nana ta ba a ganin PID a scanning, amma wanda suka ganki suka ce PID kuma suka baki magani shi kenan wannan ta wuce, an dawo kin ga an ce simple cyst, wanda shi ma simple cyst mun sha faɗa a nan gurin ha, kawai simple cyst ba murɗewa ba ko wani abu ba a bada magani da kansa yake motsiya. Sannan an dawo kin ga an ce complex cyst, wanda shi kamar yadda muka faɗa complex cyst lalle sai an nemo yadda za a rabu da shi, inda complex ne da gaske. To amma saboda irin wannan ƴan tsarin scanning ɗin, yanzu ko ce aka ce complex cyst kuma asibiti sai mun yi taka tsantsan, musamman in daga waje aka zo mana da hoton kuma gurin da aka yi hoton ba wani ingantaccen wuri ba ne, domin kamar da muka sha nana tawa su kansu ɗakunan waje ga jannan ba akwai waɗanda ingantattu ne, in aka ce sakamako ya fito daga gurin za ka iya samun nutsuwa, amma wannan na ta ci barkatan da kowa yake buɗewa, wasu ma ko karatun abin da ya shafi abin ba su je sun yi ba, to shi ne babban haɗarin da muke ciki. Saboda haka abin da zan baki shawara shi ne ki tafi babban asibiti in kin je duk wannan bayanin, kuma in duk kina da scanning da kika yi ki tafi da su, wannan wata kila zai taimaka na fahimci yake cike amma dai zahirin gaskiya an biyo dan motsi kike ta wannan scanin din motsi ba wani abu ne kwadayen ki samu ciki ne kuma da zarar kin samu ciki zaki nemi motsin ki rasa kuma a yanzu duk da ba mu san shekarun ki ba yayin wuri matsa ciwar ki dan me sai har ki samu ciki ba domin me kaman da muka faɗa ai ne kina ga gowata ne ku bayan sun ci kanki ga ki samu ciki ba mutum kina iya kuma ki fara dalibar hanyar da zaki abuna anan ina son dan ƙara wani bayani kadan dewa mata sukan zama abin tusayi ta bangaren irin wannan wasu matsalar su ba kudi bace suna da kudin da za su kashi amma komai kudin mutum yafi son inda in yaje aka ganshi zai ji a'a an ce ga matsala kaza kuma ga mafita game da matsalar ko kuma a'a mun fahimci abu kaza gashi sai an yi guji kaza mu tantance to amma yau kaji nan ba idar ba ka tafi nan nan ma ba a gama ba ka tafi nan to abinda kuma wannan zai jawo shine a tsautsayin irin haka wani lokacin wani yana iya jefa kansa a inda ma za a cutar da shi misali tarana wani abokin aiki yace ga mata abokinsa tana da ciki a bayan mahaifa sun je wani asibiti gashi an ce za a yi masa aiki ya faɗi dubban kuɗin da aka ce za a yi aiki sai yake cewa da Allah yana so ta zo asibiti a duba aka duba na farko daga bayaninta babu alamar ciki
2: a ita bayanin
1: bayaninta da aka ɗauka na fatar baki ba alamar ciki domin ka ga dai ciki ko a bayan mahaifa yana da alamu dai da mai ciki ba tsalle ba batan wata ko kaɗan hasali daga sanda ta al'ada zuwa wannan lokacin da ake magana da ita ko sati uku ba tai ba to mu ɗauka ma ai haka tana iya faruwa domin wasu sukan iya sun samu cikin amma watakila sun ga ɗan jini kaɗan wanda wani lokacin ma cikin yake barazanar zubewa su sai su kirga shi a al'ada to na biyu shine duk alamu da mai ciki ta kan ji babu to duk da haka ma ka ɗauka ma zai iya ba da aka zo aka yi hoton scanning din babu wani alamar ciki ina zan ba da wannan misalin bayani ne don mutane mu san irin hadarin da muke ciki saboda haka abin da ya biyo baya sai muka ce duk da haka ai gwajin ciki inda ko ciki a bayan mahaifa yake in aka yi gwajin ciki za a iya ganin alama aka yi gwaji babu alama saboda haka muka tabbatar maka da to ba ciki ne da ke ba wani abu dama kuma shi babban abin da ya dame shi ma ta kwana tana kuka saboda an ce za a yi mata aiki kuma babu wani ciwon mara babu kuma sai muka roƙi a ba mu wannan hoton scanning din mu je gurin da aka yi babban abin takaici shi ne da muka je gurin da aka yi shi na ɗaya dai mai gurin bai cancanta yi scanning ba domin shi bai karanta abin da ya shafi scanning ba
2: a
1: karatunsa na biyu da farko da da ya nemi yayi kamar burga ko wayayi aka nuna masa to ga halin da ake ci kaza kaza sai fito fili ya faɗa ya ce wani yaronsa ne da yake masa hidima a wajen yaron nasa ko secondary bai gama ba
2: shi ya scan
1: ko secondary bai gama ma'ana kamar irin yaran da suka yi watsi da karatu ne abin nan wai shi ya mata scan kuma da bakin sa yake fada
2: shi mai gurin
1: wai yaron sa ne da yake barin sa abin nan shi ne da ta zo yayi mata yana koya masa aiki muka tambaye shi to kuma shi yanzu yaron a wani mataki yake na karatu sai ce ai bai ma gama secondary to kuma kake koya masa yau yi musu scan din saboda ka shi ya gama mata jagwalgwalansa sai ya kwafo domin yaron ba zai ma iya rubuta abin da aka rubuta a ciki ba sai ya kwafo sakamakon wata ko kuma wani da suka taɓa rubuta kawai don ƙara sunan ta yi mata to abin da nake so in fito da shi a nan mutane su gane haɗarin da ke ciki shi ne yanzu ƙaddara da aka ba da sakamakon nan an je an yanka ta kawai da sunan za a yi mata aiki ka ga yanzu misali wanda suka bude suka gabu suka koyo ba ka ga ba za a ce ba za a biya su ba dole a biya su a tun sun yi aikin su
2: haka
1: sun bude amma ba su ga koyo ba dole a biya su sannan na biyu sakamakon bude wannan matsalar da hakan ka iya faruwa ko kuma ka iya biyo bayan sakamakon bude ta a mayar arfe din ka ga shi ma wata matsala ce wanda kuma ka ga ta bangaren tattalin arziki an yi asara ku kuma sannan an sa mata damuwa da matsala domin ne dole ta kwanta a asibiti ko da gudewa akai aka mayar aka rufe dole ta kwanta a asibiti tana shi wannan damo ciwon an mata aiki to wannan shine babban hadarin da muke ciki wanda kuma ina ga kawai hanya ɗaya da za a yi warware wannan shine akwai buƙatar hukuma ta shigo ciki wajen tsaftace harka domin shi mara lafiya idan ya ji ko wani alama ko wani abu ko kuma ya je wani guri aka ce ije hoton scan ko ba hoton scan ko wani irin gwaji ma ba kowa ne san cewa nan gurin ba fa ƙwararru ba ne nan ne ƙwararru ba kowa ne san ba hasali wasu munna ma za su dinga yin sai ga an bude gurin su kana a kusa da su su ce shikenan mun huta tafiya ne nisa
2: haka
1: to kaga a nan gurin dai matsala kenan na biyu sai kuma mutanen musulma sun daina wannan al'ada ta su ina zazzabi ba ran shiga a min gwaji sai a ce kana da malaria da typhoid typhoid din haka jan ce typhoid kamar wani aunawa haka da wani ko cokali ko nawa sai yi yana malaria ce da ni da typhoid ko kuma malaria ce da ni typhoid irin wannan shiga dakunan gwajin da ka a irin kasashen mu ne kawai ake yin haka shi sa zaka ko a nan din yanzu inda ake da kwararru dakunan gwaje-gwajen idan ka je sai a ce na takarda ka ta likita wanda yake ka zo kai gwaji saboda ai shi ma ne maka gwajin yana san ma'ana ya dan samu wani bayani daga gurin likita na dalilin da yasa ya turo ka
2: kuma na san ko inje na ji kamar kuna cewa ita kanta ko shi kansa wannan scanning din ba wai kurin mutumin da yayi wani bangare ko ya karanci wani abin da banne ba a'a akwai waɗanda su ƙwarewar su anan
1: ƙwarai da gaske akwai waɗanda ƙwararru ne anan ƙwararru ne anan saboda ai abin da yasa din kenan shi isa wanda shi bai kware ba ko ya dora saboda an dora mace kawai abin yin scanning ana ganin tunda dama abin nan inuwa ce domin me ai in ba ilimi ta za ka iya gane nan gurin abu kaza ne ko nan mahaifa ce nan ɗa ne a cikin mahaifa ai sai da ilimi tunda inuwa ce kamar inuwa haka za ka gano shi duk yanzu akwai injinan scanning ɗin sababbi amma Allah na tuba na san irin waɗannan guraren a manyan wurare ma wasu ba su da shi ballantaransu irin waɗannan wurare akwai injinan scanning sabbi amma ko su sai in ka iya wancan mai inuwar sannan za ka iya fahimtar irin wannan ɗin wanda za a ga ɗan kamar hotonsa zahiri yana duniya akwai irin wannan injinan scanning amma ko shi kanka samu wannan hoton sai ka iya yin scanning ɗin da ake yi wannan ɗin namu na gargajiya ya fito maka da komai sannan kuma za ka bawo injin umarni ya canja maka shi ya fito maka da yaro ta yadda za a iya ganin yaro a san kamanninsa ma tun kan ya zo duniya a san waye shi ya yake da sauransu to amma ko da wannan ne sai suna da ƙwarewar wancan za su iya wannan ballantana haka kawai abin nan inuwa ce na gaya maka faɗe daga cikin abubuwan da aka yi mace tana iya zuwa ta kwanta hajiya cikin wata nawa in ta ce misali wata biyar sai kawai a kwafo scan wata biyar wanda yake a internet na computer kawai sai a makala mata shi sa wani lokacin sai ka ga hoton scanning mace sai ta zo da hoton scanning amma bayanin da ke ciki bayanin hoton scanning din mafitsarin namiji ne to ƙwarai da gaske mun taɓa ganin wannan aka gama duk bayanin da kuma amma a ƙarshen bayanin sai aka ce ai mafitsara ta kumbura enlarged prostate to kaga irin wannan duk yana nuna rashin ƙwarewa da rashin gogewa domin wanda aka hore shi ya san yaya tsarin yake ai ba zai yadda wani sakamako ya fita ba tare da ya tantance me yayi a rubuce ba to wannan gaskiya akwai wannan hadarin shi yasa na dauki wannan na dan yi bayani akai cewar ya kamata su marasa lafiya su gane ba kai zaka yanke hukuncin ina jin ciwon mara baranje a min scanning ina zazzabi baranje a min gwajin malaria ba zai fi kyau ka fara ganin likita idan likitan ya ganka yace yi gwaji kaza shi yana da manufar sa ta cewar ayi gwaji kaza to sai ka tafi ka je ayi maka gwajin in kai maka gwajin ka zo to kuma wannan da abin da ya biyo baya kuma wannan shine abin da ya kamata a yi
2: to wannan kamar doctor tunda kai magana akan hukumomi zan iya cewa kalubalen ya tafi ga akwai hukuma da take da suna FEMA wadda ita aikin ta shine sanya ido wurin asibitoci da wuraren gwaje-gwaje da wuraren shan magani
1: masu zaman kansu
2: waɗanda su suke musamman al'umma yawanci suke zuwa domin a musu irin waɗannan gwaje-gwajen wanda kamata ya ce suna zuwa suna tantance irin waɗannan wuraren waɗanda ba su cancanta ba bai kamata a ce sun ba su sun ci gaba da yi.
1: Gaskiya ne.
2: Tunda dama babban aikin da aka kafa su kenan.
1: Gaskiya ne.
2: Gudun kada al'umma su ringa faɗa cikin haɗari.
1: Ƙwarai da gaske.
2: Tunda mutanen mu ba kowa ne yake da gaskiya da zai tsaya tsakani da Allah abin da ya kamata yayi, ya yi shi wanda bai kamata ba ya ce ba aikin sa bane.
1: Gaskiya ne.
2: To ƙalubale ne ga ita kanta wannan hukuma da na san akwai shugabanninta waɗanda kuma su dama abin da aka ɗora musu alhakin su yi kenan su bi diddigi tunda gwamnati na da faɗi ta iya yiwuwa shi gwamna ba lallai ne san da haka
1: ba. Gwamnati da gaske wannan to wai shi ne wai hikimar kamun nan da ake naɗa mataimaka da kamun nan yau zai wace ko ina
2: haka tunda ko ɗaukan mataki aka yi cewa za a yi gwamnati ce ta ɗauka tunda gwamna ne suke wakilta
1: don
2: haka aiki ya same ku ya kamata a shiga lungu da saƙo hukumar FEMA a sa ido saboda ceto rayuka da kuma dukiyoyin ma mutane daga haɗarin da za su iya faɗawa a hannun waɗanda bai kamata a ce sun je domin cutar da su da sunan waya suna yi mutane irin waɗannan gwaje-gwaje ba. Masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga Rahama Talabijin Rahama Radio wanda kamar yadda kuka ji tun da fara a wannan mako bayan mun kammala ɗaukar maudu'inmu mun ba ku dama domin wataƙila mun ɗan shiga saƙonninku da kuke turowa wanda na san da yawa daga ciki waɗanda suke bibiya akwai saƙonninsu da suka turo to insha Allah lokacin da za mu ɗan ba ku ko mako ɗaya biyu uku haka mu duba saƙonnin naku kafin mu shiga maudu'i na gaba wanda kuma kun ji wasu daga cikin saƙonnin da muka fara karantowa ga waɗanda suka turo kuma za ku ma ku iya yin amfani da wannan dama wajen turo da naku saƙonnin ko dai saƙon karta kwana da ake kira na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma saƙo na murya domin yi wa likita tambaya hususan dangane da wani abu da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri ba tare da kuma jamu da nisa ba. Bari mu shiga kashi na biyu. Dakta bari mu je ga saƙo na gaba da yake cewa dan Allah likita shekara ta uku da aure ba ni da ciki kuma al'ada ta ta neman wasa me ya kamata na yi?
1: Ba abin da ya kamata ki shi ne ya kamata ki je asibiti domin a nan ne za a tantance na farko al'ada tana wasa kika ce wani irin wasa ne kuma sannan wannan wasan da al'ada take yana da alaƙa da rashin samun juna biyu ko kuwa yana da alaƙa ko me ya kamata a yi ko kuma me ya jawo me tartibin abin da ya jawo wasan al'ada so wannan shi ne abin da zai taimaka wajen ganin cewar kin san me kike ciki ko me ya kamata ki
2: to doctor na mance watan akwai dan abin da ta rubuto wanda ban sani ba ko ba buƙatar sai ka ƙara bayani dangane da abin da ta ce warwaye tana fitar da wani farin ruwa kuma tana jin ƙaiƙayi a gabanta.
1: Eh wannan shi ma kuma kin ga yana alamta miki wani daga cikin nau'ika na ciwon sanyi wanda ya kamata ko da ma ba wancan maganar na zancen watanni tara da kika yi ko kina jin motsi ba ya kamata ki je asibiti ko da misali ma ba ki da matsalar wani jinkirin ko a inda kike gani kamar kin yi jinkirin sannan kuma ki gane cewar kina fitar da farin ruwa kina jin ƙaiƙayi ba ke za ki yanke wa kanki hukunci cewar shi ne abin da ya ja har yanzu ki samu juna biyu ba sai in kin je asibiti ne an tantance za a iya fahimtar wannan yana da alaƙa tunda kamar yadda na faɗa mata wata tara ma ba ta yi jinkiri ba tunda sharaɗin da ake buƙata kafin a ce akwai jinkirin samun juna biyu kamar yadda muka sha lalatawa ya zama mu'amala ta wuri tana afkuwa akai-akai kuma sannan watanni 12 ba tare da yin amfani da wata hanya da za ta hana samun juna biyu ba. Mun sha yin bayani akan wannan na gaba ba sun sake bayani ba to amma muka duba ta bangaren watannin ki nake har yanzu kina da saura
2: wannan sakon cewa take yi assalamu alaikum ina yi wa likita fatan alkhairi likita nayi tazara ta shekaru uku amma yanzu ina son nayi allura ta shekaru uku shin dan Allah likita babu matsala
1: duniya ki koyo da mana ma wace tazara kika yi misali a kin yi tazara ne ta shekaru uku ko kike so ki dora ko ko a kin ta zara ta shekaru uku kin haihu kuma yanzu kike so ki ta shekaru uku saboda ka ba wani batun matsala misali abin da yasa dai mu muka fi son mu ma idan za ka yi a ilmantar da kai ka san kowace hanya ko kuma musamman hanyar da ka zaɓa ya zama ka fahimce ta ka fahimci ya take aiki ka fahimci kuma wani irin abubuwa hanyar ta kan zo da su tunda kamar yadda muka sha lalatawa babu wata hanya da za ta yi aikin da ake bukata 100% ba tare da wani abu da kuma wata kida za a ga ba shi ake so ba. To kin ga yanzu misali in kin san allura kin san ya take kin san to sai ki gini bisa wannan ilimin. Ma'ana bisa kin ilmantu kin san me ce allura kin san me ka iya biyo bayan yin amfani da allura to sai ki fara allura ki. Amma da ka kawai misali saboda yanzu kaga ba ta gaya mana wace hanya ta bada misali zamu iya bada misali da wannan. Amma ba za mu bada misali misali a ce tsinki kika sa shekara uku kuma kin yi amfani da tsinkin nan lafiya lafiya. Ba wani abu da ya dame ki har wataƙila misali in cirewa kika cire kuma bayan nan kin haihu ne yanzu kuma kike so ki sake ɗorawa in kuma a so kike ci gaba. To ya kamata ki san to ita kuma allura ne bambancinta da tsinki. Dan kai kuma kin fara allura ki fara korafin a to kuma ya naga al'ada tana wasa ko ya naga kaza. To wannan shine abin da ya kamata ki yi. Amma yanzu kawai ni daga nan in ce miki da matsala ko ba matsala. A'a ki san menene abin da ka iya biyo bayan amfani da hanya kaza. To sai ki zabi. Zabin naki da kika yi to wannan kin ga ko me kika gani. To ba za ki damu ba saboda za ki ce ai dama an gaya min kaza.
2: Wannan kuma cewa take yi don Allah likita matsala ta ita ce na haihu shekara ɗaya kenan amma na yi doguwar naƙuda har ma bebin ta koma har yanzu ban samu wani juna biyun ba kuma na yi ovarian cyst amma na warke me ya kamata na yi latta.
1: To ovarian cyst ɗin da ba ko da warke ba wannan ba lallai ya shafi yiwuwar ki samu juna biyu ba amma gashi kin faɗa zahiri abin da ya faru. Dogon naƙuda da har ta sa ɗaya kuma ka san wannan ita ma wani babban haɗari ne da ka iya jawo wahalar samun juna biyu. Shawara ta shine ki je asibiti amma kuma anan ban yanke hukuncin cewar wannan shine matsalar ba. Ki kokari ki je asibiti amma dai ga wacce ta samu irin wannan ko dogon naƙuda aka ce ɗaya rasu kuma ta ga ta samu jinkirin samun juna biyu. Abu na farko da za mu fara duba shine me ya faru a wancan cikin. Hasali duk macen ma da aka ce ta taɓa haihuwa sai kuma yiwuwar samun juna biyun ya gagara. To abu na farko da za a fara duba shine cikinta na ƙarshe ko da ɓari ne ya ƙare. Da tana da matsalar kafin sannan da ba ta samu wannan cikin ba. To tun da ta samu wannan cikin to matsalar ta fara ne daga samun wannan cikin. Saboda haka yanzu abin da ya kamata ciki kenan. Wannan kuma bayanin da kika yana da kyau yana da muhimmanci sosai. A san cewa a kin fa yi doguwar naƙuda ya koma. Domin wannan zai ba da haske wajen kai tsaye a tunkarin abin da ake zargin nan ne matsalar take. Ta ɓangaren gwaje-gwaje kuma da ɗaukan mataki.
2: To ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum likita a ranar da na gama al'ada ta marata take fara ciwo kuma a ranar nake gane a ɓangaren da zan fidda ƙwai sai na yi sati biyu ina ciwon mara kuma idan lokacin fidda ƙwai ya yi sai mama na ya cika kamar lokacin al'ada ta. Kuma bayan fidda ƙwan ba zan daina ciwon mara ba har lokacin da al'adar za ta dawo. Don Allah likita ko shi ne ya hana ni ɗaukar juna biyu. Nagode.
1: Larurar ciwon maran da yake zuwa da zarar mace ta fidda ƙwai har zuwa lokacin da za ta sake fara al'ada gaskiya wannan larura ce mai zaman kanta. Kuma mun taɓa yin bayani a kanta sanda muka yi bayani a kan matsalolin al'ada. Wani abu da muke kira PMDD a taƙaice a yaren likitanci. Za a ga daga sanda mace ta fidda ƙwai daga sannan kuma take shiga matsanancin ciwon mara haka zai tafi sai sanda ta fara al'ada sannan kuma sai ya sauka. Saboda haka ba abin mamaki ba ne ɗin in hakkin fahimci haka domin dama bisa ka'ida kamar wannan ita larurar ba kawai da mace ta zo ta yi bayani ne ake tabbatar da ita sai bayan an yi amfani da wani kamar ɗan littafi haka da muke kiransa COP a taƙaice ma'ana calendar of premenstrual experience. Yawanci akan bada wannan ne saboda mace za ta dinga ma'ana sa alama na dukkanin alamomin abubuwan da take ji daga ran da ta fara jin su. To duk masu irin wannan ba za su fara jin matsalar ba sai bayan sun fidda ƙwai har zuwa lokacin kuma da al'ada ta zo kuma sannan sai su daina ji. Yawanci su ne da suke faduwa a wannan aji. Saboda haka abin da zan baki shawara ki tafi babban asibiti kuma ki kokarin ganin likitan gaini kuma ki yi kokarin yin cikakken bayani domin wannan bayanin kin sauke wa likita abubuwa da dama illa kawai yi kokarin tabbatarwa nan tabbatar kuma akwai matakin da ya kamata a dauka.
2: To ita kuma wannan cewa take yi ina yi wa likita fatan alheri dan Allah likita me yake kawo wa mata larurar jijjiga wadda muke kira jijib, to ban san dai me take nufi ba.
1: Me wata gina wani sabon sunan ne suka sa jijiga
2: bayan sun haihu, kuma in ya samu mace a tsakiyar dare a can karkara da babu asibiti a kusa, wani irin taimako ya kamata a bata kafin zuwa asibiti? Allah ya mai da daktar gida.
1: To kaji su a karkararsu ne kaga suka samu ta suna jijib din. Ina ga saboda yanda mai jijiga take wannan karkarwa shi ne suka samu mata suna daga wannan din jijib. Jijib din da
2: suke. To shi ne suka mata jijib.
1: To jijiga a nan mun dauke shi a matsayin maudu'i in za a yi tunawa. Ina ga kusan sati biyu muke akan wannan maudu'in muke bayani akai. Ba wani abu ne ke ja jijiga ba illa hawan jini. Hawan jini a ciki shi sa jijiga ba ta ganin darajar, ma'ana jijiga ba ta bar mai kuɗi ba, ba ta bar mai ilimi ba, ba ta bar talaka ba, saboda dalilin da ya sa hawan jini aka ce hawan jini ba kwayar cuta wuce ba, lantar aka ce aidan saboda kazanta. Hawan jini ilimi ba zai hana hawan jini ba, illa ilimi inda zai taimaka neman lafiya inda ya dace wannan zai taimaka, ta nan ilimi zai taimaka. Amma masu ilimi ma suna yin jijjiga, masu ilimi suna hawan jini a ciki, talaka suna yi, masu kuɗi suna yi. Saboda haka ba wai matsala ku ce kaɗai ta karkara ba, matsala ce ta karkara da birni. Illa kamar yadda ta faɗa, babban matsalar shi ne in abin ya fara a karkara babban haɗari ne. Yayin da a nan cikin birni akwai titunan da in an gani ko ma ba a da ne za su asibitin, an gani za a yi maza a tafi asibiti. To su can wani lokacin inda za a fito da mara lafiyan ma sai ga taƙin ba wani taƙi bane mai nisa, amma saboda babu hanyar da za a samu a fito da mara lafiyar akan kare, ko sai a amalanke ko sai a jaki duk irin wannan. Sannan kuma da kuma matsalar karkara da shi wani lokacin ma irin wannan jijigar su yadda ma ciwar ma ciwon asibiti ne, kuma akasari za su ce ai aljanu ne suka taɓa ta, shi sa za su ta yi musu tuƙaƙe, su ta yi musu turare na magunguna da sunan ciwar a'ayi aljanu ne kamata. Don haka a nan abinda zan gaya miki shi ne, ba wani gudunmuwa ko kuma wani taimakon farko da ya wuce mai jijjiga kai maza ka ɗauki ta kai ta asibiti.
2: Shi ne
1: kwarai da gaske. Ai, duk wani abu da za ka faɗa ma ka ba da damar a ce a zauna kenan. Ai, ka kai ta asibiti mafi kusa shi ne babban gudunmuwa ka.
2: Kuma duk nisa ko kuma.
1: Ai, da matar da take zuba jini, da matar da take jijjiga, ba ka cewa wai a zauna a yi wani taimakon farko a ina.
2: Wai misali a hanya kafin a ƙara.
1: A hanyar shi ne, to kaga an yi yadda za a ɓata tsari kenan. Domin ƙarin lokaci ƙarin illa, ita yawan wannan jijjigar yawan rauni ga kwakwalwarta, yawan wannan jijjigar yawan rauni ga dukkanin jikinta. An tuna san da muka yi magana akan illolin jijjiga, kusan ta taɓa kowane sashi na jiki. Mun ga masu jijjiga da suka ƙare da matsala a kwakwalwarsu, mun ga masu jijjiga da suka daina gani, mun ga masu jijjiga da suka datse harshensu, mun ga masu jijjiga da suka samu matsalar zuciya, mun ga masu jijjiga da suka samu matsalar koda ta dindindin fawacin sai dai a dinga wanke koda, mun ga masu jijjiga da suka kare sakamakon buge. Saboda ka san ko ba wai sai a karkara ba, yawancin mutanen mu akwai masu tunanin wannan ai aljini ne ma ke ta a matsa daga kusa daga gurin kakka kwasa. Akai masu jijjiga, na ga mai jijjigar da ta kone da man da take suyar abu da safi ya kona mata fuska gaba ɗaya. Mai jijjiga ta faɗa rija saboda tana jijjiga ko ya matsa kusa da ita saboda tunaninsu aljani ne. Don haka ki gane ba wani taimakon farko da zaki bata da wuce ki nemi asibiti mafi kusa ki kai ta. Kar wani ya zauna ma wanda baya tsoron ne ko a ce a kira wani shi ne mai iskokai ko wance ita ce mai iskokai ta zo ta danne ta. Duk ka san ana irin wannan. Tana buge-buge a ce to a danne ta. Abu mafi kyau ɗauki ta ku tafi asibiti, shi ne taimakon farko da zaki iya fara mata. Kuma a nan ba ran amfani da wannan damar. Sa cokali a baki ba daidai ba ne. Sa zura muciya a baki musamman in ga wacce take naƙuda ce. Wai ta ga wacce take naƙuda su a tunaninsu ma banda jijjigar da take muciyan nan za ta sa ta ta yi yunƙuri don ta turo ɗa. Yin turare ba daidai ba ne. Ku kulle ta a ɗaki tana ta jijjiga kuna ta yi mata tuƙaƙen turare da sunan wai jijjiga ta tafi ba daidai bane. Saboda haka a gane don wata kila abin da take so ta ji kenan irin waɗannan taimakon farko. Babban taimakon farko ku dauke ta ku tafi asibiti mafi kusa.
2: Kalan wannan jijjiga.
1: Kwarai da gaske. Ai in so
2: san misali datsi harshe tunda wani lokacin ka ce har wata mata kan iya
1: to ai kuma saka wannan cokalin kuma ya rautar da su da yawa wasu sun rasa hakoran su ma ta irin wannan ya zaka dauki karfi ko ka dauki muciya ka sawa mutum kuma yana wannan hayyanayin na jijjiga tunda ba su isa su dai su kauda harshen nan ko su sanu da wanda ya sa hadan yatsan sanin gurin sai ta gutsare shi tunda a san da take wannan jijigar ba ta san me take ba ta san me take tona ba to kuma ya zaka dauki karfe ka soka mata baki wasu ka koran su sun zube wasu kuma sun hada da harshen da cokalin duk sun durtse shi gaba daya to haka ba abu ne mai kyau ba irin wannan azira cokali ba abu ne mai kyau ba irin wannan azira muciya ko kuma a bar mace ya ita yi mata tarare da suna abin nan hawan jinin nan kuma wani watakila an fada zai ce to ai tunda watakila wasu su bibi shirinmu na baya ba wani zai ce to ai ba ta da hawan jini ko kuma ai yarinya ce in an saurare ni abin da nace hawan jini a ciki wani Allah ko da ma tana da hawan jini kuma ta zo ta samu cikin kuma ya karu mata azara ko kuma ba ta ma da hawan jini amma a cikin ta samu wannan saboda kamar yadda ta faɗa din nan wannan tsakar daren da yawa da yawa mata sun rasa ransu ta haka za ka ga yarinya ce ma cikin farko wata ta je ta yi awanta ta dawo sai ta ce ciwon kai sai ta ji ana sha paracetamol to daga wannan shan paracetamol ɗin kuma wata kila sai dai jijjiga duk mai juna biyun da cikinta ya kai wata shida zuwa sama ta ce tana ciwon kai ba a ɗaukan wannan da wasa mai juna biyu wata ciki wata biyu wata uku dan ta ce tana ciwon kai wannan wani lokacin ko shi ba mun ce wai kar ai wani abu bane amma shi wannan yana iya zama ɗaya daga cikin alamu na cikin amma mai juna biyun da ciki yayi nisa ta raba ta wuce a ce ta kai ta biyar zuwa sama to bai kamata ta kukan ciwon kai a kauda kai ba domin yana iya zama jininta ne ya hau kuma hawan jinin ne yana iya zuwa cikin kankanin lokaci kuma yayi tsananin da zai iya bayuwa ga akai ga jijjiga domin ita jijjiga ba wani abu bane ai illar da hawan jini yake wa sassan jiki to shine ga kwakwalwa ko ya sa shanyewa barin jiki ko kuma ya sa ai jijjiga saboda haka shi isa a guraren da zaka ga manyan asibitocin mu su kafin a kai ga matakin jijjiga matan ana matakin share fugen jijjiga suke daukan mataki shine abin da ake cewa severe preeclampsia saboda haka ba ki da wani gudunmuwa farko da zaki wuce ta wuce ki ma zaki dauke ta ko kai ta asibiti mafi kusa
2: shi kuma wannan ko in ce ita kuma wannan sakon na ta cewa ita yake yi da fatan Allah ya kara wa likita lafiya da nisan kwana Allah kuma ya saka muku da aljanna amin wato sati uku ne zagayowar al'ada ta ban yi sati biyu ba mai gidana ya dawo daga tafiya to ina jira in ganshi a sati na uku sai na ga shiru bayan sati na biyu bayan sati sai na yi PT test sai na ga positive shin fidda kwan yana canzawa ne likita na gode
1: to anan tunda abinda ba mu tabbatar ba sati ukun ki daga sanda kika gama ka san wasu su daga sanda suke gama suke lissafi to amma kowanne bara mu fayyace shi ba dauka sati ukun ma daga ranar kika fara ne didi kika lissafa ma'ana in kika fara yau 1 ga wata ran 21 ga wata ba za ki sake fara wata kaga wannan sati ukun kenan to kina kina fidda kwai a kwana na 7 kenan mai gidanki ya zo a sati na biyu kin gani to a wannan lokacin sati na biyu ba mu san kwana nawa ma'ana daga sanda kika fara al'ada ba amma misali dai a sati na biyu ya zo ba dai bayan kin fidda ku to zaki samu ciki mu dauka kuma a'a banda kwanakin zubar da jinin kuma sai kike sati uku mu dauka kaddara kwanakin zubar da jinin ki wata kila bi wuce kwana 4 zuwa 7 ba misali kaga in ka hada da wancan sati uku kaga sati 4 kenan to kin ga mai gidanki ya zo idan daga ran da kika fara ne ma'ana daga ran da kika fara kuma kin hada da kwanakin zubar jini kin ga mai gidanki ya zo sati na biyu

0: kuku sati uku daga ran da kika gama jini, to kin ga kowanne ne kika duba sai ki duba ki gani, to daga nan zaki iya gane cewa a'a ai abin da yasa kika samu ciki saboda kwana kaza ne da fidda kwanki, ko kuma ya zo ne ranan ma da kika fidda kwanki, ko ya zo ne kwana ɗaya bayan kin fidda kwanki, ko ya zo ne rana ta biyu da fidda kwanki. Inda kwai mun faɗa cewa yana iya rayuwa har awa 48 a cikin mace, a cikin mahaifin mace, hannun mahaifin mace. Awa 48 nan kuma yawanci abin da yasa yawanci ban fiye san fassara shi da kwana ba, yana iya zama daga san da kika fitar da daddare ne. Misali, to in gari ya waye, ai kaga in ba a kai dare ba, kaga ba kwana ɗaya ba kenan. To in wani garin ya waye in ba kai dare ba ba kwana biyu, to saboda haka wata sisirin gina to ai amma ya kai kwana uku kenan. Sai saboda lissafin awanni muke ba lissafin kwanan ba.
1: To bari mu ji kannan sakon ko zai jiyo na murya.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi. Dan ne maka fatan alkhairi, dan Allah tambaya ta menene yake kawo mutum ya samu ciki sai a ce bargurban ciki, Allah me yake haifar da haka? Dan gode.
0: To bargurban ciki shi ma mun yi maudu'i na jin wajen sati hudu ba muka yi akai, musamman saboda alakarsa da wannan ciwon dajin da kan kama mahaifa da ake cewa choriocarcinoma. Shi dai bargurban ciki ba wani abu ne wanda ke kike da tasiri a kansa ba, na ki ce a ai kaza ne kika yi ko wani abu. Bargurban ciki yana iya faruwa ta ɗayan hanyoyi guda uku. Akwai wanda kwan ne ya mutu, kamar yanzu da muke maganar mutuwa kwai, kwai ya mutu amma kuma sai kwan ɗa namiji ya kyankyashe shi, wannan yana iya zama wani nau'i na bargurban ciki da muke ce masa complete bowel. Ko kuma yana iya zama ya zama na ciwar kwai lafiyayye ne amma kuma kwaye guda biyu na namiji sai suka kyankyashe shi. A nan na bisan da na faɗi wannan na kan so ne bayani, domin wani sai ya ce ayo sai a samu tagwaye kenan, a'a shi samun tagwaye kan biyo bayan kwai ɗaya na mace, kwai ɗaya na namiji ya kyankyashe shi, sai kuma daga baya su rabu biyu. Wannan shi ne wanda ake samun irin tagwayen nan da ake cewa ba ka iya bambance
1: hasabar musayin
0: kwabo da kwabo. Ko kuma mace ta fidda kwai biyu a lokaci guda, hagu da dama kowai ta fidda kwai, saboda haka sai ya zama ko kwayakwayen ɗa namiji daban-daban su je su kyankyashe shi. Kuma wannan shi ne za ka iya samun Hassana da Usaini, ko Hassan da Usaina, wannan za ka ga su ba lallai sai sun zama kamannin su ɗaya ba, ko da kamannin su ɗaya sai ka iya samun wani namiji wani mace. Wancan ko za ka ga in mata ne mata ne, in maza ne maza ne. To a wannan duma ana iya samun matan kuma a samu mazan, amma ba lallai su zama sun yi kamanni da juna kamar abin nan ba. Shi ko na bargurban ciki kwan ɗa namiji biyu ya kyankyashe kwai ɗaya, to wannan ma ana iya samun bargurban ciki. Saboda haka ba wani abu ne wanda wai za ki iya kike da tasiri a kan wai ki hana faruwarsa, ko kuma ki wani abu na yanda ba zai faru ba, amma shi ba abin da ake so. In an tuna lokacin mun yi magana ne akan matsalolin ciki a farko-farkon samun ciki, shi ne muke magana akan ɓari, muke magana akan ciki a bayan mahaifa, muke magana akan bargurban ciki. To babbar hanyar ki ta kariya idan irin haka ta faru shi ne idan ya zama da kina zuwa asibiti da wuri in kin samu ciki, domin shi ma bargurban ciki yana zuwa da irin nasa alamomi. Akan ga a wasu lokuta, kuma wannan ba ya tsaya ne kawai ga bargurban ciki ba, amma za ki ga idan ma in kin samu ciki kina amai, to wannan aman ya wuce ka'ida. Yawwa, ana ganin irin wannan. Sannan a wasu sai ka ga cikin da bai kusaci 12 ba, da watakila bai kamata a ga ya daga ba, sai a ga suna su ya daga, ya danganta da nau'in bargurban ciki. Kuma bargurban ciki kamar yadda na faɗa ɗin ya kasu kashi biyu, akwai wanda tsurar ma'ana totuwar mahaifar ce kawai za ta yi ta ƙaruwa, ta yi ta yaɗuwa, tana ƙara girma, shi zai sa a ci ga cikin ya daga. Akwai kuma wanda muke ce masa partial mono, wanda ga jikin ɗan daban amma ita kuma totuwar mahaifar tana ta haɓaka. Waɗannan duk suna daga ciki, saboda haka ba dai yanzu mu ce duk sai kuma muke bayani ba, amma dai kin ji abin da kan iya jawo bargurban ciki. Saboda ba wani abu ne wanda kike da wani tasiri akan samuwarsa ko rashin samuwarsa ba, amma tasirin ki shine idan ke ma'abocin zuwa asibiti ce da zarar kin samu ciki wajen tantancewa, domin ana iya a fahimci abin tun cikin yana

Ya bahum nafsan wa dawa dahum ya da ba la hurama ni

0: وَمَا
1: دَعَا الْمَحْبُوبُ دَعَا أَنْ وَقُرْبَتَهُ

0: Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani shirin na mace mai tallafawa gida. Shirin mace mai tallafawa gida shirin da yake gayyato mata ƴan kasuwa wanda suke sana'a domin dogaro da kai kuma su tallafawa gidansu. A yau shirin na mace mai tallafawa gida ya samu bakoncin wata babbar baƙuwa wanda a halin yanzu muna tare da ita. Masu kallonmu da sauraronmu, suna miki barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: To, masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji da wa muke tare.
1: To, assalamu alaikum. Kuna tare da Hajiya Halima Yusuf ya kasa. Na'am, wacce kusan a business name dai an san ni da Hali Kitchen Utensil and Deco. Na'am.
0: To, ya aka yi Hajiya Halima ta samu wannan sunan kamfanin nata, sannan kuma da me wannan kamfani ya kunsa?
1: Kamar yadda kika sani, shi dama sunan kamfani kakan duba ne ka gani menene wanda idan ka faɗe shi a sunan kamfanin ka, mutane directly za su gane me ma kake siyarwa ko kuma menene nufin ka a kasuwanci. To, dan haka kamar yadda na faɗa, mun samu sunan ne daga dai kayan kitchen da muke yi na gyaran kitchen na gida haka da sauransu. Kuma mun ƙara da decoration ne, kasancewa duk wani abu da ya shafi gyaran gida tun daga kan a ce furnitures mutum yake bukata, labule da dukkanin dai wani abu da ya shafi da ya danganci kyale-kyale na gida,
0: komai da ruwan
1: kake na samar da shi wanda za mu iya kirkirarsa da hannunmu, mukan kirkira wanda ma za mu siyo daga waje domin dai mabukata irin wannan kayayyaki. To, muna kokari wajen samar da su cikin ikon Allah.
0: To, yanzu za ki kai tsawon shekara nawa da fara wannan sana'a?
1: To, wannan sana'a ce da akalla zan iya ba ta shekara 10. Na'am, duk da dai ba wai ita ce a ce farkon kasuwancin ba. Kin san da yawa mukan dan fara kasuwancin ne muga cewa wanne ne yafi karɓar ka. Na yi harkar kamar a ce fabric haka, atamfofi, laces. Dan akwai lokacin da nakan shigo da su ma na kawo su nawa na kaina, order ta ne
0: daga kasashen waje.
1: Na'am, daga irin kamar ko India haka ko China. A irin wannan season din na dan fuskanci cewa kamar akwai dan kalubale a kasuwancin wanda ya kasance dai ni dai a tawo fahimta kamar na dan fuskanta wasu kalubale, sai na dan bashi baya, ba wai na daina gaba daya ba.
0: Aka dai sauya wata
1: manufa, aka dan sauya, to shine sai nake kuma gwada irin wannan kayan kitchen din da kuma kayan gyaran gida kyale-kyale da yake. Gaskiyar magana, na da irin ra'ayin san ado da kyale-kyale, na ga kusan shine ma ya ja ra'ayina. So, mun fara kamar wasa, kuma sai muka ga ita kanta harkar tana yi din, sai muka mai da hankali a kanta.
0: To, kusan zan iya shiwa ne.

0: jan hankalinki ko kuma ya burge ki a bangaren irin wannan sana'o'in har kika fara irin su?
1: Eh to ai kusan in ce dukkanin wani mutum yanzu da ya san kanshi daga lokacin da ka fuskanci rayuwa ina ba da shawarar ma ko kuma in ce kamar ya zama dole a ce kana da wani abu da kai focusing a kansa a rayuwa ko dai kasuwancin ko aiki ko kuma wani abu dai da ya shafi wanda dai zai iya rike ka a rayuwa in ga kenan kasuwanci yanzu zai iya kasancewa ko kana sha'awa ko baka sha'awa inde ba kana da wani abin da kake a makofin sa ba to ya zama dole ma ka yi shi ne to amma dai ni gaskiya zan iya cewa da sha'awar ma inda alhamdulillahi na taso da dai sha'awar ne kasuwancin ne tun ina yarinta ta irin tasowar nan da ake ka dinga ji a ranka cewa zaka iya kaza ka dan sai da kaza a hankali tun kana yi na yarinta har kuma girma ya cin maka ka fuskanci cewa to zaka iya yin duk wani abu domin dogaro da kanka
0: wato tun dai kina karamar yariya ke da irin sha'awa irin wayannan
1: gaskiya ina da irin sha'awar a ce yau na karba ko da ba nawa bane ba na wani ne in karba in siyar in dora nawa wani kasuwancin ma zaki ga a lokacin ana yin sa ne amma ba a fahimce shi ba ko da riba ko ba riba kawai dai a ce na siyar din dai to irin wannan ne
0: to kamar ire-iren abubuwan da ke siyarwa na kayan kitchen ko decoration irin wayannan kayan da kai na kike samu su akwai wanda kike yi da kanki kuma akwai wanda kike siyowa daga kasar waje
1: na'am ina siyo kaya sosai tunda na kan dan yi tafiye-tafiye musamman kasar Saudiya ina da alaka da irin wannan nakan ni kaina nakan sari kayayyaki irin waɗanda suke da bukata a nan Najeriya muna da wani kamar timwaka kanan dani da ƴan uwana muna tafiya muna siyan kayan
0: mutum kamar dai kuna da group da kuke
1: yi wa kayan abin da ya shafi kayan abinci da atamfofi dai haka irin dai kaya da ni gani an yadda cewa a shiga da su kasar Saudiya muka yi wata biyu wata uku muna shiga to a dalilin wannan tafiyar ma nakan ga kayayyaki a can su suna da kayayyaki na ado irin waɗanda ba mu da su to nakan gan su sai na saro da haka na fara na saro tun nakan zo na ajiye a gidana wani ma ba da niyyar zan siyar din ba da farko yanda na fara aiki da mutane in sun so za a dinga gani ana sha'awa kai wannan ya burge ni ina ma kina siyarwa kin ga irin wannan ai zai kara mutum haske ya gane cewa to inda zan kaɗin za a siya
0: ya kara wa mutum
1: yawa a bangaren wanda aka kai kenan daga waje so kuma gaskiya ni din ina ma dan na zauna zan kalli abu haka cewa in aka haɗa kamar yanzu zan iya kallon card for paper in ce idan na ɗan liƙa mata wani flower haka ko na zana wani abu a jikin da aka ba shi painting aka yi menene zai iya ba da wani abu kala mai kyau da zai fita ya ba da wani abu da zai iya zama abin decoration ina wannan sai abin da ya shafi kamar haka harkar labule zanin gado da sauransu wannan ma in dai zan kalli guri zan ce wannan guri idan aka saka masa labule kala kaza zai yi kyau ko kuma painting ya dace da kujeru yanayi kaza da dai irin wa'annan kusan haka ne
0: to kin ce kin kai tsawon shekara 10 da fara irin wannan sana'o'in zuwa yanzu shin akwai waɗanda suke taimaka miki kamar a ce kina da ma'aikata ko kuma kike kare kike har yanzu gudanar da ayyuka
1: eh akwai ma'aikata gaskiya akwai da farko dai manya-manyan ma'aikata na zan iya cewa iyali na yara na tunda ina da yara mata ina da maza kuma alhamdulillahi kamar yanda muka taso muke yi suwa da muka taso sai muke nuna musu a hankali so amma ba za a rasa ɗaiɗai kun staff ba tunda idan kamar harkar abin da ya shafi kula da shop ne muna da ma'aikata waɗanda za a ce su suke zama tunda zai iya yiwuwa su kan su yaran ba kowane lokaci suke a tare da mu ba yanayi na karatu da sauran abubuwa haka
0: to kamar irin mata waɗanda ko kuma ƴan mata dai da matasa ya danganta akwai waɗanda suke zuwa idan sun ga mutum irin yana yi oda daga ƙasar waje ko kuma irin sana'o'in da kike yi da kanki shin kin taɓa ɗiban waɗansu domin ki koya musu
1: eh to da yake gaskiya ba irin a ce kirkira ce da na buɗe wani babban guri ba kamar yanda na gaya miki nake yi dan in kirkira din kin ga yanzu kamar abin da ya shafi harkar furniture saka muna da guri da muke yi nan wajen akwai matasa gaskiya sosai waɗanda wasu sun zo sun koya ma har sun ma already ma sun je sun ma sun buɗe nasu gurin wasu kuma still muna nan tare da su a matsayin staff ɗin mu su suke mana aikin na gida Najeriya kenan to amma kin ga kamar wanda za mu shigo da shi daga ƙasar waje sai dai mu ce mun kawo dai mun ajiye idan ana bukata mutum ya zaba mu dauka mu bashi
0: ai misali akwai wanda zaki ga kamar irin kin ga kina da wanda suke shige miki ga bakin sai yadda zaki kiyo oda daga kasar waje a kawo miki. Akwai irin mata da suke zuwa irin su nema a koya musu. Shin kema kina irin wannan training da zaki ana koyawa wasu a online wasu kuma su zo gida ka nuna musu, kema kina yi? Baya tsarin yake.
1: Na kan yi kuma ba wai wani irin ko a ce ko tsari na biya ba. Na kasance dai gaskiya ba tun yanzu ba ina ji a raina cewa dukkanin wata mace da ta fito domin neman na kanta ina kishinta kuma zan iya bata dukkanin wani irin gudunmawa da take bukata. Ba tun yanzu ba mutane da yawa sun sanni akan haka. Wannan shine ma dalili na da zaki ga zaki same ni a irin kungiyoyi haka na mata yan kasuwa saboda ina sha'awar ba yan uwa mata gudunmawa. So a koda yaushe dai in dai har an nemi irin wannan taimakon abinda mutum yake so ya koya ya zan yi zan koya masa ba wai a zuwa na bude wata cibiya ta musamman ta koyawa ba.
0: Yawa
1: idan kana ra'ayi ka tambaye ni zan koya maka, idan order ne ma zaka yi zan gaya maka iya gurgurdan abinda na sani ga yanda zaka yi tun daga farko har zuwa ƙarshe, idan kuma wanda ni zan nuna maka ne yanda zaka yi ku cikin ikon Allah insha Allah zan yi kokari in ga cewa na baka cikakken bayanin da zaka fahimta.
0: To mu kalli bangaren a matsayin ki na uwa. Akwai wanda zaki ga ƴaƴan su kamar misali a matsayin ki kuma na uwa sannan kuma wanda kike sana'a, kati akwai yaran da idan suka taso da azumin su na son su yi irin wannan sana'o'in amma kuma sai kiga iyaye suna dakile su ko kuma suna ba suna rashin nuna musu goyon baya. To ki a bangaren ki ya irin wannan yake?
1: A ina ganin kamar wannan ba dai duka mutane ba gaskiya. To ni a bangare na babu irin wannan ra'ayin. Ba wai yara na ba, har yara haka na society na irin na unguwar da na samu kaina a ciki na kan janyo su in dinga nuna musu cewa ga yanda mutum zai iya dogara da kansa. Nan haka babu wani dalili da zai sa yaro ya taso yana kokarin nema kuma ka dakale shi. Hasali ma dai muna ta kokarin ma dada zaburar da su da koya musu cewa bayan mu'amala ta kaje ka nemi ilimi a rayuwa to kuma akwai wani abin da yake kanka na sai ka tashi ka nemi na kanka. Kada ka dogara da kowa, kada ka duba cewa kai dan wani ne ko kuma kana da wani abu da kake tunani nan gaba zai iya kare maka wani bangare na rayuwa. Ka fara tunani ya zaka fara kai ma neman naka na kanka.
0: To kamar misali a irin yaran da kika dauka kike koyar da su abubuwa ko kuma zan iya cewa suka zama kamar staff dinki masu taimaka miki. A irin wannan bangaren shin akwai wani ƙalubale da kika taɓa fuskanta irin tsakaninki da ma'aikata?
1: Ai har kullun komai da kika sani na rayuwa ba a rabo da ƙalubale. Ƙalubalen dai ba zai wuce irin da ake staff. Zaka samu wani yana da mai da hankali, wani yana da wasa. Ba ma ka yi mutane to ai zaka ga jama'a iri-iri ana samun ƙalubale. To amma dai a dai halin yanzu dai gaskiya ƙalubalen da sauki kasancewar tunu kowa da kowa yanzu ya sa a ransa cewa din zai yi musamman in Allah ya haɗa ka da mai son yayi din sosai da sosai za ki ga komai yana tafiya daidai da kuma kai ma jajircewar ka kai din wanda kake shugabantar abin.
0: Dole sai ka zama kenan kai ma mai jajircewa. To mu kalli bangaren kamar misali waɗanda suke so su fara business irin naki da me ya kamata su fara tare da kuma wani irin mataki ya kamata a ce sun fara bi?
1: To mataki ɗaya ne ga duk wanda zai fara kasuwanci irin nawa shine ya ma san cewa yaya kasuwancin yake. Kin san duk abin da zaka yi a rayuwa ka fara neman ilimin abin. Saboda zai iya yiwuwa akwai abin da zaka je ka siyo shi misali musamman irin wanda ake kawo daga kasashen waje. Zaka iya zuwa ka je ka siyo abu ka kashi Najeriya kana tunanin zaka sai da shi to mu kuma a tsarin nan ba ma irin kayan amfanin mu bane ba. Ban sani ba ko kin fahimci abin da nake nufi. So sai ka fara sanin cewa a society
0: akwai bambanci da
1: akwai bambanci akwai abubuwan da suke da bambanci. Tunda kin ga yanzu kamar yanda na gaya miki na ce miki na kan siyo kaya a Saudiya. Laraba suna da wata irin al'ada yin ado da fulawa a gida. Ko ina a samu guri a nika mai fulawa mu nan ba ka safai miki yi ba. Kin ga mu mukan dan yi ado da irin abubuwa na kyale-kyale irin supreme mun fi damuwa da labule. Mu kawata daki da su agogo mai kyau in ma za mu yi ado da irin wannan fulawa zaki ga irin wanda za mu dan dora akan santa ko irin mu aje konsul mu dan dora masa yan abubuwa dai haka dai yanda za mu ga ba dai irin a cika guri da ado ba. To al'ada su kuma kin ga suna da san su ga sun cika
0: guri da
1: kayan ado zaki ga wani abu ma haƙƙi rasa ne dalilin da yasa aka ajiye shi. To sai ka fara sanin cewa koda a ce a cikin masu sana'o'i kananu na cikin unguwa ai akan ce su fara sanin cewa menene aka fi bukata a irin unguwar da suke so su yi kasuwanci. ina fata kin fahimci
0: sai ka fahimci irin yanayin garin da kake ko kuma
1: yawa mutanen suwaye suwa kake so su si kayan menene bukatar su me suka fi

0: irin abin da kake so ka siya. So kin ga yanzu misali zan iya kawo bed sheet ya kare na aje da
1: masu kallon mu da sauraron mu kina bayani ne akan bangaren zanuwan gado zaki iya kawo shi shi ma ya kare.
0: Yawwa zan iya kawo shi ya kare amma in kawo wani abin na ado wanda ya shafi irin sa ba ya dade shi a aje bai tafi ba. Dade muna kan wannan bayanin ne ina so ki gane akwai abin da yanayin society din mu dauke shi ta muhimmanci. Shi ne abin da ya kamata wanda zai fara kasuwancin ya fahimta. Menene in na kawo shi zai samu karbuwa lokaci daya. Da wannan zaka fara sai ka fara gwada a hankali kana kara zaka dinga dada samun haske akan cewa ai kaza ma da na kawo shi ma ya shiga. Daga haka zaka dinga gane cewa ga irin abubuwan da suke karbuwa a haka kai kuma kana yi da naka tunanin kana dada karawa. Har Allah Ubangiji ya saka kai gacin da kake bukata. Shine shawara da zan iya ba wanda zai fara irin wannan kasuwanci.
1: Yawanci kamar mata idan misali suna so su fara irin sana'o'i haka zaki ga mutum ya ce shi dole sai ya tara jari da yawa ko kuma ba zai iya irin sana'a da dan kadan din jari kafin ya tashi ba. Kamar irin wannan sana'ar mutum yana bukatar jari ne mai yawa ko kuma zai iya farawa da kadan da kadan?
0: Eh gaskiya sana'ar mu tana bukatar jari. Dan nace miki kayan kitchen kaya ne da zaki je ki order. Ina bukatar tukunya, wuka, abubuwa ne zaki ga difference din dan aka ce miki kayan kitchen. Ai ba za a iya lissafa abu daya ba. Zaki ga akalla za a samu abu kala 20 a cikin kitchen. To amma wannan kariya sarewa wanda yake so zai fara kasuwancin gwiwa. Yau Allah ya kama wani zamani da ake yin abubuwa na an samu ci gaba sosai da sosai. Da dan karamin jari idan kai karfin ka bai kai ka kawo naka ba. Ai akwai wadanda suke kawowa da yawa din. Kuma za su baka kan farashi to kai sai kai amfani da kankanta jarin naka saboda karka sacewa kanka gwiwa. Sai ka fara gwada da kananu daga cikin abubuwa daga irin karbuwar da suka yi da kuma irin kai ma mai ka fahimta game da kasuwancin baka san abin da Allah zai maka.
1: Kima kina da irin waɗanda kike rarrabawa kaya haka?
0: Eh akwai waɗanda suke sara da kuɗin su wasu idan sun zo sara za su iya sara na iya adadin kuɗin su su siyar idan sun siyar sun cire ribar su ko kuma da yanda dai suke juya kuɗin su su dasu kuma sara. Wasu kuma za su zo su ba da rabi su karbi kaya in sun siyar su zo su cika ya danganta da wani irin shiri aka yi wa kasuwancin tsakanin mu da su.
1: To mu kalli bangaren kasuwanci na yanar gizo yanzu ma'ana social media. Shin kima kina tallata kayanki ta hanyar social media ko kuma kawai a gida kike tallata su?
0: A'a gaskiya gaba ɗaya ma kasuwancin ya fi ƙarfi a social media. Anan aka san mu tun a shekarun baya da suka wuce kuma dai har yanzu muna da ƙarfi a nan ɗin.
1: To kamar kin san kowane da irin sunan da yake amfani da shi a kafafen sada zumunta, ke kamar da wani suna kike amfani?
0: Ina amfani da Hali Kitchen Utensil and Deco.
1: To masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna tare da shirin mace mai tallafawa gida wanda ni Hafsat Lawan Sheka nake jagoranta ku dakace mu muna dawowa. To madalla barkanmu da dawowa. Kowace iriyar sana'a akwai irin nasarorin da take samu. Ya take sana'ar kuma wani irin nasarori kika samu wanda ba za ki taba iya mantawa da su ba?
0: Masha Allah alhamdulillah akwai nasarori wadanda ba za su kidaye ba magana ta Allah. Dan babban nasara a rayuwa a ce kana kasuwanci kuma kasuwancin nan yana iya rike ka yana tallafa wa rayuwarka dukkanin wani bukatunka na rayuwa alhamdulillah zaka yi su a cikin kasuwancinka. To ina ga wannan yana daga cikin babban nasara ta kasuwanci. Alhamdulillah kasuwanci yi mana komai. Ni kasuwanci tun ba mu fuskanci ne ma kasuwanci yake cewa wani ka yi shi ba riba wani ka yi shi da riba zuwa yanzu alhamdulillah akwai nasaru.
1: Dole ne sai kai hakuri zaka ci
0: nasara.
1: Za
0: kai hakuri ne ka fara daga rashin nasara zuwa nasara saboda ita nasara ba ta lokaci ɗaya bace ba. Alhamdulillah dukkanin wani taimako da Ubangiji yake ba dan adam wanda ya tashi ya nema Allah ya yi mana shi alhamdulillah.
1: To kamar an ce kowace nasara tana tare da kalubale. wani irin kalubale kika fuskanta tun daga fara sana'ar ka zuwa yanzu? Yasa akwai irin kalubalen da idan ka tuna shi ma zaka ji a rayuwa ba zaka taba mantawa da shi ba?
0: Eh, kalubalen dai shine akwai abinda zaka shige shi ba tare da kaji ka zurfafa bincike akan sa ba, kamar yanda sai zama darasi a kaina a farkon tambayar da kika yi min, nace kafin ka shiga kasuwanci ka fara sanin me ma zaka yi, me kuma su waye masu siyan kaya. So ire-iren waɗannan kurakuran mun dan yi su a baya, ka kawo abu baka ma san wa zai siya ba, ka zo kana ta tunanin ya zaka yi da shi. A ƙarshe mata da yawa muna samun kanmu a irin wannan, sai kika kayan zaman su a gaban ka ya dame ka, kana ta tunanin ya zaka yi, kai dai kawai kaga an siya. To irin wannan a wani lokutan zaki ga har asara ma zaka iya yi, saboda kai dai kawai buƙatar ka a zo a raba ka da kayan a siya. To amma izuwa yanzu alhamdulillah ire-iren waɗannan kurakura an gyaggyara su, an fuskanci yanda za a tsara kasuwancin, ana samun cigaba sosai.
1: So kamar misali a bangaren business ɗinki na social media, zaki ga a irin kwastomominki a irin su ana yawan dan fuskantar kalubale, ko wani ya zo ya siya kaya misali ya maka irin fake alert ya bai turo maka da kuɗi ba, irin kin taɓa fuskantar irin wannan kalubalen?
0: Ana samu, dole ne wannan. Dole ne, duk inda ka kai da baraka ko in ce duk inda ka kai da wani planning naka, akwai wanda shi kuma dama nasa ma abin shirin nasa ya fi naka. Suna nan da yawa muna neman tsari da su, Allah ya tsare mu. Ana samun irin wannan, amma dai abin da sauki yanzu
1: in dai ka bi taɓa haɗuwa da irin sa ba?
0: Gaskiya ni dai ban taɓa haɗuwa da wanda ya zo ya siya kaya yi min fake alert ba. Sai dai na tafi sai samu wacce ta zo ta siya kaya, na sami jabin kuɗi cash ta bani. Na samu jabin kuɗi a cikin kuɗinta. Sai kuma akwai wasu kaya da aka yi min irin tallansa a social media haka a Lagos, irin wani stop haka da ake yayi yanzu na gawayi na zamani. Na je na saka kuɗi da nufin na yi order sa daga Lagos za a kawo min su. Ƙarshe mutumin ya blocking ɗina, ban ƙara jin labarin sa ba, kuma ban iya nemo shi ba.
1: To kamar irin wayannan kin ga mutanen da suke lalata muku sana'o'i a social media, kamar irin su su wani irin jan hankali zaki akan su?
0: Eh, jan hankalin guda ɗaya ne. A duk lokacin da mutum aka ce yana irin wannan kasuwancin namu na social media, ba sai ya sanya nutsuwa, sai ka rage ƙawazucin kawai a zo a siya. Da yawa abin da yake cutar mu, kawai a zo a siya yana sanyawa idan ka yi rufe da an ce maka ina so, to ba na account. Idan an yi maka alert ba za ka tsaya ka duba ka ga shigowar kuɗin a cikin account ɗinka ba, wannan kuskure ne babba. Kawai an ci to na sa, ko kuma an turo maka tela, wacce yanzu mutane da yawa na ga kamar ana ta kukan cewa akan tsara ta ma a turo maka ba tare da an sa kuɗin ba. To dai koma dai menene mutum zai yi a rayuwa yana buƙatar nutsuwa, musamman kuma abin da ya shafi kasuwanci ba abu ne da za ka yi wasa da shi ba. So idan ka sanya nutsuwa a cikin kasuwancinka, insha Allah abubuwa za su dinga zuwa maka da sauƙi, sai an kiyaye sosai. Akwai matsala, akwai ƙalubale.
1: To mu kalli ɓangaren harkar sana'o'inku, shin kin taɓa shiga wata ƙungiya ta irin kayan da irin ƙungiyoyin nan da ake haɗawa na a haɗa kuɗi a yi oda daga ƙasar waje?
0: Sosai da sosai, ko a yanzu haka muna ciki wanda za a ce muna da group. Yawanci yanzu abin tun da ya koma kamar komai ana yin sa online ne, aƙalla ba ƙasar ba muna da group ba ɗaya ba biyu wanda za a ce shi wannan ga abin da muka fi mai da hankali. Ni kaina ina da wani community na wanda akwai mata ƴan uwana waɗanda suke irin sana'ata, ni kuma ina da idanun da zan iya zuwa in siyo kaya a kamar yanda na faɗa a ƙasar Saudiya, da kaina nake shiga, da kaina nake zuwa kamfani na je na ɗauko na siyo. So ni ma kaina nakan kawo na samar mana da irin waɗannan. So kuma dai a cikin namu akwai wadda ita kuma tana cana ma a zaune yanzu haka, za mu iya haɗa mata kuɗi za ta siyo mana ita kuma irin kayayyakin da suke can. Ire-iren wannan haɗin kan muna da shi gaskiya ba.
1: Amma kamar a baya an ji irin masu wannan haɗakar su oda a ƙasashen waje, kamar akwai irin wani ƙalubale da suka fuskanta, kamar har irin abin ya zo ya so ya zama rigima, kuma mata da yawa ta dalilin haka suka karye. Shin akwai membobinku a ciki ko ke ma kina ciki?
0: Alhamdulillahi lokacin da wannan abu ya faru muna cikin su. To amma kasancewar kowa da irin an ce kowane tsuntsu
1: kukan jiransu yake ji,
0: ba mu samu kanmu a ciki ba. Na san cewa abu ne na iya uwa mata za su ji wannan hira tamu, ko in ce za su gani. Duk wanda ya san Hajiya Halima ya san cewa ban shiga cikin wannan matsalar ta oda ba, ban bu ba addini ba. Kasancewar a ɓangaren mu da muka fi wayo a lokacin, mun fi gane mu siyo mu ga zahiri sannan mu siyar. to a lokacin abin da ya janyo wannan matsalar su sun sai abin da basu gani da idan su ba labari aka ba su ba mu sani ba ita wacce ta jagoranci wannan harkar chakwakiyar da aka yi ita ta ga irin kayan kafin ta siya ko bata gani ba duk ba mu da masani akai amma dai Allah cikin ikonsa da yake abin kusan su wa'annan da suka yi yan baya-baya ne a lokacin suka samu kansu a cikin harkar lokacin mu kuma da abin ya faru mun dade a cikin kasuwancin ko da aka zo aka fara bada labarin cewa ana yin wani abu wai sunansa joint order ke zaki zo ke ce daga sama zaki zo ki turo abu ki ce zan kawo shi naira 10,000 misali sai su kuma na kasan ki su dauka su tafi su je su nemo inda za su saida wa 10,011 ba tare da an ga abin ba kowa dai zai zuba kuɗi ne sai an kawo zaka ga abin gaskiya ba mu samu kanmu a ciki ba
1: to yanzu musamman zaki ga akwai matan da zaki ga su yanzu musamman idan sun yi karatun boko zaki suna cewa su ba za su hada da kasuwanci ba shin irin wannan mata wace idan shawara zaki ba su
0: to wannan koda ba a ba su shawara ba rayuwa a hankali za ta ba su shawara
1: to idan a harkar masu sana'a kayan kitchen abokan kasuwancinki idan aka ce ki ba su shawara akan wani abu da yake ci miki tuwa a ƙwarya da suke aikatawa shin wace irin shawara za ki ba su
0: shawara ɗaya ita ce mu sake jajircewa mu yi ƙoƙari mu ga cewa dukkanin abin da za mu siyar mu tabbatar da ingancinsa
1: idan aka ce gwamnati za ta shigo cikin irin sana'o'in da kuke na yo order daga kasashen waje ku shigo da su gida Najeriya wani irin tallafi kuke son gwamnati ta baku
0: muna buƙatar tallafi sosai don dukkanin abin da aka ce an taimaka maka ana nufin ka fa haka
1: to a bangaren yan uwa mata masu son su fara irin sana'o'inki ko kuma su zo su fara sarar kayayyaki a wurinki ta wace hanya ya kamata su same ki sannan kuma kamar misali in ta waya suke so same ki a wace lamba za su iya samun ki
0: akwai handle ɗinmu na TikTok Hali Kitchen Utensil and Deco ko kuma da ka rubuta Mahajiya Halima Kano zaka iya ganin handle din sannan Instagram ma muna da handle Hali Kitchen Utensil and Deco haka zalika Facebook ma muna da Hali Kitchen Utensil and Deco sannan muna amfani da WhatsApp number 09026969318
1: yau to ki dan ƙara maimaita masa lamba
0: to muna da lambar waya kamar haka 09026969318
1: wana irin a harkar bangaren kayan siye da siyarwa daga kasar waje daga ƙarshe wani irin buri kike so ki cimma a irin wannan fannin
0: yanzu dai buri na da na sanya a gaba ina so zan samar da showroom irin wanda in dai an shigo Kano state ana buƙatar wani abu na ƙyale-ƙyale na ƙawata gida insha Allah za a dinga tunani
1: gashi mun dauko dai zan tattaka dai ba don sun kare ba lokaci ya riga da ya cin mana ki sallama da masu kallon mu da sauraron mu
0: yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma ina da daba da shawara ga yan uwa mata a jajirce wajen nema
1: to masu kallon mu da sauraron mu duka ana muka kawo shirin karshen shirin mace mai tallafawa gida sai wani makon idan Allah ya kai mu Hafsat Lawan shi ka nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahama TV da Rahama Radio sai wani makon idan Allah ya kai mu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما سو سولاراً وانا شري نا دولو المسلنشي واندا يدا راديو الرحمة من البركة ايكي اوكان نوين غبات الدشي غريوكو نيمكو غيسوة الدين المسلنشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan masu sauraron wannan shiri ba su manta ba shirin da ya gabata muna cikin tattaunawa a maganar hadisi na sayyida ummu salama ummul mu'minin radiyallahu anha matar ma'aiki alaihi salatu wassalamu annabi yana ta rawaito mana bayanin annabi game da abinda zai samu al'umma in ta dauki saban Allah ya zama mata ado to za ta gamu da fushin Allah zai saukar mata da bala'o'i iri daban-daban dan haka muna cikin bayanin wannan hadisi ummu salama ta tambaye ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa ba mutanen kirki ne a lokacin shi yasa Allah zai saukar da bala'i ya shafi kowa annabi ya ce a akwai mutanen kirki a zamanin amma fa su ma mutanen kirkin ba za su tsira ba yanda kowa zai shafe shi wanda yake na mutuwa ya mutu wanda yake na asara ya asara to su ma mutanen kirkin duk wannan sai ta same su yanzu a jihohin mu na arewa musamman ka dauki Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da Katsina da Niger abubuwan da suke faruwa an ware cewa yana shafar kawai lalatattun mutane ne baya taba mutanen da suke na kirki
1: a'a
0: da mutanen kirki na gari da mutanen da ba na kirki ba kowa yana shafar sa kai ba ma haka ba har kananan yara waɗanda su ba su ma da laifi mata ba su tsira ba manyan su da kananan su maza ba su tsira ba manyan su da kananan su dukiyoyinsu da rayukansu da mutuncinsu duk bai tsira ba waɗannan duk suna cikin ashiradu sa'ati suna cikin alamomin tashin alkiyama wanda wannan abu yana nuna mana abu ne mustamirri abu ne da zai ci gaba muddin mutane ba za su gyara ba muddin al'umma ba za ta tuba ga Allah ba to kan mu sa ran cewa Allah zai yaye mana wannan musiba domin Allah ta'ala ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba hakika Allah baya canjawa mutane halin da suka tsinci kansu a ciki sai in su ne suka canja da kansu ai da kasan nan an yi mana ni'imomi masu yawa amma ba mu godewa Allah da ni'imar da ya yi mana ba godiya ta da'a biyayya gare shi sau da kafa a'a da baki dai za mu iya cewa alhamdulillah to godiyar Allah ba ta tsaya a baki ba bil hasali ma ta aiki ita aka fi so Allah ya ce yi ya ganka kai ya ce bari ya ga ka bari to ya fi ma ka ce alhamdulillah din da baki sai an gwama su an yi ta baki an yi ta aiki kuma ba a lokaci guda ake yi ba shikenan kuma a koma ruwa a'a shi yasa aka ce tawbatun nasuha malaman mu suke fassara tawbatun da nasuha shine tuban zarar bunu bunu shine wani rufin daki da ake yi a kauye a mafi yawan wato gidaje na karkara har ma a birnin Ada za ka ga da akwai rufi na bunu to shi bunu idan ka danka bayan an yi rufin na bunu ka danka ka zaro shi to duk yanda kai ba za ka iya mai da shi ba zai koma ba to abinda yasa Bahaushe ya ce tuban zarar bunu kenan ba yanda za a yi ka zaro bunu kuma ka mai da shi ba zai yiwu ba to abinda ake nufi shine tuban da in kai ba za ka koma ba wannan laifin ba wala yaudu ila zambin fi ma baqiya min umrihi kamar yanda malam Abdurrahman al-Ahadari yace in ka tuba to ba za ka koma wannan zunubin ba a cikin abin da ya guna rayuwarka wannan shine sharadi ne na tuba in ba ai wannan ba Allah ba zai karbi tuban ba tuba ne akwai bambanci tsakanin at-taubatu wal istighfar at-taubatu wal istighfar don haka ana buƙatar in muna buƙatar Allah yaye mana wannan bala'i da muke ciki a yau a Najeriya da sauran duniyar musulunci to sai mun koma ga ubangijinmu ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi jami'an Allah ta'ala ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ne yake bada umarni cewa duk mu'minai mu'minai da muka ce mun yadda da Allah shine ubangijinmu shine mai bamu umarni ya ce mu yi kuma shine yake cewa mu bari to ya ce mu tuba gaba daya tubu ilallahi jami'an at-taubatu shine al-audatu ilallah ar-ruju'u ilallah mu koma zuwa ga Allah koma zuwa ga Allah shine komawa zuwa ga abinda annabi ya bar mu akai ba abinda tura mulkin mallaka suka dora mu akai ba halaka ne dan haka kullun dadan dilmiyawa muke a cikin ta ci gaban mai hakari jiya muke dan haka ichi la'allakum tuflihun sai da tuba ne zaka samu rabauta zaka samu ci gaba zaka samu gyaruwar tattalin arziki zaka samu kyakkyawan tsaro a ƙasa zaka samu zaman lafiya sai an tuba duk wanda yace akwai wata hanya da za a bi a samu tsaro a Najeriya ba ta hanyar tuba a koma zuwa ga abinda Allah da manzon Allah suke so ba to kace ya yaudare ka kowaye shi ya yaudare ka domin dai zaman lafiya a hannun Allah yake ba mai bada zaman lafiya ba wani wanda yake da wata dabarar da zai iya samar da zaman lafiya Allah ne kadai yake da zaman lafiya kuma ba a bi shi ba ba za a samu zaman lafiya ba ana saba masa ba za a samu zaman lafiya ba shi sai yace la'allakum tuflihun ko kwa rabauta ai ma'ana kwa tsira daga waɗannan kashe-kashen kisan kiyashi da ake yi sojoji da suke ba da tsaro su ma ba su tsira ba yau gashi nan sai kashe manya-manyan komandojin soja janar-janar da kanar-kanar da kaftin-kaftin su ne suke ta mutuwa balantana kuma kurata wanda ake sa su a gaba Allah ne kadai isan adadin sojojinmu da ake kashewa daga fara boko haram da fara harkan banditry Allah kadai ya san jami'an tsaron mu da aka kashe adadin su da dukiyoyin da aka yi asara na tankokin yaki da motocin yaki duk wannan asharadu sa'ati ne alamu ne na tashin alkiyama kuma fadar cewa asharadu sa'ati ba yana nufin dan an fada shikenan ai sai wani ya ce to ai daman an ce sai za su faru dole sai sun faru waye ce ma haka idan mutane suka zama mutanen kirki to su ba sai ya faru a wajen su ba duk lokacin da mutane suka bi Allah to su ko ta tahowar alkiyama ce su ba zai faru a wajen su ba suna cikin zimmatullahi Allah ya dauki nauyin ba su kariya ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastahlifannahum fil ardi kama istahalafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah yace alƙawari ne ni na dauka da kaina ba wani abin da yake dole akan Allah amma shi yana daukar wa kansa alƙawarin dole shi da kansa ga bayinsa yace nayi muku alƙawari ku waɗanda kuka yi imani da ni wa aminu salihati kuma kuka yi kyawawan ayyuka. Kyawawan ayyuka shine Allah ya ce ayi ayi, ya ce a bari a bari, shine imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. In Allah ya ce ayi, to fa ayi, in ya ce a bari, to a bari. Wannan shine amalus salih. In aka saba wa ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu za a gaba daidai ba. To ya ce ya ɗauki alƙawari, in an yi imani da shi, to imani kaɗai baya tseratar da mutane sai sun haɗa da amalus salih, ayyuka na gari. Amma in suka yi imani suka kuma haɗa da miyagun ayyuka, to za su gamu da fushin Allah. Za su gamu da fushin Allah da azabarsa. To Allah ya ce idan kun yi imani kun bi ni sau da ƙafa, to la yastakhlifannakum fil ardi, Allah shi zai ba ku shugaban jagoranci, halifanci a bayan ƙasa, ku zama ku ne shugabanni masu cewa a yi ko a bari. Tunda kun yarda da Allah ne Ubangijinku, kuma shi za ku bi, ba wani ɗan adam ba, to shi zai ba ku dama, ya ba ku mulkin ƙasa, ya zama ku ne wakilan Allah da za ku sa a bi shi ko da ta ƙarfin gwamnati ne in mutane sun yi taurin kai, saboda ya ba ku mulki. Kuma zai tabbatar muku addininku da ya yarda da shi shine musulunci, ya zama shine mai faɗa a ji. Amma in kuka zama masu saban Allah, addinin naku ma ba zai faɗa a ji ba. Kamar yadda muke a yau, muna kallo ai ba addini ne mai faɗa a ji ba a nan ƙasar. Wani addini ne mai faɗa a ji, kuma ba mu muminan ba mu ne masu faɗa a ji ba, wasu ne masu faɗa a ji, waɗanda ba muminai ba su ne masu faɗa a ji. Sai fajirai da fasikai su ne masu faɗa a ji. Don haka Allah ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah ya ce za mu canja muku halin da kuke ciki na rashin tsaro, to za mu canja muku da al'amnu, zaman lafiya, aminci da tsaro. Sai Allah ya sa sharaɗi, ya abudunani la yushrikuna bi shay'a, ku bauta min ni kadai, kada ku tara bauta ta da ta wani. Wace to ai mu da musulmi ne, a waye ce musulmi ba ya shirka? Shirkoki nawa muke yi ga su nan birjik? Kana nufin shi abin nan bauta ga Allah, sallah da azumi da zakka da haji ne da muke yi, shi ne kaɗai bautar Allah? A'a, misali baka ji alkur'ani Allah ta'ala ya ce alam a'ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum adu mubin. Alkur'ani Allah ba ya gaya mana ba cewa ku ƴaƴan annabi Adamu, ko ƴaƴan Adamu, ban ɗauki alƙawari gare ku ba tun kuna alamin zarri cewa kada ku bauta wa shaiɗan, saboda shaiɗan maƙiyinku ne. To kai ka taɓa ganin wanda ya yi bauta wa shaiɗan? Ai, ba sai ba sujada da ruku'u ko yin azumi shi ne bauta ga shaiɗan ba. A'a, a ɗa'atu, biyayyar da ake masa a cikin abin da ya saba ma Allah shi ne bautarsa. Saboda haka yau ba gashi shaiɗan shi ne mai bamu umarni da hani ba a cikin rayuwarmu? Shaiɗan yau shi ne mai bamu umarni da hani da abubuwan da muke mu zauna mana mu yi tunani a cikin ayyukanmu daga fitowar rana zuwa faɗuwarta, mu ga guda nawa ne Allah ya yarda da ayyukanmu da muke yi, guda nawa ne kuma Allah bai yarda da su ba. Duk wanda Allah bai yarda da su ba, to bautar shaiɗan ce, da'a ce, biyayya ce ga shaiɗan, kuma shi ne bautarsa. Inda ba kai ma dai ba wanda ya taɓa ce ma ya ga shaiɗan da idansa, balantana har ya bauta masa. Amma yana sa masa a cikin zuciyarsa da tunaninsa, yi kaza, wannan shi ne wahayin da shaiɗan yake, yi kaza, ya ƙawata ma wannan abin kuma ka yi, to ka bauta masa. To don haka waɗannan duk ashiraɗu sa'ati ne, kuma mafita shi ne mutuba, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ku mu'mine ku tuba baki ɗayanku zuwa ga Allah, ko kwa fita daga cikin wannan hali na ƙangin rayuwa da muke ciki. Ba zancen mutumin kirki, ba zancen mutumin banza. Idan kai baka yi ba, baka jawo ba, wani zai jawo ma, ko kaki ko kaso, indai kuna tare. Shi yasa Annabi ya misalta zamantakewa ta al'umma da misalin mutanen da suka hayi jirgi, wasu suna gidan sama, wasu suna gidan ƙasa. Na gidan ƙasa, idan za su buƙaci ruwa sai sun hawo matattakala, sun hawo gidan sama, sannan su ga teku su kamfaci ruwa sai su koma ƙasa. Sai suka yi shawara a junansu a ƙasa, na gidan ƙasa, cewa muna wahalar da kanmu, muna wahalar da abokan tafiyarmu, domin in muka hau saman nan kafin mu kamfato ruwa sai an kakkauce mana, an ba mu waje, muna tsatsallaka mutane. Amma mu nan ta gidan ƙasan nan, ai mun fi kusa da ruwa, mu huda jirgin ruwan mana, in ya so kawai ruwa ya shigo, ba sai mun dinga wani wahalar hawa sama, hawa da sauka ba. Na gidan sama suna jin ana shawarar huda jirgi, suka ce to ina ruwan mu, ai ba wajen mu bane, mu ba muna sama ba, su huda. Annabi ya ce to idan suka basu suka huda, me kake zaton zai faru? Gidan ƙasa ina zai zauna? Zai nutse cikin ruwa ne, cikin teku. Idan gidan ƙasa ya nutse cikin teku, gidan sama zai zauna? Gidan ƙasan zai ja shi, saboda ya cika da ruwa, zai ja gidan saman, ko da shi gidan saman ba a huda shi ba, nauyin ruwan da ya cika gidan ƙasa sai zai ja gidan sama, shi ma ya dilmi. To haka Annabi ya misalta zamantakewa al'umma, mai saɓo da mara saɓo. Idan marasa saɓon suka ce ai ba ruwanmu, ba wajen, ba ɓangarenmu ba ne, to in kwa jirgi ya nutse gaba ɗaya da gidan ƙasa da na sama, duk mutuwa za a yi. To shi ne misalin saukar azabar Allah a kan al'ummar da ta zauna. Wasu suna ganin su mutanen kirki ne, ba su suke yi ba, ai lalatattu ne, ‘yan kaza ne, ‘yan kaza ne, amma kuka aka ƙi a hana su, ko da ƙarfin tuwo, ko da bayanin baki. In ka ƙi a martaba ta uku, wanda Annabi ya ce a ta'aful iman, to abinda zai jawo ma kenan. In ka ɗauki matakin a ta'aful imani, ai kai ba ka da ƙarfi, ai kai ba ka da, ba kai ba malami ba ne, amma kana ƙin abu da zuci, ba ka so, amma fa da wani haƙƙinka ake taɓawa, ba fa za

buɗe radio a kowace sa'a a kowace minti ka buɗe radio zaka ji ana kashe mutanen da komai rashin imanin ka sai ka tausaya musu kananan yara da mata sun zama kamar kiyashi inda ma maza magidanta ake kashewa ai da dama su sojoji ne namiji namiji ne amma a koma kan raunana Allah ina cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati az-zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira Allah yace ku wannan irin mutane ne ku kai ka ce ma istifhamin akan mu ake da mu ake wadannan irin mutane ne mu sama da shekara 10 ana kashe dan adam a cikin kasar mu amma ba mu iya magantawa ba wadannan irin mutane ne mu da malaman mu da sarakunan mu da attajiran mu da yan siyasan mu da yan bokon mu da kowa shekara sama da 10 ko kaji ake yankawa adadin mutanen da aka kashe a Najeriya daga fara Boko Haram zuwa yau to za a ce da mu lalle mu ba mutane ne ko mu muna tunani muna da hankali duk ba mu da wata dabara ba mu da wani tunani da zamu iya daukan matakin da za a kawo karshen wannan abu kuma mu mutane ne Allah ba ce mana yi da mu yace da mu'mine in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun waɗanda suke karkashe mu dinnan su ba mutane ne ba in an dake su ko an harbe su ba sa ji ƙasa mai mutane sama da mutum miliyan 200 wasu mutane da ba su kai ko miliyan 1 ba su gagari mutum miliyan sama da 200 a ce wai su shiga gidan kowa su shiga ƙasar kowa su yi abinda suka ga dama su kuma tafiyar su sai dai a bi su ana lallama su a ba su kuɗi su yi wulaƙanci su yi cin mutunci amma wai a ce wai da mutane a cikin kasar muna zaune sama da shekara 10 kai wannan al'umma ta Najeriya musamman ta arewa ba a taba yin irin ta ba ba a taba yin irin ta ba a tarihi mutanen da za a zo dai ana kashe su kawai sai dai su kwanta su mika wuya ai ta kashe su tarihi ni ban taba jin wani malami yana bayanin al'umma irin wannan al'ummar tamu ba tana da shugabanci ga sarakuna ga shugabanci na zamani na siyasa ga shugabanci na malanta da addini ga shugabanci na attajirai amma a dinga kashe mutane kisan da a tarihin dan adam baka taba jin labarin irin kisan da ake irin wannan na wulakanci ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canja mana ba sai mun tashi mun canja da kanmu duk al'ummar duniya in abu ya kai mata wuya tana tashi ta dau mataki ko kasashen da suka ci gaba kasashen turai revolution da aka yi wanda ya fara daga France har ya mamaye turai da America ai ba mala'iku aka sako musu daga sama suka canja su daga azzaluman shugaban sarakunan turai ba da malaman coci ba sharrin malaman coci da sharrin sarakunan turawa a wancan zamanin ai ba mala'iku Allah ya aiko suka gyara musu ba su suka tashi suka gyara da kansu har yanzu suke alfaharin sun fi kowa ci gaba da ilimi da wayewa da komai a duniya ta dogara da su to mu ne kawai zamu zauna shikenan ba wani ba mu da kwakwalwa ba mu da tunani ba zamu da wata dabara sai dai kawai mu ce gwamnati gwamnati gwamnati to abu yafi karfin gwamnati ya za ta yi ko da hannun wasu a ciki ko ba hannun wasu abin da yafi karfinta ba za ta iya ba to dan me ba za a yi tunani ba me amfanin hankulanmu me amfanin iliminmu me amfanin gogayyanmu da wayewanmu me amfaninta inda ba za ta warware mana matsala ba ai Allah wadan wayewar da ba za ta fitar da kai daga matsala ba ba za ka iya amfani da wayewarka da iliminka da gogayyarka da manyanka sai da awar manyan arewa amma ba za su iya tunani su ba da mahanga da inda za a yi a fita daga wannan matsala ba sama da shekara 10 wannan ashiradu sa'ati kenan a Sheikh Usman bin Fodi a wannan littafin nasa wato mai suna tambihul ummati ala qurbi hujumi ashiradu sa'ati insha Allah saboda lokaci ya cin mana dole mu jabirki anan za mu dora ashirin mu na gaba a daidai inda muka tsaya

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce Najeriya na kan hanyar samun tattalin arzikin dala trillion 1 nan da shekarar 2030. Tsohon mataimakin shugaban kasa Tiku Abubakar ya yi alƙawarin biyan kananan hukumomi kudaden su kai tsaye. Annobar cutar mashaƙo ta halaka mutane 15 a jihar Plateau. Daga ƙetare hukumomi a Isra'ila sun tabbatar da kama wani babban jami'in Hamas a Gaza. Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan dare na ranar talata 19 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 1 ga watan Satumbar shekara ta 2026 kanin labarin kuka saurara tun da fari yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Amatul Maiso Abdulrahman. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatinsa ta fara yi wata rasin sanya Najeriya akan hanyar cimma tattalin arzikin da ya kai dala trillion 1 nan da shekarar 2030 duk da matsaloli da kalubalen da 'yan kasa ke fuskanta. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a yau Talata yayin da yake magana tanin shugaban jam'iyyar APC na kasa Farfesa Nantawaye Lewatta a taron nazarin manufofi da nasarorin gwamnatin Tinubu da aka gudanar a Abuja. Tinubu ya ce cire talafin man fetur gyaran tsarin musayar kudaden waje, ƙara tattara kudaden shiga da zuba jari a muhimman ababen more rayuwa duk matakai ne da suka wajaba domin fitar da Najeriya daga matsalolin tattalin arzikin da ta shafe shekaru tana fama da su. Ya ƙara da cewa cimma burin tattalin arzikin dala trillion 1 na buƙatar ingantattun ababen more rayuwa, inda ya ce shirin sabunta fatan 'yan Najeriya ya mayar da hankali kan gina hanyoyi, layin dogo, tashoshin jiragen ruwa, samar da makamashi da kuma bunƙasa hanyoyin sadarwar zamani. Tuwanan ma dai gwamnatin tarayya ta ƙara tsaurara matakan kula da yadda ake tura da sauya ma'aikatan gwamnati daga wani ofishi zuwa wani, inda ta umarci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su daina sauya wurin aikin ma'aikatan da aka tura musu daga ƙungiyoyin ƙwararru ba tare da amincewar hukumomin da ke da alhakin kula da tura su ba. Ofishin shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ya bayar da wannan umarni a wata takarda mai ɗauke da kwanan watan 24 ga watan Agustan shekarar nan da muke ciki. Ya ce ma'aikatan da aka tura zuwa ma'aikatu da hukumomi daga ƙungiyoyin ƙwararru dole ne su ci gaba da aiki a wuraren da aka tura su, sai dai idan hukumar ce ta amince da sauya wurin aikinsu. Ofishin ya ce ya lura cewa wasu ma'aikatu da hukumomi na karya dokokin da ake da su ta hanyar sauya wurin aikin ma'aikatan da aka tura musu daga ƙungiyoyin ƙwararru ba tare da samun izini ba. Umarnin ya shafi manyan jami'an gwamnati, ciki har da ministoci, sakatarorin gwamnati na tarayya, manyan sakatarori, shugabannin hukumomin tsaro da sauran shugabannin manyan hukumomin gwamnatin tarayya. Hukumar yaƙi da fatauci mutane ta Najeriya NAPTIP ta bayyana cewa ta samu nasarar kubutar da yara sama da 180 da ake zargin an yi safarar su daga wasu jihohin kasar, ciki har da Kaduna, Anambra, Benue da Nasarawa. Hukumar ta ce masu safarar yaran kan yaudari iyaye ta hanyar gabatar da kansa matsayin wakilan ƙungiyoyin farar hula da ke tallafawa yara wajen samun ilimi da sauran buƙatu. Daga nan ne suke karɓar yaran da sunan za su taimaka musu, amma daga baya su kai su wasu wurare. NAPTIP ta ƙara bayyana cewa wani samami na baya-bayan nan jami'an ta sun ceto yara uku da aka samo su daga Kajura jihar Kaduna a wani gini da ke Onitsha a jihar Anambra. Haka kuma an gano wani yaro da ake zargin yana hannun wata ma'aikaciyar lafiya. A cewar hukumar, wasu daga cikin yaran da aka ceto an taɓa kai su gidajen marayu da ake amfani da su wajen samun kuɗi ta hanyar sayar da su ga wasu mutane da sunan za a ɗauke su a matsayin 'yan raino. Hukumar ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincike da kuma farautar duk waɗanda ake zargi da hannu a safarar yaran domin tabbatar da cewa an gumfarar da su a gaban kotu kuma sun fuskanci hukuncin da ya dace. Gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf ya kira ga al'ummar jihar da su yi amfani da bikin takutaha wajen jaddada bin koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musamman zaman lafiya, tausayi, adalci da haƙuri. Gwamnan ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da mai magana da yawun Sanusi Bature da wakilin 254 a yau Talata.
yanda al'ummar musulmi a Kano ke gudanar da bikin takuta ha domin tunawa da haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gwamnan ya bayyana takuta a matsayin muhimmiyar al'ada ta addini da al'adu da ta dade tana hada kan al'ummar jihar Kano tare da basu damar yin tunani kan rayuwar shugaban mafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kyawawan halayensa da koyarwarsa. Ya kira ga musulmi da su tabbatar da cewa kyawawan ɗabi'un da ake tunawa da su a yayin bikin sun kasance cikin rayuwar su ta yau da kullum musamman wajen mu'amala da juna. Gwamnan ya kuma yabawa sarakunan gargajiya, malamai, shugabannin al'umma da masu shirya bikin saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen kiyaye tarihi, al'adu da kuma addinin mutanen jihar Kano. To anan ma dai dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya yi alƙawarin cewa idan ya zama shugaban kasa zai tabbatar da cewa kudaden da aka ware wa kananan hukumomi ana biyan su kai tsaye zuwa asusun kananan hukumomin. Atiku ya bayyana haka ne a wata sanarwa da kakakinsa Kenneth Okonkwo ya fitar a ranar Talata. Ya ce gwamnatinsa za ta mutunta doka tare da tabbatar da 'yancin cin gashin kai na dukkan matakan gwamnati ciki har da kananan hukumomi. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya kuma yi magana kan hukuncin kotun koli na watan Yulin shekarar 2024 da ya shafi 'yancin kudaden kananan hukumomi. Inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da rashin aiwatar da ya yi zargin cewa hakan na da nasaba da kokarin kaucewa rikici da wasu gwamnonin jihohi da a baya suke da iko kan kudaden kananan hukumomi. Ya kuma yi zargin cewa wasu matakan gwamnatin tarayya kan kudaden kananan hukumomi suna da alaka da siyasar zaben shugaban kasa na shekarar 2027 inda ya ce ana barin gwamnonin jihohi su ci gaba da rike ikon kudaden kananan hukumomi domin samun goyon bayan su ga sake zaben Tinubu. To wani labarin kuma, hukumomin lafiya sun ce annobar cutar mashako da ta barke a wasu sassan karamar hukumar Jos ta jihar Plateau ta yi sanadin mutuwar mutane 15 cikin mutane 117 da ake zargin sun kamu da cutar. Jami'an kula da sa'ido kan cututtuka na Jos Barks Police ne ya bayyana hakan a ranar Talata yayin ganawa da manema labarai a Jos inda ya ce mutanen sun rasu cikin kwanaki 3 da fara samun bullar cutar. Ya ce daga cikin waɗanda suka rasu akwai 'yan uwa biyu masu shekaru tsakanin 12 zuwa 17. Ya kuma yi gargaɗin cewa adadin masu kamuwa da cutar na iya ƙaruwa idan ba ɗauki matakan gaggawa da daƙile yaduwar ta ba. Bulus ya bayyana cutar mashako a matsayin cutar da ƙwayoyin cuta ke haddasawa wadda za ta iya yaduwa daga mutum zuwa mutum musamman ta hanyar kusanci da wanda ya kamu da ita. Ya ce amfani da kayan mutum ɗaya kamar kayan abinci da tawul na iya ƙara haɗarin yaduwar cutar. Ya kuma shawarci mazauna yankuna da abin ya shafa da su kula da tsaftar muhalli su guji cunkoson jama'a sannan su garzaya asibiti idan sun fara samun alamomin da ake zargi na cutar mashako ne. Ya kuma ja kunnen jama'a da su guji shan magani da kansu ko dogaro da masu sayar da magunguna kawai. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana farin cikinsa kan ceto mutane 15 daga cikin mambobin kungiyar wa kasa hidima ta NYSC tare da wasu 'yan Najeriya 6 waɗanda suka wasu masu

0: tugar kwada mutane suka sace a jihar Kogi. Auta sanarwa da ya wallafa a shafin sana X a ranar Litinin, Tinubu ya ce jami'an tsaro tare da 'yan sa-kai sun gudanar da wani samame na haɗin gwiwa wanda ya kai ga ceto mutane 21 a yammacin ranar Litinin. Shugaban kasar ya ce waɗanda aka ceto maza 8 da mata 13 an same su ne a maɓoyar masu garkuwa da mutane a cikin dazuzzukan ƙaramar hukumar Ofu ta jihar. Ya ce jami'ar rundunar soji, 'yan sandan Najeriya, hukumar DSS da 'yan sa-kai ne suka haɗa kai wajen gudanar da aikin ceton. Shugaba Tinubu ya bayyana cewa ana ba waɗanda aka ceto kulawar lafiya kafin a miƙa su ga iyalansu, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da bin sawun wasu daga cikin masu garkuwar da suka tsere. Shugaban ƙasar ya sake jaddada hanyar gwamnatinsa na tabbatar da cewa 'yan Najeriya za su iya yin tafiye-tafiye a sassan ƙasar cikin aminci ba tare da fargaba ba. Ya kuma yabawa jami'an tsaro da suka gudanar da aikin, tare da godiya ga iyalan waɗanda aka sace bisa haƙuri da fahimtar da suka nuna. To idan muka tsallaka zuwa rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kuwa, fannin wutar lantarki na Najeriya ya yi asarar kusan naira tiriliyan 1.36 a shekarar 2025 saboda kuɗaɗen wutar da kamfanonin rarraba wuta suka kasa karɓa daga hannun masu amfani da ita, kamar yadda hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ta bayyana. Rahoton hukumar ya nuna cewa kamfanonin rarraba wutar lantarki guda 11 sun samar da wuta da ta kai darajar fiye da naira tiriliyan 3, amma sun yi wa abokan hulɗa da ke amfana da wutar lissafin naira tiriliyan 2.99 kacal. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa, ga rahoton da ni a matumin Zabrahman na haɗa dangane da hakan. Hukumar kula da harkokin man fetur ta Najeriya ta yi rijistar amintattun asusun raya al'ummomin da ke kusa da ma'adanar mai guda 172 waɗanda kamfanonin mai da iskar gas suka kafa ƙarƙashin dokar harkar man fetur ta Najeriya. Hukumar ta ce tana ƙara tabbatar da aiwatar da dokar da ta wajabta wa kamfanonin mai da iskar gas bayar da kashi 3 cikin 100 na kuɗin gudanar da ayyukansu na shekarar da ta gabata zuwa waɗannan asusun domin gudanar da ayyukan raya al'ummomin da ke kusa da wuraren haƙar mai. Babbar jami'ar hukumar ce ta bayyana hakan yayin wata ganawa da hukumar raba kuɗaɗen gwamnati, inda suka tattauna kan yadda ake aiwatar da tanade-tanaden dokar man fetur, musamman waɗanda suka shafi haƙƙin al'ummomin da ke kusa da wuraren haƙar mai. Ministan harkokin teku da tattalin arzikin ruwa Adegbega Oyotola ya ce kudaden shiga da hukumomin da ke karkashin ma'aikatarsa suka samar sun karu da kashi 160 inda suka kai naira tiriliyan 1.83 a shekarar 2025 da ta gabata. Ya ce wannan adadi ya karu sosai daga fiye da naira biliyan 700 da aka samu a shekarar 2023, kuma an samu ci gaban ne sakamakon sauye-sauyen dokoki, ƙarfafa hanyoyin karbar kudaden shiga, amfani da fasahar zamani da kuma rage barnar kuɗaɗen gwamnati. Ministan ya ce gwamnati na son amfani da albarkatun tekun Najeriya ta hanyoyin ruwa wajen ƙara samun kuɗaɗen shiga, bunƙasa kasuwanci da samar da ayyukan yi. Ya ƙara da cewa sabuwar manufar ƙasa kan tattalin arzikin teku za ta samar da ingantaccen tsari ga harkokin sufuri ta ruwa, kamun kifi da sauran harkokin da suka shafi tekun ƙasar nan. Kamfanin ƙarafa na Ajekuta Steel da al'ummar da ke zaune a yankin na fuskantar barazanar katse musu wutar lantarki saboda bashin da ya kai sama da naira biliyan 5, kamar yadda hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ta bayyana. Rahoton hukumar na shekarar 2025 ya nuna cewa kamfanin ya karbi takardar biyan kuɗin wutar lantarki ta naira biliyan 4.96 daga kamfanin sayar da wutar lantarki ga masu rarrabawa, amma bai biya komai ba, haka kuma bai biya ƙarin naira miliyan 500 na kuɗin hidimar kasuwar wutar lantarki ba. Hukumar rarraba wutar lantarki ta ce ta tura batun ga wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya domin nemo mafita, tare da gargaɗin cewa idan ba a biya bashin ba, kamfanin Ajekuta Steel na iya rasa wutar lantarki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati ke ƙoƙarin farfaɗo da katafaren kamfanin ƙarafa na Ajekuta. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a matumin Zabrahman. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amura da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma. Za ku yi sauraron mu ko kuma ku bibe mu a www.rahmatv.com. A dakace mu, muna da labaran namu zai dora. Tabarkanmu da dawowa yanzu kuma labarin namu zai dora. Gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule ya yi gargadin cewa sabanin siyasa tsakanin shugabannin Arewa ta Tsakiya na baiwa 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka damar cin gajiyar matsalolin tsaro da yankin ke fuskanta. Sule ya bayyana hakan yayin tarukan harkokin tsaro na shiyar Arewa ta Tsakiya da aka gudanar a gidan gwamnatin jihar Benue da ke Makurdi. Gwamnan ya kira ga shugabannin siyasa da su waye siyasa daga batutuwan tsaro tare da gina amana da tsarin musayar bayanan sirri domin samun nasarar yaki da rashin tsaron. An shirya taron ne a ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar tsaro tare da haɗin gwiwar ofishin babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan hulɗa da al'umma. Gwamna Sule ya yi kira na musamman ga sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume da gwamnan jihar Benue da su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Ya ce ci gaba da sabanin siyasa tsakanin shugabanni na iya kawo cikas ga kokarin magance matsalar rashin tsaro da ake fuskanta. To yanzu kuma za mu je ga rahoton mu da ya shafi rana irin ta yau da na ababen tarihi da suka faru a makamancin wannan rana.
1: Daya ga watan Satumba amma shekara ta 1961 aka kafa Majalisar Kula da Yara ta Najeriya wadda ta kasance ɗaya daga cikin matakan farko na ƙara mai da hankali kan jin daɗin yara da kuma kare haƙƙoƙinsu a ƙasar nan. Amma a shekara ta 1975 gwamnatin Najeriya ta sanar da wasu sauye-sauye a tsarin gudanar da ƙananan hukumomi a wani yunkuri na ƙara kusantar da harkokin gwamnati ga jama'a da kuma inganta ayyukan ci gaba a matakin ƙasa. Idan muka bari Najeriya muka koma nahiyar Afirka a rana irin ta yau amma a shekara ta 1960 ƙasar Senegal ta samu cikakken yancin kai daga Faransa inda Léopold Sédar Senghor ya zama shugaban ƙasar na farko. A rana irin ta kuma amma a shekara ta 1969 wani babban sauyi ya faru a ƙasar Libya inda sojoji ƙarƙashin jagorancin wani matashin jami'in soja mai suna Muammar Gaddafi suka kifar da sarki Idris na Libya. Idan muka koma tarihin duniya ranar 1 ga watan Satumba shekara ta 1939 sojojin Nazi da ke Jamus suka mamaye Poland, lamarin da ya zama babban dalilin fara yakin duniya na biyu a Turai. A ranar irin ta kuma amma shekara ta 1969 inda aka gudanar da juyin mulki a Libya, wani sabon babu ya fara siyasar ƙasar inda Muammar Gaddafi ya zama shugaban sabon tsarin mulkin soja kuma ya ci gaba da mulkin Libya har zuwa shekarar 2011. A ranar irin ta shekara ta 2004 wani muhimmin hari ya faru a makarantar Beslan da ke ƙasar Rasha inda wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibai, malamai da iyayensu. An yi kwanaki uku ana zaman jimami kafin jami'an tsaro suka yi farmaki inda sama da mutane 333 suka mutu, ciki kuwa har da yara da dama. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 1 ga watan Satumba a shekarun baya. Mun fara da tarihin Najeriya, muka wuce zuwa nahiyar Afirka, sannan muka duba wasu muhimman abubuwan da suka faru a duniya waɗanda suka shafi 'yancin kai, siyasa, yaƙe-yaƙe da manyan abubuwan da suka sauya tarihi. Fatima Kabir Labarin Yaka, sai a labarin Rahma.
0: Tuwa da alama ɗaya daga cikin batutuwan da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine wani irin shiri iyaye da sauran al'umma ke domin komawar yara makaranta. Bayan kammala hutun makaranta, ana sa ran ɗaliban makarantun primary da secondary za su koma karatu a mako mai zuwa domin fara sabon zangon karatu na shekarar 2026 zuwa 2027. Komawar makaranta na buƙatar shiri tun da wuri, musamman wajen tanadin kuɗin makaranta, kayan karatu, littattafai da sauran abubuwan da ɗalibai ke buƙata domin fara karatu cikin kwanciyar hankali. A naku rayin wani irin shiri ya kamata iyaye da sauran al'umma su yi domin tabbatar da cewa yara sun koma makaranta cikin shiri kuma ba tare da tsaiko ba? Ga dai wasu daga cikin ra'ayoyinku.
2: Sakon namu na wannan lokaci zai fara sakon Abdulmatin Lola Aisami inda yake cewa to hakikanin gaskiya babu wani shiri da iyaye suka yi domin komawar yaransu zuwa makaranta. Duba da rayuwa kullum take ƙara tsada, abubuwa suna dada zakulewa, duk da ba haka muka so ba, ƙanin miji yafi miji kyau. muna roƙon Allah Ubangiji kara tallafa al'umma musamman na arewacin Najeriya saboda alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakar Salih kuwa cewa ya kamata iyaye su mai da hankali wajen canza tsarin yadda yara suke ciki a yanzu, saboda kowace unguwa ka shiga zaka ga yara maza da mata suke dubuwa da safe wani lokacin har ma da rana. Wannan kuma ka iya kawo tsaiko wajen zuwan yara makaranta akan lokaci. Sai kuma bangaren malamai su kuma yana da kyau su mai da hankali wajen kula da yaran da suka zo makaranta, wajen yin attendance tare da kula da lafiyar yara saboda ciwon ido da ake fama da shi, wajen wanke hannu tare da neman shawarar masana. Ita ma Anatara Ayin Fidosi Ibrahim na Ibawa cewa ya kamata iyaye su fara shiri tun da wuri, su tanadi kuɗaɗen makaranta, kayan karatu da duk abin da ƴaƴansu za su bukata. Haka kuma ya kamata al'umma su taimakawa sauran yaran da ke cikin wani ƙalubale, domin kowane yaro ya koma makaranta cikin kwanciyar hankali ba tare da samun tsaiko ba. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shine sakon Ishaq Muhammad, inda yake cewa tabbas ya kamata iyaye su san abin da ya dace a kansu na alhakin ilmantar da ƴaƴansu, domin wallahi akwai matsaloli tun daga yawan makarar yara har zuwa rashin kula da kayan karatun yara. Zaka ga yara ƙarfe 9 wai suna hanyar zuwa makaranta, zaka ga yaro yana zuwa makaranta amma an gaza sai mishi kayan karatu. Kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar kafa muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.
0: To daga teburin wasanni, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta nuna damuwa kan rikicin da ya dabaibaye hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF, inda ta bai hukumar da kuma gwamnatin tarayya wa'adin kwanaki 7 domin bayar da bayani kan dalilan da ya kai ga murabus ɗin tsohon shugaban hukumar ta NFF Ibrahim Musa Gusau. FIFA ta yi gargaɗin cewa Najeriya na iya fuskantar dakatarwa daga shiga wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa idan har bayanan da aka bayar ba su gamsar da hukumar ba. Matakin na FIFA ya biyo bayan rahotanni da ke cewa murabus ɗin Gusau na da alaƙa da umarnin fadar shugaban ƙasa a wani ɓangare na matakan da ake ɗauka domin yin garan bawul ga tsarin gudanar da harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya. A wani labarin kuma, FIFA ta aike da saƙon taya murna da ya buga kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina Lionel Messi, bayan ya tabbatar da cewa zai rataye takalmansa daga wakiltar ƙasar Argentina bayan shafe sama da shekaru 20 yana wakiltar ƙasar. Sanarwar ɗan wasan mai shekaru 39 ta zo ne makonni kaɗan bayan rasuwar mahaifinsa George Messi, lamarin da ya matuƙar shafar rayuwarsa. Messi ya kasance ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tarihi wakiltar ƙasar Argentina a wasanni, sannan kuma shi ne wanda ya fi kowa zira ƙwallaye a tarihin ƙasar, inda ya ci ƙwallaye 125 a wasanni 207. To daga ƙetare, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya sanar da cewa dakarun ƙasarsa sun kama wani babban jami'in ƙungiyar Hamas a Gaza. Sanarwar ta zo ne bayan rahotannin da suka bayyana cewa dakarun musamman na Isra'ila tare da wata ƙungiyar Falasɗinawa da Isra'ila ke mara baya sun gudanar da ayyuka a birnin Gaza. A cewar ma'aikatan agaji na yankin hare-haren sama da Isra'ila ta kai, sun kashe yara 2 da wata mata. Sai dai rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ne kan wurare da dama domin kawar da barazana, kuma babu wani soja nata da ya jikkata. Ministan bai bayyana sunan jami'an Hamas ɗin da aka kama ko yadda aka kama shi ba. Ya kuma jaddada cewa ayyukan sojojin Isra'ila a yankin Natif Hasara da ke kusa da arewacin Gaza na ci gaba ba tare da tsayawa ba. To yanzu kuma za mu je ga rahotanmu da ya danganci hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
3: A larabar nan da yaddar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar kasuwanci yanayin gajima da jifa-jifa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Zaria da ke jihar Kaduna, ruwan sama hada da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21. Garin Gumal da ke jihar Jigawa, yanayin lilimi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Sokoto birnin Shehu, ruwan sama hada da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Babban birnin tarayya Abuja, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27. Jos da ke jihar Filatu, yanayin lilimi hada da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 19. Daga kudancin kasar nan kuwa, Port Harcourt da ke jihar Rivers da Ikeja da ke jihar Lagos, yanayin lilimi hada da ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Daga kasashen ƙetare, Maradi da ke jamhuriyar Niger, zafin rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 35. Garin Accra da ke kasar Ghana, rana hada da gajimare jifa-jifa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Rahoton namu zai kammala ne da birnin Madina da ke kasa mai tsarki, inda ake sa ran samun tsananin zafin rana a bisa ma'aunin yanayi na 44. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda hasashen ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Abdullahi Abubakar Abdullahi, dalibi mai neman sanin makamar aiki a labaran rahma.
0: To da rahoton hasashen masana ne labaran namu na wannan dare ya kammala, sai dai kafin mu sallama ga tushen muhimman kanin su. Mun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya ce Najeriya na kan hanyar samun tattalin arzikin dala trillion ɗaya nan da shekarar 2030. Tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi alkawarin biyan kananan hukumomi kudaden su kai tsaye. Annobar cutar mashaƙo ta halaka mutane 15 a jihar Filato. Daga ƙetare mun ji cewa hukumomi a Isra'ila sun tabbatar da kamoni babban jami'in Hamas a Gaza. Saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa ba duk wanda yake kallon tafiyar ka ne ke son ganin inda za ka isa ba. Wasu suna jiran ka gaji ne kafin ka kai. Kada ka tsaya kana kallon inuwa, domin mai tafiya zuwa haske baya damuwa da abin da ke bayansa. Allah ya sa mu dace, amin. A madadin sashi labarai da lamarai da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma, musamman editan da ya tace ta tara labaran Mubarak Hamza Adam, sai wanda ya tallafa labaran ya iso zuwa gare ku. Dan Idi mai Allah, ni a matsayin mai zafiraman da na karanta nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Faran cikin al'umma kan mita 97.3 Zangona FM.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku sha labari. Shirin da yake zakulo muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi. A wasu lokutan ku har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin. A cikin shirin namu yau za ku ji yadda jini 'yan sandan jihar Kano da ja kunnen waɗanda za su kawo rikici a taron takuta.
1: Tana jan kunnen duk waɗansu da suka ce za su fito wani rikici ko kuma rigimar faɗan daba ko ta da hankalin al'umma. To ko shakka babu ba, ana ba su shawaran kada ma su fito.
0: Har da ma jin yadda wasu mata 'yan Kano suka tsinci kansu a garin Daura da ke jihar Katsina daga taimakon wata mata.
2: Sai muka tsallaka titi, mun tsallaka na farko, to na biyun dai gaskiya ban sani ba, mu muka tsallaka tsallakar da mu aka yi, ya me faru dai ban sani ba.
0: Duk a cikin shirin za ku ji yadda amarya ta soya uwar gidanta da tafasasshen ruwan zafi.
3: Ruwan zafi ne ta fasa kura ne ta tafasa ka ƙara roba ya ƙara tafasa ka wata ta talatin daga fasa.
0: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Har da majin kokin al'ummar sheka kan zaizayar ƙasar da take barazana ga rayuka da dukiyoyinsu.
4: Ba mu san laifin da muka yi musu ba. Mun yi kira, mun sanar, mun tura takaddanmu. Dan majalisa hannu da hannu ni Abdulaziz na bai takaddan neman wannan hanya izo ya kalli halin take.
0: Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu. Ku dakace mu, bari mu leƙa te, bari enter.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugun, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa Daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0808-27-22-22.
5: Masha Allah, daga ta faran kantin Basir Store.

0: wurin mu. Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa, kan titin Dankura, Zurat ko akan lambar waya kamar haka: 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
2: Ai sai jiya naje, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gwangwaje ta da katifar uniform.
1: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
2: Har da lafiya mai gida?
1: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
2: To ni ma mai gida fa gaskiya.
1: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
2: Ina godiya mai gida.
1: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
3: To madalla, barkanmu da dawowa. Masu sauraro, za ku iya sauraron shirin kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshinmu na www.rahamatv.com. Mai sauraro, bari mu buɗe labulen shirin namu na yau da rundunar 'yan sandan jihar Kano, inda ta ja hankali tare da jan kunnen masu kunnen ƙashi, waɗanda za su iya kawo rikici a daidai lokacin da ake gudanar da bikin takutaha a nan Kano, kamar yadda kakakin rundunar CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya bayyana.
4: Wannan runa a jihar Kano ta shirya tsaf domin ba da tsaro wuraren da za a gudanar da wannan bukukuwa na takutaha. Za a ƙara faɗaɗa sintiri, tattara bayanan sirri, ƙara faɗaɗa sintiri lungu da saƙo na ko'ina da ina, sannan kuma da girke jami'an tsaro wuraren da ya kamata, musamman wuraren shige da fice, domin tabbatar da cewa an yi komai lafiya, an kammala lafiya. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan farin ciki da kuma wannan murna, rundunar sanda ta ƙasar reshen jihar Kano tana jan kunnen duk waɗansu da suka ce za su fito wani rikici ko kuma rigimar faɗan daba ko ta da hankalin al'umma. To ko shakka babu fa, ana ba su shawaran kada ma su fito, domin duk wanda ya fito za fa a kama shi kuma a bincika, a sannan kuma a gurfanar a gaban kotu. Wannan runa tana ƙara godiya ga taimako da take samu daga gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, godiya ga sauran gamayyar jami'an tsaro, 'yan bijilanti, sauran hukumomin tsaro, mahaɗu mu gyara, da kuma sauran al'umma da suke taimakawa na inganta tsaro a jihar Kano. Ana kira ga al'umma daidai lokacin da ake wannan bukukuwa na murna a yi komai cikin kwanciyar hankali da lumana, kuma da bin doka da oda. Duk inda aka ga wani motsi ko hanzari wani ba a da shi ba, ko kuma akwai zargi, kada fa a yi shiru, a yi kokari a sanar a police station da ke kusa, ko kuma a kira 'yan sanda na jihar Kano a lambobin waya kamar haka: akwai 0800 321 9754, sai 0800 321 9755, sai kuma 0900 299 296.
3: To ai dama kowa gyara ya sani, haka kowa bata ya sani. A nan kuma wani matashi ne mai suna Salihu Ismail Kafinga ya yi kira ga matasa da su yi wa kansu karatun ta nutsu a kan zaɓen da yake karatowa, na ya kamata matasa su ja baya da harkar siyasa.
5: Aikin canja ƙasar nan a hannun mu yake, a kan mu yake? Da yawa matasa mu ne muke yin zaben nan, mu muke fitowa mu yi zaben nan, mu ne za mu canja. Idan mun zaɓa abin da ya dace, mu muke da ci gaba. Kullum mu muke yin zaben, kuma kullum mu ake bari a baya. Kullum matasa mu muke tura motar kuma a tashi a bar mu da ƙura. Ya kamata a ce mun gane lokacin da aka ciki, mun bar siyasar tumasanci da siyasar da za a zo an gama, an ɗauki motar da kai campaign an baka ita, wani ma abin da za a baka kuɗin ma sai an mallaki tunaninka, kuɗin da za a baka sai an tsara maka ya za ka yi da su. Za a ɗan siyasa zai ɗauki kuɗi ya bayar, ya ce naira 300 a ci shinkafa da wake, 300 a sha ƙwaya, ya ce 500 a riƙe a sa a juhu. Ya kamata a ce duk matasanmu mun wuce wannan gurin. mu sani cewa duk inda suka ci gaba yanzu kasashe na duniya sun ma fara bawa matasa jagoranci.
3: To wannan kenan. A nan kuma al'umma mazauna unguwar Sheka sun bayyana takeicinsu dangane da yadda hanyar su ta so matsinkewa. Hanyar da ta taso daga Sheka baranda ta gangara ta nufi gurin kawa sannan kuma ta haɗe da babban titin bypass. A cewar shugaban kungiyar haske maganin duhu da ke a Sheka baranda Alhaji Salisu Musa ya ce rashin kyan hanyar na matukar ci musu tuwa a ƙwarya musamman a wannan lokaci na damuna. La'akari da yadda hanyar ke kokarin tsinkewa tare da yadda mata masu juna biyu ke shiga tashin hankali sakamakon rashin kyan hanyar, a don haka suka roƙi gwamnati da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu ɗauki.
4: Idan misali aka ce an yi haihuwa a wannan gidaje da kake gani daga nan barin kuma mace za ta haihu, to nan ake zuwa a lallafa an akai ruwa sai da ai kama kama. Kuma wannan fa a cikin ƙwaryar birnin jihar Kano muke local government din Kumbotsa ce nan. In misali kun bukata su bata taso akan hakan ba, ba za su zo inda muke ba. Kaga yanzu zabe ne ke tunkaruwa. Kuma lokacin zabe ya matso ana campaign suna shigowa irin wannan wuraren namu suna zuwa suna neman ƙwari almutane. Ya kamata mun yi koka akan wannan korafi mun yi ba abin da mabi ba.
3: Shi ma wani magidanci a yankin unguwar ta Sheka ya ce baya ga rashin kyan hanyar da suke fama da shi hatta ruwan sha ma ya gagare su.
6: Mutane sai sun tsallaka wannan gada suke zuwa su ɗebo ruwan sha. Saboda haka muna roƙo tunda mai girma gona lokaci ne na campaign ana neman jama'a a shiyar akwai mutane da yawa da aka kawo mana ɗauki a taimaka a gyara mana wannan hanya domin katta yanke. Idan ta yanki ba za mu samu hanyar sada zumunci da harkokin kasuwanci da yake gudana a yankin ba.
3: Shi ma mai unguwa a yankin gurin gawa ya bayyana mana irin kalubaren da suke fuskanta dangane da matsalar kyan hanyar tasu.
7: To mun gane mun rasa ma wani laifi muka yi wa shugabanninmu. Don Allah muna kira idan laifi muka yi musu don Allah don Annab muna neman alfarmarsu su gafarta mana su yafe mana. Do Annab dan darajar manzon Allah zo su taimake mu su yi mana wannan hanya domin wallahi ita ce rayuwarmu.
3: To ko yaushe gwamnati za ta kawo ƙarshen matsalar rashin kyawun hanyoyi a unguwannin jihar Kano? Ita ce tambayar da muke yi wa gwamnati da sauran mahukunta. A nan gaba kaɗan za ku ji wasu mata biyu daga jihar Kano inda suka ce sun tsinci kansu a garin Daura na jihar Katsina bayan wani abin da suka bayyana a matsayin abin al'ajabi yayin da suke kokarin tsallaka titi ta hanyar taimakon wata mata. Amma kafin nan bari mu koma garin Tsanyawa a garin Dumbulin inda wani lamari mai tayar da hankali ya faru tsakanin kishiyoyi da watanni sun ce wata amarya ta watsa uwar gidanta da fashasshen ruwan zafi, lamarin da ya jawo wa wadda abin ya shafa munanan raunuka. Abin da ya kara daukar hankali shine yadda lamarin ya faru a gaban mijinsu, amma har zuwa lokacin da bayanai suka zo mana ba a ji ya ce open ba. Sai dai mahaifiyar wadda aka watsa ruwan zafin ta bayyana cewa tun kafin faruwar wannan lamari akwai takun saka tsakanin kishoyin biyu. Daga ƙarshe mahaifiyar wadda abin ya shafa ta yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da su tabbatar da an bi wa 'yarta haƙƙinta tare da yin bincike kan abin da ya faru domin tabbatar da gaskiyar lamarin. Kafin shirin namu ya ɗaura bari mu leƙa ta bari mu na 'yan talla.
8: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wahala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar saka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifa a wahala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wahala mai albarka da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna a wahala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 0810658386, ko kuma 0708979251.
9: Gaskiya na gaji da cuka zuciya a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ta yi kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi to in na canza musu makaranta in kai su na Path to Success International Academy mana. Domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore. Class makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dole mun yi naki ba a jiya shi tana nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Rimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803261112. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: Tumadalla barkanmu da dawowa. A nan kuma ƴan sannan jihar Katsina sun samu nasarar kama wasu da ake zargi, inda aka samu kuɗaɗe kimanin naira miliyan 3 da hayaniya, tare da kama Ibrahim Abdullahi ɗan shekaru 40 da ɗan cikinsa wanda tare suke wannan aikin, tare da wasu mutane kamar yadda Ibrahim Abdullahi ya bayyana. Yadda aka yi ya samu kuɗaɗen da ake zargin shi da su.
10: Na kai ma tukur sharmi bindiga guda 6.
11: Na'am.
10: A Tabo ga Kaduna.
11: Eh.
10: Akan sallama ta naira 600.
11: Na'am.
10: Da ya sallame ni kuma sai bani wannan kuɗi sai ya ce in kawo mishi gida.
11: Na'am.
10: Wajen iyayen shi. To mun taho mun kawo tsakiya tsakanin tsakiya da Umbalo nan polisa suka kama. A cikin sit din mashin.
11: Sit din mashin.
10: Eh. To wannan kuɗi yana ga naira miliyan 3 ne da wani abu.
3: Wanda ake zargin Ibrahim Abdullahi ya bayyana adadin bindigun da yake kaiwa barayin daji.
10: Gami da wannan guda 6 da rar ɗaya ban dama na kai guda 4 duk tukur nake kai musu. A da ban yin sana'an komai su suka jawo ra'ayi na yanzu ga lambar waya tukur da Allah in ce ani tun rayuwa na ma ko ka zama ni ban taɓa ɗauka ba illa.
3: To Allah ya kyauta amin. A nan kuma wasu mata biyu daga Kano sun tsinci kansu a garin Daura na jihar Katsina bayan wani ban al'ajabi ya faru yayin da suke ƙoƙarin tsallaka titi domin taimakon wata mata. A cewar matan, wata mata ce ta zo wurin su tana neman su taimaka mata wajen ɗaukar kayanta domin a tsallakar da su titi. Sai dai bayan sun tsallaka titi na farko tare da kayan matar, sai suka tsinci kansu a garin Daura, duk da cewa a lokacin suna Kano kuma ba su da masaniyar yadda suka isa garin.
12: Aisha Muhammad.
13: Suna na Sadiya Isa.
12: Mu dai mun fito ne zamu je gurin aiki misalin ƙarfe 7:20 muka fito, amma lokacin da abin ya faru zai iya kaiwa ƙarfe 7:40. To zamu wuce sai matan tana tsaye a bakin titi. Sai ce da Allah mu taimaka mata da wannan kayan, mu tsallaka mata da su zuwa bakin titi. Sai muka kamar bamu ji ba, sai ta ƙara mana magana tace in matar Allah ku taimaka mana da kayan nan, ku tsallaka mu da shi zuwa bakin titi. Ita dai da jaka a hannunta ta rataya, sai wata farar leda, sai kuma buhu an daura kaya a ciki bamu san meye ba, sai kuma wata bakal leda ita ma babba. Sai na dauki buhu, Sadiya kuma ta dauki nan bakal leda, sai muka tsallaka titi. Mun tsallaka na farko, to na biyun dai gaskiya ban sani ba. Mu muka tsallaka tsallakar da mu aka yi ya me faru dai ban sani ba. Ni dai tun daga nan ban kuma sanin inda kai na yake ba, bamu san inda muka tsinci kanmu ba. Sai da muka zo nan garin Daura, sai na ji tana cewa ku zo mu tsallaka titi. Sai nake cewa biyo Allah nan ina ne din kika kawo mu ina ne nan. To ɗaya yar uwa ta Sadiya za ta bi ta sai da janyo hannunta, sai nace biyo Allah nan din ina ne da ta gare.

0: Kai chanchadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
1: ke dai bari to kallu wannan
0: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
1: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
0: ai ku na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
1: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
0: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
1: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
2: Barkanmu da dawowa. A nan kuma za ku ji bambancin da yake tsakanin shaye-shayen yaran masu kuɗi da yaran talakawa. Kamar yadda Aminu Idris Abdalla ya bayyana wa filin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari
3: shi da mai kudi da mai shaye-shayen sa idan ya sha gida yake kuma a cikin AC ya kwanci ya bacci idan yana jin yunwa za a dauka za a bashi zai ci mai kyau zai sha mai kyau zai kwanta a guri mai kyau dan haka zai yi shaye-shayen sa ne dan kawai ya tafi duniyar sama ba zai yi shaye-shayen sa bane dan ya taji shi ko dan talaka idan ya sha ta burkice masa to dama duk wanda ya bata masa rai a ungwan nan dama yake nema idan ya ci mutuncin sa ne shi sannan kuma ba cin mai kyau ba sha mai kyau ba tufa mai kyau ba gurin kwanciya ba arabi ba boko da haka wannan zai zama tantirin azzalimi ne domin me ba shi da wancan tarbiyyar da za a yi masa shi kwanci in ya sha ma daki shiga kwanciyar sa da haka idan kiya da fata mai kyau da sauransu sai kana da ilimin abin ne zaka gane faradai ka shi wane ya da alaka da shashai amma dan uwana ba a iya wannan cikin faradai yake gano mu in kai fara shashai mu faradai yake gane cewa mu zama yan daba saboda condition din ba iri daya bane
2: to wannan ki wanda kuma da shi zamu ja labulan shirin namu a daidai wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na Tukul Estukul Salisu Hussein Usman Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Idris Kasim Hausawa Kabiru Abubakar Shishi da kuma Nura Dahir Yakasai Rabi'u Sarauci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi

0: ta ko a social media ba ga motsi sa ba dan haka an gama da siyasar ka ka rike kayan ka karka basu domin idan ka basu kayan nan ne ya tabbata lahu a gare ka sai an ka da kai da yardar Allah magana ake ta jam'iyyar NDC a karamar hukumar Geza daga basa jagora godiya ta musamman gare ka ina sagagi muna gode maka ina mai girma dungura muna gode maka domin kun dunguro alheri ina mai girma sosai muna godiya Hajji Yafi da San kan ba muna godiya domin kun zo da alkhairi kun ka alkhairi kuma za ku ga alkhairi domin za a yi nasara da ikon Allah a karamar hukumar Geza daga basa kuma da ya ci zabe mai girma Obi ya ci zabe da shi da engineer da Tarabi Musa Kwankwaso
1: a gabar da Sani Idris dan kunkuru na jam'iyyar NDC ke wannan kira ga al'ummar Gezawa da Gabasawa sai gashi kuma Musa Garba sararin jidoka kakin kungiyar Sardauna Media Radio Forum na jahar Kano ya shigo yana fayyace irin ci gaban da yace gwamna Abba Kabir Yusuf ya kawo wa al'ummar jahar Kano wanda yace ko dan haka ya kamata Kanawa su saka alkhairi da alkhairin da gwamnatin ta yi musu
2: duk mutumin da yake da kishin Kano yake son jahar Kano ta ci gaba ya zama wajibi 2027 a zo a ƙara bawa mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf Balaraban gwamna dama domin ya ci gaba da irin ayyukan da yake a jahar Kano in ka fito bangaren lafiya Abba Kabir Yusuf ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da ya samu inganci ya biya ƴan fansho wutar lantarki ta zauna da kafarta a jahar Kano yanzu gashi yayi wa bangaren ruwa diban karam mahaukaciya a jahar Kano nan da ƴan kwanaki kadan sai ka nemi inda ake matsala ruwa babu a jahar Kano saboda irin waɗannan ayyukan na alkhairi da mai girma gwamna yake a jahar Kano saboda haka ina kira ga al'umma jahar Kano musamman talakawa ƴan uwana ku fito 2027 ƙara bawa mai girma Abba Kabir Yusuf dama ya ci gaba da irin ayyukan alkhairin da yake yi wa al'umma a jahar Kano
3: ruwan har yanzu zance ne kawai tunda har yanzu sun ga ganin sa a zahiri
2: wannan duk magana ce ta shifting gida irin to waɗancan makafin waɗanda ba sa ji ba sa gani dama su can babu abin da suka sani sai dai hasara duk mutum mun da zai fito ya abun alkhairi waɗannan makafin zaka ji sun fito suna adawa da shi mu kuma duk mutumin da zai zo ya abun alkhairi ba wai a jam'iyya ta APC ba a kowace jam'iyya yake Musa Garba sararin jida zai fito zai yabe shi kuma ina kira ga al'ummar Kano Central 2027 ku fito ku ƙara yin arengizan ƙuri'a ku ƙara laptop mai girma Sardauna ƙuri'a domin ya zo ya ci gaba da irin ayyukan alkhairin da ya a wancan lokacin da ya takarar sanatan Kano ta tsakiya
3: su ce wai me ya manta a wancan takarar da yibi ba har yanzu sai yanzu da ya dawo zai
2: to ai akwai abubuwa da yawa waɗanda mai girma Sardauna yana da yakini yana da burin ya zo ya yi su shi ya saka a yanzu muke buri muke fatan ya dawo ya ci gaba da irin waɗannan abubuwan alkhairin da yake a jahar Kano ya ubangiji Musa da Haruna Allah ga Alhaji Malam Aswaju Ahmad Muhammad Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a yanzu APC sak
1: watakila irin wannan karfin gwiwa da Musa Garba sarari jidoke da shine ya sanya shi kuma Muhammad Idris matashin dan fansho shugowa da hanzari kan wasu kalamai da yace ya ji tsohon gwamna na yi dangane da wannan zabe da ke tafe
4: Mai girma jagora na ji kana cewa zaben 2027 zabe ne tsakanin ƴan Najeriya da kuma barayi bai kamata babbe dinga fada wannan kalma ba to amma tunda dai Allah ya taimake ka kana da nahawu da balagar Hausa kana sawa abubuwa suna to ranka dade ga wata tambaya ne kuma zan yi akwai wani madugu a Kano an ce shine ya dinga amfani da kananan hukumomi suka dinga ɗiban kuɗin jama'a naira miliyan 10-10 duk wata da sunan wai ana bawa kananan hukumomi magani kaga duk watan duniya kenan ana daukar naira miliyan 440 idan ka lissafa a shekara guda zai baka biliyan 4 da miliyan 880 dai kenan akwai wani madugu a Kano wanda shi kuma ake zargin an tura yara guda 1,000 makaranta amma zargin da ake shine mutum 401 aka tura aka yi amfani da shugabannin wannan tsari sauran kudin ba san inda suke ba mai girma madugu akwai jagoran da yake cewa Kano babu ruwa to amma naji jama'a suna cewa ai ruwa a mila road ya tsaya ranga dade idan har an san babu ruwa kuma amma zargin da ake yi ana ba da kwangilar 2 billion naira duk wutan duniya ta alim kuma an ce babu ruwan nan an ce wannan madugu shi aka ba wa kwangila ta injina ma izi iso matattun injina ko dora su ba ai ba ma suka ruguje da abubuwa dai da yawa sai nan gaba mai girma da gora tunda dai ka iya sawa mutane suna shi kuma madugu mai wannan shi kuma ya sunan sa babarawo bane shi menene shi
5: amma magana ake yi ta yanayin da ake ciki a yanzu da kuma abubuwan da ake jin cewar mahukunta suna na yi wa al'umma tukin tsaye kai ba zaka kalle wannan kalubalen da yake
4: kaman wani irin tukin tsaye
5: shi irin abubuwan da ake cewa ana samun kuɗin da ba a taba samun irin sa ba amma al'umma ba su taba shiga cikin kurbin sa'atin da suka shiga kamar yanzu
4: to ai mu kuma Kano alheri bai zo mana ba he da aka rabu da shi kar ka manta ba yanzu naira miliyan 48 wannan gwamnatin yake wahalar biya wanda kuɗin an tara su ne tun daga hannun obar mallam Ibrahim Shekaru kar ka manta ba abubuwa na empowerment da ake yi wa yara da kuɗaɗe da ake bayarwa da biyan bashin shika da 5 kilometers da yake yi duk wannan ana yin su ne saboda su suka lalata mulkin saboda ga idan ma yana cewa an rasa inda za a yi ai mu Kano babo Latinubu ne durkusar da mu ba wannan jagoran shi durkusar da mu
1: duka da waɗannan kalamai na Muhammad Idris matashin dan fansho ya kamata mu ja kalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan la sa damu da alkhairi.

kuma ka rika yin addu'a in wannan ra'ayin naka ba shi yafi zama daidai ba Allah ya canza maka amma maganar gaba da kiyayya a matsayin ka na musulmi da ka bayyanci Allah ka waye ka zo kana rigima da kan uwanka musulmi kuna tsayawa da shi a sahu da saboda shi yana musulmi musulmi kai kana ADC ko kai kana menene NDC ko wata tsiya wallahi wannan shine karshen kuskure da zaka yi a matsayin ka na musulmi shine karshen kuskure da zaka yi saboda haka farfaganda din nan mu yi hankali da ita kuma daga nan har a jefa kuri'a an daina an dinga farfaganda ke an dinga yada farfaganda kenan ba duk abin da ka ganshi fa an rubuta shi da sunan wata jarida ko ka ganshi a Facebook ko ka ganshi a internet shikenan sai ya nuna wannan abin kamar wani wahayi ne saukakke daga wajen Allah haka abun yake ba abu a hankali ba idan suka fa suna nan fa ɗan farfaganda fa sun yi yawa musamman mu yanzu kasar mu da aka gane mutane sun fi san su ji sharri akan alheri to sharrin fa aka fiya ka musu duk abin da za a kira wanda zai buga hankalin ku ya haɗa ku rigima shi ake saboda tun daga satin da ya wuce mun ga yadda ake ta kuzuzutawa bayan taron da aka yi na rufe wannan taron abu ku suka faruwa a tafishin sa abu na farko dai tukunna ita kanta gayyata galibin waɗanda aka gayyace su taron na an gayyace su ta hanyar na kusa da su ta hanyar wani aminin kai ce maka akwai program kaza da za a yi yadda kuma tana gaba da komai sai ka je ka kaje ma kila baka san menene hakikanin abin da za a tattauna akan sa ba domin ana yin taruka kala-kala wannan shine gaskiya to da yawa sun halarta su kansu ba su san ma akan me za a tattauna ba sannan na biyu abubuwan da aka yi daban abinda ƴan tada zaune tsaye mutum yana kwance a ɗakin sa zai zauna ya rubuta abinda ya ga dama ya tura wa duniya shi ma kuma daban musamman abu mafi muni da aka ce wai an shaka musu kuɗi billahi allazi la ilaha illa huwa kariyan billahi allazi la ilaha illa huwa kariyan billahi allazi la ilaha illa huwa kariyan farfaganda ce ta ɗan siyasa yanzu da zarar wanda yake jam'iyya kaza ya yi taro to ɗan jam'iyya kaza ko mala'iku ya tara a wannan taron sai ya bi shi da sharri su ne la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru shi ma in yi nasa haka ne haka ɗan siyasa su shi yasa akwai wata hira da aka yi da Shaddaurawa tun 2023 yake magana wanda kowa ya san alkiblarsa 2023 don an san da wa suke tare saboda haka duk wanda baya tare da su zaginsa suke yace yanzu duk wanda suke zaginsa shi misali suna cewa yayi kaza dan fa ba su ya goyi baya ba yanzu shi sunansa fadayayye ba yi da yanci bai da ra'ayi ya bi son zuciya to wanda yake fadin haka akan ka kuma da zaka dawo ka goyi bayansa kuma ka zama malamin gaskiya ka zama malamin Allah shi ma wannan yanzu da kake tare da shi tunda da shi kuke tare ai kai jajirtacce ne dan kishin kasa dan gwagwarmaya to in dai malami zai kuma ya zama yana da wani ra'ayinsa to a wajen wanda ya saba wa ra'ayinsa shi mutumin banza ne sai dai in kar yayi to kace kuma kar yayi wannan kuma kai ma ka san ƙarya kake kai ma ka san son zuciya ne domin siyasar nan da ake gani ta tabarbare tun farko da a ce malaman farko sun yi tsari sun yi abin da ya dace an cika tafarkin da mutanen kwarai da abubuwa ba su wargaje kamar yadda ake kallo ba tsami hannunsu da suka aka bai da abin kawai na 'yan duniya ne shi yasa muke kallon abin a yadda muke kallon sa da haka yanzu wani ya zo ya yi tunanin wai malami mai wa'azi ko mai karantarwa wai sai dai na danu ko ma gefe fa wai ba shi da ƴancin ya yi playing wani role ko wani iri su ma sun san ƙarya suke abin da yake da alaka da makomata da addini na da rayuwata da ta iyalina kuma ka ce in naɗa hannu in koma gefe ƙaryar ka tasha ƙarya ba ka isa ba kai da wannan kai da wata hujja ka shiga kai me yasa kake da hannu a ciki sai dai in zaka ware mun komai nawa ka ware mun kasuwata ka ware mun asibiti na ka ware mun komai na rayuwata sai ka ce to ka fita daga wannan amma abin da yake da alaka da komai nawa a to zai ciki na kuma ka ce wai naɗa hannu in koma gefe kai ma ka so na san zuciya da ƙarya saboda haka abinda kawai za a kira malamai su tsare alfarmar malanta amma ni abinda nake jan hankali a nan wallahi mutane su yi hankali da farfaganda ɗin siyasa domin wani salo ne na haɗa rikici a ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin yaɗa farfaganda irin ta siyasa a yi ta ɓata wa mutane suna a yi ta zuban musu da mutunci wannan shi ne babban abinda ake so a kuma ya kamata mutane su yi hankali ya kamata mutane abin da ya faru na lokacin Buhari ya zame mana wa'azi ya zame mana izina duk wa'anda a wancan lokacin hudu ba kawai nake a ba a hankali amma ba irin zagin da ba a mun ba a wancan lokacin hudu ba nake kawai a ba a hankali dimokuraɗiyyar nan dama ta farki ne na shedantaka amma sai a ce an yi gurdu mala goyon bayan Buhari wallahi tallahi mutum wanda baya kaza duk wanda suka zage mun nan da suka tukunya duk wanda suka aibata mun na abinda muka gaya musu na wa'annan 'yan siyasar

0: to ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri kuna sane da cewa a dukkanin mako yakan kawo muku yadda take kana a jam'iyyar APC kama daga kananan hukumomin dawakin kudu da warawa jihar Kano gane da ƙasa baki daya hususan game da kamun ludayin da tunda ita ce ludayin take kan dawo a daidai wannan lokaci wanda yau din ma ba za ta sauya zani ba tunda ba sa abin ne da abin su da ake cewa tunda kakakin jam'iyya kowa ya san babu wani abu da ya sani illa kare jam'iyya da kuma fito da wasu abubuwa da watakila take aiwatarwa al'umma don haka bari mu faro shirin daga sama Alhaji Babu Wuri ya ce la ana ci gaba da gudunya da kanin wani a daidai gabar da ake kallon cewar sukuwa ta zame shaura zaniya game da mulkin da jam'iyyar ka ta APC ke yi tun daga sama har zuwa ƙasa a daidai gabar da yan hamayya suka yunkuro da nufin yadda za su ga sun kwace goruba daga hannun marasa yatsu ta fuskar yadda suke ganin salon yadda gwamnatin take murginawa bi daidai da yadda al'ummar da suka zabe ta suke bukata ba ko da baya-bayan nan na san kana sane da irin ja'injar da ake yi tsakanin fadar shugaban kasa da dan takarar jam'iyyar ADC na shugabancin wannan kasa Atiku Abubakar da yake ganin cewar matakin da jam'iyyar ka ta APC ta dauka na janye tallafi ta fannin man fetur bai haifar da dame ido ga al'ummar da ake cewa ana yin rawar da bazan su ba wanda yake ganin cewar lokaci yayi da mutukar al'umma suka bashi dama to zai dawo da wannan tallafin da kuka janye tun a shekarar 2023 wanda ake ganin shine ya tsindima talaka a wannan kurbin sa'atin rayuwa da yake ciki baya ga koma bayan da yake jin cewar ya jefa kasar ba tare kuma da samun natijar da ake cewar an yi hakan domin sa ba ban san ya ka kalli wannan turka-turka ba a daidai wannan gaba da ake kokarin dawowa ga al'umma domin su ne ke da ƙaryan kan hukunci akan abin da suke sa ran zai ci gaba da murginawa nan da shekaru masu zuwa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم عباس كما ina ka fada ni ne kakakin jami'in APC na garin Kudu kudu da ka shi PRO ina da fuska guda biyu ina magana da yawun jami'a wannan jami'a ce yake mata aiki sannan ina da kuma ra'ayin kansa na kahin kansa wanda zai iya magana a kansa Abbas wannan fili na jagora ne Alhaji Rabi na gugu wanda muke zuwa muke gano a mahangan mu muke yin bayani wanda kuma na aikin siyasa ta yi shi kuma fili ne na siyasa wanda take daukar nan kanta mu je mi haka Abbas yanzu ka faro ta sama to kafin gaje sama Abbas bari na dawo kasa mazabata kuma a garin hukuma ta na yi ta'aziya ga wani gangalamin rashi da muka yi na Malam Murtala Malam Murtala shine shugaban ɗariƙar Kadiriyya na garin hukuma da yakin kudu har da Warawa Malam Murtala yaro ne dan kimanin shekara 50 ya rasu diddi lokacin da irin wannan duniyar take bukatar ire-iren su wannan malam mutala ka ce da kai wa juma'a ci 12 zai shige da rawaninsa da alkibarsa zai je kama tana sawa da fada kawai saboda Allah bai fikira tuni wannan in yana bayani she ka gane Allah bai fikira kankan yaro tun yana da shekara 30 yake shekara ahirin yare har yazo wannan karingin yake tana sawa a masallaci juma'a har ya zama kafin maliman yazo duk wanda za ya zai fassara ta a fahimta idan ka ce da kayo sallar Idi in karfe 7 ta yi na safe ko karfe 9 za a sallar Idi to shi 6:30 shine masallacin Idi ina faɗa kawo har liman ya zo an sallar Idi sannan zai bada lasi ya samu hatsari ranar Litinin kwanan 9 ran Alhamis Allah ya masa rasuwa daga wannan rashi da karamin kuma dokin kudu ta yi muna mutanen dokin kudu ta'aziya wannan rashin da jihar Kano ta yi domin rashin Malam Murtala rashi ne ba na dokin kudu kawai ba ba ma na jihar Kano kawai ba rahi ne na duniya ma domin irin su malamai wanda suke da tsayawa kan ba idansu ba faɗa gaskiya duk inda ta kama irin su aka rasa su ana yin kuka kwarai da niya Allah ya ji kan malam mutala kuma Allah ya gafarta masa sannan waɗanda suka rasu su ma muna musu ta'aziya ba na musu a lokacin da mun ce ɗaya bayan ɗaya sai mun kira suna su ba su ma Allah ya ji kan su kuma Allah ya gafarta musu a ba su akwai ɗaurin aure da aka yi na ɗan majalisar mu Alhaji Subuddin mai jiran gado ya aure da ƴaƴansa guda uku akwai mata guda biyu akwai namiji guda ɗaya gaskiya mutane sun mana halacci an mana karamci dakin kudu ta cika baƙin kowa ya sani inda ka san ranar Idi haka ɗan adam ya cika dakin kudu a masallacin juma'a ka ɗaura auren nan yar siyasa suka yi mana karamci wanda aka zauna sai da aka wuni a gurin ana ci ana sha ana gaisa ana ziyarta yanwa da kuma muna godiya musamman da kwamishinan gona wanda ya samu halatta daurin auren wanda shi kansa dubuti gwamna Murtala yayi yunkurin zuwa daurin auren kuma Allah bai kai ba amma duk wuce ne muna godiya da shi kuma Alhaji Rabiu mataimakin jagora wanda ya zo gurin kuma yi wani a gurin domin wannan hidimar ta wannan daurin auren daka muna musu godiya kuma daka duk wannan izo gurin daurin auren manya-manyan faminan sakatarori tsofin faminan sakatarori tsofin daraktoci tsofin ma'aikata na jihar Kano kananan su da manyan su wanda suka zo gurin da musu godiya kuma Allah ya saka musu alkhairi yanda kowa ya zo lafiya da mu addu'a Allah kai kowa gida lafiya kowa ya je kuma gida lafiya din don ba na aka je gana Abuja to amma da na so in faro ta nan kasa-kasa to yana ji ka tafi sama to amma barin da kai ta sama Abbas ka san an ce shi dan adam Allah da ya lace mu himan heda ba mu cika godiya al'imar ubangiji ba amma muna godiya azabarsa sannan mafi akasarin mu mun iya kuka lokacin da muka ga wani wahala mun iya daga hannun mu roki Allah kuma in yayi mana ko mun iya gode masa mu ce kuma yayi mana ba Abbas muna cikin wani irin kangi a baya wanda tafasa wannan mu da muke kauye yadda ta daina girma a kauye da ta fito zamu tsige ta mu cinye saboda bala'i da wahala da kai ga muka saka kuka muka kai goshin mu kasa muka roki Allah yayi mana wannan bala'i Abbas zaka je kodago abin da kira kodago na san dan bune kai wasan kodago mutum je aikin kauye gona je a bashi 3000 in yazo 3000 ba za ta auna masara ba iya kudin masara ne babu kudin abin miya babu na rana babu na safi Abbas muka shiga wannan bala'i zaka je aikin kai aikin da kake kai kanka ma'aikacin gwamnati a baka albahi albahinka kwata-kwata 30,000 ne amma ana sai da bun masara sama da 100,000 muka shiga wannan bala'in ma'aikaci bai san yanda zai ci sha ba Abbas wannan yake cin kwana hiru a dahi da kuma cin rabin kwano wannan yake cin gwangwani 15 na abinci yadda kuma cin gwangwani 5 a gidansa ya hakura Abbas din muka koma gurin Allah muka ce Allah kai mana wannan bala'i Abbas yau halin da muke ciki wa masara ba ta rufe wa naira 1,000 kacar ba Abbas a cikin wannan kanyin Allah ya kawo mana irin su a mai girma shugaban kasa ce a je a kara albahi saboda cire tallafin mun fice daga gabaɗa ita da ka 30,000 kuma 70,000 Abbas yau din ka dauki naira 70,000 ne iyali kanana wannan fa mifi kankanta albashi aka ce in ya dauki albashi ina da buhun masara a ciki ina da buhun kafa a ciki ina da taliya a ciki yau har yanzu buhun masara nan wannan san ba zai ce buhun masara ba buhun masara nan har yanzu bai kai 40,000 ba in ya je sai rabi har yanzu bai kai 20,000 ba in ya sai buhun shinkafa wacce ta 20,000 50 kg har yanzu bata kai 20,000 ba amma in ya sai taliya har yanzu taliyan nan
2: wacce 50 kg ce bata kai
1: karamar 50 kg
2: 25 kg
1: eh to bata kai 20,000
2: ita ba fa yar Hausa kenan
1: yar Hausan in yamuni ne kai zaka ci yanyamu dai
2: ayo wadda ba
1: ku da ake
2: ba ki da sauki
1: iya ko kai yamu dai rage ta ake muna da kwari yanzu mun yi riga da Allah ba sai ne da mun yi kai gina mota wacce ta kode ta lalace aka jajjame ta ba chemical a jikin ta mu irin wannan muke ci ta bugardi Abbas har yanzu wannan masar din ka ba ta kai 20,000 ba abba har yanzu katan din taliya wacce ake sayar da har yanzu katan din ta 12,000 ne har yanzu ka
2: tada a kasuwar kawun ka maka wallahi
1: wallahi 12,000 wallahi 12,000 ne katan din taliya ba ni kudin in kama Abbas in ka sai labin kuma na sai ta ina zan sai in ka sai rabin katan 6,000 kenan in ka je ka hada Abbas in ka sai rabin fulawa ce da ta kai 180 casa'in yau rabin fulawa fulawa nace 50,000 na buce ka ka so maka Abbas
2: kafin
1: amma duk wannan rahama
2: karar 2015
1: kafin wannan
2: iyar ku ta APC
1: dan Allah ka bari
2: babban mulki misali
1: sai ake
2: samu da amurmu
1: ne da
2: ake talisa
1: daman cin APC ce take amma ba Tinubu ne ke ba amma muka roki Allah muka ce Allah mun tuba ka yayi mana wannan bala'i
2: akwai bambanci tsakanin mulkin
1: haka da
2: Abbas Tinubu da wanda ya gabace
1: shi Allah ya gaya mana tsada bala'i ce aka zo muka ce to tunda ka jarimin da tsada ubangiji mun tuba kai mana yo Abbas shinkafa 2,000 da yan kallo kwano yo yau din nan ka zo masaran har yanzu bata rufe 1,000 ne da kauyen
2: amma ku ka tarar da ita naira 100 da wani abu a to naira 80
1: to duk mun zo masa to kun zo sai 3,000 ai garin ba amma da muka roki Allah Allah ya dade ta inda take Abbas ci aka cin aka cire tallafin man fetur abinci zai tsada aka ce me wai dakon ne zai yi tsada sannan abincin ne zai tsada an cire tallafin man fetur abincin bai tsada ba dan ka zai tsada to tsada me
2: a yanzu saboda
1: sai
2: sannan ana gindin
1: su abu sannan ake
2: yasa zaka ce
1: sannan ake tsada sannan tallafin man fetur din yana nan a wannan lokacin abincin na ga maka na sai kwano ɗaya naira 1,000 mazara ba da ba bayan kawa shinkafa kwa da mun bai sama ce ta musamman kudin ta ba domin hira take sai na tunna ta mai ta mai ta Abbas to kage kenan ba wancan abin nake ka tsada ba da ka Allah take sannan mu zo mu kaddara Abbas halin da muke ciki ne yanzu idan ka zo ka dauka ni'imar da Allah ya mana ya kamata mu gode wa Allah insha Allah ya kara mana
2: ta me ni'ima
1: domin ta wannan saukin abinci da muka same shi
2: yanzu wannan abin za a ce
3: sauki abin da yake
2: wannan aka tarar da shi naira 100 ko naira 100 da abu
3: tunda Allah ya sani ma
2: naira 1000 ba wani abu
3: ko ma nawa ne
2: shine sauki
3: kwarai kwa do ai ka sai 3000 a tsakiyar wannan kamun ka zo wannan kanyi ka sai 1000
2: asalin mulkin ko kafin jam'iyyar APC ta kama mulki ba haka ake sayar
3: to mun saya sanan mun zo mun sai kololo din kuma yanzu mun zo mana sauki naka Allah mun gode maka sana'a bas wannan duk suke ta wannan kwarama ba su ba galadi ba wani ina so in tambayi Buba Galadima da yake cewa zai hada ka to in an zo hada ka wai zai hakura a tiku da ya ga musu shi ba zai janye ba
2: yaushe kuka haka da shi
3: dan jarida ne kai mai aka shi jarida ne kai in baka jarida ba kana karanta jarida shi ya ce ba zai janye
2: amma cewa aka yi ya ce za a je a zauna warware a samu dan takara guda
3: amma shi ba zai janye ba a samu dan takara ma shi ba zai janye ba
2: to ban san a inda
3: to ya fara
2: wannan labarin
3: da kenan sannan kuma kai zo ka auna kai ni Abbas shi kuma Peter a yanzu da Peter da Atiku so di idan sun yi irfe shi gwamnati kasar suke
2: to laifi ne din ba san ga tafiya
3: ba din da ba laifi bane mu kuma Allah muka ce sannan Peter yi takara tirbi takara sannan Atiku yi takara tirbi takara mu kuma muka ce Allah ka zaba mana wannan yafi alkhairi a cikin mu abin ka faɗa ka san kai sallah wallahi sannan ake takara gwan kasa da Tinubu ina takara Atiku ina takara Kwankwaso ina takara Peter Obi na takara kuma da kai sallah ka aje ra'ayinka kace Allah zaba mana wannan yafi alkhairi Allah ya biya Tinubu da kuma hanzo zaben Allah muke ina alkhairi tunda Allah ya kai zabe ina alkhairi hai za gurin mu
2: duk waɗannan abubuwan da
3: yake
2: aiwatarwa
3: ba shi muka roka ba
2: kuncin rayuwa
3: da ai muka roka kaga da ba shi ne irin wata ilayi kin wannan kuncin da ba wannan kuncin zaka faɗa ba wata ila yanzu kai wajen Niger kai ka bullata can zaka yi ga Chadi
2: yanzu misali abinda a Tiku yake tambaya shekaru ukun da aka yi ana tsotsar jinin talaka ta fuskar wannan tallafi da ake cewa an janye an ce an tara naira trillion 15.8 menene abin da za a nuna da za a ce san barka ga wannan mataki da aka dauka
3: to ko za a nuna shi a Tiku an nuna ba zai gani ba
2: me yasa
3: saboda sai da take da masa ido sannan kuma magana da
2: Tiku sai ba
3: za a gani ba
2: shi kadai
3: shi ya gani ba ai ba shi shi ba za mu nuna masa ba domin asara kare ga masu ido ba zai gani ba ɗaya kenan sannan su talakan da suke muke suna gani ko suna godiya
2: wani talaka ne ce
3: a yi talaka ne kai ma talaka ne
2: kai ma jam'iyyar APC kuma ba mai magana da yawun ta
3: kuma na godiya
2: wani bangare
3: ɗaya kenan sannan mu dawo janye talafin man fetur idan janye talafin man fetur laifi ne a Tiku ne ba na faɗa a duniya tun ma mu san me ya janye talafi ba ya ce shi in ya ci zai janye talafin man fetur in ya ci zai sayar da matatai ta Kano da ta Enugu da ta Inane duk zai sayar
2: amma ba irin wannan takun yake ne
3: a haka yace shi sai roba zai
2: eh misali da yace zai janye
3: ko janye talafi zai sai mata
2: kila idan ya janye talaka zai gani a kasa
3: a to ai kaga wata ila wata ila Allah fi mu sani daidai tunda Allah ne san zuciya muka san zuciya ba mu gona mu Allah muka roka in abinda Atiku ya faɗa gaskiya ne Allah ka san mu sani ka bashi idan ƙarya yake ba gaskiya yake faɗa ba Allah ka san mu sani kar ka bashi abinda Tinubu ya zo da shi Allah ka zaba mana wanda yafi alkai da cikin waɗannan mutanen da suka takara zuwa Allah kuma za a amana Tinubu kuma Tinubu kuma Allah mun gode mu har yanzu muna nan wajen Ahmad Muhammad Bola Tinubu kuma ne masa addu'a ubangiji yanda Allah ya ba shi shekara wannan hudu ko ya ba shi nasara cikin wannan shekara hudu Allah ka ba shi shekara hudun gaba kuma Allah ka masa jagoranci kamar yadda ka masa na yanzu
2: amma abinda baba ake tambaya shi ne tsakanin wancan shekaru uku da ake ganin cewar al'umma sun dan dan su a da suna siyan mai naira 200 ko da 10 ko da 20 lokacin da Tinubu ya karbi mulki daga lokacin da ya karba ya ce ya janye mai ya tashi gauran zabi ya koma naira 500 har da wani abu a dan dan dan lokaci yanzu magana da ake sayar da shi ake yi naira 1300 da wajen 60 a yanzu haka
3: haka yake
2: saboda haka an ce wa'en su tsirari ne suke kwashe
3: to wancan karan da
2: yanzu
3: a ba tsirarin
2: ba sa kwashe
3: yanzu nan ta gidan
2: ta
3: gidan man na bin hawo wallahi ban ji a jiki na bayan hawo amma Allah ya san nake wadancan kananan kudin da kake wada na rantsi da Allah yana ji a jiki na raya
2: me yasa zaka
3: sabida babu babu ana cikin bala'i
2: lokacin da yazo kana nufin
3: kai wai kana ganin idan arha ta zo babu kudi ba tsada ba ba gwara tsada da kudi ba abin muna cikin hali yanzu yanzu muna ga maka in ka zo yanzu ga man za ka raka dai wallahi yanzu na 2000 zuwa ma hidiya na fito wallahi na kasan na 200 na haka nake ji na da arziki ne zo kasa
2: arziki
3: ai babu namu ce da Allah ya godiya Allah kai kake bada ilima kai mana Allah mun gode Allah kai muka ce ka za a mana alkhairi kai ka za a mana Tinubu Allah mun gode waɗanda suke ganin su suna da zabi da kansu Allah mun ba mu cikin wannan bayin Allah mun yi kuskure a baya muka ce Buhari zai gyara ba kai zaka gyara ba Allah mun kai stuma ko Allah mun daina wannan sabon har yanzu kuma Allah mun ko ban maka zabi kai zabin ka ne muke nema gobe inda ka za a mana Tinubu Allah mun gode kuma bahi Allah dadin da ni'imar da ta zo Allah ya ninninka mana inda yake da kuskure Allah ya ba wanka ne shi ba zai daidai ba zai cika 100 bisa 100 ba Allah ya rawo kuskure mu yi gurin mun gode
2: amma ba bari mu da
3: abin ka tsaba ke wannan
2: ba bari mu da wannan
3: ba magana
2: da ba sai ka cinye mun lokaci biya ne ba
3: ba ni gaba ne PC
2: da aka je
3: ita ce
2: yanzu aka dora ta akan skele ta yi shekaru kusan 12 ludayin tana kan dawo ta ina kuke tunanin al'umma za su ƙara ba ku dama a daidai wannan gaba da ake ganin cewa an yi wahalun kowa
3: kafin da gwamnatin jihar Kano yake
2: kamar me
3: oh shi ne isa ne sai yalle nan kasar barmu da Kano muna godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano balaraban gwamna Allah ya ƙara maka hakuri Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka basira abinda gwamnati yake in ka zo ka kallaci abinda gwamnatin jihar Kano yake kai ka san ko mun taɓa gwamna irin sa in ma mun zabai to mun dade ba mu samu irin sa ba Abbas dan binni na alfahari da wannan gwamnati dan kauye na alfahari da wannan gwamnati
2: dan kauye
3: wani
2: kauye
3: irin kauye ne
2: na wakin ku da ku
3: barka

0: misali ne
1: ah dan jami'a kane
0: magana kake akan
1: gwamnati to gwamnati naka ne shi dan majalisar zaria kai ko kwace da kai dan majalisar zaria ce ba rusa gona Allah sa dan bucin ne kai ka je ga naka mai da
0: bucin ai shi ne
1: ne ba ka je ba
0: nuna abuci wanda gwamnati a cikin shekaru
1: ko kai ba ai shi gwamnati bai ce nan na ware ba kuma dan majalisar ce nan na ware ba tafi bucin in ka je ka ce ina na gwamnati ina dan majalisar zaria da yawa ware maka akwai alkhairin a cikin
0: da ka mu ba ka san su ba
1: ke yin kai
0: ikirarin
1: cewa ai tunda ba bucin nake ba
0: a ga gudu ne to kuma shi ne su ga abin da mutanen
1: garin
0: suke fada
1: muna godiya ga Allah
0: su ba su gani
1: a muna godiya Allah
0: me yasa
1: mun ga abin da abba gida gida yake abba ya gyara mana makarantu a karkara wasu makarantun shekaru suka yi barkatai ajujun a kudi yanzu ake gyara su sannan an daddada gina mana masu benaye suna nan yara suna karatu abbas an gyara su titina a wasu guraren an gyara ruwa kuma har yanzu a aikin titina ake abbas idan ka zo ka sallaci dan binni kuma na san yanzu akwai gadar da kai abba duk waye wannan taka ta binni na san baka tawo zuwa America ba kai na san baka tawo zuwa Ingila ba na san baka tawo zuwa Japan ba na san baka tawo zuwa Rahaya ba da kan an gama gadar kofar da gundi wallahi abba kai tsaya kurin a zuwa nuna maka ta ina ake hawa da ta ina ake sauka kai da ba za ka iya hawa ba
0: ba a yi fasali ba kenan
1: wai wannan fasali ai ba ka iya hawa ba gadar ce irin ta turai
0: ba ta da fasali
1: to ai kai a gurin ka ba ta da fasali tunda baka san ta ba ni ya guri ya ba ta da fasali tunda ba san ta ba gadoji ne irin na duniya
0: to haka ya kamata
1: a kawo mu ka je Saudiya ka gani ka ga wannan da kuma da ku a hewanta tana karota tana sama irin wannan gadoji ne aka yi in ka zo gwamnati dan a gundu wannan gadojin da aka yi wata ta hikata nan wata ta fata ta wata ta ai na lillahi wai abba Allah ya saka maka da alkhairi lalle engineer ne kai da ake cewa engineer wallahi na yadda engineer ne kai domin irin wannan gadojin da a duniyar nan da mariki yau din hede in kana kallo a waya ko kuma wannan Allah ya sa ya je Saudiya ya ga irin wannan gadojin
0: wai abinda dama kuka yi alƙawari cewar za ku
1: yi ta yan binni kenan
0: saboda su ringa
1: hawa
0: da mota da
1: dan binni yanzu irin round din da yaje ya dade an fafara shi an yi a tsakiya ya rage shi an yi da shi daidai mazakaci an masa ado yanzu titin ya fadi kowa zai zo shi a talatin da lafiya ba a kade kowa kafin ma motar ta zago kai ka tsallaka ka hili na mahin kake sai ka raba ka zo ka yi yoka wannan gosu nan na binni an yanke shi ina ce da kai abban yan binni abban dan gauyi abba kai kamani da mutumin kauye domin ka san dabi'ar kauye kana taimaka mu abba ne eh kamani da mutumin binni domin abin nan ya rayu ya san abin da mun binni abba mu mutanen binni kauye mun gode takin zamani ya zo cikin sauki da farai
0: a ban da abin da baba mutane suke tambaya
1: a ba su Allah ka bani mun ni tuna biyan kudin
0: da Allah ka zo gwamnati ya yakin neman zabe a shekarar 2023 cewaye idan kuka zabe ni zan yi muku gadojin sama kenan ko ku a cewaye zai ciyar da rayuwarsa gaba
1: to yanzu duk abin da gwamnati zai kuma san yaji yawo ya ce zai kara
0: ayo ai ko
1: wani kuce da kai ne yanzu zai kuce da kai ne
0: ga ya fada ga shi ya fada ce zai dada sanya tallafi zai kuma
1: dauki
0: zai kuma magance matsalar rashin tsaro a cikin shekara daya
1: shi mai kuma
0: ga shi nan abubuwa ya ce zai bude boda zai dawo da
1: mutane ina mataimakin
0: gwamnati zai fara zuwa sauki
1: sirri to ina mataimakin gwamnati zai zauri fara zuwa kasar nan
0: ai mataimaki kace
1: kaga mu zo mu addu'a kasar nan da tsaro da komai kake nema mu koma ga Allah a nan yake tsaro yana hannun Allah Allah ka tsare mu kaga addu'a da kana suka dauka ko wace jaha ta yi ta dauka Allah ka kare mu Allah ka kare kasar mu Allah ka kare gwaran mu kan mu tsaya
0: a nan baba kana sane da abin da yake faruwa a kwanakwanan nan a jihar Kano
1: na sani
0: to amma
1: bayan
0: sarkin noma akwai takwaran ka shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Rogo a jiya nan ake magana cewa shi ma masu garkuwa da mutane sun kame shi
1: Abbas in kai makotaka da inna bala'i yake in yana soka aka mun man gida ne tsiga nan zai iya zuwa nan asun ku makotaka da inna wannan masu bala'in mu da musu yake da haka mun wauna ta addu'a wannan din inda su ma ake din Allah yayi musu
0: amma
1: kamar inna
0: wani abu da gwamnati take yi na matakai misali a bayan can an ga irin wasu matakai da ake magana cewa an dauka irin sanya CCTV kamera a wasu muhimman wurare da ake ganin cewa an fara samun irin wannan matsala hususan irin dajin Fargora da shauran wasu wurare
1: to wai fara sa
0: yanzu
1: wai fara sa da
0: gwamnatin
1: koyi wai fara sa ai da mutum ne zo da wannan abu ma a fara ka jasa
0: a lokacin gandu
1: to ko lokacin gandu ne mu da lokacin tunubin nin muka da an fara wannan abubuwan ga su ne kuma ina so ga
0: nan Kano menene abin da aka yi
1: wannan ke
0: samar da
1: ai tsaren da aka zo ka hamuce kai ka san dai sun an je tsanyawa kuma da aka je tsanyawa ka san tsarin tsaren da mai gima gwamna ya kai tsanyawa dai hasada ba ta sa ku gani ba da ku yan jaridu da ku yan siyasa ba ku gani ku yan jarida ku na rufe idan ku dan kin Allah saboda a ciniki su kuma yan dan siyasa saboda
0: a ciniki
1: a zo gidan
0: radio
1: a gidan radio
0: a da Allah
1: kare yake fito da mutane zahirin
0: a fito

0: abin da yake so a ciniki dai.
1: Ku dai yasa yasa kuna farfaganda.
0: Daka mu abin da muke so muke fada gwamna kayo wajen tsaro kana kokarinka ubangiji Allah ya dada fa maka nan. Muna maka godiya. Sannan mu girma gwamna abubuwan da ka dauko na alkairanka. Muna maka godiya. Idan ka zo a jihar Kano idan ka zo me zaka ce kine da kun idan kai ma'aikaci ne shin biyanka 25 da ake a wata shine zai funa kai ba shin albahinka da 30,000 gwamna don lokacin da gwamnati kasa yi karin albahi ije 70,000 shi ma daga wannan watan ya kara shine lafin da kai maka idan kai dan fansho ne ba a biyanka da aka yi kare maka aka yi biyanka kun 25 ga wata shine lafin da kai maka idan kai ma'aikaci ne ba a biyanka 25 ga wata da yanzu ake biyanka 25 ga wata shine lafin da kai maka idan kai dan kasuwa ne aka gyara maka titi ne kake tafi a kalau shine lafin da kai maka idan kai manomi ne aka baka taki shine lafin da kai maka saboda taki yazo koyina da kai saka kici dukkan muke godiya muke kuma abba addu'a gida gida Allah ya saka masa alkari kuma Allah ya dafa masa
1: muna sanar da abin da aka ce
0: mutane suna cewa
1: yana faruwa a wurare irin sirimin zakara da shauran wasu wurare an ce an yi wa mutane
0: mata
1: dangano akan filayensu a yankin ka na dawakin
0: muna addu'a
1: an ce irin su yargaye da shauran wasu wurare an kwakwace mutane filayensu an debo wa yan birni an ba su an ce ciki ma har da wayanda ma ba yan jihar Kano ba
0: ai abas inda gwani cito zata abu ba fara gane alkairinta abinda mutane sai fara gane kukan tarihi nan mana sannan aka dibi kundi lajeji ce da mutane ce ai da Allah tsine da Allah isa da zage zage ka zo kai to ta zama alkairi sannan aka dibi kunkusiya da ake magana yanzu gidaje ba mutane suka koke koke ba babun ni ce yanzu ba sannan aka dibi bandar ra'u babun ni bane ba mutane suka koke koke aka dibi ba sannan aka zo aka dibi amana babun ni bane da ka samu aka sako da jeji ba na mutane bane ba ga yau ana munna ba
1: amma irin
0: sannan aka zaka dibi
1: aka dauka aka irin wannan
0: sannan aka zaka dibi
1: gwamnatin ku take dauka a wuraren
0: abin sannan aka zo aka dibi audu ba kusa ka tiriya jeji ne na mutane da Allah ya saka zo ana zage zage amma saboda alkairi aka ne ko kowa yana muna abin sannan aka zo da dam audu ba kusa zo da dam kura ai da Allah ya saka tashi da zage zage da jiya qur'ane amma yanzu ka je ka ce aka je ne dam din kura ba mutum kura ne fito da adada takobi da garo ba kudima da kare amma sannan ake kar karin bai gane ba daka dai yanzu mutumin ko limun zakara ko limun raƙumi ko limun jiwa ne ko limun waye ko ergece ko gayance suke koke koke alkhairi ne
1: alkhairi
0: alkhairi
1: an turmushe wani
0: mai mara kare ban ga maka irin wani abubuwan da aka yaba bane
1: abinda
0: ban ga maka irin wani abubuwan da aka yaba ba iyo dibe zama alkhairi ba
1: misali abinda ake faɗa idan akwai wayancan abubuwan da aka yi a baya an ce su an bi hanyoyin da ya kamata an tausaya wa waɗanda suke da filayen mallaka gwamnati babban aikin ta shine ta sanya walwala da farin ciki a zakatan mutane to amma gashi gwamnati tana nema ta jefa mutane cikin kurbin sa'ati
0: inda ka faɗa
1: ta kwace musu
0: fili inda ka faɗa inda kake faɗa yanzu a baya an wa mutane adalci to ka jira wannan gwamnati ka faɗa ka cewa mutane ai sannan ake wancan din ta kake tana zalunci
1: zuwa yaushe kenan
0: sannan ake wancan din na baya sannan ka dibi su bandar ra'un sannan ka dibi su konkosiya sannan ka dibi su amara din sannan ka dibi su audu kusa ka tere sannan ka dibi duk abin da kuke faɗa ko injiniya an zalunci mutane
1: so, okay.
0: Yanzu ne kuke faɗa cewa
1: mutum yana da mutane ba 8 a dawo a bashi
0: to da ta ko to da fa
1: misali
0: wannan
1: adalci
0: to da yake
1: adalci
0: to ga yanda kai da
1: ai an ce da mutum za a
0: kalle shi
1: a ninka masa
0: amma a lokacin da yake a lokacin da ba ku faɗa ba ku injiniya a lokacin ita gwamnati haka ko bita da kalubale ta dai mai guri
1: ne ne aiki
0: ta dai mai guri
1: ba za kulo abinda mutane
0: ta dai mai guri a karamar kuma kungozo an zo an yi amana an hana mutane guri haka ku ta faɗa
1: a haska mata abinda ya kamata
0: dan jarida baya faɗa sannan ake faɗa wata alkairin amma yanzu sannan ka faɗi wannan kake cewa din a baya an kyautata mutane muna jiran ka nan ga goma zaka faɗa ka ce mutane da wakin gudu da mutanen yar gaida ada sannan ku ada kuke magana ku ba ku faɗa yanzu saboda ba ku balan su
1: ba balansu
0: ba ku cika balansu ku
1: inda wato saboda abin bai daidai da muradin da kuke
0: bukata ba ku cika balansu ba
1: saboda
0: ku daga masu gona
1: abin ya shafa
0: yanzu sai da zo
1: wajen a lokacin da wata kila kuke kasa
0: ba ba
1: cikin gwamnati ai ku kuke fitowa ma kuke
0: sukar
1: wadanda lodayin su ke kan dawo
0: mun gode
1: ku ka manta da wannan
0: abubuwa sannan bari in koma wajen commissioner gona commissioner gona dan Juma Mahmud ni a guri na duk commissioner da suke da Kano jarumai ne kuma su kokari ne amma ni da yake na fa ganin kwamishinan gona ko kuma shine na ko kuma shine kusa da ni gaskiya na ganin kokarinsa abas in ka je ofishinsa a yanzu tsauran da ake rufe kofar kwamishina haka aka bude shi aka jigi ne aka sa dutse tun da ya gama ka gona kai
1: yanzu dai ka ce ko
0: ka ce gani
1: mu ne ai yanzu
0: ka ai ni ne ce yanzu in ka je ya tun da ya ga gona ka gona kwamishinan gona ya to kare ya jigi ne a tsakiyar al'umma ke jira
1: lokaci ya zo
0: a wannan lokaci tunda kake ne lokaci tun ba da kai makoyi na gona
1: lokacin bukatar al'umma
0: tunda ka zo ku yin gona ba san da zaka je neman ku yin gona ce da kai ba zaka ga nan ko ga zaga nan zaba ko kai wai ba kuma tunda akai muke ga maka cewa mu a gurin ba ta uku mu yin gona irin da ta danyawa mu ba ma'aikata gona in ka je inda ka san a London kake duk ma'aikatan nan ya gyara su abas Allah kake wata nan gurin na kai kallo
1: an ce ai dama aikin da gwamnati ta fito yawo fifiko kenan ya ragyaran wuraren ma'aikatu da
0: shi to in haka wannan ta mai da kai Allah ya mata albarka dan da ta mai da gurin mu kaman bola ma'aikatan mu kaman kazanta ka kawo baki ka rasa naka zuwa su da wani wajen sai ka je ka tore hanci abin yanzu guri na ga kaman anan da kake kaman ingila kake
1: wato abin da kuma yinin da mutanen
0: inna lillahi wa inna
1: ilaihi
0: yanzu a ce inda ma'aikatan mu shugaban ma'aikata da zauna a ce ba tsafta yanzu zaka je ka ga an gyara ma'aikatan gona ce ma'aikatan lafiya ce ma'aikatan ruwa ce duk ma'aikatan na kuma hinonin nan kowa ya gyara ma'aikatan
1: nan kina nace baki ya fadan
0: kai kai ma da kake zuwa kai ba dan gari bane
1: a misali ayo abin da ake cewa
0: kaje ka gani
1: halin da mutane suke ciki tsaka tsami ko a can
0: ai ko gurin mutanen
1: wajen gwamnati tsaf-tsaf da ku amma al'umma suna ciki
0: yanayi
1: wani ma wanka ma baya iya samu saboda rashin ruwan sha da zai sha yayi ibada yayi
0: na ba
1: al'amuran
0: rayuwa yanzu na baka misali abas ina ce da kai kai ne kake gana ga su mutane baka suke gani ba naka muna cikin godiya Allah muna cikin godiya ni'imar da ubangije mana
1: to masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda a wannan lokaci kakakin jam'iyyar Alhaji Baba Oriya Tela wanda mataimakin jagora ne wanda kuma a iya cewa plug ne mai bada wuta yake kasancewa da mu wanda kuma a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da Baba Oriya Tela yayi akan abun da yake wakana hususan dangane da gudunya da kanin wannan da jam'iyyu suka fara yi a daidai gabar da aka fara yada an gizo ga waɗanda suke neman al'umma su sahale musu a wannan zabe na shekarar 2027 daga bisani kun ji ya gangaro kan halin da yake fadin cewar gwamna ya aikata a jihar Kano wanda yake cewar za su taimaka wajen ciyar da jihar gaba wanda yake ganin cewar daga cikin waɗanda suka ci rututa a wannan fanni akwai gwaninsa kwamishina Dr. Danjuma Mahmudu Yankatsari wanda dan karamar hukumar su ta dawakin kudu ne kuma shine ma jagoran jam'iyyar su ta APC a wannan yanki da yake cewar kofar sa abu da take ga dukkanin waɗanda suke yan jam'iyya da suke da wani ba'asi ko korafi akan tafiyar gwamnati ko kuma ofishin nasa ko kuma ma jam'iyyar APC kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bari mu karbi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da wannan mako. Kakakin jam'iyyar Alhaji Baba Oriya Taylor yake kasancewa da mu wanda aka shimfarko kun ji taza da tsifar da yayi dangane da abubuwan da yake wakana. Kai tsaye bar mu shiga kashi na biyu. Alhaji Baba Oriya Taylor, ba tare da na ja mu da nisa ba, ka dauko magana akan tafiyar da gwamnati da kuma ita kanta jam'iyyar ku ta APC da jagoran ku Dr. Mahmuda Yankatsari yake yi a daidai wannan gaba. Daidai gabar da ake maganar cewar wai al'umma suna zuwa wai suna wanki a hannunsa. Wannan ba babban kalubale bane ba, maimakon a ce an maida hankali lokacin siyasa a yi, lokacin aiki a yi, amma kai da kanka ka shiga ce ko kuma an bude ta an sanya dutse an tukare ta dan makar ma wani ya zama an hana shi shiga ciki domin watakila ku ci gaba da siyasar ku.
1: To Abbas, kamar na ga maka mutun da Allah ya sa dan Juma Mamu ya je commissioner gona, muke godiya da shi mun ofisa gode take yake gara da al'umma. Abbas, tirtirin da yake ga al'ummar da yakin kudu, in ka duba ma ka faɗa ka ce shine jagora, majagoran nan da aka yi a cikin APC aka masa jagora, sannan commissioner nan gwamnatin APC ce ta ci. Da haka in ka auna siyasa ce ta kawo shi, mun ba kyamar ta yake ba. Idan ka je ofisa kai siyasa ba laifi kai ba, domin ita ce ta kawo shi, ita kuma ake hikansa gwamnan a siyasa da yake, ita kuma ta kawo shi. Sannan mu kanmu siyasar muke. Abbas, a ci gaba da gane da ci gaba da siyasa da jagora yake yi, mutane daban-daban wanda suke wasu jam'iyyu suke zuwa suke ci ga dan Juma sun bar jam'iyya musu zo mu aiki da su. Alhamdulillah, akwai mutane kuma da dama a jam'iyyar muke da su. To amma saboda dariya da aka yi wasu sun yi nan wasu sun yi nan, aka zo yanzu suke ganin irin bala'in da suke karɓar kashi a hannun kwankwasiya. Domin shi ta kwankwasiya da aka to ta dawakin kudu da aka zo aka haɗu da mai gidan ruwa. Da mai gidan ruwa ya zo, inda kai tsohon ɗan kwankwasiya ne, to lalle kana karɓa gashi. Da aka zuwa yanzu mutane suke ta dawowa da baya, suke dawowa jam'iyyar su. Alhamdulillah, ya zuwa yanzu su ya ukantsi sun dawo jam'iyyar su sun zauna. Irin su Bisa Kubella ɗan Bagina, irin su Halidu Yankatsari, irin su Musa Abdi, duk ga sanar ire-iren su wanda suka to muna musu godiya. Akwai wani yaro ana Mustapha Bala Muntari, shi ma wani ito. Akwai matarsa muna mata godiya, ana ga mata Zakanya ce da kan maza Murjayau, wani shi ta je ta empowerment na mata 500 mata ce a wannan watan za ta koko mata empowerment. Shi kansa AG muna musu godiya, yawa mata empowerment wannan wannan wata ya ce da kuma ɗiban mata 400 a dawaki da wara zai musu empowerment, sannan kuma zai kuma ɗiba maza empowerment. Dukkan su muna musu godiya, Allah ya saka musu da alkhairi.
0: Amma wannan duk abubuwan ya kamata a ce a ofishin commissioner ake ko kuma
1: a wani empowerment ba ofin kuma yana ake
0: siyasa.
1: Empowerment ba ofin kuma yana ake ba.
0: Eh, tarukan da ake cewa
1: an a wani kuma ai ba ka isa ka hana mutane da su ce mun zo neman taki ba. Ba ka hana mutane ka zo su ce mun zo neman filin gona ba.
0: Taki ba ka hana mutane zuwa nema dama.
1: A wani kuwa
0: dama har yanzu ba a gama rabon taki.
1: Wai kan kana rabon taki. Aba da ka dauke naka dai ka tabbata kenan ba. Ka san dai ka dauke naka an baka
0: naka. Ai shi ne aka ba.
1: Ba a baka gode ba kenan.
0: Ai shi ne nace
1: ai shi. Ai kenan to kike.
0: Kai ne ka ba?
1: A ku ne ne baka
0: naka. Ai shi.
1: Nace dauke naka.
0: A gaban ka akai.
1: A gaban naka jika. Dan haka
0: ka hada da rigima da mutane.
1: Ma hada ka
0: rigima. A to aka kuran na zaman zaman na ban san ma kala taki baka
1: ce. Kai kenan mu muna noma mun san kala taki mun dauka.
0: To yawa
1: ku ba su irin kalubalen da yan ku kusa suke gabanin mai gidan ruwa. Wani izuwa suke ike musu bulala suke dawowa, wani suka hadu da inda tsohon dan kuzo ne kai inda kai ya nuna gidan kana hin azaba irin taka. Da ka wasu suna dawowa muna haduwa da su.
0: Wai dawowar ta gaske ce ko kuma dai dawowa ce ta an zo a danya abin da za a yi a karba abin da za a karba.
1: Ita zuciya Allah ne kawai santa. Amma abin da ka zo da shi na zahiri shi muke dauka.
0: To a zahirin kai
1: ne ka fahimta. A zahirin mu abin da ka fatin da suna dawowa kuma za mu muna aiki da su na jami'a. Yanzu misali dauko mai zuma. Ina cikin darutaccen mai gidan ruwa, amma ya dawo yau mana aiki da shi. Mai zuma a yanzu mu wasu ma da ya zo tare da mu ya dara mu aiki. Kaga a gurin mu da gaske ne. Dauko Aminu Amangos, ina cikin darutaccen mai gidan ruwa. Yau da ito ya ma zo kullun a aikin sa aiki. Kaga da zuciyarsa da aikin sa da ayyukan su wasu haka muke gani. Dauko Musa Audi da katowarsa abinda yake mun gani. Dauko Rabi darata sharifin Allah, dan sharifin Allah. Tun da karen na itir'i Allah wa dare, ya ce waccan tafiya ta mai gidan ruwa ta kare albarkacin kakansa. Tun da karen na ake darewa, inda ka san ka zo ka tada wannan irin mota dinnan, irin ruwan kan titi dinnan, ka ga ka ta haka yake da riyo tunda sharifin Allah yi magana dauko shi yau kullun a aikin jami'ai dauko mana Nasiru Ibrahim Matagai PN mai gidan ruwa director ina mai gidan ruwa tunda ya tore tawagar sai tsaga tawagar biyu dauko rabi tore ta yazo hada da
0: tawagar waye ya raba biyu
1: kamar gidan ruwa tore ta a yaushe ku sani ba
0: ai shine ai baka ga mu
1: ai to ai kai na sani daga cike zama muka ba sa takarar dan majalisa a yene su da ti daga tsagi su da koma azamu da kan kace da mu wace zuciya suka ce mu ce da zuciya da suka to da ko yaran nan mai fandahin abba da ko suka ga inda suke aiki a siyasance muna godiya da waɗanda suka to a yanzu ma ne suke su hige ma aiki siyasa sun ma ga mun gani suke ba mu iya ba mun musa yi suke saboda zuciyar su tsakanin su da Allah suka to suke aiki abba babu wanda yazo gaban eji ko gaban Rabi'u na gugu yace ya to kuma ya zama zuciyarsa da ƙarya ciki abba yanzu ban gani ba abba ko shigo mafarauta namu na jigawa tsanawarawa sulusi yanda suka to da karfin su da niyyar su da azama su haka muke tafi da su mu dauko mutane ga sanin wanda suke dakaru ne wannan mai gidan ruwa suke bi yanzu suka zo muke hada da su ɗaya bayan ɗaya suke towa muka zo muka hada kilin mai ƙarfi muke tafi da su domin me domin kwatanta adalcin da wannan yaro abaiki da ko wannan yaro abba mune musa godiya yanzu a yanzu a wancan lokacin da hige ya zo da rijiyoyin mutsatsai masu tanki guda biyu guda hudu an kai guda biyu harawa an kai guda biyu karamar kwandokin kudu daya an yi ta masa abba gano mai tanki wace take dauke da sola daya an yi ta masa abba daba sannan akwai kuma ta warawa daya an yi ta agogin daya an yi ta zana nan a takanikan cikin garin warawa wani yaran da suke makarantar hisin yi nisa tafiya mai nisa wajen neman ruwa wallahi ba ga godiya da mutanen warawa suke ba saboda an janyo rijiyar ta an yi wayarin da ko zo wannan hausa wannan majalisa tarayya ya zo da rijiyar abu har an gama ruwan ake ya
0: wai shi dan
1: majalisa tarayya an gama ta a warawa an gama gano an gama a daba suna nan ai ruwan ake ya a dan wannan kwanakan
0: shine abin da za ku iya da kirji cewa an samu
1: yanzu a wannan kwana 30 da ka tura mutum izo da wani abuwa na alkhairi izo da taki trailer izo da waye kaza din na kyauta wannan abu ya in ya samu wannan lokaci in samu lokacin hawa uku ina in Allah arawa ina Allah arawa ni in ya samu ta uku ai ce na ga jana dan Allah ka kuma
0: amma to aka yi fa jam'iyyar NDC ta ce da a ce wayannan kuɗi biliyan 1 da wani abu da aka ware aka yi wannan zaben cike gibi da a ce an dauki miliyan 200 ma an zo an sanya wa al'umma sauki akan wannan matsalar ruwan sha da take da dawakin kudu kuke fuskanta da yanzu wannan ma maganar
1: ba ita NDC in ta ce da yake na ma ta zaben cike wuri ba sai da kan ABC
0: ai an ce dan lokacin da ya rage ba shi da yawa
1: in suka raina shi su ke raina mun ba raina ba ai ka dan da yawa ka dan da magani ka dan mai amfani kai samu ka dan ka gode Allah yayi ka
0: yanzu wannan miliyan 1 kana nufin riba ce na wannan zaben maimakon a ce da miliyan 200 kamar yadda suke fada aka ware aka magance wannan matsalar ta rashin ruwan sha
1: ai ko me kai su aka gari ba sai da sada tarihin su ido abas mun zo zaman gari
0: ya zai zama hasada
1: hasada mana
0: magana ce ta siyasa
1: na miliyan ne wannan rijiyo ne aka da na miliyan ne abubuwan da su a wannan watannin na tiriyan ne su Allah ka su
0: aka ce wai an rufe majalisar wai
1: wai rufe ta
0: so aka wai tunda ma aka rantsar da shi shikenan ba a ƙara ganin shi makama da nan
1: a abas mun ga wani da hasada tarihi ba da yace ya zauna cikin mutane kurkuku ko yace ai wannan yaron wai ai an yanka ta tayi wai ba za a rantsar da shi ba wani ce da Allah wala kakkare na wannan kane mun rasa ma muna faɗa ha za zo da wani irin nan ce a juna zuwa je ya nan da ran tsade yana ji mun zaka cika ba yanzu ma da wani ne ce a ran nan higaran nan ma ka ribe ta
0: haka haka ce
1: haka zai wala
0: ba haka bane
1: a shi ji wani haka mutun da yake zuwa da alkari alfa take abu da take alhamdulillah mu guri mu da take
0: to kana ina
1: Allah saka masa
0: aka ce wai kuna ta kokari a ce wai an karbo ayyukan da shi marigayi barista ya gabatar na constituency project shi abba yayi ta kokarin waya samu amma ba a bashi ba sai aka ba wa jam'iyyar NDC da shi barista yake cikin ta a lokacin da
1: Allah ta zo ta yi ta tana ba
0: an ce an zo
1: an Allah ta zo ta yi tana
0: ba ta labarin ke kunan dinki an ce guda
1: ta yi ba su ake
0: constituency
1: project ake yin dinki guda ke kunan dinki guda su abas za su gamba mai ƙarya suke
0: ba haka ba
1: su jira mu
0: babu rabu
1: ba mai keke dinki dan majalisa tare ba mai keke
0: da 150 fa
1: okay yin dinki
0: haka aka ce an raba wa mutanen da waki da
1: wala keke 150
0: eh ga babura wajen guda 20
1: gure 20 dan majalisa tare shine ake abaje ka baka nai
0: eh haka
1: shi ba fa dan shi na majalisa tare me wanne yake majalisa tare yake da rai ina can abba ya rabar da mahin ya fi 100
0: a ina din
1: a ina majalisa jaha abba shi ko ina majalisa tare ya raba ya mutu kike ta araba shi ko ya mutu kike ta araba mahin guda 20 shi ne wakilin abin tafi karba wanda shi fa abban nan ya rabar da mahina majalisa jaya ya kai 100 cikin wani hire mutum yanzu ake ce an fito da aikin wani mahimmin hirin sai yanzu ke da yanzu ga jiho a gunka ne ji ba
0: eh ba na haka suka ce wani hire da shugabanni
1: okay suka ce yanzu ke da yanzu
0: suka ce
1: shine aikin da abai je ka baka nayi
0: kwarai kuwa
1: to yanzu wani kwarai zo ne ba shi wani wai wani shi ko haye mutum kai riguna rijiyon irin wannan ba masu tankuna
0: haye mutum
1: ya karasa uku haye mutum kai ba
0: kana nufin ka
1: wani idawo ai a radio nake faɗa wani idawo jere da kai ce ga irin sunan guda kaza da yi shi na ga maka zo da guda hudu yanzu
0: katal
1: katal cikin ba shi wata aikara uku bai zo da guda uku ba shi kuma wata uku a kwana 30 ya zo da guda hudu kwana ta mallaki sauki da kike gudu sauki wannan rumune ko godiya inda Allah ya baka kaifin hankali Allah ya baka basira Allah ya baka kananan shekaru yanzu ubangiji Allah ya baka kai ware kuma Allah ya inganta maka lafiyarka kuma ubangiji Allah ya sa mu ci gaba da moriyar wannan lafiya taka da wannan basira taka dan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sani mai rago muna godiya irin abubuwa da kake kullun a ofishin ka dare da rana baka gudu kana zaune kana fama da mu'amalar mutane nan da can da can Allah ya sani mai rago muna maka godiya Allah ya saka maka da alkhairi dan haka muna godiya ga kansulolin mu da kuke cikin mutanen ku kuke tare da su kuma muna maka godiya sannan muna yin godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano wajen aiki na alkhairi da kai mana shine na sulhu ga mu da mutanen da ake tunanin mu yi bari
0: sulhu da wadawa
1: tsakanin Alihu za Kano da Alhaji na gogo da bangaren mu da bangaren su
0: awo baka ji abin da aka faɗa akan wannan
1: ban ji ba me aka faɗa
0: an ce wai ta gina ce bata shiga ba
1: to mu ta shiga domin da mu da su mu'amala muke yanzu nan na ga maka kafin na tonan Sha'ibu ya kira wani mataimakin ciyama dan layin Alihu za yace ina ma do za a yi kaza za a yi kaza kaza lokacin da zamu taro sun ya kirawo su mun ji sun kira ni Alihu za ya kirawo ni na kirawo yi ya kirawo Alhaji Alhaji ya kirawo muna mu'amala ai da mun wani muke yi ai ba kai ki zo abinda suka dauka fada zamu ta yanzu mun dauka su zo wa zamu su dauka
0: wani ba to yanzu abubuwan duk da aka samu na matsala har da ta sa suka ja layi da ku
1: an warware alhamdulillah
0: an daina
1: a ware kwa ai ka gane
0: an ce wai fa shi mataimakin jagora ne yake kaka gida a tafiyar da
1: alhamdulillah yanzu ya kuma kaka gona to Alihu zai kaka gida da zai da yi zai kaka gida sai kaka gona kayan su ne su mu haɗu
0: ai
1: duk magoya uwar mu dai ba mu da
0: ka fada da ka fada
1: ka fada da ka fada hannu da hannu
0: yan jam'iyyar APC da NDC ba sana jin ka
1: ba APC a sutun sun karba wannan su ne ai ni kaga dan APC ko dan layin Alihu zai ko dan layin magogo ne to mun karba mun kai mu alhamdulillah yan NDC ko ba su karba wannan su ne ba dadi da musu
0: to amma bun da wata kila baba Oriya baka ji labarin sa ba shine sun ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar ku ta APC akwai alƙawura da gwamnati yayi lokacin da ake yakin neman zabe hanyar makola zuwa dawakin kudu wanda aka ce gwamnati da kansa ya hau kan mambari ya alƙawuran ta cewa zai yi gashi yanzu an shawo gangara amma har yau an ce ba a ga komai ba akan wannan aiki sun ce kuma wannan shine abin da suka ajiye za su yi hukunci da shi a ranar zabe
1: alhamdulillah abasu ai shi mai gwa gona ai ya biyo hanyar ma ya gani kuma alhamdulillah ya saka ta a budget kuma alhamdulillah an budget majalisa ta yi kuma alhamdulillah ba mai ta kada bace wacce ta da kona gudiya har zuwa gongon kuma abas bayan saka ta a budget da aka gama yanzu zuwa yanzu an komai ya kammala a wannan hanya abas an ka kamfanin nika abu an yanka tanda amma Allah ya sa kamfanin da zai aiki wannan ya samu nasara ya samu abin nan da ƴan kwanaki kaɗan zaka ji ba mu ha NDC din su NDC zaka ji suna kuka a tantansa ba za a yi ba mu ga NDC zaka ji mun muna godiya gwamnati ya faɗa ya cika da mu faɗa da cikawa ne
0: amma ya cika sai lokaci da gangara ta shawo ana neman a tattara naku ya naku kuma kake cewar wai yanzu za a zo ma za a fara
1: abas ba ta kace kara huɗu kai ba
0: ana kai
1: ana kai ai wani abin farko zaka fara yi wani abin ƙarshe zaka gama yi ko kuma na Allah ne mu kuma wannan abu yana da iyaka sa abas ai ko wani abu shi da wa'adin da Allah ya diba masa zaka yi yanzu Allah ya kawo kan lokacin za yanzu Allah ya kawo za ai ko mun gode Allah ai da ba bai taba zance sa ko ba a sahi a budget ba to an sahi a budget
0: kana nufin za a iya yi a kammala kafin zabe
1: abin nan yi wannan gwamnan irin ko na gwamnan tun yi baka aiki wa'adi zai baka
0: wa'adin kana nufin zai kammala
1: kafin Allah ya yi
0: albarka hudu fa
1: albarka
0: ake jira zabe
1: kwarai kwa
0: wata hudu za a yi a kammala
1: Allah ya yarda
0: ba kuma aikin baban giwa
1: ba mu ai ba mana baban bauna bane na baban giwa ba na baban giwa bane aiki ne mai kyau za ku gani kuma ba wani aikin abba da kace wannan aiki da baban giwa ne sannan kuma abu ma ba da titi kwana 60 ya ce a kammala yi saboda kamfani ke bai masu karfi masu kan aiki
0: amma baba kuna wannan a daidai gabar da ake cewa su kuma ƴan jam'iyyar NDC sun hada kansu suna ta kwakushe wai magoya bayan jam'iyyar APC da kuka laubali da su
1: kuka yi wace ce NDC ne wani gani su wannan ne NDC ne akwata ne
0: a ta kwankwasi ya
1: ma a ita ce NDC
0: akwata
1: ne
0: abu baka sani ba
1: akwai ta nace
0: yanzu ba kake zancen cewa fa Mustafa bala kaza kaza
1: ina ba su wahala ba akwai ta ne
0: wai yake mata takarar majalisa
1: ba kuma dan takara kenan akwai ta ne akwai takara
0: au tambaya kake
1: tambaya kake akai ne Najeriya akwai ta
0: a ba dai ne kake tambaya ba wataƙila mutanen gari
1: kake nace akwai ta
0: ni ba ni ya kamata ka tambaya
1: to saka karba yanzu
0: mutane
1: to ai yanzu nake ga maka mutane kai ma so wani zo lissa baka ci ya karbuwa ni kullun ga lalaiwa he mun karbu mu goya bayan su wallahi ko wani zo nan sai maka ce su kuma sun goya mu committee ɗaya ne wani zo ga maka
0: gashi abin da suka faɗa
1: da ba suka faɗa ba ai na bar hudu sunaye ma su suka kira sunaye
0: sunaye kake so su faɗa to suna jinka wannan kalubale
1: ne ni kalubale ne ke musu
0: to misali
1: ce wani dan APC fitacce kamar inna na dauko musu audin nan fitacce garanta da ka gidan mu gidan ruwa
0: shirin tafiya zai
1: nace lala abas kada kamar inna na dauko wani yaran mai zuma da kadan ba gina kamar inna dauko nake dauko fitattun su su dauko fitattuna su ce wani fitacce narki na gogo wani ya fita
0: sun ce fa su sun yi nisa
1: to
0: wannan yadda za su tinkare ku
1: jeji suka
0: bi kwace gobe daga hannunku tunda sun ce yanzu gaba ɗaya kansu ya haɗu da ƴan bangaren gidan mai ruwa da ƴan bangaren kwankwasiya da suka haɗu a jam'iyyar NDC sun hada ƙarfi da ƙarfi a ranar asabar din nan da ta wuce ma sun ce sun yi babban taro a dawakin kudu wanda taro ne na haɗu
1: lalle kace sun ce kaga sun ce da kai
0: ayo naje na ga abin da ya baka
1: kaga mutane
0: a ni ba zan iya ce ma ga abin da ya faru
1: to kaga ka ban Hausa kaga ka zama
0: mutane social media
1: kace da an ce
0: kai baka gani ba
1: yanzu Abbas din social media din da Kano bayan da zai gari wai baka kai social media ta cika da nagogo da mutane da al'umma da karba ba da kuma na gode Allah wannan lima ce Allah ya mana babun da mai Allah ya godiya
0: wai yanzu ya kake tunanin karawar taku da su misali a zaben da ke tafe sun ce su fa jam'iyyar APC kurin kallon karfe biyar rana suke muku sun gama da ku
1: ni ai kuma ganin sai ke babu su ba babu nake gidan ku
0: ka san abin da Bahaushe ce wai dan hakim da karaina
1: to ai sai a ganin su mu ne dan hakim da suka raina mu
0: a gashi kai ka ce wai babu
1: a su babu ne
0: su sun ce sun galagon ku
1: ai ni ba ni nake babu titin ko tana take cewa su babu su ni ba nake cewa babu ko tana ne suke cewa babu su yasa nake kallon su ni ma babu
0: to wai ka manta abin da suka ce a zaben da ya gabata na wancan cike gibi da aka yi na dan majalisar tarayya an ce shi kansa chairman din ku na karamar hukumar dawakin kudu kore a 15 aka samu a kwatinsa shi ma wanda kake wa mataimaki Alhaji Rabi'u an ce ƙuri'u ba su kai sun kawo ba aka samu a kwatinsa
1: shi wata hayar
0: da ku kadai wai ku sharo ku kai kidan
1: shi kuma ya ne samu
0: shi wa
1: shi kuma nago
0: an ce shi ma ba ta kai ta kawo
1: ni kuma ko tunanin ka samu da ya ku ne na madada
0: shi ne ai sai
1: aka ce kace
0: to ai shi ne nake so na jira
1: oh da godiya kake so kaji to ni adadin kuri da muka samu ta focce muka samu lokacin da muka gabza da mai gidan ruwa saboda lokacin kuri a 30,000 muka samu da uku da rabu yanzu kuri a muka samu 30,000 da kusan 8 da rabu
0: ya san akwatin mataimakin jagora nawa aka samu
1: wani kuma ai
0: a tambaya ce
1: amsa ni dinna ka gani ba gano nake ba
0: amma ai kana da alƙalima
1: wallahi wannan da kai akai ba wannan fa amma na sani wancan alƙalima na ƴan siyasa na ka wannan ƴan siyasa ta boko da hina Henry to shi wannan hine ba inda
0: da akwatin chairman na karamar hukuma
1: to shi ba wannan shi
0: to ba da samu ba
1: su hina Henry suka
0: ce ko akwai
1: na Henry kake so ko na Henry kake so a ga makoko na su
0: na ko akwai kai
1: na gaskiya kake so a ga makoko na Henry
0: wanda duk ka zaba
1: a mu ai na gaskiya mu mu samu da kwai samu
0: no
1: a mun ga maka ba aiki da ta kare mun yi
0: abun da
1: ya kawo wanda za a iya
0: fa Allah masa albarka

0: ina sa
1: haka muna so
0: haka mu tattara na ka sako na ina so ni gayawa Dr. Rabi Musa Kwankwaso tsoho siyasa da kake amfani da irin ta da ka daina yanzu ka zo ka kabe takara da ka hannun Sheku Jemagu dan boko cikakke mubiyan ka ka karbe takara da kanin sa ka koma mayarwa da wani irin wannan tsoho siyasa haka a wace siyasa ka hada mai gidan kwai da haya'inusa ka ci biyan takara ne aka din gabzawa ɗaya ɗan takara ƙarya ne ɗan takara gaskiya da ka Shehu Jemagu kai ne ɗan takara na gaskiya ka fito ka cewa na wajen saja a inda sun tasa shi ne ɗan takara na gaskiya a warawa
1: kai ne ka bashi
0: a shi ne na gaskiya
1: a shi ne
0: kai ne ka bashi zaka ji amma wannan da kunko zai ka yanzu irin wannan abin da isa ba ne irin wanda iwa mai POS ba risa ina takara ice mai POS ne ya gora kansa mai gidan kwai yana takara ice ha'inu ne ya gora kansa irin wannan abubuwan yanzu ga ya dauko ta a warawa ya zo ya dauka kai mai da aka ce kai ne ba Shehu Jemagu bane wallahi ina so ga maka yaudara ce wannan halayya ce ta kwankwasiya ta saba in ta gora wannan kan dan gani akai zaka fita zaka biyo na gogo aka zaka dauko kaka ce an baka takara an je Shehu Jemagu wallahi ba su janyi ba ko bai janyi ba daka Shehu Jemagu ne dan takara Shehu Jemagu kawai wani abu ne maka sanya jika ka fito ka zo ka takara ka daka dukkanin ku abu da ku kafin aina ta zo ta karasa ku gaba ɗaya zama ku a babu kuke muna godiya ga Allah da ya kawo wannan rana a ba su Allah saka da alkhairi
1: muna godiya Alhaji Baba Oriya Tela mataimakin mataimakin jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu Alhaji Rabi'u na Gwagwa Gano wanda kuma kai ne bulogi bai ba da wuta a wannan tafiya madadin Alhaji Baba Oriya Tela kuma kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu wanda muka shafe wannan sa'a guda da shi a wannan zaure da ma dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku hususan Alhaji Rabi'u na Gwagwa Gano mataimakin jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu wanda kuma ex-officio 2 ne a jam'iyyar APC ta jihar Kano da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh